0: na saka tayo maglulunsad ng flood control probe sa Senado. Eh, naghahanda nga dapat ang Senado once na maupo ito bilang once i-convene ito bilang isang impeachment court at umupo ang ating mga senator judges bilang isang impeachment court. Paano? Paano kung i-delay ang nasabing proseso? Sa ilang saglit po, may makakapanayam tayo mula po sa House of Representatives kaugnay nito. As we know, 11 pong mga mambabatas natin from the House of Representatives ay tatayo bilang House Prosecution Panel. Sila po ang uusig dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo, dapat maintindihan ng ating mga kababayan, ang Senate probe o yung Blue Ribbon Committee probe kaugnay po na itong flood control issue na ating pong kinaharap sa ating bansa, this is done in aid of legislation. Ibig sabihin, ito po ay iniimbestigahan para makatulong po sa ating mga mambabatas na makagawa ng mga batas at panuntunan sa ating bansa para mas maiwasan at hindi po mapunta sa mali ang pera mula sa kaban ng bayan. Wala namang kapangyarihan ng Senado na ipakulong itong mga taong involved sa nasabing issue. I think itong ating makakausap would also agree with me kapag sinabi natin na pabayaan na ang ating mga law enforcement agencies na kasuhan itong mga taong ito, litisin ang mga taong ito, and to have their day in court. Ano po? Parang ang dating, mga kababayan, parang nagiging smokescreen. Ika nga, itong investigasyon na ginagawa when in fact and in truth, hindi naman nila maipapakulong itong mga taong ito. It would be better, it would make use dun sa oras ng Senado at sa buwis na kinukuha mula sa kaban ng bayan. No, it would be in the best interest of everyone, mga kababayan, na hayaan na po ang mga law enforcement agencies and to let our courts, yan, do their jobs. Itisin itong mga taong ito. Don't get me wrong, mga kababayan, hindi natin pinoprotektahan itong mga taong ito. Hindi tayo namimili o itinatawag nating selective justice. Kaya lang, kapag merong bagay na dapat mas pagtuunan ng atin pong grupo, ng ating ahensya o ng ating tanggapan, whether it be from kahit sino dun sa tatlong political subdivisions ng ating bansa, mas mabuti mag-focus tayo dito. Ano po?
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Alam nyo, nagiging issue naman talaga rito sa mga sa flood control probe, ano, mga kababayan. It's because ginamit po ang pera mula sa kaban ng bayan para sa kanilang pansariling interes. Pero kapag ito po ang ginagamit, yung taxes na kinukuha mula po sa ating bansa, mula po sa ating mga kababayan na naghihirap, mga kababayan natin, no, na sumusuong sa baha, ibang usapan na po ito, mga kababayan. Ta sa punto pong ito, no, makipag-ugnayan po tayo mula po sa representative ng Tingog Party List, Representative Jude Asidre, kaugnay po ng issue dito sa flood control probe. Congressman Jude, magandang umaga po.
2: Magandang umaga po.
0: Apo, Kong Jude, una po sa lahat, ano pong palagay natin dito? Timing ng flood control probe. Dapat po ba na mas pagtuunan ng pansin ng ating mga senador ito pong flood control probe kesa paghandaan ng nalalapit pong impeachment ng ating pong vice-presidente?
2: Okay, klaruhin ko po muna. Unahin ko sabihin na ang accountability should apply to everyone. Kailangan po lahat managot, kailangan po lahat ay magkaroon ng pagkakataon ding madinig at magkaroon ng tama at sapat at patas na investigasyon. Klaro po yun. Lahat po kami.

0: lingkod bayan ay may pananagutan sa lahat ho ng mga ginagawa namin bilang lingkod bayan. Pero sa pagkakataon pong ito, dalawa ho ang magiging proseso. Una ho ang proseso ng impeachment sa ating pangalawang pangulo at ito namang patuloy na ginagawa ng ombudsman tungkol sa flood control. Sa tingin po natin, mas nararapat po na gawin ng Senado yung kanilang tungkulin bilang impeachment court kasi sila lang po ang pwedeng gumawa noon. Sila lang po ang pwedeng magdinig ng mga impeachment cases. At ang ating namang ombudsman ay hayaan muna gawin ang kanilang trabaho. Yun lang po. Siyempre, hindi po namin pwedeng diktahan ang Senado. Hindi po natin pwedeng diktahan ang Senado kung anong kanilang gagawin. Pero sa tingin lang po natin, may mga katanungan tungkol sa timing. No? Kasi lalong-lalo na dahil ito ba ay pag-deflect ng atensyon ng ating mga kababayan sa nangyayari sa impeachment? Ito ba ay pagkakaroon ng kumbaga mas hindi maging klaro ang mga isyu o magkahalo-halo. Yun yung mga punto na gusto sana nating erase. Hindi ho na ayaw natin ng pananagutan. In fact, we're very emphatic that all should be investigated on the basis of evidence. Yun naman din ang hiling lang natin.
1: Mm. Jude, at syempre agree doon sa sinabi nyo, no, everybody should be held accountable. Hindi lamang po yung mga sangkot dito sa flood control probe, but corruption in general. Kung Jude, ibig sabihin po ba nito, itong dapat natin ipaubaya na natin sa Office of the Ombudsman itong pag-iimbestiga sa flood control probe, is the Senate or is the Congress not remiss in its duty, lalong-lalo na may mauupo na ano po sa Blue Ribbon Committee ng Senado na talakayin itong flood control probe, which is the better use of the people's resources, which is the better use of the people's time. Ito po ba pwede nating dinggin ng sabay itong flood control probe?
0: Well, ang Senado lang makakapagsabi dyan. No? Sila naman ang maglalagay ng oras. Ang sa atin lang ay hindi mawala ang atensyon ng taong bayan. Alam mo naman kung sa umaga, kung sa kasakali, no? Sa umaga meron kang blue ribbon, sa hapon meron kang impeachment. Hindi natin maiwasan isipin bakit. Lalong-lalo na kung ang mga prosecutor, mga member ng Kamara, di ba? May mga katanungan lang na lumalabas tungkol sa bakit ito biglaan naging hakbang ito, di ba? In the end kasi katulad sa House, di ba dati nag-imbestiga kami at nakita natin na mas maigi na hindi kami ang mag-imbestiga lalong-lalo na may mga kasamang kaming napangalanan sa flood control. Minabuti natin na ipaubaya natin sa Office of the Ombudsman. Yun po ay judgment naman ng House. Tayo naman, hindi naman natin pwedeng dikta ng Senado. Senado din naman ang may... Pero syempre, nagpapahayag tayo ng saloobin natin para makita baka lang hindi nila napansin. Baka lang makatulong sa pagdidesisyon nila. No? In the end, mas maigi na nakatuon tayo sa ano dapat yung distinct roles. Yun yung siguro kailangan i-emphasize. No? Kasi unlike sa flood control, ombudsman naman talaga ang may distinct role of carrying out the investigation against all public officials. Pero sa impeachment, isa lang ang pwedeng magkandak ng impeachment. Yun lang ang Senate of the Philippines.
1: Opo. At kung Jude, kanina binabanggit natin, itong mga investigasyon na ginagawa ng Senado at ginawa nyo rin noon sa House, and this is done in aid of legislation. Para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin nitong in aid of legislation?
0: Well, ang in aid of legislation kasi, yun ang mga inquiry na ginagawa natin para maklaro ang mga sitwasyon o mga pangyayari o mga, kung sabihin nila natin, mga pagkukulang o mga nagawa ng mga nasa gobyerno, lalo sa Blue Ribbon, no? Ng mga agents ng government, ng mga public officials, kung saan pwede tayong mag-balangkas ng mga panukalang batas. makakatulong para intindihin kung saan pa natin mapapalakas, mapag-iigtingin ang tinatawag nating regulatory or legislative framework sa mga bagay ng pamamahala. Those are the things that we need to consider. An investigation in aid of legislation does not punish an individual, no? It cannot exact a penalty. It can only make recommendations that in the end will have to be recommended to the ombudsman. Kaya doon niya ang punto natin, kung ang kalalabasan din naman ay endorse din sa ombudsman, bakit hindi na lang natin hayaan ng ombudsman na mag-imbestiga?
1: Opo. At of course, yun nga, sinasabi natin kanina rin, ano, Kong Jude, na hindi naman makakapag issue ng penalty o ng punishment ang Congress. Yan ay wala po at labas sa kapangyarihan ng Kongreso. But Kong Jude, gaano po kalaki ang nagiging bahagi naman? Gaano kalaki ang tulong nito in coordination with our law enforcement para itong mga taong involved dito sa flood control issue ay mapanagot natin?
0: Well, klaro naman kasi na may mga kailangan ding klaruhin, lalo-lalo na sa implementation ng mga projects, ng mga programa, no? Na kailangan natin pag-itin, kailangan na ribisahin siguro yung mga patakaran sa pag-implement ng mga government infrastructures, yung accountability ng pag-audit ng ating mga infrastructure, kahit na dun sa simpleng paano tayo nagqualify ng mga contractors, di ba? Those are aspects ng problema na pwede nating masolusyunan through legislation. At yun po ay isa po sa mga dapat natin din ikonsidera. Hindi lang kung, alam mo, ang investigasyon kasi, hindi dapat natatapos kung sino ang may kasalanan. Ang mga investigasyon sa Kongreso, dapat natatapos sila dun sa pagbalangkas ng solusyon. Alam natin na itong flood control, problema din ito ng regulation. Ito po yung naging problema din ng accountability. Hindi lang ito simpleng corruption lamang. At nakikita natin kung paano natin palalakasin pa ang ating mga regulasyon, ang ating mga patakaran sa pag-implement ng mga infrastructure project. At kasama na doon yung pagklaklaro ng mga roles ng iba't ibang mga stakeholders sa infrastructure governance natin, sa DPWH, sa DBM, at maging sa mga contractors. Kasi end-to-end to eh, mula sa pag-identify ng contractors, sa kanilang qualifications, dun sa procurement, at lalong-lalo na may bago tayong procurement code, dun din sa pag-audit ng ating mga infrastructure projects, at sa overall capacity ng ating infrastructure governance ng ating bansa.
1: Opo. On another note, Kong Jude, ang preparation, babaling naman muna tayo, no, dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kamusta po ang kahandaan ngayon ng Congress? Of course, we know na ang House of Representatives, labing isa lang ang tatayo at mauupo bilang isang bilang House Impeachment or House Prosecution Panel. But are we already seeing siguro major leaps and strides sa paghahanda po ng ating mga congressmen bilang bilang prosecution panel?
0: Well, ang maganda nito is we're not starting from scratch, no? We had a similar process last year, tapos hindi lang natuloy dahil sa teknikalidad. And of course, this time magkaroon tayo ng mas extensive na opportunity na suriin talaga ang mga ebidensya na ipinakita ng clarificatory hearing. So I would say we're in on the right track. We're on cue, no, for the preparations para sa impeachment trial. Bagamat hindi namin masyado nakakausap ang mga prosecutors at sila'y naghahanda talaga sa ating impeachment trial, no? And I think the House stands strongly behind our prosecutorial team, no? Given the overwhelming votes that were received during the transmission of the articles of impeachment.
1: Opo. At may nakikita na rin po tayo, Kong Jude. Ito naman, to undermine the credibility of the members of the House Prosecution Panel, may mga nakikita na tayo at nababalitaan na tayo na inaatake yung karakter at yung credentials na itong ating mga kasamahan. Ano po masasabi nyo tungkol dito?
0: Well, inaasahan naman natin yun, lalo-lalo na sa panahon yun na kung saan na medyo lagal na pang fake news, ang disinformation, ang misinformation, na inaasahan natin na ganun talaga ang mangyayari. Kaya at pinag-iigtingan na lang ng mga miyembro ng Kamara paano kami, paano natin may papabot sa ating mga kababayan yung, kumbaga, yung pinaka-buod, yung pinaka-highlights ng impeachment para sila naman maintindihan din nila. Alam mo, itong impeachment trial, hindi lang ito tungkol sa vice-presidente din eh. Ito ay tungkol din sa estado, kalidad ng ating demokrasya at pamahala sa ating bansa. Kaya kung isipin mo, hindi lang dapat ang may pakialam dito, yung mga senador at mga congressman, dapat ang bawat Pilipino ay manunuri, makikinig, makikilahok sa mga usapin tungkol sa impeachment. Dahil ito po ang magsasabi sa ano ang magiging direksyon ng demokrasya ng ating bansa. Alam ko maraming kinakaharap na problema ang ating bansa, marami tayong mga challenges na hinaharap sa ngayon, pero hindi natin makakailan ang accountability kasama mahalagang parte ng kalidad ng ating demokrasya. At kung hindi natin, kumbaga, if we cannot exact accountability from our public officials in matters such as this, no? How else can we demand from them, even the most basic of public services, how can we demand accountability from our elected officials?
1: Opo. Tsaka kung Jude, kadalasan po rin nagiging depensa naman, of course, itong mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, na yun nga yung binabanggit nyo, bakit ang dami-raming problema sa ating bansa? But mas nagpo-focus kayo dito sa impeachment trial na para bang ginigipit daw ang ating vice-presidente, which also puts into perspective ano yung pananaw na itong mga supporters at yung mga non-supporters dun sa institutional integrity ng ating pong kongreso. Ano naman masasabi po natin kung June?
0: Well, we understand the concern ng ating mga kababayan, kaya kung kailangan mag-double effort, we're doing doubling our efforts, ano? Just last week, meron tayong limang key legislation, LEDAC legislation na pinasa, kasama na doon yung sa pagpapa-expand ng online sexual abuse against children, yung disinformation bill, yung digital disinformation bill, yung anti-fake news bill. Meron tayong mga bata, tuloy-tuloy ang ginagawa ng Kongreso. In fact, second reading, nag-voting pa lang kami nung Kalinga Bill kung saan magkakaroon na ng mas klaro at permanenteng framework sa pag-responde sa mga krisis, lalong-lalo na kung katulad nito naging nakaraang oil crisis. So hindi na tuwing may krisis, saka lang tayo mag-decide kung ano ang gagawin. Ito, talagang binalangkas na natin kung ano yung mga gagawin, katulad ng mga targeted pagbibigay ng targeted assistance, pagkakaroon ng mga tax exemptions at kung ano pa yung mga subsidies para sa logistics, sa fuel, para kung tuwing may kaparehong pangyayari, eh, medyo masanda na ho tayo at naka-in place na ang ating mga sistema. Pinapakita po nito na bagamat meron mas maingay po ang usapin tungkol sa impeachment, eh yung silent work, which is sometimes a more important work na ginagawa ng House, ano, ay hindi ho tayo nagpapatinag at tayo nakafocus pa rin po sa pang-araw-araw na gawain ng paggagawa ng mga batas.
1: Opo. Kung Jude, and of course, sa atin pong mga kababayan, lastly po, gusto ko pong maintindihan para po sa kapakinabangan din ng ating mga tagapanood at tagapakinig, ano po ang inaasahan natin? Once magsimula na formally ang impeachment process against magsimula na yung impeachment trial against Vice President Sara Duterte, are we expecting more resistance from doon sa kanilang panig? Ano, napaghahandaan ba natin yung mga iba pang issue na maaaring magamit para to disrupt, no, yung pananaw ng ating mga publiko, to disrupt the actual process? Ano po yung mga nakikita natin na dapat nating gawin para hindi po how do we say this? Para hindi mawala yung focus ng ating mga kababayan dun sa end goal na dapat nating maabot dito sa impeachment process.
0: Well, I'm sure magtutuloy-tuloy lang yun. Alam mo naman kung pag, lalo na sa mamainit na usapin nito, may kanya-kanya tayo ng opinion, no? Kaya napakalaga na magbigyan natin ng pagkakataon at bigyan natin ng effort no, na talagang alamin yung, kumbaga, yung objective truth. Ano yung facts ng kaso? Ano yung imbidensya? Kaya noong isang araw, inatanong tayo kung may kinalaman ba sa popularidad ang magiging desisyon ng mga senador o yung paninindigan ng mga kongresista. Ako, sa totoo lang, sana hindi ho sa popularidad. Hindi do dahil popular ang ating vicepresidente o di kaya popular ang impeachment. Kasi sabi po ng survey, 70%+ na ng ating mga kababayan ay sumusuporta sa na magtuloy-tuloy na ho ang impeachment. Tayo, ang pananaw po natin, sana dapat ang ebidensya ang manaig. Sana ho nakatuon tayo doon sa facts ng kaso. Hindi po mapapalakas ang ating demokrasya sa pamamagitan ng mga shortcut lamang. Itong usapin ng impeachment ay napakahalaga. Tanatawag nga namin ito, extraordinary constitutional process. Minsanan lang natin ginagamit kasi dun po, ganun po kabigat ang tungkulin na nakasama dito. So sana ho, lahat ho tayo ay talagang seryosohin ito. Hindi, sa katulad sinabi ko, hindi lang ho ang vice presidente ang siyang on trial sa usaping ito. Tayo din. Hindi lang ho din ang mga senador ang maghahatol. Ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng pagkakataon din na hatulan kung sila po ay kasama, sila po ay sang-ayon doon sa magiging desisyon ng kanilang mga halal na opisyal.
1: Po, at pahabol na lang po kong Jude. Kayo po ba, of course, we are very outspoken pagdating sa ganitong klaseng mga issue. Whatever side of the court naglalaro itong ating mga congressmen and other and ating mga senators, are we expecting na itong ginagawa nating proseso ngayon, kahit gaano mang kahirap at ito pa na itungkulin natin, of course, maapektuhan niya ng perception ng ating mga kababayan. Do you believe or do you think na ito pong magiging kinalabasan ng issue na ito would affect di kumbaga yung pananatili ng confidence ng ating taong bayan sa atin to place us in dito sa ating mga kinauupuan ngayon?
0: Ako sa totoo lang, I can only hope so. You know, I cannot substitute my own understanding, my own appreciation for what the people may think. No, in the end, we will have to be accountable to the oath that we took at the beginning of our term. Yun po ako, honestly, yun lang po ang nagiging sandigan ko. Tanungin ko ang sarili kung ako'y naging tapat sa aking sinumpaan tungkulin at kung kami tapat sa institusyon na aming kinakatawan. I think that in the end, the people will be the judge, no? For as long as we believe that we are standing by our principles as well as by what we believe to be true, then we will have to fight for that.
1: With that, maraming salamat po, Kong Jude, not only dito sa oras na ibinigay niyo sa amin, but for standing doon sa palagay nating tama and for doing ito, yung ating sinumpaang tungkulin. Maraming salamat po at magandang umaga, Kong Jude.
0: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Buhay po kayo, Kong Jude. Sana lahat ng ating mga congressmen and other public officials, kagaya ni Kong Jude.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Anong ibig sabihin natin nung sinabi natin 'yon? Saying na kahit nakakatakot naman talaga mga kababayan, yung retaliation ano doon sa mga tao na buboto sa atin. Halimbawa, ako isang elected official. Of course, if I wanted to stay in office, minsan masusway ka ng public perception eh. Hindi, ito yung tama. Kasi gusto mong makakuha yung boto dong ating mga kababayan. But not everyone is like that. Kong Jude, yun no, yung sinasabi ni Kong Jude kanina. Niniwala ang House of Representatives na hindi dapat maging batayan ng public perception kung doon sa paggawa nyo nang tama sa paggawa nyo ng inyong sinumpaang tungkulin. I hope mga kababayan na lahat po ng ating mga officials ay ganyan. Just Kong Jude in particular, pero mahirap kasi mga kababayan. Sabi nga nila, public office is a public trust. Kung wala na ang tiwala ng publiko sa iyo, wala na ang tiwala ang mga tao sa iyo. That puts your position, that puts yourself in danger. Oras po natin, 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome aboard. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
8: Bangon. Bayang mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 738 AM.
1: Tatlumpot tatlong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Muli po nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Abang inaantabayanan po natin ang ating panayam, makiki-update po tayo mula naman sa Angeles City, Pampanga. Ugnay pa rin po ng pag-rescue o yung retrieval po ng mga casualties sa nangyaring pag-uho ng isang 9-story building dyan sa Angeles City. Ikipag-ugnayan po tayo sa Bureau of Fire Protection sa ilang saglit. But bago yan, tanggapin muna natin ang ilang sa mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. House Panel Chair kinwestiyon ang timing ng pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa umanoy anomalya sa flood control projects. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kinwestiyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang timing ng pagbuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa mga umanoy anomalya sa flood control projects. Ayon kay Asidre, nakapagtataka kung bakit ito isinusulong sa panahong nakatutok ang publiko sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit niya, natalakay na sa Kongreso ang mga aligasyon at kasalukuyan na rin itong iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman na anyay siyang tamang forum para dito. Binigyan din ni Asidre na dapat magpatuloy ang paghahanap ng pananagutan ngunit sa tamang proseso at hindi sa paraang maaaring makalihis. Sa iba pang mahalagang usaping konstitusyonal, nagbabala rin siya na maaaring ipisipin ng publiko ang hakbang bilang pagtatangkang ilihis ang atensyon mula sa impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Gayunman nilinaw ni Asidre na wala siyang ibinibintang na masamang motibo, ngunit naniniwala siyang may mga tanong na dapat sagutin kaugnay ng naturang hakbang sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police isa sa ilalim sa balasahan. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Muling binalasa ang ilang matataas opisyal ng Philippine National Police kasunod ng pagre-retiro ng mga kapwa-opisyal nito. Sa designation order na epektibo ngayong araw, itinalaga bilang bagong officer in charge ng Eastern Police District si Police Brigadier General Melencio Bulslig Jr. Papalitan Bulslig si Police Brigadier General Aden Lagranate na itinalaga naman bilang officer in charge ng Civil Security Group. Samantala, pumalit naman kay Bulslig bilang Deputy Regional Director for Operations ng National Capital Region Police Office si Police Brigadier General Rodel Pastor, habang hinirang naman po si Police Colonel Martin Gamba bilang officer in charge ng Office of Chief of Regional Staff ng NCRPO. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: I'm salamat, J. Mark Dagala. Manila Local Government Unit nakikiisa sa Brigada Eskwela ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Pinangunahan ng Department of Engineering and Public Works o DEPW ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagsasaayos at paglilinis sa ilang mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ito'y bilang bahagi ng patuloy na paghahanda ng Manila LGU para sa nalalapit na pagbabalik eskwela. Nagsagawa ng cleaning at flushing operations ang DEPW sa tapat ng Manuel L. Quezon High School habang nilinis rin ang mga kanal na matatagpuan sa paligid ng Jose Abad Santos High School. Bukod dito, nagsagawa rin ng paglilinis at pagdideklag ng mga kanal sa paligid ng Raka Sulaiman High School kung saan ilang sako ng basura ang nahakot. Layo ni nahakbang ng Manila LGU na mapanatiling malinis ang paligid ng paaralan para masiguro ang mga ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga guro at mga estudyante, lalo na ngayong papalapit ang panahon ng tag-ulan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Yan po ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ngayong report ni Ms. Melanie Valdos Reyes, may kaugnayan po dun sa ating nakausap kaninang umaga, si Kong Jude Asidre mula po sa Tingog Party List. Baka kasi iniisip ng ating mga kababayan, selective yung ating pong mga kasamahan dyan sa House of Representatives. Yan naman ang nilinaw sa atin kanina ni Kong Jude. Samantala, makipag-ugnayan naman tayo mula kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili, ang hepe po ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection, Central Luzon. Fire Superintendent Sahili, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, sir. Magandang umaga. Morning po.
1: Ma'am, magandang umaga. Opo, una po sa lahat, ma'am, ilan na po ang bilang ng ating mga na-retrieve na mga kababayan doon po sa gumuhong building dyan sa Angeles City, Pampanga?
13: Good morning po. Sa kasalukuyan po, ang na-retrieve na natin ay 12.
1: Opo. At ilan pa po ang missing sa pag, sa mga sumandaling ito?
13: Hello po, hello po.
1: Hello po, Fire Superintendent Sahili, ma'am.
13: Doon po sa ating target na lang ay mayroon po po tayong more or less 10.
1: 10 pa po.
13: More or less na 10. Opo, na hinahanap. Maaari pong mas marami sa 10 at maaari namang mas mababa doon.
1: Opo. Ma'am, bakit po more or less 10? Saan ba natin binatay itong listahan ng mga kababayan po natin na allegedly na daganan itong building?
13: Yes po. Kung maaalala niyo po nung mga una nating panayam, ang naibigay po natin na impormasyon na ito pong naging basehan natin ay yung mga listahan ng mga manggagawa na nagtatrabaho dito sa construction site na ito. However, habang tumatagal po ay mayroon po kaming mga nakukuhang reports na may mga hindi dito manggagawa, yung pong mga tindero sa paligid, at mayroon din pong allegedly family members nitong mga manggagawa na ito na kung saan ay kasama nila doon sa loob ng construction. That is why po yung mga nakuha natin na mga biktima ayon sa kanilang pagkakakilanlan ay wala po, yung iba po ay wala sa listahan ng mga workers na nandoon.
1: I see. So hindi pa po ito yung pinal na bilang na meron tayo,
13: yes,
1: at hawak
13: sir,
1: natin.
13: Yes, sir. Maari pa po itong magbago, pwede pong tumaas, pwede pong baba. Kumbaga, dahil nga po ang nasa listahan na pinagbabasahan natin ay mga manggagawa po lamang muna. Ngayon po, dahil meron kaming natagpuan na mga tindero as the family claims na nandoon ng titinda, ay maari din po itong karagdagan. However, kung meron din naman po doon sa listahan na dahil lang sa, sabihin po natin, yung kanilang pagka-shock doon sa pangyayari ay hindi pa nakakapag-report ng sarili nila, ay baka po bumaba pa itong bilang na ito coming from the workers.
1: Opo, at meron na po ba tayong timeline para yung sa clearing operation at eventually lahat po na itong mga kababayan natin na nadaganan ng gumuhong building, ma-retrieve natin yung kanilang mga katawan?
13: Actually po, kung sa timeline, hindi po ako makakapagbigay ng konkretong oras at saka araw.
1: Apo.
13: Kasi nga po, dahil hindi natin kabisado lahat kung ilan ba talaga yung kukunin natin, ay maaari pong magtagal ang ating operasyon dahil hindi po pare-pareho yung kanilang sitwasyon kung paano sila naipit dun sa loob. Say for example, may isa po kaming biktima na natagpuan ng halimbawa po alas 6 ng hapon. Itong biktima po ay na-retrieve pa namin after 7 a.m. in the morning. So umabot po na halos 13 hours. Meron naman po kaming mga biktima na kapag na-spot namin ng halimbawa po na 8 o'clock, ganyan, within hour or two, madali namin siyang nailalabas. Depende po sa circumstances kung paano siya naipit doon sa rubble. Pag po masyadong delikado rin on the part of the responder, ay temporary itinitigil po natin ang pag-clear hanggat hindi po nagiging safe yung area, saka pa lang po siya ipagpapatuloy. Kaya po, medyo hindi po kayang i-determine yung eksaktong oras at araw na pwede itong matapos.
1: Po. Fire Superintendent Sahili, ma'am, ano, nabanggit nyo kanina na kapag delikado dun sa ating mga rescuers Etong yes, ano, opo, ano bang ginagamit natin na proseso para matiyak po natin na bago tayo mag-retrieve, ano, bago natin yes, padala yung ating mga tauhan, eh structurally sound, no? Kasi hindi naman natin yes, pwedeng basta-bastang tanggalin etong mga ito. Ano ba yung mga nagiging yes, challenges sir, natin sa retrieval operations?
13: Actually, sir, kung sa mga pamamaraan kung paano ma-determine kung structurally sound, yun, unang-una po sa physical and actual assessment po ng ating responder ay maaari itong gumuho, yun po yung number one, yun po yung unang kinukonsidera. Pangalawa, to make sure na talagang magmamatch yung assessment, physical assessment ng ating mga rescuer na on field, mayroon din po tayong mga naka-standby na engineers coming from our local government na nag-check kung structurally sound pa po ba talaga yung area na pagtatrabahuhan nila. And then kapag po okay, saka pa lang po natin ina-allow yung ating mga responders to continue.
1: Opo. Ma'am, bukod doon sa physical na panganib na kinaharap po ng ating mga kasamahan, ng ating mga rescuers yes, dyan, may ginagawa ba tayong psychological debriefing? Siyempre, medyo mabigat, ano po, at nakaka-apekto yes, sa mental health ng ating mga rescuers yes, as well as yung mga kasamahan.
13: Maganda pong katanungan yan, sir. Actually po, dahil there tayo ng Unified Command Management Option, ang ating pong local government or the city health office ay may mga nakaantabay na mga psychologists and doctors na nandito sa ating command post na anytime po na makaranas ang ating mga rescuers ng ganitong sitwasyon ay nakahanda po ang ating mga CHMOs, yung ating mga registered psychiatrists, psychologists na nandito para magbigay ng post-traumatic debriefing, psychological briefing para sa kanila kasi kung hindi lang po ito sa part ng ating mga family members na nag-aantay ang epekto nito, yung pagiging drastic on their part. But ganun din po para sa ating mga responder kasi sila yung actual na nakakaharap at nakakakita kung ano ang sitwasyon ng ating mga biktima na nare-recover. At dahil nga po kadalasan sa mga ito ay mga wala ng buhay, syempre hindi din po ganun kadali yung makakita ng ganong klaseng sitwasyon para sa kanila. Kaya kailangan po talaga na mabigyan ding pansin yung kanilang psychological na pangangailangan pagdating sa response.
1: Po, ma'am, on another note, ito po bang mga na-rescue natin o na-retrieve natin ng mga casualties, ito po ba lahat inaclaim na rin ng kanilang mga kaanak? Ano po bang proseso ginagawa natin? Opo, go ahead po.
13: Yes po. Simula po nung nagkaroon tayo ng rescue operation with combination of clearing operation, inactivate na po ng ating unified command management option. Also, at the same time, yung ating management of the dead and the missing. So, ano po ba ito? Ito po yung unit na nabuo or isang branch ng ating command system na nagmamanage po ng mga nariretrieve natin na mga katawan na kung saan po ang ginagawa ng ating mga taga CMHO, sila yung magre-receive ng katawan and then idadala na po ito, ititreat muna po itong katawan kasi minsan mayroon ng mga parte na nagde-decay, ititreat muna nila and then itatransport na po ito sa respective morgue na nakipag-ugnayan ng ating local government at doon po ay ipoproseso ito ng ating members ng SOCO sa PNP. At once na ma-determine po yung kanilang mga katawan or yung mga nakuhang kagamitan na malapit sa kanila o sa doon mismo sa pangangatawan nila, mo yung mga wallets, sa suot na damit, doon po nagbe-base tayo sa kanilang mga identification at ipinapaalam po natin ito sa mga pamilya ng biktima na nag-aantay ng kanilang mga kapamilya. At doon po, kapag po mayroong tumugma doon sa mga description, yung mga kapamilya po nila na ang nagki-claim ng kanilang mga katawan.
1: Opo. So to clarify, Fire Superintendent Sahili, ma'am, lahat po ng na-retrieve natin na mga casualties ay properly identified?
13: Po, doon sa 12 natin na nailabas na casualty ay mayroon po pang 2 na nag-undergo ng process of determination sa SOCO. Kumbaga po, 10 pa lang ang may proper na pagkakakilanlan. Ang 2 po ay pinoproseso pa po ng ating mga kasamahan na pulis mula sa SOCO.
1: Mm-hmm. At wala naman pong lumalapit pa sa atin na mga pamilya, ano po, na nagke-claim na yung kanilang kaanak, kahit hindi pa properly identified, eh naroon daw, allegedly, dun sa ating site.
13: Claim sa ating Unified Command System Option na dito sa ICP na dumarating na nagsasabi na isa sa kanilang mga kaanak ang trabahador doon, lalo na po yung mga nanggagaling sa probinsya. And yun naman po sa part ng ating local government in charge for them, yung sa DSWD, ay ini-interview sila at dinedetermine talaga yung kanilang pagkakakilanlan kung isa nga po ba sila doon sa mga kapamilya na nawawala. Kung matatanda nyo, meron po tayong isang nagpanggap na isa daw siya doon sa mga nakaligtas. At kung maaalala ninyo, ay bumalik ito pang magpanggap ulit ng panibago. Kaya kumbaga doble-doble pag-iingat po rin ang ginagawa ng ating mga MSWO or CSWO para malaman ba talaga kung totoong siya survivor or kapamilya nitong ating mga nasawi.
1: Po. With that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito, Fire Superintendent Maria Lea Sahili.
13: Maraming
1: ma'am.
13: Salamat din po, sir.
1: Opo,
13: good morning.
1: At dalangin po namin ang kaligtasan niyo at ng inyong ating mga kasamahan natin diyan sa Angeles City. Maraming salamat po, ma'am.
8: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Maraming salamat po kay Fire Superintendent Maria Lea Sahili. Ang hepe po ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection, Central Luzon. Recap lang doon sa sinabi sa atin ni Fire Superintendent Sahili, 10 ang properly identified na ng ating mga otoridad. 2 pa rin ang undergoing, no, yung kanilang inaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Dalasan hindi po kasi natin napapag-usapan yung mga mental status ng ating mga rescuers matapos makakita ng ganyang ka-horrific na aksidente, ano po. Dalangin pa rin natin ang kaligtasan ng ating mga rescuers na nagsasacrifice din o kanilang safety, ano po. Hindi natin alam kung yung gumuho o yung mga bahagi saan gumuho itong o yung mga debris kung tawagin, ito ay structurally sound. Baka kasi gumuho pa rin ito, mga kababayan. Kaya doon sa mga nagsasabi, bakit ang tagal, alamin po natin yung kung ano yung totoong sitwasyon, maging habaan po natin yung ating pasensya. At ito pa mga karagdagang mga balita pa mula sa labas ng ating himpilan, Department of Energy nagsagawa ng inspeksyon sa mga gasoline station sa Metro Manila upang masiguro na ipinatutupad ang fuel subsidy program ng pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mga kapatid.
14: Yes, akin ang kapatid na Alia, nagsagawa nga ang Department of Energy ng inspeksyon sa iba't ibang gasolinahan sa Metro Manila upang matiyak ang pagsunod ng mga ito. Tumatalima ang mga ito sa ipinatutupad na fuel subsidy program ng pamahalaan. Para nga, Bossing Alian, sa mga eligible public utility vehicles na layunin ng programang ito makatulong sa mga drivers at operators. Minonitor ng mga kinatawan ng DOE ang aktwal na implementasyon ng 10 pesos discount kada litro ng diesel PPL para mga sa mga qualified beneficiaries. Tiniyak din ang ahensya ang aktibong paglahok ng mga gasolinaan sa programa at ang mahigpit na pagsunod ng mga ito sa mga regulasyon na itinakda ng pamahalaan. Patuloy namang magsasagawa ang DOE ng monitoring at validation sa iba't ibang panig pa ng bansa upang mapanatili ang maayos at wastong implementasyon ng mga programa at masiguro na mas marami pang PUB drivers at operators ang makikinabang sa subsidiya ng national government. Bossing Alian, kinakapatid, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Samantala, ilang tindahan ng bigas sa Commonwealth Market, mas mataas pa rin sa price cap ang bentahan ng imported rice. Nako po, ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Hindi pa rin sumusunod sa ipinatutupad na 50 pesos price cap para sa 5% broken imported rice sa ilang rice retailers sa Commonwealth Quezon City. At sa isinagawang surprise inspection na pinangunahan ni DAU Sec. Roger Navarro at Aztec Nichols Manalo na pag-alamang kahit may 50 pesos na imported rice, nasa pagitan pa rin ng 54 hanggang 60 pesos kada kilo ang presyo ng ilan sa imported rice. Particular yung mga Thai rice na karamihan o sa karamihan ng mga tindahan. May ilang ding retailer na walang tamang price label at may maling nakasaad na presyo sa mga sako ng bigas. Hanggang alas 8 kanina ay isang rice retailer na ang inisyuhan ng notice of violation kung saan bibigyan ito ng 48 oras para magpaliwanag kung bakit nananatiling mas mataas sa itinakdang price cap ang presyo ng kanilang imported rice. Samantala, pinagbigyan muna ang ilang retailers na nagsabing Abril pa nila nabili ang kanilang supply ng bigas at hindi pa ito nauubos dahil sa mabagal na bentahan. Ngayong araw, ang ikalabing na araw ng pagpapatupad ng price cap na epektibo hanggang June 12, 2026. Mula sa Quezon City pa sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. At bago tayo tuluyang magtapos sa atin pong Monday edition ng Bangon Bayang Mahal, gusto ko lang batiin ng happy, happy birthday to Ateng Alicia. Ito po ay galing kay Lian, kay Luis at kay Frances na nanonood sa atin mula po sa Bulacan. Happy birthday po mula sa bumubuo ng team ng Bangon Bayang Mahal. And happy watching po. Maraming salamat. And of course, maraming salamat din sa ating mga nakapanayam kanina kay Fire Superintendent Sahili and of course kay Kong Jude Asidre. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Madam Jubel Lustre, Boss Arnel Villamor, sa ating mga naging executive producers, ang dami nyo ha, Glory Fe Bagon, Christopher Tirambolo, Alessandra Gumatay at Paula Antolin. At tabayanan po ang mga balita mula po sa ating PBS News Division, ihatid sa atin yan ni Ms. Zef Bosongan. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, syempre mula sa ating batikang broadcaster, ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon Bayang Mahal, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 8:56.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Palasyo nanindigang hindi maghihimasok si Pangulong Marcos sa Senado sa harap ng alingasngas na muling pagpapalit sa liderato nito. Pero katangian ng namumuno sa upper chamber dapat anyang may integridad at walang kinakampihan. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Nanindigan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi kailanman pangihimasukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang change of leadership sa Senado na sa kanilang pagpapasya. Ani Castro ng mga senador ang pagpapalit sa kanilang magiging leader at hindi ito pakikialaman ng punong ekotibo. Ganunpaman, kung may preference man aniya ang Pangulo pati na ang taong bayan para sa Senate leadership, tiyak na ang nais na mga ito ay tapat, may integridad, walang kinakampihan at walang kulay. Hindi anya dapat itong magulo, hindi nagpapatakas ng pugante, walang papahintulutang kasama na mag-aangat na mga maling impormasyon o fake news. Dagdag ni Castro na marami namang qualified na tatayong pinuno ng mataas sa kapulungan na dapat ay nagtatrabaho sa taong bayan at hindi sa iilan lamang. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Imbestigasyon sa taon-taong pagka-expire ng bilyon pisong halaga ng gamot sa Department of Health. Tinutulak ni Senator Rafi Tulfo. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Nimfo Asuncion.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
21: Isinusulong ni Senator Rafi Tulfo na maimbestigahan sa Senado ang naflag ng Commission on Audit o COA na bilyon pisong halaga ng mga expired malapit nang mag-expire at hindi na gamit ang mga gamot ng Department of Health o DOH mula 2018 hanggang 2024. Sa paghahain ng Senate Resolution 403, nais ni Senator Rafi na matiyak ang pananagutan ng mga opisyal na responsable sa maling pamamahala ng mga stock ng gamot. Nais malaman ni Tulfo kung sinong personalidad, mapatauhan man ng DOH o ibang sangay ng gobyerno o pribadong kasabwat ang dapat na maparusahan sa issue. Kitang senador, dapat palakasin ang procurement, inventory at distribution system sa mga gamot matapos pa ulit-ulit na iulat ng COA ang kakulangan ng DOH sa mga nasabing sistema na nagresulta sa pagkasayang ng bilyong pisong halaga ng pondo ng bayan. Pinunto ni Tulfo na hindi makatarungang habang maraming Pilipino ang nahihirapang makakuha ng mga libreng vitamins at maintenance sa gamot para sa mga sakit gaya ng diabetes at alta presyon ay marami namang nakaimbak lang ng mga gamot ang nasa sayang. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: House Leader nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon ngayon sa Baho de Masinloc habang kinikilala ang kakayahan ng gobyerno na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagpahayag ng pagkabahala si Deputy Speaker Jefferson Cunghun sa sitwasyon sa Baho de Masinloc kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Yudoro hinggil sa mga posibleng kaganapan sa lugar. Ayon kay Cunghun, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagbabantay ng pamahalaan para sa lugar na nasa 124 nautical miles lamang mula sa Zambales at malinaw na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan diin ng mambabatas na anumang aktibidad sa Baho de Masinloc, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa pambansang soberanya, kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino at seguridad ng mga komunidad sa baybayin. Gayunman, nagpahayag siya ng tiwala na gagamitin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng diplomatiko, legal at depensibong hakbang upang ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng bansa. Dagdag pa ni Cunghun, mananatili siyang mapagmatyag kasama ang mga residente ng Zambales sa anumang kaganapan sa Baho de Masinloc. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Caloocan Local Government Unit may libreng gupit para sa mga estudyanteng magbabalik eskwela. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas. Report.
23: Bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan, mag-aalok muli ng libreng gupit ng Caloocan Local Government para sa mga mag-aaral sa lungsod. Sa abiso ng LGU, magsisimula ang programa ng libreng gupit ngayong June 1, simula alas 8 ng umaga sa Sampaguita High School at sa Camarin High School. Ayon kay Caloocan Mayor Along Malapitan, hangad ng libreng gupit na mas ganahan ang mga estudyanteng pumasok at simulan ang bagong school year. Pinapayuhan ng publiko na abangan lang ang mga susunod pang schedule at lokasyon ng libreng gupit na ipagkakaloob ng lungsod sa iba pang lugar sa Caloocan. Mula sa Caloocan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Balita naman sa labas ng Metro Manila, pagdiriwang ng Philippine Environment Month, ginamit ng Department of Environment and Natural Resources, Bicol, upang makatulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Mayon. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Gary Carl Carillo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagsagawa ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Bicol ng Run for a Cause sa Sawangan Park, Legazpi City bilang hudyat ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month at upang makalikom ng pondo para sa mga sektor na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Aabot sa 600 kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, running clubs, environmental advocates at iba pang sektor ng komunidad ang nakiisa sa naturang aktibidad. Ayon sa DNR Bicol, ang malilikom na pondo mula sa fun run ay ilalaan para sa mga apektadong komunidad, kabilang ang mga tricycle driver, DNR Forest Guards at Eco Aids ng Barangay Rawi sa Legazpi City. Sinabi ni OIC Assistant Regional Director for Technical Services Ronel Astor na ang programa ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na pagsamahin ng pangangalaga sa kalikasan at pagtulong sa mga mamamayang nangangailangan. Dagdag pa nito, kaakibat ang aktibidad sa pagsusulong ng mga programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, binigyang diin ni DNR Bicol Regional Executive Director

0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Leslie Bocopo, live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:05 na po ng umaga, and it's a brand new day of the first day of the month of June 2026. Nangangalahati na po tayo sa taon na 2026. We are officially halfway through 2026. Kumusta po kayong

0: umaga dahil po syempre lately medyo makulimlim na po ang panahon natin every day, tapos pagdating po ng late afternoon nagkakaroon na po ng thunderstorms at minsan pagdating po ng gabi umuulan. Gusto kong bumati sa inyo ng magandang umaga po at umabati rin po tayo sa Senate si dating Senate President pro tempore si Senator Ping Lacson. Ngayong araw po ang kanyang kaarawan. He is 78 years old. So happy birthday to you, Senator Ping Lacson. Today is also a very exciting day kasi po doon po sa Senado, if the plans push through, we will probably have a change in leadership. I speak of none other than the Senate leadership of Alan Peter Cayetano, and we will soon find out who will take his place. Kasi po, hindi na ba kayo nagsasawa sa araw-araw, gabi-gabi na napapanood natin si Alan Peter Cayetano sa social media, no? Lalong-lalo na sa Facebook, na patuloy ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa ano nangyari dun sa Senado. Kung naalala nyo, as soon as he was installed as the new Senate President, Vice Tito Soto, who was removed, no, by a vote of the majority, nagkagulo na po ang Senado. And no less than our ombudsman, si Boying Rimulya, has slapped a suspension, I think 6 months suspension, to Mau Aplaska, who was found out to be the first one who discharged his weapon. Nag-warning siya sa law enforcers. It is a first in our history that a law enforcer was treated with a warning shot. It's usually the other way around, that law enforcers would be the one to execute a warning shot to criminals or persons who are fleeing the crime area, no? Anyway, aantabayanan natin ang mangyayari sa Senado ngayong araw. I think that will be around 4 o'clock or 5 o'clock this afternoon. We will also give way as a priority to the live broadcast of the President. Today is also a full day for the President, and we will be waiting for a live feed on the events that will happen concerning the President. So again, magandang umaga sa inyo. Babati ulit ako sa aking mga kasamahan sa ZESA, ang aking MPR group, at yung mga senior group natin, no? Meron din balita na lumabas that the President is contemplating on reshuffling his cabinet. As you know, lumipas na po yung one-year ban para dun sa mga hindi po ipinalad sa kanilang pagtakbo sa mga public offices, no? So, when you don't make it as an elected official, you cannot be appointed to another position until that one-year ban is over. So, a few days ago, natapos na po yung one-year ban. Well, I think today, no? Today. Or just a few days ago, na yung one-year ban natapos na po. Kasi po, nag-election tayo ng May 11, no? Pwede na po silang i-appoint ng ating Pangulo. Ngayon, merong mga pangalan ulit na lumalabas, katulad ni dating DILG Secretary na si Benhur Abalos, na baka ibalik sa cabinet portfolio kasi nga meron ding mga umuugong public clamor na parang they are not satisfied with the performance of the current DILG Secretary, si John Vic Rivera. Kasi nga, ang sinasabi, lahat na lang nang dapat hulihin at ikulong, eh nakawala. And then there is also a recent criticism about the arrest of Senator Jinggoy Estrada. Nabalitaan natin na tila itinawag pa ni Secretary John Vic Rimulya si Senator Jinggoy Estrada para sabihin na siya'y ikukulong. Pero binigyan po ng option, either puntahan siya at arestuhin o siya na mismo kusa mag-surrender. Ngayon, marami pong bumabatikos sa panukalang ito kasi ang sinasabi nila, puntahan nyo na at arestuhin nyo kasi pag binalitaan nyo pa, baka umalis na naman yan at makawala yan tulad ng mga ibang na dapat arestuhin, nakawala tuloy. Anyway, babalikan natin yung salitang yan, no? We have a live report from Alvin Baltazar. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos nasa Kalayaan Grounds na para salubungin si Vietnam President Tho Lam. Alvin?
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Yes. Okay. Dumating na si Vietnam President Tho Lam dito sa Kalayaan Grounds sa Palasyo ng Malacañang. At kanina dun sa kanyang pagdating dito sa Kalayaan Grounds ay mainit na sinalubong si President Lam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos at ilang mga miyembro ng gabinete. Kasama ni President Lam si of course yung kanyang kabiyak at ilang mga programa ang inaasahan dito sa pagbisita na ito ng Vietnamese President dito sa palasyo. Sa ngayon ay ginagawa yung arrival honors sa leader ng Vietnam. Pero pagkatapos niyan ay dinerecho na sa loob ng palasyo si Pangulo Marcos at si President Lam sapagkat meron pang ilang mga programa na dapat gawin. At ito'y ginagawa sa pagka may bumibisita ng state leader dito sa ating bansa. Bahagi dito yung paglegda sa guestbook at meron ding nakalinyang private meeting si Pangulo Marcos at si President Lam. Maya lamang, magkakaroon sila ng bilateral meeting na kung saan ay inaasahan kasama din yung ilan sa mga miyembro ng gabinete. Ilang pang mga programa ang inaasahan dito sa pagbisitang ito ni President Lam ng Vietnam dito sa Palasyo ng Malacañang at magkakaroon din sila ni Pangulo Marcos ng tinatawag na Joint Press Conference. Ang tabayan na ng ating pagbabalik, kaugnay ng inaasahang statement ng dalawang leader, maya lamang. Nagulat mula dito sa Palasyo ng Malacañang. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
14: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
15: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
14: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
15: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
14: Nanay naman, eh.
16: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Leslie Bocobo.
17: Leslie Bocobo.
3: Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Twenty na po na umaga. Kani-kanina lang, we had a report from Alvin Baltasar, no? Nandun siya ngayon sa Malacañang Palace Grounds kasi po mayroong special guest of honor ang ating mahal na Pangulo ngayon at ang ating unang ginang, walang iba kundi ang President ng Vietnam, si Tho Lam, no? Si President Lam. Anyway, we will get more reports from our reporter doon sa Malacañang, si Alvin Baltasar, as the program progresses, no? In the meantime, we are also awaiting on the yung ganap po na mangyayari sa Senado ngayong araw kasi po malakas nga ang balita na tila papalitan na ang liderato ng Senado ngayong araw kasi may balita dalawa dun sa majority lilipat sa minority, no? So titingnan natin ano ang mangyayari ngayong araw tungkol sa paglipat ng dalawang senators today. We are hoping that the minority will become the majority, and the majority becomes the minority. Just the same, we are hoping that the change in leadership will already bring normalcy to the Senate of the Republic of the Philippines, because after the congressmen voted overwhelmingly 257 for the yung iakat na yung articles of impeachment sa Senado, the upper house, biglang nagbago po ng liderato sa Senado. Pinalitan si Tito Soto. Pinalitan siya ni Alan Peter Cayetano. At ang sabi nila, coincidence lang po yun. Eh, alam naman natin, hindi naman coincidence yun. Talagang planado yun. Pati po, pagdating ni Senator Bato de la Rosa, biglaan dumating, inamin niya na ako'y tinawagan ni SP Alan Peter Cayetano na dumating sa Senado kasi magbobotohan para iboto siya maging bagong pinuno ng Senado para bumaba na si Tito Soto at palitan na siya ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, recently, nagkagulo na naman sa Senado kasi meron silang pinupwersang isang batas na pwedeng mag-participate ang isang senador kahit hindi po siya present sa plenary physically. In short, this is in anticipation to a looming arrest of the other senators. Of course, Bato de la Rosa is already on the run and we are anticipating he will soon be arrested. There is talk that si Bongo will join his boss, the former president Rodrigo Duterte, at The Hague. And then there is also the senator that is involved in the flood scam, si Joel Villanueva of Bulacan. And then Jinggoy is already arrested, no? But he posted bail. That is for graft. The plunder is non-bailable. So, bawas po na po ang number ng majority. And then, Rodante Macoleta also for yung illegal acceptance ng campaign funds, no? So, pag titingnan nyo po, yung majority, eh, wala na po sa bilang. Ang solusyon, allow the senators, wherever they may be, whether that will be in prison or in their homes or in the hospitals, participate in the Senate deliberations. More importantly, in the voting exercises, because every vote of a senator is crucial to make major changes and decisions in the Senate. And in this case, the Senate leadership. So we will wait for developments. We are expected some changes by late afternoon doon sa kanilang meeting this afternoon. In the meantime, aabangan natin ulit yung report ni Alvin Baltasar doon sa Malacañang kasi nandun po ngayon ang ating mahal na Pangulo, Unang Ginang, kasi meron silang special guest. Walang iba kundi ang President ng Vietnam, si President Tho Lam. As you know, the country of Vietnam and the Philippines has very close cultural and historical ties, no? We are also neighbors in the same region and we are anticipating very close relations with the country, especially in the ASEAN region. That's why no less than our Secretary of Defense is very outspoken now against this is the real tyranny that's happening against a superpower nation just like China. China is an expansionist nation because as their population grows, they are in need of bigger geography. And what better way is to bully a smaller nation, a smaller archipelago just like the Philippines, and to slowly encroach on our territory. Now, we are thankful we have somebody like Secretary Gilbert Teodoro who hindi nila mapapaikot-ikot. Kung pakikinggan niyo ang mga sinasabi niya at sinusulat niya, malalaman niyo that the person makes a lot of sense. So, I hope he considers running for president in 2028. Not only is he qualified, he is really the right man for the job. Kalibutan na natin yung mga personal vendetta sa politics, no? Let's look at country first from a bigger picture. Because even if we will not, many of us will no longer be around 10 years from now, it is not so much for us anymore as it is for our children and grandchildren. So we are looking at a better Philippines as the years come. So, ayon, mag-aantay tayo ng mga reports from our other reporters in this program. Just in the meantime, I'd like to share with you something I wrote bago tayo mag-break. Pero po ako isinulat in reaction to kasi po, inuulit ko, nakakapagod na po panuorin si Senate President Alan Peter Cayetano sa social media halos araw-araw, gabi-gabi. Daig pa niya yung mga online sellers ng damit. Dahil nag-oversell siya. And as a reminder, no less than the great English poet and writer and philosopher, si William Shakespeare, reminded us to be wary of the person, not the one who is outspoken against God and the word of God and the works of God. Okay lang yon. We should be more wary about the person who always talks about God, quotes scriptures, and then portrays himself as somebody anointed so that we may not question his motive. Mahirap ko talaga pag may dumating sa ating tao na ito po'y pinagawa sa akin ng Panginoon, kinausap ko ang Panginoon. At we sometimes we do not question it. We embrace it as, okay, you are anointed, you are blessed, there is an important message from God. Ganun po ang gustong iparating ni Alan Peter Cayetano sa taong bayan, na siya'y isang banal na tao, siya'y isang tunay na Kristiyano. Pero we are warned by William Shakespeare, be careful. Just the same with people like that, because that is really the opposite of what he's doing. So I wrote something, mga kaibigan. Leadership in the Senate of the Philippines should be measured not only by words, but by character and actions. When a leader frequently invokes God, quotes scriptures, and kneels publicly, and presents himself as guided by faith, the public has every right to expect integrity, humility, justice, and consistency. If there is a growing gap between what is preached and what is practiced, then it may be time to consider new leadership. Leadership that demonstrates through actions the very values it claims to uphold. Public office such as the Senate presidency or a Senate office for that matter demands not only professions of faith but also accountability and moral credibility and honesty. Ask yourselves today, do Senate President Alan Peter Cayetano and the other senators like Joel Villanueva, a pastor's son, Rodante Marcoleta, an INC member, and Robin Padilla, a self-proclaimed Muslim, truly possess this? Or indeed, Even scripture says, we shall know them by their fruits. And lastly, these fruits, forbidden fruits, create many germs. Yun po ang aking sinulat kanina. Because I am really tired of the overexposure of one senator. I cannot help but ikumpara po siya sa yumaong Senate President si Juan Ponce Enrile. He was very very professional and very honorable with his position because ano po siya eh, he was conscious with the office he occupied. Para pong ano yan eh, kunyari kayo ay isang kapitan sa army, tapos may isang general na ayaw nyo sa kanya, tapos naglalakad po kayo, nasalubong nyo yung general. Ayaw nyo sa kanya, pero sinaludo nyo po siya. You don't like the person. What you salute is his rank, his stars, not the person because you don't like it. The same way with the occupants of public office, just like the office of the Senate President. You bring honor and respect to that office you occupy. Hindi po yung kung ano-anong ginagawa nyo online, nag-online selling ka ng sarili mo. Pagod na po ang tao. That's why there is a public clamor now to change the Senate leadership and bring the respect back to the Senate. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik. Christopher, mag-break muna tayo.
12: Yeah. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ikaw ba ay naharana na?
20: Tumawin mo sana.
19: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
21: uso pa ba ang harana?
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Oras po ay 9:35 na umaga. Wala po tayong panauhin ngayong umaga kasi we're giving way to the special broadcast of the President in the Palace. No? Meron siyang bisita ngayon, no less than the Vietnamese President, si President Tho Lam. No? Meron tayong report from Rodelyn Amboy ng Radyo Pilipinas Batanes. No? Malaking papel ng mga magsasaka at mangingisda sa food sufficiency sa Batanes kinilala. So nagre-report si Rodelyn Amboy. Rodelyn?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Ibinida ng mga magsasaka ang mga sariwang aning gulay at agri-products sa isinagawang kadiwa ng mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Basco. Kabilang na dito ang mga punla ng kalamansi, abukado at iba pang pananim sa ikalawang araw ng pagdiriwang ng Farmers and Fisher Folk Month sa munisipyo ng Basco. Tampok din ang mga produkto ng mga mangingisda katulad ng tinapang dibang at mga produkto ng mga livestock owners ng mga fresh at processed meat products. Sentro ng pagdiriwang ang isinagawang paggawag ng pagkilala sa namumukod tanging husay na mga magsasaka, livestock owners at mga mangingisda. Nagbigay naman ng mensahe sa Provincial Agriculturist Cesar Ostaliero kung saan ipinahayag nito ang napakahalagang papel ng mga magsasaka at mangingisda sa pagsisiguro ng pagkakaroon ng pagkaing maihahain ng bawat mamamayan sa kanilang mga hapagkainan. Hinikayat nito ang lahat na ipagpatuloy ang pagsisikap lalo na at patuloy na lumalaki ang pangangailangan ng probinsya dahil sa umuusbong na turismo. Dagdag pa nito na patuloy ang pagpapatupad ng mga programa, pagbili ng mga butil, kagamitan at pagpapatayo ng mga pasilidad upang makatulong sa mga magsasaka, livestock owners at pangingisda. Dumalo rin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Provincial Officer Richie Rivera at pinasalamatan ang mga kalahok at ipinahayag ang patuloy na suporta ng ahensya sa sektor ng mga mangingisda. Nakatanggap naman ng mga kagamitan at grocery sa mga kalahok sa isinagawang raffle draw. Naging bahagi rin ng programa ang isang simpleng machinery demonstration na pinangunahan ng MAW kung saan ipinakita ang paggamit sa multi-tiller at shredder na maaari makatulong para sa mas pinadaling trabaho ng mga farmers at mga livestock owners. Iprinisenta naman ng Batanes State College ang mahalagang impormasyon sa naaangkop na dami ng mga ihinahalo sa mga pagkain ng baboy at baka. Ito ay mahalaga upang masiguro ang tamang nutrisyon ng mga alaga upang masiguro ang dekalidad na produktong karne ng mga livestock owners. Ibinahagi rin ng BSC ang mga lokal na produktong feeds mula sa pag-aaral ng mga estudyante at faculty ng kanilang agriculture department. Nagpaabot ng pasasalamat si Municipal Agriculturist Dr. Rodora Domingo sa pakikiisa ng mga magsasaka at mangingisda sa nasabing programa at sa pagiging kaagapay ng gobyerno sa pagpapalakas ng food sufficiency sa bayan. Mula sa bayan ng Basco, Rodelyn Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Rodelyn Amboy ng Radyo Pilipinas, Batanes. Mula sa Batanes, magpunta naman tayo sa Albay. Radyo Pilipinas Albay, kay Gary Carl Carillo, NFA Albay, nagsasagawa ng emergency milling bilang paghahanda sa mga pararating na kalamidad. Gary?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Bilang paghahanda sa posibleng epekto ng mga paparating na kalamidad at matinding init ng panahon sa produksyon ng palay, sinimula na ng National Food Authority o NFA Albay ang emergency milling operation upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa mga lalawigan ng Albay at Catanduanes. Formal nang isinagawa ng ahensya ang pag-withdraw ng mga naka-imbak na palay mula sa mga bodega ng NFA sa Tabaco City at bayan ng Libon Albay na agad namang isinailalim sa milling operation, katuwang ang mga lokal na rice mill partners. Ayon sa NFA Albay, layunin ng hakbang na ito na mapanatili ang sapat, dekalidad at tuloy-tuloy na supply ng bigas, lalo na sa gitna ng banta ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Bahagi ito ng preemptive strategy ng ahensya upang makapaghanda ng sapat na buffer stock para sa mga relief operation sakaling magkaroon ng emergency situation sa Albay. Diin ang ahensya, malaki ang inaasang may tutulong ng emergency milling operation upang mapanatili ang implementasyon ng 20 pesos rice program ng pamahalaan na naglalayong makapagbigay ng murang bigas sa mga pamilyang nangangailangan at iba pang vulnerable sectors. Ang naturang hakbang ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang food security at tiyaking hindi mapuputol ang supply ng pagkain sa panahon ng kalamidad at iba pang emergency situation. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Sir Gary. Mula dyan kay Gary, magpunta naman tayo sa Radyo Pilipinas Bundok, sa kay Donna Cawis Balyo, mga daycare workers sa Paracelis Mountain Province nakatanggap ng isang sako ng bigas bawat isa mula sa lokal na pamahalaan sa tulong ng Office of Civil Defense. Donna?
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatanggap ng tigi-isang sako o 50 kilos ng bigas ang 49 na daycare workers sa Paracelis Mountain Province bilang bahagi ng rice assistance para sa mga vulnerable sector na apektado ng tagtuyot. ayon sa LGU Paracelis, personal na pinangunahan ni Mayor Marcos Ayangwa ang pamamahagi ng ayuda na naging posible sa tulong ng Office of Civil Defense o OCD. Nagpasalamat naman ang lokal na pamahalaan kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., OCD Administrator Yusek Harold Cabreros at OCD Cordillera sa agarang suportang ibinigay sa mga mamamayan ng Paracelis. Ayon sa LGU, ang naturang rice assistance ay bilang pagkilala at pasasalamat sa mahalagang papel ng mga daycare worker sa paggabay at paghubog sa mga kabataan sa komunidad. Matatanda ang isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Paracelis dahil sa epekto ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bonto.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Maraming salamat sa iyo, Donna, ng Radyo Pilipinas, Bonto. Magpunta naman tayo sa ating tukayo na si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayo, no? Proyektong Kadiwa inilunsad sa Rosales, Pangasinan. Leslie?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Opisyal nang inilunsad sa Rosales Farmers Market sa Rosales, Pangasinan ang fish trading activity upang mas madali at mas murang logistika ng isda. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 at mga lokal na pamahalaan diretso nang maikokonekta ang mga lokal na mga isda sa mga vendor sa palengke. Sa unang araw ng aktibidad, hindi bumaba sa 500 kilo ng sariwang bangus mula sa samahan ng magbabangus ang Pangasinan ang matagumpay na naibagsak at naibenta sa mga tendero sa Rosales. Pinangunahan ni B4 Regional Director Remily Lachica ang naturang inisyatibo kasama si Officer in Charge Provincial Fisheries Officer Antonieta Ibanghilista, sa MAPA official at Marco Damasco na siyang LGU Market Supervisor. Ayon sa mga opisyal, layon ng proyekto na taking may sariwa at kalidad na isda ang mga consumer habang binibigyan din ng mas magandang kita at direktang merkado ang mga lokal na mga isda nang walang middleman. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat. Maraming salamat sa ating tukayo, si Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas, Tayo. Mula sa Tayo, magpunta naman tayo sa Borongan. Kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan, Test the Scholarship sa Bread and Paste Production, NC2, nagbubukas ng pagkakataon para sa kabuhayan ng kabataan sa Eastern Star. Penelope?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagbubukas ng panibagong pagkakataon para sa kabuhayan ang TESDA Scholarship sa Bread and Pastry Production NC2 sa Eastern Samar. Sa ilalim ng Special Training for Employment Program o STEP ng TESDA, isinasagawa ng Bright Spark International Training and Assessment Center Incorporated ang libreng pagsasanay para sa mga nais matuto ng paggawa ng tinapay at pastry products. Ayon kay Operations Manager Nel Carnicart, bukas ang programa para sa mga edad 15 pataas. Isinasagawang training sa Bright Spark Training Center sa Barangay Bato, Borongan City na binubuo ng 25 scholars na sasailalim sa 21 araw, 141 oras na pagsasanay. Bukod sa libreng training, may arawang allowance na ₱160 ang mga scholar. Matapos ang assessment, makakatanggap din sila ng libreng starter toolkit na may electric oven at mixer para sa posibleng pagsisimula ng maliit na negosyo. Isa sa mga benepisyaryo na si Keith Nicole Arga ay nagbahagi na malaking tulong ang programa sa kanyang kaalaman sa baking mula sa zero experience hanggang sa tabang procedures at food safety. Mahigit 5,000 scholarship slots ang nakalaan para sa test the program sa Eastern Samar, kabilang ang 1,500 para sa bread and pastry production and C2. Ang Bright Spark ay TESDA accredited training center na may mga sangay sa Borongan, Tacloban, Catbalogan at Surigao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat. Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Mula sa Borongan, magpunta naman tayo sa Naga. Kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga. 10.5 milyong pisong tulong ng gobyerno sa mga magsasaka sa Libmanan, Camarines Sur na ipamahagi na. Elaine?
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mahigit 4,500 na mga magsasaka ng palayat mai sa Libmanan, Camarines Sur ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAFF ng Department of Agriculture ay nagsagawa ng tulong sa 4,522 benepisyaryo na kung saan nabigyan ng 2,325 pesos bawat isa sa kabuuan ng mabot sa 10.5 milyong pesos ang naipamahaging ayuda. Layunin ng PAFF na matulungan ang mga maliliit na mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng abono, binhi at iba pang farm inputs. Sa pamamagitan nito ay nasa mapapagaan ang gastusin at mapapalakas ang produksyon ng pagkain sa riyon. Para sa mga hindi pa nakapag-claim, maaaring magtungo sa Department of Agriculture, Regional Office San Agustin Pili, Camarines Sur, Lunes hanggang Biyernes at huwag kalimutang magdala ng valid ID. Sa pamamahaging ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng gobyerno para sa seguridad sa pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Elaine. Mula sa kanya, magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. 10,000 fingerlings ipinagkaloob ng Bifar Bicol para palakasin ang floating fish cage project sa Masbate. Diana?
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagkaloob ng kabuwang 10,000 na fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga miyembro ng Paraiso Tunarangasan Sustainable Livelihood Program Association para palakasin ang kanilang floating fish cage project sa Barangay Paraiso Milagros, Masbate. Ayon sa BFAR Bicol, bahagi ito ng patuloy na suporta ng ahensya sa pagpapalakas ng kabuhayan sa sektor ng aquaculture kung saan inaasahang mapapataas ang produksyon ng isda at mapapalawak pa ang pinagkukunan ng kita ng mga benepisyaryo. Pinangunahan ang pamamahagi ng mga kawanin ng BFAR, Provincial Fisheries Office Masbate at ng MOBO Demonstration Fish Farm and Nursery Satellite Station, katuwang ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program at mga miyembro ng naturang asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Anyway, inaantay pa rin natin yung karagdagang report ni Alvin Baltazar na nasa palasyo ngayon ng Malacanang kasi po meron pong official visit ang Pangulo ng Vietnam, no, si President To Lan sa ating Pangulo, si President Bongbong Marcos Jr. at ang ating unang ginam na si Liza Araneta Marcos. Antabayan na natin ang report ni Alvin. Kung hindi, dun na po sa programa ni Kakiko Flores, no, who will be joining this station after I finish this program. Anyway, patuloy tayo na nag-aantabayanan ng developments na mangyayari sa Senado ngayong araw. Tulad ng sabi ko kanina, we are expecting a change of leadership in the Senate presidency. Meron tayong karagdagang report kay Carmi Isles ng Radyo Pilipinas Lucena. Pagkongkreto ng Bagupaye, San Pedro Farm to Market Road sa Mulanay, Quezon. Target matapos sa June 2027. Carmi?
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tinatarget ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP na matapos sa Hunyo 2027 ang pagkongkreto ng Bagupaye to San Pedro Farm to Market Road na may habang 15.33 kilometers sa Mulanay, Quezon. Ayon sa pabatid ng ahensya, kamakailan ay tinipon nila ang barangay officials at mga representante ng farmers, cooperatives at association upang maging bahagi ng citizens monitoring training. Nilalayon itong magkaroon ng technical know-how mga miyembro ng komunidad
3: sa pagsusuri ng kalidad ng proyekto at ang pagtaliman ng contractor nito. Ang mga partisipante ay sinanay sa engineering standards at project documentations gamit ang geomapping technology at social and environmental safeguards. Inaasahang makikinabang ang mahigit 4,200 na lokal na magsasaka oras na matapos ang naturang farm to market road na magkokonekta sa pangunahing trading centers sa Catanawan at Lucena sa Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, Carmi Isles, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Carmi Isles. Anyway, malapit na magtapos ang ating programa. Alis-alis na, tayo'y magpapasalamat na sa Radyo Pilipinas Technical Team, no? Na sina Rovan Malilin, sina Jobel Lustre, si Arnel Villamor at ang ating executive producers, si Christopher Tirambulo at si Alain Corpus. Anyway, magpapaalam na po and remember, pray for our country, pray for our people, pray for our president. And remember na sisikat din ang araw. So, antabayan na natin ang mangyayari sa Senado ngayong araw. And I'll see you tomorrow. Ito po si Les Bocobo sa programang Les Bocobo Live. Magandang umaga po sa inyong lahat.
13: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: 9:55.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Yellow alert status muling itataas sa Visayas grid mamayang hapon. Si J. Mark Dagala sa kanyang ulat.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas grid mamayang hapon. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Epektibo ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Mayroon kasing 11 planta ang nananatiling bagsak habang mayroon namang 11 planta pa ang gumagana subalit nasa derated capacity. Sa kasalukuyan, mayroong 2,579 megawatts na available capacity sa grid kung saan ay nasa 2,488 megawatts ang peak demand dahilan upang numipis ang supply ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Sa iba pang balita, pagbibigay ng option ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kay Senador Jinggoy Estrada kung susuko o aarestuhin. Walang masama ayon sa Malacanang. Yan ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
25: Normal lang para sa Malacanang ang naging hakbang ni DILG Secretary John Vic Remulla na papiliin si Senador Jinggoy Estrada kung susuko o aarestuhin ito kaugnay ng sinampang mga kaso laban sa kanya kabilang na ang plunder. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, normal lang ang gayong mga opsyon para hindi na rin mahirapan ang mga otoridad at gumastos pa ng malaking pondo ang pamahalaan saka sakali man. Ganito naman din ani Castro ang ginawa kay dating Senador Bong Revilla na nagkusa ng isumite ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kaiba yun naman ani ito sa nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy na nagtago ng 16 na araw kung sana hindi ani birong ibinuhos na effort, oras at gugurin sa paghahanap dito. Kapareho ani naman ito nang nangyayari kay Senador Bato De La Rosa na kundi lang sana pinalabas sa Senado ay hindi na nag-aaksaya pa ng panahon at resources ang pamahalaan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP naglabas ng inflation forecast para sa buwan ng Mayo. May balita naman si Lawrence Tanhoko.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
26: Tinatayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na aabot sa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%
18: ang inflation rate ng bansa para sa buwan ng Mayo taong 2026. Ayon sa BSP, pangunahing nagtulak sa pagtaas ng presyo ang pagmahal ng bigas, gulay at karne, gayon din ang paghina ng halaga ng piso. Gayunman, bahagyang napigilan ng pagtaas ng inflation dahil sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo, pagbaba ng presyo ng isda at mas mababang singil sa kuryente. Inaasa ang ilalabas ng PSA o Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation para sa Mayo sa mga susunod na araw. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At sa pangwakas na balita, 2.2 million pesos na incentives iginawad sa 26 na board top notchers ng Pangasinan State University. Mula Radyo Pilipinas Tayog, may report si Mildred Kokya.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Naglabas ang Pangasinan State University ng 2.2 million pesos cash incentives para sa 26 na board top notchers mula sa licensure examinations para sa mga guro at electrical engineer. Ayon kay PSU President Albert Galas, 25 sa mga benepisyaryo ay top-notchers sa licensure examination for professional teachers, habang isa naman ay nanguna sa registered electrical engineer licensure examination. Kabilang sa mga ginawaran si Wednesday Nabor Ferrer ng PSU Bayambang Campus na nagtala ng top 2 ranking sa March 2026 LEPT matapos makakuha ng 95% na marka. Tumanggap siya ng 100,000 pesos insentibo mula sa universidad. Sa ilalim ng Board Top Notchers Awards ng PSU, umaabot sa 80 to 100,000 pesos ang insentibo para sa top notchers, habang 500,000 pesos naman para sa top 1. Sinabi rin ni Galas na pangalawa ang PSU sa buong bansa sa may pinakamaraming top notchers sa March 2026 LEPT, kasunod ng Philippine Normal University. Nagtala rin ang PSU ng kabuuang 1,769 na mga bagong lisensyadong guro mula sa naturang pagsusulit. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Kokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
15: Ayan, meron po tayong special coverage ongoing po ngayon ng live ang RTVM.
21: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
25: Tapos pakinggan natin itong nagaganap ngayon sa State Dining Room sa Palasyo ng Malacay.
22: International law, including the 1982 UNCLOS.
23: Và đây là cái mối quan hệ giữa hai nước chúng ta hiện nay đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh một thế giới đang ngày càng trở nên bất ổn và khó lường hơn, với những cái bất ổn và phân mảnh về địa chính trị, những cái rủi ro với các chuỗi cung ứng hay là các vấn đề liên quan đến thương mại, cũng như sự xuất hiện của các công nghệ mới và những cơ hội và những rủi ro mà những công nghệ này có thể mang lại. Philippines và Việt Nam chắc chắn chia sẻ lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trong khu vực dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển về Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982.
22: Our robust bilateral trade exceeding $7 billion demonstrates our mutually beneficial and vital economic partnership. These, along with our active agricultural exchanges, regional and multilateral cooperation and defense initiatives, among many areas of cooperation, keep the Philippines-Vietnam partnership closely intertwined and drive our shared progress.
23: Và chúng ta thì cũng đã đạt được cái kim ngạch thương mại song phương lên đến gần 8 tỷ đô la Mỹ, cũng như là duy trì được cái quan hệ trao đổi và thương mại rất là bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác trong các chính sách khu vực và đa phương, cũng như là trên các lĩnh vực quốc phòng. Và như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục có được cái chia sẻ lợi ích rất là đan xen, thúc đẩy hai bên cùng phát triển.
22: As we embark on this new chapter in our bilateral relations, the vibrant cultural and human connections between our people will remain the bedrock of our enduring solidarity. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
23: Và khi chúng ta bước vào chương mới này thì quan hệ song phương giữa hai nước chúng ta cũng được định hình bởi mối quan hệ liên kết về văn hóa và con người rất là năng động, trên nền và đây cũng chính là nền tảng cho tình đoàn kết lâu dài giữa hai đất nước chúng ta, và chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách mạnh mẽ cũng và dựa trên những cái nền tảng hợp tác vốn đã có hiện nay như là trên giáo dục hay là văn hóa.
22: We are not only marking a half century of diplomatic ties, but we also signal the starting point for another march towards new horizons that will carry our nations and our peoples forward to progress. I trust that today's discussions will further deepen our engagements and open

0: Nabanggit din ng Pangulo yung pagpasalalim pa sa education and schools and students habang yung diplomatize ay umaasa ang Pangulo na mas papalakas pa sa pagitan ng Vietnam at ang Pilipinas. Third commitment doon sa ASEAN neutrality, prosperity, and stability. Ilan din sa mga nabanggit ng Pangulo Marcos. Habang sa parin naman itong si President Tolan ng Vietnam, umaasa siya na mas katotek pa yung pagtutulungan ng Pilipinas at ng kanilang bansa tungo doon sa tinatawag na comprehensive doon. Meron pa mga aktividad na nakalinya itong si President Lam ng Vietnam. Sa pagitan niya, magbibigay naman sila ng ilang pang mga pahayag sa pamamagitan ng nakatakdang joint press conference na mangyayari din mga ilang minuto. Wala kayo. Kaya mabalik tayo mamaya, Kuya Tito. Iyakin natin mamaya yung magiging laman ng kanilang mga pahayag sa pamamagitan ng joint press conference na gagawa, o ginagawa din dito, o gagawin din dito sa palasya naman kanya. At yan naman kaugnayan pa rin dito sa state visit itong si Vietnam President Tom Lam. Babalik tayo mamaya, kaya ko, mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baldassarre, Radyo Pilipinas at Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: O, cha boy sang! It means good morning in Vietnam. Magandang umaga po! Welcome!

0: Labing isang minuto mga kababayan, ay alas 10 na po. Inyong napakinggan na special coverage ng ating reporter mula po sa Malacanang, si Alvin Baltazar, sa state visit of His Excellency Tu Lam, General Secretary of the Central Committee of the Communist Party Vietnam, at ang, of course, yung President of the Socialist Republic of Vietnam. Mga kababayan, welcome, welcome, welcome! Habang meron po tayong bisita sa Pilipinas, ay tayo naman na itutuloy, tuloy-tuloy ang ating araw ngayon. Good morning! First day! Maunang araw ng buwan ng Hunyo, Al Corpus, ha? And Glory Febagon! Engineer Roman Malilin na nag-birthday kamakailan lamang? Yes! Likewise! Oy, Engineer Jobel Lustre! Sino pa ba nandyan? Engineer Jo Marie Rafael? At lahat ng mga kasama natin sa technical side ng ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ito po ang inyong lingkod. Muli ay sumasayang pa po dito po sa Radyo Pilipinas 738 at 104.3 FM Radyo Pilipinas. Gandang umaga sa inyo lahat. Welcome, welcome, welcome, welcome! June 1st, 2026. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Ay, nako, anim na, pang-anim na buwan na nga ito, ha? Ah, ano? Eh, kalahati na ng taong 2026. Nako, pabilis sabi nila ng panahon. Pero okay lang, chill lang ho kayo dyan. Habang yung iba, mga kababayan, ay inulan, naapektuhan ng ulan kagabi ba? Oh yes, mabuti naman. At nang maibsan yung ating nararamdaman na mainit. Oh, yung init factor. Pero sa ibang lugar dito sa Pilipinas ay umuulan na at mayroong pagbaha. Okay, ayan nyo. Tuloy-tuloy lamang ang paglilingkod namin sa inyo ng mga balita at public service. Nandyan pa ho ba kayo? Alright, pa-shoutout naman kayo dyan sa ating Facebook Live at syempre sa 0999-229-1738. Samantala, narito muna ang mga headlines sa mga balita ngayong araw na ito. Palasyo na nindigang hindi manghihimasok si Pangulong Marcos sa Senado sa harap ng alingasngas na muling pagpapalit sa liderato nito. Pero katangian ng mamumuno sa upper chamber, dapat anyang maintegridad at walang kinakampihan. Investigasyon sa taon-taong pagka-expire ng bilyong pisong halaga ng gamot ng DOA sa Department of Health. Itinutulak ni Senador Rafi Tulbo, iimbestigahan ang bossing ng Department of Health. Samantala, House Leadership nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon ngayon sa Baho de Masinloc habang kinikilala ang kakayahan ng gobyerno ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Pagdiriwan ng Philippine Environment Month, ginamit ng DNR Bicol upang makatulong sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Samantala, DSP naglabas ng inflation forecast para sa buwan ng Mayo. Ano kaya yung forecast na yan? 15 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Ang mga detalye ng mga balita, ang mga headlines na yan ay sa pamamagitan ng ating palatuntunan pa rin sa pag-usad nito. Are you ready? Ready, ready, ready? Uy, mga kababayan, ready na po sila dito sa, ay nako, ang ating mga kababayan na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas 738 at saka 104.3. Okay, tige. Alamin natin muna ang ating... Nakatingin ako rito, may gusto akong ba, ano eh, pindutin dito, hindi ko makita. Anyway, sige, mga kababayan, makakausap natin ang founding member ng National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated dahil... Balik eskwela na. Oh, ibig sabihin nagsisimula na paghahanda ang balik eskwela na ng mga ating pinag-aaral na mga kabataan. Okay ba? Oho. Mr. Rodney Robles, magandang umaga po, joining us via Zoom. Hello. Good morning, Mr. Rodney Robles. Magandang umaga po. Hello there, Mr. Robles. Good morning. Naka-mute yata. Naka-freeze ang kanyang video. Oo. Standby, standby. Alam nyo, ang pag-uusapan natin, yung tungkol sa... Aba, ano na nga ito eh. Yung paghahanda sa mga paaralan. Taon-taon ho yan eh. Di ba, Roman? Taon-taon ay inihahanda ang mga bata at ang mga eskwela at ang mga paaralan. O, yung mga bata at yung mga paaralan. Ano kaya ang dapat pang mga paghandaan kung ito ay taon-taon na napaghahandaan na, na ginagawa na mga isang grupo, ng ibang mga civic organization, maging ang Department of Education, anong tanong ba dito? Ito ba ay palagi bang taon-taon nasisira yung mga paaralan na maganda namang naitayo na ng ating pamahalaan? O yun po mga tanong dyan. Ano pa ba ang dapat na ginagawa doon sa mga brigada? Oho, yung balik paaralan, paglilinis. Nililinis lang ba para magkaroon ng picture taking? Naglilinis lang ba upang dahil madami ang papasok ng mga bata? Oh, sige. In the meantime, habang kinukontak po na ng ating staff, si Mr. Ronnie Robles, ang founding member of the National Parent Teachers Association of the Philippines, narito muna ang ating...
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Alright, mamaya masasagot yung aking tanong tungkol dyan sa bakit taon-taon may balik eskwela, brigada eskwela, merong paglilinis, merong pagsasaayos. Nasisira ba taon-taon ang mga paaralan, ha, Al? At saka Glorify sa observation natin. Okay, narito muna ang ating trivia. Kuya Kicks, alam na this. Alam nyo ba na ang buwan ng Hunyo, o June ngayon ay opisyal na National Dengue Awareness Month sa ilalim ng proklamasyon bilang 1204. Aho, 1204 at ito ay noong 1998. Ayon dito sa pananaliksik ni Glory Fair, Bagon at ni Al Corpus, ang kanyang source ay ang Philippine Information Agency at ang Department of Health. Oh, edi ano nga ba ang gagawin natin sa Dengue Awareness Month, Glory Fair? Edi siyempre kasama dyan yung paglilinis ng kapaligiran. Opo, yung lalong-lalo na yung mga pinamumugaran ng mga lamok. O ano ba ang pinamumugaran ng mga lamok? Edi yung mayroong kunting tubig lang. Akala ng iba, doon lamang sa maruming tubig na nagtatago o doon nagkakaroon ng itlog ng mga kitikiti. Hindi po. Maging isang tansyan lamang. Oh, Roban, oh, isang tansyan lamang katapat niyan o isang patak ng tubig pa pwedeng pangitlogan niyan noong the lamok na merong, of course, ang tawag diyan ay dengue na lamok. Mamaya, alamin natin anong lamok yan. Anong klaseng lamok? Oho, lamok na siyempre merong dalang sakit na yung tinatawag na dengue. Okay, 19 after 10 o'clock.
1: Kuya Kicks, now, alam na...
0: Oh, yes. Hello, Kuya Kicks, alam na this. Ay, gandang umaga muna. Shout out sa mga ngayon ay naka-standby na nandyan. Gustong mapakinggan ang ating panayam kay Mr. Ronnie Robles ng PTA. At aalamin natin, syempre, ito, aba, na nanonood si Mangga Ernesto Recaredo. Ay, talaga naman, social ka, Mr. Recaredo. Isang tricycle driver daw siya na nakatambay lang dyan sa may... Defensor Road. O, salamat ha. Ano yan? Naka-standby as in nag-aantay ng sasakyan. O, sige, pakitext mo ako, Mr. Ernesto. Thank you sa iyong pakikinig dito po sa Radyo Pilipinas. We're ready. Oplan, balik eskwela. Oho, yung mga brigada eskwela, inyo na mapakinggan ay malalaman. Mr. Ronnie Robles, via Zoom, founding member of the National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. Magandang umaga sa iyo, Mr. Ronnie Robles. Hello there.
2: Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po din. Salamat sa pagpapunlak niyo ng panayam na ito. Kayo ba hindi napapagod na taon-taon ay merong ginagawang aktibidad na balik eskwela, linis, pintura? Ano pa ba ginagawa? Di ba kayo napapagod?
2: Hindi ko kailangan mapagod, hindi pwede mapagod ang isang magulang na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Yan. At sa mga kapwa mag-aaral naman.
0: Oo.
2: Para lang tingnan po ninyo.
0: Ang
2: yan talaga volunteer. Yan
0: oo.
2: Ang PTA.
0: Oo. Yung pagbo-volunteer ninyo, hindi nyo ba napansin taon-taon meron kayong nililinis, meron kayong tama ba? May pinupunta, pinipinturahan, may inaayos palagi. Palagi bang nasisira ang mga paaralan na yan o mga silid paaralan na yan, Mr. Rani?
2: Hindi naman po. Kasi inihahanda po natin ang ating mga paaralan para sa pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. At yan po taon-taon, isang linggo bago magpasukan, sinasagawa po yan. Kaya nga po tinayatag ang Brigada Eskwela. At sa ngayon po, gusto ko magpasalamat. Samantalang yung pagkakataon, makapagpasalamat sa aming butihing mayor, Mayor Eni Calixto Rubiano. At ito pong aking suot, Tupad. No? Ibinaba niya po programa ng Tupad para Tupad Eskwela. Kaya yung mga Tupad members po na nandito, sila po ang mga naglilinis ngayon ng mga eskwelahan instead na sa mga kalsada.
0: Sa simula ngayon ang inyong paglilinis, Mr. Rani, at kayo tinulungan ni Mayor ninyo dyan sa Pasay. Ano? Kayo pala ay yung Pasay Federation President. Ano? Pero kayo ay a member ng National Parent Teachers Association of the Philippines. Tama. Okay, very good. Oo. Eh diyan sa Pasay, ilan bang mga estudyante ang sa palagay niyo ay ang tantya lamang ay papasok muli sa mga sa pasukan na ito?
2: Mga nasa 70,000 po kami dito.
0: Laki ano, ang dami. Ang dami. Oo.
2: Opo. Paano din po?
0: Oo. Ang Parent Teachers Association, paano nagtutulungan sa mga opisyal ng Department of Education?
2: Meron po kaming coordination with the DepEd local na Pasay sa aming superintendent, Dr. Joel Torricampo. At siya po yung nagbaba ng sa pangprograma ito nga, inimbitahan niya Tupad, na ipasok sa mga paaralan sa tulong ng aming mayor,
0: okay.
2: Calixto Rubiano. Kaya po nagkaroon ng, mas magandang pagkakaisa ngayon. Hindi na po masyadong natatap ang ibang magulang kasi nga pinasok na po yung Tupad. Kasi dati, volunteer, talagang walang bayad yun. Pero ngayon, yung Tupad, dahil na may allowance, mas marami po na yung ganyo na tumulong.
0: Ang ibig nyo bang sabihin...
2: Oo,
0: Mr. Rani, maputol ko kayo. Ang ibig nyo sabihin noon bilang volunteer, walang bayad, pero ngayon, ipinasok sa Tupad, may bayad na. E papaano kung wala na namang bayad yan, di hindi kaya tamarin ang mga membro ninyo at hindi na magsagawa ng balik-eskwela activities?
2: Magiging regular na po kami, no? Yung mga sa ganda po ng programa ng DepEd at ng local government.
0: Oo.
2: Magiging regular na po ang mga pagpasok ng Tupad at yung bago mag-eskwela, bag-brigada eskwela, sila na po talagang mag-ultimo. Kung makikikip po natin, makikita ninyo lahat halos nagwawalis sa iyo.
0: Oo. Yung mga walis...
2: Po, nakakatuwa. Dahil,
0: sige, iikot mo yung camera mo at ipakita mo pa yung ginagawa niyo riyan, Mr. Rani. Oo, Mr. Rani, pwede mong ipakita yung camera mo diyan sa mga kasamahan niyo na naglilinis, kaway-kaway. At tayo po ay napapanood sa Facebook, sa
2: YouTube.
0: Hello. Opo.
2: Tupad sa garden. Hoy, kaway.
0: Ano din yan, the plus factor din yan. Para ang tawag diyan. Ayun, noon.
2: Kaway-kaway.
0: Yan nga. Oh, kaway-kaway.
2: Ito po nasa loob ng mga kwarto, naglilinis po.
0: Oo. Ang mga, dyan ba sa kinaroroon ninyo, ano eksaktong lugar niya, Mr. Rani? Eksaktong lugar niya dyan?
2: Timotel Parish Elementary School po.
0: Ano nga ulit?
2: Kapasay, ito po.
0: Sige po, balik natin yung video doon. Yan, Timoteo Parish Elementary School. Ilan ng population ng Timoteo Parish Elementary School?
2: 5,300 po.
0: Napakarami. Anong barangays ang nasasakop dyan sa lugar ninyo, sa Pasay?
2: Nasasakop po ito. Anim na barangay po paikot. Kaya medyo tapos na po yung Tupad sa labas.
0: Anong mga barangays yan? Anong mga barangays yan, Rani? Mr. Robles?
2: 161, 162, 165.
0: Oh, wala bang, puro ba numbers ba? Wala bang pangalan?
2: Wala po. Ganun po ang
0: puro
2: pangalan
0: ng barangay ng Pasay.
2: Number po.
0: Puro limang barangay kanyo.
2: Malibay po to, particular sa Malibay.
0: Ayun, yan, Malibay. Oo. Malayo yan sa Liberiza, no? Hindi niyo sakop. Hindi niyo sakop yan. Pag ganitong mga nagtatag-ulan na, ano ang mga ginagawa ng Parents Teachers Association para masuportahan at maging maging safe ang mga mag-aaral, lalong-lalong mga anak nyo?
2: Ay, yung mga kanal po, yan ang priority. Noong unang araw, yun po yung unang pinalinis. Mm-hmm. Tapos naka-schedule po kami ng misting sa aming local government, saka sa DepEd. May misting po para doon sa mga lamok.
0: Para walang lamok. Yung lamok, opo, opo. Lilipad.
2: Po, lahat ng school, sabay-sabay po yan, iniikutan para mataboy yung mga lamok, mapatay, mabawasan ng mga pesting, pwedeng makagambala sa mga bata sa araw ng pasukan. Okay?
0: Diyan ba, may mga kaso ba ng mga nagkasakit ng dengue sa school na yan, Mr. Robles?
2: Actually, ako po yung kauna-unahan, alam kong biktima. Noong 1998, namatay po yung anak ko dito.
0: Naku po, na dengue. Nakakalungkot namang malaman. Noong
2: 1998 po. Opo, 7 years old siya. Talagang naging advocacy ko na po na ika nga eh, panatilihin talaga kalinisan itong school na ito.
0: Pero noon, kayo, Mr. Ronnie Robles, involved na kayo dyan sa PTA at nililinis nyo palagi, pero matindi pa rin gumante, yung, ibig sabihin, I'm sorry for the word, na naapektuhan, naging biktima yung anak nyo ng dengue.
2: Noong 1998 po yun, medyo hindi pa ganun ka-active. Actually, hindi pa ako PTA noon.
0: Oh, okay.
2: Kaya talagang ano eh, kaya nung nakapasok po ako ng PTA, ginawa ko ng advocacy po yung pagtulong at paglilinis talaga palalo na bago magpasokan. Kaya talagang naging advocacy ko na tumulong at panatilihin nga po.
0: Meron pa po kayong anak dyan na nag-aaral?
2: Mr. Robles? Grade 6 na po. Last na po. Kaya ito yung final year ko rito na pagtulong school na ito. Kaya,
0: ilan bang anak nyo ni Mrs. nyo? Kung mamarapatin nyo sagutin.
2: Hindi po nag-aaral. Wala na po. Bali mag-high school ito. Mm-mm. Ilipat naman ako na ibang school. Doon lang.
0: At kayo magiging mag-volunteer din, pagiging active na member ng
2: official. Kahit naman po tayo hindi nakaw po sa pwesto, talagang patuloy po kung pagtulong natin.
0: Mabuti naman.
2: Kailangan nun eh. Wala naman ibang gagawa niya kung di tayo magsisipag. Kaya tinatay ibang magulang na huwag niyo masipag din pagtulong.
0: Mr. Ronnie Robles, may issue ngayon na nasabi sa Educational Committee na sa Kongreso na pag-alaman doon sa pag-aaral at ng iba pang mga pag-aaral ng ibang grupo na bumababa ang antas noong kaya tawag na doon sa pagbasa. Yung reading comprehension, yung pag-iintindi sa binabasa niya, bumaba ang antas. Ano pa sa palagay nyo ang mga may tutulong ng Parents Teachers Association? Katulad nyo, hindi naman natin siguro lumalabas na kasalanan ng mga nagtuturo, kundi meron ba kayong plano upang makatulong para mabawa, maiangat na yung tinatawag na reading comprehension ng mga estudyante? Hindi ko sinasabing niya sa pasa yan.
2: Mga panawagan na magkaroon ng mga pagbasa sa mga eskwela. Actually, may summer classes po. Lahat ng mga non-readers, slow readers, magkaroon po sila ng malawakang summer class. Ngayon po, kaya nagugulat ako, no, habang bakasyon, ang daming bata dito. Yun pala, isa yon sa mga epekto ng mga aming panawagan na magkaroon ng hanapin yung mga bata, yung mga magulang, tulungan ng mga bata, ng non-reader na bumalik eskwela kahit summer. Para pagbalik po ngayon, actually, may graduation sila eh. Lahat po ng mga nakapasa sa pagbabasa na yan.
0: Ito yung
2: pipilitin po natin, mayakap.
0: Ito yung mga estudyanteng mayroong deficiency na kailang habulin upang makumpleto. Tama ba?
2: Na-assess po yan eh.
0: Mr. Robles, ano sa palagay mo ang dahilan sa iyong obserbasyon sa PTA, hindi lang sa Pasay ha, kundi sa mga nababasa at nalalaman natin, ano ang dahilan at bumababa, palagay nyo, ang reading comprehension ng mga kabataan ngayon?
2: Tingin ko po yung gadget.
0: Gadget?
2: Yung pagkalulong ng mga
0: social media? Palagay nyo?
2: Social media. Kita nyo naman eh, lahat yata ng tao, kahit si Mr. Willie Rodriguez o nagagat.
0: Mr. Diba? Rodriguez, gandang umaga sa iyo.
2: Diba?
0: Ikaw ay naimbita pero iba ang tinuro mo. Ha? Ikaw, ang itinulak mo si Mr. Ronnie Robles. Ha? Okay. Willie, gandang umaga sa iyo. Pero sagutin mo nga ang observation mo. Tama, nasabi mo mga gadget. Mr. Willie, tumabi ka na nga dyan at sinatanong ko rito kay Mr. Ronnie Robles. Oo, gandang umaga sa iyo. Alam mo, sabi ko nga, kayo bilang opisyal ng National Parent Teachers Association, may mga report nga na bumaba ang reading comprehension. Meron ba kayong pinaplanong effort para makatulong sa mga bata at sa Department of Education para mas ma-resolve ang problema yan? Willie?
2: Yes po, Brother Kiko, ano? Nung huling hearing namin sa Senado, nakausap po natin ang EDCOM to Director, na si Carrie Lee, no? So, kasama na po namin siya sa ating mga national summit at 18 caravans, pati sa mga kapanayam sa magulang, dahil nakita po nila na talaga pong kailangan ng magulang sa intervention, no? Intervention ng magulang at ang ating dito na community-friendly schools, ano? Sa ano po dito ngayon is isa po siya sa aming mga speaker sa darating na National PTA Summit at 18 region caravan, and then ang ano po dito para ma-resolve po natin dito ngayon ng ating ano kakulangan sa pag-reliever po, marami po tayo mga after school program na reading program, gagamitin po natin itong ating mga PTA, no, mga guardian, mga lawyer, mga retired teacher, retired principal, retired SDS, na pwede po silang magturo after school program na hindi po magagalaw ang trabaho ng ating mga teacher.
0: Mr. Willie, sabi ni Mr. Rani Robles kanina, yung ngang observasyon ninyo, pare-pare palagay ko, na paggamit noong gadget ng mga estudyante naka-apekto dyan sa kanilang pagbaba ng reading comprehension. Ano sa palagay nyo, maliban dyan sa binabanggit ninyo, yung caravan na yan, ang papwede pang gawin upang, sabi ko nga, ay isang konkretong malaman natin na makatulong sa mga estudyante upang tumaas nga, bumalik yung kanilang yung bang pagbabasa at saka yung comprehension nila ay umangat pa.
2: Actually, no, ang ginagawa po namin dyan, ang panukala po ng National PTA ay kung ano po yung ginagawa ng ibang bansa, no, na solusyon, ano, tungkol po dito sa ating tawag dito, social ano, no, social media problem, yung mga gaming, pati Roblox. Kasama na rin po kami sa DICT, no. Ang ano po dito sa Senado po at saka sa Kongreso po, yan po ang laging tinatalakay. Lagi po rin kaming kasama at ating mga tinatawag po diyan panukala is yung nga po kung ano po yung ginagawa ng ibang bansa is we will adapt it.
0: Ano bang konkretong maishishare mo na ginagawa sa ibang bansa na naobserbahan nyo? Kasi ikaw naman ay pumupunta sa ibang bansa at nag-o-observe ng education system nila, Willie.
2: Actually, no, meron silang mga ano na dapat po, 14 years old, no? 13 years old, meron pong limit, no? Paggamit ng ano,
0: social media.
2: Ang social media at ang ano po dito, ang ano po dito is ay kung ano po yung batas na ginagawa nila, especially pagbabawal po ng ating mga paggamit ng cellphone during class hours, ano, gagamitin lang po ang ating mga cellphones tungkol po sa aralin, ha? At ang sa National PTA po, ang papalaganap po namin dito as ang ng Pasay City, kasi no, siya po yung hub ng sample, no, dito po ng National PTA.
0: So that diyan ang naging sample pala, being your base, ano, na organization. Teka, may mga pinamigay ang Department of Education na mga tablet para sa mga kabataan. Yan bang hanggang ngayon nagagamit pa rin yung mga computers at saka yung working top yung tablet na yan, yung iPad na yan, nagagamit pa nila?
2: Actually po, sa Pasay po, no, lagi pong may binibigay.
0: May bago na binibigay.
2: Ayun, at ano po dito sa buong Pilipinas po, siguro, naranasan po natin yung 2019, ano po, nakulang sa gadget.
0: So
2: sa ngayon po, ang ating mga magulang po, marunong na rin po sa gadget. At ang ano po dito, at ang ating internet dito, ano, sa NCR, ang ano po, ang nagiging problema lang po natin, yung ating mga sa malalayong bayan, kumbaga at least po walang kapasidad ang kanilang mga local government na mag-provide, ano? Siguro po we will look into that kasama naman po natin ang ano ang DepEd po at sa kasalukuyan po, ano, kasama po ang National PTA sa Beach and Award Committee sa paggawa ng 16,000 school rooms natin as monitoring reporting, Siguro po ipapanukala po natin ulit po yan.
0: Tuloy po ba pa rin yung pagbabawal ng paggamit nga ng mga mobile phones at ibang yung gadget na hindi opisyal na binigay ng DepEd? Saan yan? Meron bang pinaglalagyan ang mga ang school bago makapasok o kayo sa mga school rooms ang mga bata?
2: Sa ngayon po wala ko pong nangyayaring ganyan. So panukala po namin dyan, tulad po dito, no? Karoon po ng mga locker, ng ating cellphone locker, na pwede pong gawin ng ating mga PTA at kasama po yung ating sa mga cabinet na ginagawa namin ng mga DepEd at kasama po si Restati na isa po sa siyang designer, architect at engineer na gumagawa ng ng ating mga cabinet po ng DepEd.
0: So, ibig sabihin, ibig sabihin ay William, bago Mr. Rani Robles ay merong ay ipatutupad pa lang sa taong ito, sa school year na ito ang planong 'yon na maglagay ng locker o lalagyan ng mga gadget na 'yan sa mga schools.
3: Alam niyo sir, may plano po ngayon pala bago pa mag-start ang klase.
0: Oo.
3: Nagpalabas po ang DepEd National ng utusan na nagpapalagay ng reading nook. Lahat po ng classroom ay may reading nook ngayon. Na kung saan ang data mga reading materials. So nga pala, nakalibutan kong banggitin. Nakaka 30 plus na po ako ng 2 piraso na para sa lahat ng classroom. Reading nook po yun na malaki na parang
0: isang space. Sa isang space para doon na magbasa ng mga libro at mga other reading materials na para sa klase.
3: Reading corner na tatatawag ngayon na lahat ng classroom. Para doon mag-concentrate ang mga bata na free time. Pwede po sila magbasa.
0: Doon sa mga reading corner na, anong makikita? Maliban sa mga libro or magazine or of course, yung mga...
3: Siyempre, wala.
0: Ha? Mga ibang wala materials.
3: Wala pong gadget doon. No? Lahat po ng fairy tale books, lahat ng mga bagay na makaka-enhance sa pag-aaral ng mga bata, sa pagbabasa nila, na makaka-motivate. Nandun po. Nakita ko na yung sample. Parang launching po yata ay bukas.
0: Ganun ba? So, saan? Saan yan? So, ito ay mukhang naunahan nating banggitin. Ano? Bukas ba? Diyan ba sa Pasay o sa National sa DepEd office?
3: Sabay-sabay po eh. Sabay-sabay po.
0: Sabay-sabay.
3: Kasi required ni DepEd Secretary.
0: Mm-hmm.
3: Kaya napakaganda po ng proyekto ito tungkol sa para pagpapataas ng antas ng pagbasa ng mga bata. Nagkaroon po ng mga reading nooks na ginagawa ngayon.
0: Sana
3: design sila na pinadala. Design criteria na yun ang ilalagay sa lahat ng kwarto.
0: Alright. Nako, mabuti na banggit mo na mayroon palang effort ang Department of Education. Kita nyo naman, pinakukontakt namin walang sumasagot sa Department of Education Central Office ngayon. Mukhang hinahanda muna nila yung ilo-launch nila. Puro launch ng launch na lang. Anyway, thank you, Mr. Rani Robles at Willie. Magandang salamat sir. Nandiyan ka pala. Mabuti naman at nahila ka ni Rani. Nahila ka namin upang magbigay ng karagdagang impormasyon dito sa Balik Eskwela. Oo, nang ngayon hindi lamang linis-linis ang inyong ginagawa, ha? Kundi pati paggigiya sa mga kabataan, pati ang mga magulang na nandiyan sa nagdadala ng kanilang mga anak. Salamat po sa pagkakataon nito. God bless. Magandang umaga sa inyo diyan.
3: Thank you. Salamat din po.
0: All right. Thank you. Si Mr. Rani Robles, ang founding member ng National Parent Teachers Association of the Philippines, siya rin ang presidente ng Pasay Federation ng Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. At kasama din nakatabi na rin niya si Willie Rodriguez, ang founding chairman and president ng National Parent Teachers Association of the Philippines Incorporated. Pleto, sana meron kayong napapulot doon sa pinag-usapan namin, lalong-lalo na mga magulang, kinakailangan bantayin nyo nga po talaga ang inyong mga anak sa paggamit ng mga gadget na yan. Pero real talk, ano? Sa observation ko, Al, bago tayo mag-break, yung mga nanay, ano pa lang eh, kahit na may napansin ako, nakasabay ko nung isang araw, sumakay ako sa MRT patungong Makati, yung anak niya, 4 years old, meron ng hawak-hawak, 4 years old pa lang, pare ko. Ha? 4 to 5, palagay ko, yung nakita ko, lalaki, ang kanyang habang minibigyan niya ng gatas, pinapadede niya yung sa botelya, yung kanyang anak na lalaki, abi itinatapat niya yung kanyang mobile phone. Yung mobile phone, mayroon nakikita ang image doon ng mga ano, the caricature, cartoons, etc. Mga movement lang. E ba, yung ganun pa lang na edad, 80, sinisimulan na ng magulang ang pag-introduce ng the mga gadget na yan. Paano kaya pag nag-aaral na, ganun pala talaga. Aba, at saka yun lalo na, yung paggamit ng AI. Yun, sa mga bata, mabilis na pong gumamit ng computer, gumamit ng artificial intelligence. Pag tinanong, habang dala yung kanyang gadget, sasagot eh kahit na ano na lang, nandoon ng sagot sa tanong na, well, napag-uusapan nila sa klase. Kaya nga, dapat nandoon na. Isang locker nga, ilalagay yung mga gadget na yan. At saka hindi lang yun, pati yung... magkaroon nga, bukas nga pala daw ha, naunahan natin, merong ina-announce na natin yung pag-set-up, pag-nationwide na reading corner daan sa mga bawat paaralan, public school ng Department of Education. Sayang, naunahan pa natin ng mga opisyal ng Department of Education, mga taga-Department, Senador, Secretary Sani Angara, mukhang hindi sumasagot ang mga opisyal ninyo, una magsalita, making ikaw, kayo po, sala sayang na ma-announce dito po sa palatuntunan ito. Alright, samantala mga kababayan, 10:43, alas 10:43 ng oras sa Radyo Publiko Serbisyo. Narating muna ang report ni Marian Bastasa, uy, 4-piece beneficiaries sa bagong silangan. Saan yung bagong silangan? Quezon City yan, ano? Okay, sige. Baka kung saang lugar yan, maraming bagong silangan eh. Nakiisa sa Brigada Escuela 2026. Ito ng report ni Marian Bastasa. Marian!
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Na umaga sa iyo, Marian. Hello, Marian.
5: Tangan ng Brigada Escuela ngayong araw ay nakiisa rin ito mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa Brigada Eskwela dito sa Bagong Silangan High School Annex sa Quezon City. Personal na nag-inspeksyon din sa aktibidad si DSWD Secretary Rex Cachalian kung saan kinamusta niya yung mga magulang at mga miyembro ng 4Ps na tumulong sa paglilinis at paghahanda ng paaralan para sa nalalapit na pagbukas ng klase. Ayon sa kalihim, taon-taon na nakikilahok ang mga benepisyaryo ng 4Ps sa ganitong Brigada Eskwela bilang bahagi ng ng community participation at compliance sa programa. Sinabi rin ng kalihim na mahigit sa 3 milyong pamilyang benepisyaryo ang nakikiisa sa Brigada Eskwela sa buong bansa kung saan 800 nga ang nandito naman sa Bagong Silangan. Ayon kay Secretary Gatchalian, masaya at kusang loob na nakikibahagi itong mga benepisyaryo dahil ito ang isa sa mga paraan ng kanilang pagbabalik sa komunidad. Binigyan din ito na mahalagang maunawaan na bagamat tumatanggap ng tulong mula sa pamahalaan itong mga miyembro ng 4Ps, ay bahagi rin sila ng solusyon sa mga pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang komunidad. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
6: Sabi nila, taon-taon nila ito ginagawa. And pamaya, kakusapin mo ulit sila. And they're happy that they're doing it. Kasi sabi nila, ang alam ko na iintindihan nila na this is their way of giving back. Napaka-lalim na itong usapin ng 4Ps kanina. This past 2 months, diba, na medyo nag-viral yung 4Ps. Dahil sa misinformation na rin. So itong ganitong activities na to, importante mapakita natin na kahit na may natatanggap silang tulong pinansyal sa pamahalaan, eh bahagi rin sila ng solusyon sa mga pang-araw-araw na problema ng komunidad at ng mga paaralan. This is their way of giving back kung ano yung natatanggap nilang tulong mula sa gobyerno. So,
5: at ayan ang tinig ni Secretary Rex Cachalian. Pinatotohanan din kakiko ng principal ng eskwelahan na si Dr. Marivit Francisco yung malaking tulong nga ng mga 4Ps beneficiaries dahil sa kalidaw eskwelahan ay yung mga 4Ps parent na ito tumutulong din hindi lang sa Brigada Eskwela kundi sa iba pang aktibidad para matiyak yung kaligtasan at maayos na kapakanan ng mga estudyante. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo.
0: Yan ang pakinggan, ang report na yan ay Marian Bastasa. Hoy, huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik din kayo. Jerry Roman, take it away.
4: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
11: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin, kasalipa pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Radyo Publiko. Serbisyo.
15: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back. Alas 10:50 ng oras. Shout out Leo Menoria. Alright, kung tamang pag-aking pagkakabanggit habang nanonood siya, paki-text mo naman kung nasaan ka at nang mapadalhan ka ng flying keys. Hindi flying key. Flying keys. Leo Menoria. Thank you. Oy, Robert Manning, direktor ng Rotary Club sa Las Piñas South. Magandang umaga, bro. Hello, hello. Raquel Espiritu. Gandang umaga ng Philippine Amateur Radio Association. Likewise, si Lawrence Atanasio. Gandang umaga sa iyo, bro. Thank you. Si Dr. Danny. Siyempre, gandang umaga. Dr. Danny. and Dr. Willie. Oh, ay, hindi. Dr. Alan Lumibaw, of course. Willie tuloy. Hector. Oo. Thank you sa iyong panunood. Samantala, mga kababayan, aba, si J. Mark Dagala, mayroong report. Mahigit na 55,000 police at force multipliers magtutulungan sa latag ng seguridad para sa pagbabalik eskwela sa June 8, 2026. Narito ang report na yan ni J. Mark Dagala. J. Mark
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Yes, sa nga ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. ang pagpapahinti ng presensya ng mga polis sa mga estratehikong lugar para sa pagbabalik sa eskwela ng mga tsikilinggubat o mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Natatis, kabuang 55,507 mga undeployment ng mga polis ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa naturang bilang, 28,700 na mahigit dito ang galing sa PNP. 4,000 mahigit ang galing sa iba't ibang unit at 22,600 mahigit naman ang force multiplier. Batay sa report ng PNP, particular nilang tututukan ang mga shopping district gaya ng Divisoria, Quiapo, Recto, Santa Cruz, Baclaran sa Paniñaque, Green Hills sa San Juan at mga pangunahing super mall sa Metro Manila sa iba't ibang bahagi ng bansa na nakapagtala na ng magang pagdami ng mga mamimiling magulang at estudyante na bumibili ng mga gamit sa paaralan. Dahil dito, ibinagutos na rin ng PNP Chief o mataas sa police visibility at mas maraming foot patrol sa mga natukoy na matataong na pamilihan para mapigilan ang maliliit na krimen na karaniwan tumataas sa panahon sa mga panahong ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school.
17: Yan nga ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narcatus Jr. sa isang 10 balitaan dito sa program. Para sa Bangang Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Nang handa na lahat, siyempre yung unang araw pa lang ngayon ng buwan ng Hunyo, balik eskwela, pinaghahandaan, linis-linis, mga kababayan sa mga paaralan. Muli nating batiin, shout out kay Dr. Danny Cordero, of course, ang RB Cordero Academy dyan sa Nasugbo, Batangas. Ang gandang umagala eh! Magandang umagala, Dr. Danny Cordero, bro. Good morning, at saka si Dr. Hector Lumibaw. Samantala, narito ang report ni AJ Ignacio. Ayan. Gusto ko ito. Mapapayihay ka, Al Corpus. Malakihang rollback sa presyo bukas. Nung produktong petrolyo aasahan. Eto na, hindi sa susunod na linggo yan, ha? Kundi bukas na yan. Al, ito sa report ni AJ Ignacio. AJ.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello, AJ.
19: Kakiko.
0: Yes.
19: Oo, Kakiko. Oh. Isang magandang good morning kahit medyo maulan na ngayong araw na ito. May good news naman para sa ating mga motorista. At syempre, maging sa ating dalawa. At dyan kay Ninong Rolly Bumatayo, kung nakikinig man sa atin ngayon yun, talagang bababa, official ng bababa, ang presyo ng produkto petrolyo. Malakihan ito, Kakiko, ngayong linggo na ito. Kung saan sa diesel nga, posibleng pumalo sa 8 pesos to 9 pesos per liter at ibababa sa kada litro ng diesel.
0: Yehey! At saka hallelujah!
19: I'm sure magagamit mo lagi yung kariton mong puti, no? At pati yung kariton mong di gasolina, Kaki ko, magagamit mo rin. Dahil ganun malaki din ang ibababa.
0: So hindi ito sa susunod na linggo, ha? Bukas na ito, AJ, ha?
19: Bukas na ito, Kaki ko. Bukas na ito.
0: Kasi nababasa ko rito ng pinail mo rito sa susunod na linggo nakalagay, di ba? Sabi ko, hindi. Sigurado ako, sabi ni AJ Ignacio, bukas na yan. Oo. Kaya nga eh, kaya kino-correct natin.
19: At Kakiko, ito nga, 5 pesos to 6 pesos naman ang posibleng ibaba sa kada litro ng gasolina. At sa kerosene ay nasa 9 pesos to 10 pesos per liter. Oh. Kakiko, in advance ko na lamang, atin-atin lamang ito. No?
0: May advance ka na naman, ha?
19: Oo. Oh, bubulong ko lang sa mga tagapakinig natin. Atin-atin lang ito. Pero malamang sa malamang, ito na ang ia-anunsyo opisyal ng Department of Energy dahil magkakaroon nga tayo na isang punong balitaan ngayong araw na ito sa Department of Energy. Dahil alam mo naman, Kakiko, lingguhang ina-anunsyo na ng Department Energy ang oil price adjustment kada linggo dahil tayo pa ay nakapaloob sa State of National Energy Emergency, Kaki. Ang dahilan, Kaki ko, ay dahil sa muling paglobo na ng supply ng langis sa world market at sa mga OPEC countries at unti-unti na, Kaki, recover kahit papano ang ating mga OPEC countries. Dahilan ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo na ito. So, inaasahan, Kaki ko, na isasabay na ito ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Kaya para sa mga motorista nakikinig sa atin sa Radyo Pilipinas, huwag muna tayong magpa-pull tank ngayong araw. 500 lang at bukas na tayong mag-pull blast ng pull tank para naman maramdaman natin yung malaki ang presyo na itatapyas sa produktong petrolyo.
0: Meron akong tip sa'yo. Dito sa Quezon City, nagbaba na ng 8 pesos yung isang maliit na kumpanya. Magkalapit lang sila.
19: Tama ka dyan, naradar ko na yun. Mukhang napakargaan ko sila. Na nga isang araw yan.
0: Magkatapat lang sila nung isa sa mga malaki. Abay, 8 pesos na. Aba, ano kayang sekreto ng maliit na yun na kumpanya?
19: Ito na nga. Actually, may nakarating na rin sa Department of Energy at kanila na nitong tinitignan. At sigurado ako, Kaki ko, ay susuriin nila kung saan kinuha yung kanilang buffer stock dahil ng malaking pagbaba nito, Kaki ko.
0: Nakakataka nga. Kung makakatulong na malaki sa mga mayroong sasakyan, ayos yun. Pero mukhang hindi nasusunod yung pinag-uusapan nila na sabay-sabay, na mag-announce, mag-lalabas, of course, yung pagbibenta ng murang petroleum products. Alright, thank you. Tip lang yan, AJ Ignacio.
19: Right, Kaki ko, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
0: Okay, yan na. Nakatapos tayo ng palatuntunan ito ngayong mga kababayan ngayong araw na ito. Thank you sa inyong lahat. Kung meron po kayong napulot doon sa panayam kanina sa National Parents Teachers Association, o kaya meron kayong reaction, huwag kayong magatubiling mag-detect sa 0999-229-1738. Muli na naman ako nagpapasalamat. Engineer Rowan Malinin, na nag-birthday ka makalawa lamang. Abay, baka ngayon. Bikini man. Ninja Roban. Joke lang. Ninja Joel Lustre, Arnel Villamor, and Glory Fe Bagon, and Arcol Puz. Thank you sa pag-alalay. At kayong lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa Radyo Publiko Serbisyo. Ang program na ito, ang inyong kabisyo sa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, ang inyong Kaki ko Flores. Ano po, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Radio Publico Servicio.
1: Radio Publico Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
5: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
6: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
4: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
5: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 11:06.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pagtutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam, inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mas mapapatatag pa. Pangulo, dadalo din sa Philippine-Vietnam Business Forum mamayang hapon.
0: Headlines.
3: Bagyong Domeng, napanatili ang lakas habang kumikilos palayo ng bansa. Department of Social Welfare and Development, handa na sa habagat season.
0: Headlines.
3: Kabuang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse, umakyat na sa 12.
0: Headlines.
3: Malawakan at sabay-sabay na market visit para bantayan ang price cap sa bigas, ipinatutupad ngayon ng Department of Agriculture.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga gasolinahan na lumahok sa fuel subsidy program ng national government, umabot na sa mahigit 1,100 ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: 200,000 trabaho binuksan ngayong araw ng Department of Labor kasabay ng Brigada Eskwela ng Department of Education.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga Pilipinong pabor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tumaas. Kampo ng Vice Presidente inaasahang magsusumite ng sagot ngayon sa impeachment complaint. Seguridad sa Senado hinigpitan.
0: Headlines.
3: At panibagong medical examination para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hiniling ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Lunes, ika-isa sa buwan ng Hunyo taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilang The Capital 104.3, sa Radyo Magazine 1278 at sa Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Magol, ito po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang mas mapapatatag pa ang pagtutulungan ng Pilipinas at Vietnam para mapalawak ang turismo, mapalakas ang edukasyon at iba pa. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lalo pang pagpapalakas sa partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa maraming aspeto. Sa gitna ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President Tô Lâm na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hayag ang matibay na relasyon sa pagitan ng Vietnam at ng Pilipinas at kita ito gaya halimbawa sa aspeto ng economic partnership na kung saan lumampas pa sa $7 billion ang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo na sa kanilang pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation na kung saan ay hagip nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Umaasahan niya siya na magbubukas pa ang mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabagitang aspeto sa gitna na din ng inaasam na progresong nais makamit ng dalawang bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.

0: yung water allocation para sa irrigasyon po sa ilang lugar. Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin ano yung direktang magiging epekto nito?
1: Pang dito lang naman sa ano yun eh. Dito lang naman po yan sa angat, ano? Dahil bumababa po yung tubig ng angat. Itong angat lang po kasi, hindi naman po sa Niya yan, ano? Again, ito ay sa Napocor. At dito po natin kinukuha yung ating, hindi ko nagkakamali, ano? 90% ng inuming tubig dito sa Metro Manila ay dito po galing. So, syempre, priority po muna yung inuming tubig. But sa long-term solution po ng Niya, kasalukuyan na po kami under construction na po yung ating dam dyan, yung Bayabas Dam. Kasi apat po yung ilog na bumabagsak po sa Bulacan, ma'am. Ano? Ito yung Norsagaray, na kung nasaan yung Angat, yung Ipo, Bayabas, and Maniktik. So itong Bayabas po, nilalagyan na po natin ng malaking dam na ang laman po ay nasa 54 million cubic meters. Ano po? At yung meeting namin po nung Monday ay inapprove na rin ng ating presidente yung repair po ng Bustos Dam na kung saan ilalagay po natin yung nasirang rubber dam, ano po? At ang additional po na na-container na tubig ay around 17 million cubic meters. So malaki rin po ito, ma'am.
2: Okay. At kasabay nga po ng anunsyo ng PAGASA na simula na nga po ang habagat, kasabay po nitong El Nino. Kaugnay po dito, mayroon pa po ba mga lugar na nakikita ang NIA na maaari makaranas ng kakulangan sa irigasyon kapag lumala ang epekto nga po nitong El Nino ng tag-init? Ano po yung mga contingency measures niyo para dito?
1: Ang totoo niyan kasi lahat po ng ilog sa buong Pilipinas silted eh. Hindi lang naman po yung El Nino ang problema natin. Again, silted po lahat ng ilog. So, reduced na po yung carrying capacity ng mga ilog natin. So, napakalaking bagay po na ang Pangulo ay 3 taon ng sunod-sunod ano, na nagbibigay sa atin ng heavy equipments para po magamit natin itong mga ito doon ho sa, for example, pagdesil, itong mga irrigation facilities natin at lalong-lalo na ho ngayon, may El Nino, pwede kaming gumawa ng mga brass dam doon sa ilog para po ma-augment yung tubig po na pumapasok sa ating mga irrigation canal. So, hindi lamang po yan, ano? Dahil sa, you know, nakita namin kung ano yung mga areas na vulnerable kung may El Nino, eh nagtayo po ang NIA ng around 2,500 po na solar pump irrigation project sa buong Pilipinas. At concentrated lamang po yung iba doon sa mga regions na affected po ng El Nino, kagaya ng TAR, Region 1, Region 2, 4A, 4B, no, sa may Region 12. Ayun po yung mga mas marami lang na nailagay ng mga solar pump doon. But yun po yung ating ginagawa. Gusto ko lang pong liwanagin, sir, ma'am, ano, na kapag kapos naman ng tubig sa irrigation facility, hindi naman ibig sabihin na hindi na makapagtanim ng ating mga magsasaka. Dahil sa gaya na nabanggit ko kanina, pwede naman silang magtanim ng high value crops. At ang utos na ako ng presidente sa amin noong Monday, multi-agency po ang magtulong-tulong para po mapangalagaan yung ating mga farmers. So, katulong din namin dyan ang DOLE. May mga tupad program sila, no? Yung DSWD. Para po ma-maximize ang tulong sa ating mga farmers.
0: Yes. Yeah. At kaugnay nga po niyan, Admin, may mga programa po ba ang NIA para hikayatin yung mga magsasaka na gumamit ng mga water-saving technologies o yung magtanim nga ng mga pananim na mas matibay sa tagtuyot?
1: Meron po. Again, ang maganda po sa NIA ay hindi lamang po tayo sa construction ng mga irrigation facilities. Ano po? Meron din tayong Institutional Development Division na siya pong nag-empower. Ito po ang direktang nakikipag-ugnayan po sa ating mga irrigators associations. Tinuturuan natin sila ng mga technique po para makatipid tayo at ma-increase natin yung ating resiliency sa climate change, no? Kagaya ng alternate wetting and drying technology natin. Ito rin, marami po ang ating ginagawa sa ating mga farmers. So, again, hindi lang naman po kami ano, ang tumutulong sa kanila, but multi-agency.

0: po ang aming approach dito sa pagtulong sa ating mga farmers.
1: Okay. Admin, kumustahin din namin yung inyong pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at mga LGU para po sa mas magandang o mas maagang paghahanda laban sa posibleng pagbaba ng produksyon ng palay at iba pang pananim dahil nga po sa epekto ng El Nino.
0: Ay, maganda po yung aming ugnayan ng DA. In fact, ang target po natin, sabi, ang usapan nga namin eh, in fact, mas malaki pa nga ang kikitain ng mga farmers natin pagka nag-high value crop sila, ano po. So again, maari nga bumaba ang production natin ng bigas, ano po, but may mabibigyan pa rin ng capability yung ating mga farmers na makabili rin ng bigas dahil kikita naman po sila sa pagtatanim ng high value crops. So yun po yung ating target, sir.
2: Well, admin, nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring maapektuhan ang produksyon ng bigas at food security kung magiging malakas ang epekto nga nitong El Nino. Ano po yung magiging papel ng NIA upang makatulong na mapanatili natin, no, yung sapat na produksyon ng pagkain po sa ating bansa?
0: Ulit-ulitin ko ito. Hindi ibig sabihin po na kung maapektuhan man tayo dito sa El Nino ay hindi na makapagtanim ang ating mga farmers. Ang NIA po ay nakikipag-ugnayan po direkta sa ating mga farmers para po yung mga dulo ng irrigation systems na tatapusin ng tubig ay makapagtanim po sila ng high-value crops. Lagi mo po nga po yung ginagawang example ng Ilocos Norte. Ano po, kita niyo sa Ilocos Norte. Ang weather namin doon, dry and very dry. Ano po, kapos din kami sa irrigation facilities. Pero makita mo yung mga farmers namin, mas mababa po ang poverty incidence doon sa Ilocos Norte compared sa ibang probinsya dahil nga po marunong kami mag-diversify ng crop namin. Nagtatanim kami ng bawang, tabako, yung mais, ganyan po. So yun din po ang ginagawa natin sa ating mga farmers. Tinuturuan po natin silang mag-diversify po ng crop ng itatanim nila para po, you know, tataas pa rin yung ating ng katilang production kahit po may El Nino.
1: Okay. Admin, sa karanasan po ng NIA nung matindi ang epekto ng El Nino, ano-ano po yung mga epektibong hakbang na ginawa noon na ngayon ay isinasama ninyo po sa inyong mitigation at preparedness plans?
0: Number one po, yung pagbabago talaga ng cropping calendar, ano? Dahil alam mo lang ang El Nino, di ba dapat susundan yung cropping calendar. Halimbawa po, dati po ang taniman namin halimbawa dito sa may Central Luzon area, doon sa may Pantabangan area natin, yung Upris, ay December. Binago natin, ginawa natin yung October kasi ang matinding paggamit po ng tubig yan ay yung tinatawag na land soaking. Ano po? Pero binago namin, ginawa namin December. For the simple reason na kapag ginawa namin October, for the simple reason po, na kapag October, umuulan po yan eh. So yung best po na naglaland soaking kami, imbes na gumagamit kami ng tubig ng dam, ay nag-iipon pa tayo ng tubig dahil hindi ho tayo nagre-release ng tubig. Tapos aani ka naman ng February, wala naman akong bagyo dyan, di ba? At ang isa pong napansin din namin na mabilis ang paraan po, para matugunan yung El Nino na yan, ay yung implementation ng alternate wetting and drying technology. Naglalagay po kami ng observation pipe dito ho sa ating mga palayan. At, meron kaming schedule ng pagpapatubig sa bawat Irrigators Association area. Tinitignan namin, ano po, pag umabot na lang ng around 10 centimeter yung laman ng ating, yung gauge ng ating pipe, binabalik na namin yung tubig. In fact po, nung El Nino, ang vulnerable area po natin sa Pantabangan area is around 40,000 hectares, ano po, out of the 140,000 hectares. Pero hindi lamang napatubigan doon, is around 6,000 hectares lamang. So malaking bagay po yung natipid natin, around 30% pag mag-AWD na. And then ngayon po, nandiyan naman na yung mga solar pump irrigations natin na makakatulong sa ating mga farmers. Alam naman natin, kapag ka mas maaraw, mas malakas yung volume na makukuha ng pump natin kasi mas malakas din ang kanyang power.
2: Well, napaka-importante po ng mga nabanggit nyo, engineer, bilang mga paghahanda para nga sa epekto nitong El Nino. Mensahe nyo na lamang po at paalala para sa ating pong mga magsasaka upang lalong mas mapaghandaan yung matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan.
0: Well, una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating system management conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan nating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, wag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minomobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandyan po yung DOLE, nandyan po yung ESWD. So, sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.
2: Agyaman Apo, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator, Engineer Eduardo Gillian.
0: Thank you po, Ms. Katina.
1: At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay ASIC Irene Dumlao, Assistant Secretary. Kumusta po ang kahandaan ng DSWD lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dahil nga po sa Bagyong Domeng? At ano-ano na po yung mga nakapreposition nating tulong?
2: Well, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. We've entered the habagat season already and ang department nga po ay meron ng mahigit 4.7 million na mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. And ito nga po ay patuloy pa natin na ini-strengthen, ano? Dahil kung matatandaan, Joshua, aside from the hubs, may spokes tayo, yung mga warehouses sa provincial level at sa mga regional level, eh meron din tayo yung mga tinatawag natin mga warehouses hanggang sa last miles. Ito yung mga warehouses, facilities sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Ibig sabihin, nagagamit natin ito para makapag-imbak nung ating mga family food packs. So, gone are the days, Joshua, na kailangan pa nating maghintay ng 2 to 3 days bago makarating itong tulong ng pamahalaang nasyonal doon po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad o ng mga bagyo. Dahil nga po, itong mga goods na ito ay nakapreposition na po doon sa mga lugar na ito.
1: At tama po, ASIC, maging yung mga liblib at yung high-risk areas maabot since nakapreposition na nga itong mga relief goods.
2: Tama, dahil nga sa ini-implement natin ano, na buong bansa handa program na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government units para makapag-preposition tayo ng mga goods up to the last mile.
1: Okay. ASIC, matapos naman po itong insidente sa Angeles City kung saan may nagpanggap na biktima ng building collapse upang makatanggap ng ayuda, ano-ano po yung mga karagdagang hakbang na ipinututupad o ipatutupad ng DSWD para mas mapalakas yung validation at verification process ng mga beneficiaryo? Lalo't yung iba ay ginagawa pang ano to, oportunidad para makapanloko.
2: Well, yes, Joshua, nakakalungkot ano, na merong mga individual na pinagsasamantalahan po o ginagamit itong hindi kanais-nais na pangyayari upang makakuha ng tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Lagi nga natin sinasabi, Joshua, may tamang paraan po para humingi ng assistance mula sa ating pong pamahalaan. May mga proseso at mga dokumento na kinakailangan pong isumite kung talagang nangangailangan ng isang individual. Ngayon, sabi ko nga, nakakalungkot ano, na pinagsamantalahan, nagsinungaling pa itong individual na to para lang makakuha ng assistance mula sa DSWD. So right now, we're helping the Philippine National Police in the case build-up kasi hindi po natin palalampasin itong pangyayaring ito para hindi rin po pamarisan ng iba pang mga grupo o individual na magsisinungaling at pagsasamantalahan yung pong mga insidente gaya nga ng pagguho ng gusali dyan sa Angeles City.
1: Okay. Pero asking mga ganitong kaso, hindi naman ito nakakaantala. Yung mga kaso na nanloloko yung mga tao, ginagawa nilang oportunidad para makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila nararapat na makakuha ng ayuda. Hindi naman ito nakakaantala sa distribution process.
2: Hindi po, dahil again, nakafocus ang DSWD okay. sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. And balikan ko lang ano yung tanong mo kanina, Josh, na paano pa natin mas papaigtingin yung verification process. Of course, we will work closely with the local government units, particularly with the city social welfare officers, para po matiyak na yung pong bibigyan natin ng tulong ay talagang kabilang dun sa mga naapektuhan, yung mga apektado talaga ng mga workers o mga pamilya, to ensure no, na yung pong tulong ay naipapabot dun sa nangangailangan.
1: Okay. Asik, may habol ko lang, no? It's different, slightly off topic, pero in terms dun sa mga rural areas, like sa mga probinsya, may mga senior citizens na hindi na makakuha o makapunta sa mga munisipyo para makakuha ng assistance. Are there any alternatives para or makapagbigay sila ng authorization? Would that be possible? Or kailangan talaga sila yung personal na pumunta sa mga munisipyo?
2: Well, Joshua, nagbigay na ng instruction si Secretary Rex Cachalian na para sa mga elderly, no, yung mga sickly natin, na mga lolo at lola, dapat dalhin po natin sa kanila yung tulong, particularly yung kanilang social pension for indigent senior citizens. Dapat hindi na po natin sila papuntahin doon sa mga payout venues o payout sites. Hindi na nila kinakailangan na mag-travel ng ilang hours para po matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. Tayo na po mismo ang magdadala nito, because that's the instruction of President Marcos Jr. na ilapit natin ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga vulnerable sectors.
1: Alright, malinaw. Asik Irene, maraming salamat po sa mga updates na ibinahagi nyo mula sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik. Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
3: Sentro Balita, alauna ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.
5: Is it a yes? Or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
5: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
5: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa eGov PH app, ating pag-uusapan kasama si e-government Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua and Asek Irene.
0: Okay. Okay, sir. Sa pinakauling datos po, ilan na po ang downloads natin ng eGov PH app at ano-ano po ang mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na tumataas, dumadami ang mga gumagamit nito sa ating mga kababayan?
1: Sa ngayon, nasa 51 million downloads na tayo ngayon. No? So medyo nag-surge ulit yung paggamit. Siguro marahil dahil mahal ang gasolina. Okay. At yung word of mouth ng gobyerno ay meron na tayong tinatawag na contactless transaction. Yun na kinakailangan pang pumunta pa physically sa mga government offices natin na kahit nasa bahay ka na lang, pwede ka na mag-avail ng mga government services. At isa pa sigurong nadagdag dito ay yung mga samot-saring mga new services na dinagdag natin sa eGov. Kaya nagkaroon ng social media posting yung mga ating mga mamamayan. So naggayahan po sila. Kaya lalo pong dumaki ngayon ang ating download sa ating eGov.
2: Mm-hmm. Yusek, napakaganda po nitong eGov app natin. Ano? Maari nyo po bang ibahagi kung ano-ano yung mga bagong serbisyo o features na idinagdag po nyo dito, kami kailan? And paano ito makakatulong sa mas mabilis na transaksyon ng publiko para po o sa ating po pamahalaan?
1: So, sa ating ginagawa ngayon, dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na tanggay ng pila, no? At gawing komportable at konvenyente ang government transactions, ay nagdagdag tayo ng mga bagong features. No? So, yung recent na enhancement at dinagdag natin, yung e-trabaho, yung pwede ka na pong mag-apply ng trabaho, gumawa ka ng resume mo sa eGov at bahala na yung ating eGov AI naman para sa job matching natin. No? So, na-activate na natin ng birth certificate. Asik Irene and Josh, pwede ka nang kumuha ngayon ng birth certificate mo gamit ng eGov. No? So, na-activate na rin natin yung NBI clearance.
0: Yan.
1: So in 5 minutes lang, ako nag-apply ako ng NBI ko, nakuha ko in 5 minutes. Ibig sabihin, wag na po kayong pumila pa sa iba-ibang branches po ng NBI. Kahit bahay ka na lang, pwede ka nang kumuha ng NBI clearance. Yung AI natin, andyan na rin. Yun po yung gamit na gamit ngayon ng mga Gen Z natin. Kasi libre po eh. Yung eGov AI natin, pati po yung OFW one-stop shop, nandyan na rin po sa eGov, sa ating mga mahal na OFW. Kaysa po na pumila pa ko kayo, nandiyan na po yung services ng OWA sa DMW sa ating OFW one-stop shop. At pati po Marina, yung ating mga seafarer, no? Nasa eGov app na rin natin. So, ito po yung mga tinatawag na contactless at paperless government transactions. Ito po yung dahilan din siguro ng talagang pag-surge ng downloads at gamit ng ating eGov app.
0: Well, Yusek, Asek, kumamantake mo, napakaswerte ng henerasyon na ito kasi nung ako'y nagsisimula maghanap ng trabaho noon, grabe ang pila, ang kalbaryo pag kumukuha ng NBI clearance. Sa haba ng pila, pagkatapos pagkakuha mo ng NBI, meron ka pang hit, maghihintay ka pa ng ilang araw. Pero maganda nga na mabilis na yung proseso ngayon, kahit nasa bahay ka, pwede ka na kumuha ng NBI clearance. Pero ito, Yusek, nitong mga nakaraang buwan, may nagkaroon kayo ng ilang service interruptions itong app, itong eGov PH app, dahil nga po sa pagdami ng mga users dahil sa surge. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DICT para po maiwasan ito? At para maibalik yung ibang serbisyo?
1: Number one po ay tuloy-tuloy po yung optimization na ginagawa natin. Ibig sabihin, pinapagaan natin yung mga sistema at ginaguide din natin yung mga ibang agency kung paano gawing mas lighter yung kanilang mga operation. Siyempre, number two, nagipag-ugnayan po kami sa DBM dahil nga ngayon aware na sila yung massive usage talaga ng ating eGov app. Laking tulong po, no? Nagipag-ugnayan po kami kay Sec Kim at sobra pong laki ng tulong po na ginagawa nila ngayon at pinaparady lang po yung ibang mga documentation para po sa mga dagdag budget natin, especially sa cloud services. At magkaroon na rin po ng tinatawag po na transfer of responsibility sa ibang agency. Kasi alam mo, Joshua, 3,000 na server, kami po ang nagmamanage siya at nagbabayad niyan. Okay. Sa cloud services. Ibig sabihin, hindi lang DICT po ang binabayaran namin, pati yung mga iba-ibang agency. So, ang plano natin ay ilipat na sa kanila yung ibang mga responsibility para po masikaso naman namin yung aming sariling mga pangangailangan. Sa ngayon kasi, 95% ng binabayaran namin cloud services ay napupunta po yan sa ibang mga agency. So, ito po yung mga strategy natin para po ma-unleash at magkaroon tayo ng mas maayos na sustainability para po sa ating 28 platforms ng e-government. Tatandaan natin na ang eGov app isa lang sa 28 na platforms na na-launch po natin sa DICT eGov.
3: Okay.
2: Isaac, talking about agencies, ano, kumusta naman po yung compliance ng mga local government units sa eGov.ph app? And ilang local government units na po yung connected dito?
1: Ayan, magandang tanong yan, Sec. Irene. Minsan, pinag-uusapan lang natin yung eGov app, pero nakalimutan natin na meron tayong another platform na nilaunch natin noong 2023. Ito yung tinatawag na ELGU naman. ELGU. At dati, nasa 200 lang yan na LGU ang aming natutulungan. Pero alam nyo kung ilan na ngayon? Nasa 1,000 na mahigit na. 1,058 LGUs na ngayon ang gumagamit ng ating tinatawag na ELGU system. Ito yung application ng business permits, civil registry, mga certificates, mga construction permit, sanitary permit, working permit. No-automate na rin natin yan. Mm-hmm. Para sa ganon, hindi lang po national government services ang ating binabandera sa digitalization, pati local government services, nasa eGov na din po.
0: Okay. Well, Yusek, from your perspective, since ito digital na yung mga proseso na pwedeng gamitin ng ating mga kababayan, paano po sa tingin ninyo matutulungan yung pag-alis ng mga red tape? Kasi minsan itong mga business permit, yung ibang mga dokumento na kailangang iproseso para sa negosyo, minsan nagagamit ng mga fixer.
1: Kaya nga po, pag pinopromote natin yung tinatawag na contactless, sabihin, bahay ka na lang, wala ka ng kausap na tao, mawawala talagang red tape talaga. Hindi lang pila ang mawawala dito, pati yung possibility ng red tape. Kasi wala nang singit-singit sa pila, wala nang pakiusap, di ba? Yes. Kung kaya mo namang gawin pala yung transaction on your own without someone else to help you, kasi pinasimple natin, ginawa natin online, bahay ka na lang. So talagang ito yung goal talaga natin na mawala na po yung red tape sa mga government transactions.
2: Okay. Yes. Tama, no, yung nabanggit nga ni Yusek na contactless and paperless government transactions. Yusek, nabanggit nyo nun na pati na yung access academic records, gaya ng mga diploma, pati yung mga ibang school records,
0: yes,
2: ano, ay kasama na rin dito. Ano na po yung update dito, Yusek?
1: Nakalimutan ko banggitin kanina kasi hindi ko nasabi lahat ng mga new features ng ating eGov app. Nagtulong-tulong po ang maraming government agencies, no, nagdagdag ng mga features. Isa pong nadagdag yan, Asik Irene, at ito tinatawag na CHED eCab. Itong electronic eCab po ng CHED. Naka-integrate na yan po ngayon sa ano, sa eGov, no, para po sa application mo naman ng diploma saka transcript of record. So, ito po yung sabay-sabay na ang ganda ho ng participation at cooperation ng mga government agency kasi nakita nila na kapag pumunta ka sa eGov, hindi mo na uulitin pa yung mga submission mo ng document, pangalan mo, signature mo, biometrics mo. So, na-simplify natin yon. Kaya napakadaling mag-integrate. Isa po ang CHED eCab ngayon ang naka-integrate na sa ating eGov. Diploma
2: nice.
1: At transcript of record.
0: Okay. Well, napakagandang balita nito, Yusek. Pero paano naman yung mga nasa probinsya? Kumusta po ang efforts ng DICT para masiguro na abot sa kanila yung eGov.ph app?
1: Well, sa ating datos, nasa 80% yung may access na sa internet at nasa 20% more or less yung mga wala pang access sa internet. Kaya ang DICT po ay naglalagay po ng mga free Wi-Fi services, no, sa mga public places like yung mga public school, yung ating mga barangay hall. So, hanapin nyo lang po yung meron pong signage na may nakalagay na free Wi-Fi, no? Yung Wi-Fi for All project ng DICT. Pupunta po kayo doon, mag-connect lang kayo. Yung talagang walang-wala naman talaga. Okay, meron tayong another project. Ang pangalan po nito ay eGov Servicio Center naman. Ito naman yung physical one-stop shop version naman ng eGov app. Yung eGov app natin, ito yung tinatawag na online one-stop shop. Yung bahay ka na lang. Okay, digital po ito. Pero yung eGov Servicio Center naman, pinagsama-sama natin sa isang lugar naman yung mga government services. Meron tayong dalawang location ngayon, Joshua. No? Meron tayong Cebu, saka San Juan. Kaya pag pumunta ka po sa eGov Servicio Center, nandun po lahat ang government services. So kahit wala ka pong digital, wala kang connectivity, or wala kang cellphone, lulusob ka lang po sa ating eGov Servicio Center, physical ka naman pong ia-assist ng napakadaming government agencies natin.
2: Yusek, ang target po natin, ano, actually, target ito ng DICT na ma-achieve nga ang 60 million users nitong eGov app natin by 2028. Alam ko, Yusek, malapit na po natin ano, no, na ma-reach yung target na yan. But ano pa yung iba natin mga strategies upang kamit natin sa lalong madaling panahon itong target na ito?
1: Naku, yung unang target nga, 30 million users lang noong 2028, di ba? Eh, kaka 2026 pa lang, 50 million na tayo. Users tayo sa Ego. So, kung tuloy-tuloy yung ganitong klase ng word of mouth, we don't even promote the Ego of Joshua. Talagang, kasi yung ibang mga citizen, kapag nakita nila yung OBIR, TIN number nandun na, driver's license nandun na, NBI nandun na, nagpo-post sa social media eh, sila mismo yung nagpo-promote ng Ego. So kung tuloy-tuloy yung ganyan ng downloads natin na 80,000 to 100,000 downloads every day, naku, baka hindi lang po 60 million po ito. So ang estimation natin, around 70 to 80 million po yung inaasahan natin, basta tuloy-tuloy po yung ganitong kadaming nag-download araw-araw.
0: Okay. Well, Yusek, since dumadami yung mga tumatangkilik, mas prone din to sa mga oportunista sa ating mga kawatan. So, kumusta yung ating seguridad?
1: Sa awa ng Diyos po, ay wala pa naman tayong hacking sa Ego. No? Dahil po, yan po yung priority natin. Number one, in-encrypt natin yung data. Diba? Para kahit ma-disclose yan, walang silbi yung datos.
0: Okay.
1: Number two, ay naglagay ng mga layers of security. So, meron po tayong Cybersecurity Bureau na talagang sila po nangangalaga ng ating mga security. Number three, ang data po ay wala sa amin, wala sa Ego. Kanya-kanyang agencies pa din ang nangangalaga ng data pa din. Akala ng citizen ay unified siya. Sa mata ng tao ay, ang galing, parang isang app nandun lahat. No? Pero ang ginawa natin, kanya-kanyang responsibilidad po yan ng datos. Pag nag-click ka ng PhilHealth, PhilHealth po ang nangangalaga niyan.
0: Okay.
1: Pag nag-click ka ng pag-ibig, pag-ibig po nangangalaga niyan. And so on and so forth. So ganun po yung architecture ng ating Ego app in terms of security.
0: Okay, that's good to hear. Mensahe niyo po, Yusek, sa ating mga kababayan para mas lalo pang tangkilikin itong Ego PH app.
1: Well, alam naman natin as Filipino, no? At dati, pag sabi mong gobyerno, automatic ang mindset natin, ako, magulo yan, komplikado yan, mabusisi yan, may pila yan. Lahat ng reklamo nandun, no? So, napakaliwanag po ang bilin ng ating mahal na Pangulo na dapat pag government services madali, kumbinyente, efisyente. So, tanggalin ang pila, tanggalin ang corruption, tanggalin ang red tape. So, ang EGOV office po ay hindi po tumitigil para po maglagay pa ng mas maraming services. So, inanyayahan po namin ang ating mahal na mamamayan na subukan at gamitin po, no? Ang EGOV, so, hindi lang po EGOV Super App ito, yung ELGU natin, yung Digital National ID natin, at yung iba-iba pang mga services na nilaunch natin, like yung ENGA, ELGU, and other services. Gamitin po natin yan para po hindi lang po pampadali ng government services yan, para naman masabi natin, no, na for the first time, nakapadali na.
0: Okay. Sorry, pahabulan, Yusek. Wala, para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, walang tatawag sa kanila na magpapanggap, kasi yung mga natatanggap tayo, mga reports na nakaka-receive ng text messages na sila ay empleyado o from EGOV PH app, wala pong ganon, Yusek.
1: Wala pong ganon. Wala pong empleyado kami sa EGOV or to any other agency na tumatawag para i-reset yung account mo or mag-download manually ng EGOV. Wala pong ganon. Scam po yun. So, kung gusto niyo pong i-download yung Ego, pumunta po kayo sa Apple, saka Apple Store, App Store, saka po Google Play, para doon niyo po i-download ang Ego.
2: And with that, maraming salamat po sa inyong oras, E-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng DICT.
0: Bayan manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
7: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa kasalukuyang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ating alamin kasama si Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng DOSC FEVOX Mayon Observatory. Dr. Alanis, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Po, magandang tanghali po sa inyo at ating mga tagapanood.
0: Sir, ano po ang pinakahuling assessment ng FEVOX sa naganap na pyroclastic density current o PDC sa Miisi Gully ng Mayon Volcano at gaano po ito kaseryoso sa kasalukuyang sitwasyon ng bulkan?
1: So, briefly lang po, for the past 24 hours, pag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 24 na volcanic earthquakes, kasama po dyan yung sham or 9 na volcanic tremors. Ito po yung mga lindol na tuloy-tuloy, you know, na umabot po ng halos 48 na minuto ang haba. Habang kahapon din po, nakapag-record ng 311 na rockfall events at dalawa nga po dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents or mga usol. Kasama na po dyan yung dalawang nangyari kahapon, no, mga bandang alas 5:30 at alas 6 ng gabi. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
2: Okay. Dr. Paul, batay po sa inyong observation, ano yung naging dahilan ng pagbuo ng PDC na umabot nga po ng humigit kumulang 2 kilometro dito po sa southwestern slopes ng Mayon?
1: Well, fortunately, wala naman pong pagputok o pagsabog na nangyari kahapon. Ganun pa rin po yung pinagmulan itong pyroclastic density current or uson kahapon. Ito, meron tayong malaking tipak ng lava flow na nahulog or bumagsak. At ito ngayon yung pinagmulan itong dalawang uson kahapon. Pareho lang po siya sa nangyari noong May 1 na kung maalala niyo po, ay meron din malaking pyroclastic density current or uson na nangyari. Pero fortunately again, kahapon, 2 kilometro lamang yung itinakbo niya mula sa crater ng volcano.
0: Okay. Sir, pakipaliwanag po, ano po itong naitalang lava effusion at collapse-fed PDC sa kasalukuyang aktibidad ng bulkan? May indikasyon po ba ito maaaring lumalapan sitwasyon?
1: Right now, yung estado ng Mayon Volcano, bagamat medyo nabawasan na yung mga minor strombolian activity o yung mga maliliit na pagputok na nangyayari kagaya nung nakaraang linggo, pero patuloy pa rin yung paglabas ng lava as evidenced by yung ang 311 na rockfall events at kasama na diyan yung na lava effusion collapse based na no na pyroclastic density currents kagaya ng kahapon. Unfortunately, dahil sa dami ng mga ano, patuloy pa rin yung mga volcanic earthquakes, especially mga volcanic tremors, plus based on our ground deformation monitoring, patuloy pa rin yung pamamaga ng bulkan. Sa ngayon, nasa alert level 3 pa rin ang volcano. Sabihin po nito, bawal pa rin po pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone.
2: Yes. Sir, kasabay po ng nangyari nga na PDC, mayroon din po bang naitalang pagbabago sa volcanic earthquakes, sulfur dioxide emissions, gayon din sa ground deformation o iba pang monitoring parameters?
1: Sa ngayon po, yung kung ano yung nakikita natin nung nasimula itong pag-aalboruto ng Mayon noong January 6, ganun pa rin, ganun pa rin ang estado niya. Abnormal pa rin, masyado pa rin marami yung mga sulfur dioxide na ibinubuga at meron pa rin tayong pamamaga ng bulkan, which indicates na patuloy yung pag-akyat ng magma. At ito nga, nakikita naman natin na patuloy pa rin yung paglabas ng lava sa bunganga o bibig ng bulkan.
0: Okay.
1: Sir, bagamat yun nga, medyo mababa yung possibility na magkaroon ng pagsabog, pero hindi natin yan naalis yun. Pero yun nga, patuloy pa rin yung paglabas ng lava and unfortunately, maaring magkaroon pa rin itong mga usun na ito na dulot ng ngayon nga, yung pagtipak ng lava flow.
0: Okay. So, since nabanggit mo nga, sir, na patuloy nga po itong paglabas ng lava, may posibilidad po bang umabot ang pyroclastic density current sa mga lugar na nasa labas po ng 6 kilometer permanent danger zone kung magpapatuloy o lalakas pa itong aktibidad ng bulkan?
1: Sa ngayon po, hindi natin inaalis yung possibility na yon. Bagamat, yun nga, yung pinakamalaking PDC or Uson na nangyari noong May 1, around 5.5 kilometers lang yung haba niya. So, nasa loob pa rin ng, ano, ng 6 kilometer permanent danger zone. Yung kahapon naman po ay nasa bandang 2 kilometro lamang yung haba. So, based on this, ano, yung sa nakikita namin, mukhang hindi naman po siya lalagpas doon sa, ano, doon sa 6 kilometer na boundary.
2: Director po, Dr. Paul, sorry. Nabanggit niyo po na nasa alert level 3 pa rin ang Mayon. Pero may mga indicators ba na mahigpit na binabantayan ng FIVOLS na maaring magresulta sa mas mataas na alert status?
1: Sa ngayon po, yung nakikita natin, similar sa ano pa rin, yung nagsimula itong pag-aalboruto ng Mayon noong January. Ito yung tinatawag sa science na steady state. It is neither escalating nor is the situation de-escalating. So sa ngayon po, i-maintain pa rin po natin yung alert level 3 sa paligid ng Mayon volcano.
0: Okay. Sir, kumustahin din po namin yung inyong koordinasyon ng VIVOC sa mga lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies para pumatiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nasa paligid o malapit sa bulkan.
1: Patuloy pa rin naman po yung coordination natin. As a matter of fact, for the past week na meron na tayo nakapag-attend po ang PBOX ng Disaster Coordinating Councils yung second quarter DRM council meeting, full council meetings. And of course po, yung PBOX pa rin po is patuloy yung pag-monitor ng situation, including po yung, of course, yung, ito nga, dahil nag-declare na ang pag-asa ng tag-ulan, binabantayan na natin yung ito naman ngayon, yung problema, maaaring magkaroon naman ng lahars. So, sa ngayon po, patuloy yung mapping ng ating mga, geologists sa Mayon Volcano, itinan natin, yung saan dumapo, gano'ng karami yung mga volcanic deposits, plus nagsasagawa na rin kami ng mga computer simulations kung saan po possible na pumunta yung mga lahar deposits.
2: Well, and with that, Dr. Paul, mensahe nyo na lamang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa mga taga-Bicol region.
1: Yes po. So right now po, ang Mayon Volcano is still at alert level 3, bagamat wala tayong nakikita malalaking pagtutok. Itong pagkakaroon nitong mga uson na dulot ng pagtipak ng or pagbagsak ng mga lava fragments still indication, yung pinangangambahan natin na baka nga po dahil isipin ng mga tao dahil wala namang pagtutok na nangyayari ay isipin nila na safe na pumasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. So sa ngayon po, iwasan pa rin po talaga natin yung pagpasok sa danger zone dahil yun nga po, meron pa rin patuloy pa rin yung pagkakaroon ng mga nitong mga PDC or Mawson.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Paul Alanis ng DOST, ng FIVOLS Mayon Observatory. Samantala, sa ibang balita, mas pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang pagbabantay sa mga palengke. Nag-inspeksyon ngayong araw ang Department of Agriculture sa ilang palengke sa bansa para masigurong hindi sasamantalahin ng ilang tindahan ang presyo ng mga bilihin. Bagamat pabago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kabilang sa ininspeksyon ang Dagonoy Public Market sa Maynila, Commonwealth Market at Muñoz Market sa Quezon City, New Marulas Public Market sa Valenzuela, City Taguig People's Market sa Taguig City, at Alabang Central Market sa Muntinlupa City.
2: Samantala, marangkada na ngayong araw ang Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education sa iba't ibang pampublikong paaralan sa ating buong bansa. Layo ng programa na maglinis, magayos, magtanim at magtulungan sa mga eskwelahan, Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa June 8. Hinihikayat ng Education Department ang mga estudyante, magulang, alumni, guro at volunteers na makiisa at ipakita ang diwa ng bayanihan. Magtatagal ang Brigada Eskwela hanggang sa Biyernes, June 5.
0: Samantala, sa iba pang balita, nagkausap sa telepono sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa Presidential Communications Office, kabilang sa tinalakay ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, kung saan kasama ang mga pagsisikap sa pinaigting na kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sinabi naman ng U.S. State Department na muling tiniyak ni Rubio ang commitment ng Estados Unidos na isulong ang Luzon Economic Corridor at paghahanap ng paraan para tugunan ang problema sa enerhiya sa rehiyon. Ayon pa sa Malacanang, binigyan din sa pag-uusap ang matatag na alyansa ng dalawang bansa at ang nagpapatuloy na kooperasyon kasabay ng 80 taong diplomatic relations at 75 taong alyansa. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare Development, ako po si Assistant Secretary Ivy Dumlao.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW, isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang pananganap.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.

0: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
1: Collab.
2: 104.3 FM 2. The Capital.
0: Susunod na ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
3: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
4: Fake news yan! Mali!
5: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
4: Fake news yan! Mali!
6: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
4: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
8: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
9: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
9: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
13: Radyo on the go.
12: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
12: Libre to ha?
14: Walang bayad?
12: Oo, walang bayad.
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Lunes na naman. Ngayon ay unang araw ng Hunyo, June 1. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration, na makakasama ninyo ngayon sa kwentuhan, puntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: At ako naman po si Spox Melvin Mabulak. Magandang hapon sa mga nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo dito lamang po sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau at Broadcast Services.
1: Oy nako ha, huwag niyong kakalimutang subaybayan ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration and of course, official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. Wala po space ha, facebook.com/radiomagazine. Simulcast din po tayo sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. And thank you sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay impormasyon tungkol sa immigration sa Pilipinas.
2: Yes, pasalamat natin sila dahil talaga, Spokes Dana, dahil sa kanila, tuloy-tuloy yung ating programa at napapakinggan po ng ating publiko, ng ating mga kaibigan, ano po yung ginagawa ng Bureau of Immigration? At talunan po natin, even just for this, ano, for this week, no, marami tayong nangyari sa ating bansa na alam naman po natin, lahat tayo ay, siyempre, concerned din at nakikita natin yung continuing na mga international events, katulad din po yung nangyayaring, ano, sa Iraq-US conflict at yung tension. Alam mo, Spokes Dana, talagang gusto naman talaga. Tuloy na po, alam po ninyo, mataas yung crudo natin, yung oil, yung gas natin dahil din sa epekto ng ganitong klaseng mga higwaan.
1: Ay, yung ano, no, yung international travel na apektuhan din nitong conflict na ito. So we're really hoping and praying na malagpasan na ng ating mundo itong mga conflict na ito dahil para na rin dun sa kapapayapa ng rehiyon and para dun sa muling sumigla ang industriya ng international travel.
2: Sana nakita din natin, parang pagpunta ko sa opisina, no, parang umuulan na rin. Parang ito na ba'y pudyat ng rainy season? Ito na ba ay panahon na ng paghahanda? Oo, tingnan natin. Na baka, ano, payong dapat may dala. Oo, yes. Dapat mayroon. At nakikita natin, no? Oo.
1: Ano na, rain is starting. Nakikita na natin ang signs na parating na ang rainy season. And ito, of course, ang international travel natin may be affected by the rainy season. Kaya lagi tayo nakaantabay dito sa weather natin. If there are any changes or major changes, lagi nating babantayan. Kasi hindi lang yung weather sa labas ang kailangan nating bantayan. Kailangan nating makita kung meron tong epekto dito sa ating international travel. At saka, alam mo, Spokes Melvin, bukod pa sa may mga, ano, no, yung ulan na may epekto, eh, yung Mayon Volcano. Narinig
2: ayun,
1: mo na,
2: oo.
1: Na may, oo. Ano, may PTR daw na mukhang pumunta
2: parang,
1: sa
2: oo.
1: May explosion, pero hindi talaga siya pumunta dun sa loob ng volcano. Parang ano lang, parang illusion lang siya na mukha siyang pumasok kasi nag-explode at nag-create ng isang green explosion.
2: Ayun, talagang kakaiba din pag ang ano natin, nature na, no? May panahon talaga sa nature natin, minsan hindi natin lubos pang naintindihan, pero ganong kaganda yung ating nature. At yung, kahit na yung nangyari sa Mayon Volcano na yan, napaka-perfect cone yan, ha? sikat na sikat, dinadaanan din po natin. Talagang marami yung mga nangyayari. At we are praying as well kasi may apektado din po ng mga kababayan natin doon sa area na yon. Alam naman po natin, kahit after na nagtagputok, may mga lahar po yan at pag ulan na ngayon, tag-ulan, marami ding maapektuhan. We're praying po them, ang ating mga kababayan, na sana po ay hindi

0: nagpupunta sa kung saan-saan para tingnan yung mga vulkan. Kaya paalala lang natin, mag-ingat tayo, sundan natin, sundin natin yung mga regulations. Yes. Doon sa paligid for the foreign nationals na maaaring pupunta dito to see the beauty of Mayon. Let's be careful and let's follow the regulations doon sa area na iyon.
1: Yes, oo. Mm-hmm. Ano itong balita na naipalabas natin na mula sa nahayag ng Department of Foreign Affairs, no? May pinahayag sila tungkol sa hindi naman pagtatarget sa mga Chinese national yung nangyayari. Lalo na pa may mga operations po yung ating Bureau of Immigration. Ang tinitingnan po ng ating Bureau of Immigration ay talagang kung sino man po ang mayroong mga violation sa mga immigration laws at sa ating law enforcement agencies naman din po. Kung mayroong mga violations, any na mga dayuhan kung sila ay may mga violations sa mga legal laws natin, sa mga batas ng ating komunidad, syempre, may pananagutan sila. But we are not nagsisingle out sa isang nationality lang po. Yan naging pahayag, no? Spokesdana ng ating Department of Foreign Affairs.
0: Yes, at kaisa naman din tayo dyan sa pahayag na yan because yun nga, kagaya ng nabanggit mo, no, Spokes Melvin, we arrest violators but we don't look at nationalities.
1: Yes, oo. Alam naman po natin na talaga we are bound to comply kung anong nasa batas at nag-implement po tayo. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya pero bago tayo magtalakayan, pakinggan muna natin ang ilang mga updates mula kay Immigration Officer Aldrin Rosita sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw, narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inaresto ng Bureau of Immigration ang tatlong South Korean nationals na wanted sa kanilang bansa sa isigalawang magkahiwalay na operasyon sa Clark, Pampanga noong Mayo at 22. Ayon kay BI Commissioner Joanna Tribiado, nagsagawa ng operasyon ang Fugitive Search Unit o FSU, katuwang ang Korean authorities at lokal na law enforcement agencies sa loob ng Clark B Court Zone. Kinala ang mga naresto na sina Kim Yongjin, Lee Hongha at Choi Kijun. Si Kim ay subject ng Interpol Red Notice dahil sa manor sa pagkakasangkot sa malawakang illegal online sports betting operations sa South Korea. Tinatayang umabot sa mahigit 135 milyong dolyar ang halaga ng perang dumaan umano sa kanyang operasyon. Samantala, sila naman na may active blacklist at watchlist order dahil rin sa kinaharap na kasong kaugnay ng illegal gambling activities sa South Korea. Naaresto naman si Choi sa isang condominium complex sa Clark Report Zone. Naharap umano siya sa kasong fraud, illegal electronic financial transactions at physical injury. Lumabas din sa record ng BI na overstaying na siya sa bansa mula pa noong Oktobre 2023. Ayon kay Commissioner Biado, hindi magiging kalungan ng mga dayuhang pugante ang Pilipinas. Dagdag pa niya, mapapatuloy ang koordinasyon ng BI sa International Law Enforcement Agency upang tugisin at ma-deport ang mga dayuhang sangkot sa cybercrime, illegal gambling, fraud at iba pang seryosong krimen. Kasalukuyang sumasailalim sa booking at documentation procedures ang mga naarestong dayuhan bago ilipat sa BI Warden Facility habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanila. Para sa ikalawang balita, nasa gitna ng mga opisyal ng Bureau of Immigration ang dalawang babaeng hinihinalang biktima ng human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong Mayo a 23. Ayon sa BI, naharang ang dalawang babae na may edad 33 at 23 bago sumakay ng Cebu Pacific flight patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Sa isigarawang investigasyon ng Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, una umanong nagpakilalang turista ang dalawa, ngunit kalaunan ay umamin na inalok sila ng trabaho sa isang KTB bar sa Malaysia. Wala rin umano silang maipakitang employment contract o valid work visa. Isa pa sa mga biktima ay umaming nagbayad ng 10,000 piso para umano sa travel expenses. Pinuri naman ni Commissioner Biado ang mga immigration officers dahil sa maagap na pagkatukoy sa posibleng trafficking at illegal recruitment scheme. Ayon sa BI, agad nang iturn over ang mga biktima sa Interagency Council Against Trafficking o AYACAT para sa kukulang assistance at case build-up laban sa mga recruiter. Muling pinalalahanan ng Bureau ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lisensyadong recruitment agency at tiyaking beripikado ang job offers sa ibang bansa. Samantala, 18 distressed Filipino mula Vietnam at Cambodia ang dumating ngayong linggo sa NAIA Terminal 3 matapos umanong mabiktima ng online trafficking schemes. Ayon sa BI, ang unang batch na binuo ng 12 Filipino ay dumating noong Mayo a 25 mula Vietnam. Ikirwento ng mga biktima na inalok sila ng trabaho bilang live streamers na may pangakong sweldong aabot sa 40,000 piso kada buwan. Ngunit pagdating umano sa ibang

0: bansa, inilipat-lipat sila sa Vietnam, Thailand at Cambodia at hindi nabigyan ng lehitimong trabaho o sahod. Dumating naman noong Mayo 26 ang ikalawang batch na binuo ng 6 na Filipino. Ayon sa mga paunang investigasyon, ang ilan sa kanila ay na-recruit online at napilitang magtrabaho sa hinihinalang scam or gaming hub sa Cambodia at Vietnam. Babala ni Commissioner Biado, patuloy na sinasamantalan trafficking syndicates ang kagustuhan ng mga Pilipino na makapagtrabaho sa abroad sa pamamagitan ng peking online job offers. Hinimok din ng BI ang publiko na agad i-report ang hinihinalang trafficking at illegal recruitment activities sa Ayakat 1343 Action Line upang maiwasan pang madagdagan ang mga mabibiktima. At para naman sa ating huling balita, nilinaw ng Bureau of Immigration ang pagkakaiba ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, Warrant of Arrest, Hold Departure Order o HDO o Precautionary Hold Departure Order o PHDO matapos ang lumalaking interes ng publiko hinggil sa mga travel-related orders na ipinatutupad ng ahensya. Ipinaliwanag ng BI na ang ILBO ay inilalabas ng Department of Justice upang mamonitor at ma-report ang pagdating o pag-alis ng isang taong sangkot sa investigasyon. Samantala, ang warrant of arrest naman ay inilalabas ng korte kapag may probable cause na ang isang criminal case at maaaring ipatupad ng law enforcement agencies. Ang hold departure order naman ay direktang nagbabawal sa isang individual na umalis ng bansa habang may kinaharap na kaso, habang ang precautionary hold departure order ay pansamantalang restriksyon sa pagbiyahe habang isinasagwa pa lamang ang preliminary investigation sa isang kaso. Ayon kay Commissioner Biado, mahalagang maunawaan ng publiko ang pagkakaiba ng mga prosesong ito upang maiwasan ang maling impormasyon at kalituhan. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagsiguro sa integridad ng ating borders, pagpapagting ng kampanya laban sa human trafficking, illegal recruitment at transnational crimes. Gayon din sa pagbibigay ng ligtas, maayos at makabagong serbisyo para sa bawat Pilipino at dayuhang biyahero. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ito po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: All right, thank you very much, Immigration Officer Adrian Rosita, sa isa na namang round up ng mga bagong balita for the Bureau of Immigration.
2: Yes, si ano, si IO Rosita, siya po yung ating bagong Marites ng immigration, kaya marami po siyang marami siyang balita na ibinibigay sa atin. But very good news yun, no? Spokes Dana, talaga naman ang ating mga tauhan ay nagkatrabaho talaga.
1: Yes, oo. Sa unang report, narinig natin na meron na namang mga South Korean fugitives na nahuli ng Fugitive Search Unit na pinamumunuan ni Chief Rendell Ryan C. Ako, thank you sa ating mga FSU operatives. Itong mga ito ay mga fraud, cybercrime, illegal gambling, mga illegal electronic financial transactions. O, di ba? Parang very complicated.
2: Basta mga pero, illegal, oo. Mga illegal.
1: Mga online, parang ito yung mga online scamming eh. Kaya ito nga yung mga uso ngayon, di ba, na pag-usapan natin itong nakaraang mga episodes na ito yung isa sa mga uso na mga transnational crimes, yung pagtatago sa likod ng internet. Kasi hindi nakikita. Tapos, remote, pwede nilang gawin remote. So, ito talagang malaki betting operations eh. Bawal sa kanila yon, yung mga gambling. Mahigit sa 135 milyong dolyar na halaga ng pera ang kinita ng kanilang operasyon. So, congratulations sa ating mga kaibigan sa FSU sa pagkaka-aresto na naman itong mga tinututing na big fish na ito sa mga krimen in South Korea.
2: Yes. Patuloy pa rin yung ating mga tauhan sa ating paliparan talaga na magbantay sa ating mga kababayan na lumalabas, hindi lang mga kababayan, pati yung mga foreign nationals, lahat po ng pasahero. At nasagip po natin yung dalawang babaeng hinihila ng biktima ng trafficking na papunta sila sa Kuala Lumpur, Malaysia. Yan po ang nire-remind natin na may mga kababayan na patuloy pa rin, no? Na sila ay nagkakaroon ng ano, plano na pumunta sa ibang bansa na hindi dumadaan sa tamang proseso. Ito po ay, sila po ay dasagip ng ating iProbes doon sa ating paliparan at nalaman po na itong dalawang pasaherong ito ay gusto palang pumunta sa Malaysia. Pero ang dadatnan nila, magtatrabaho sila sa isang PTV bar sa Malaysia. Alam mo naman po natin, mga kababayan po natin, folks, Dana, na marami na ang naloko ng mga recruiters na ito na akala ganito lang yung trabaho. Only to find out pagdating doon, hindi naman pala ito, abadaan tayo sa ating POAA on DMW para na protektahan po yung ating paghahanap ng trabaho sa ibang bansa. At pinuri po ng ating commissioner, no, yung ating mga tauhan, mga immigration officer, dahil maagap nilang natukoy itong mga pasaherong to na sagip po natin, at sila po ngayon ay ating na-endorse doon sa Interagency Council ng ating iyakat po ng ating gobyerno.
1: Yes, nako, talaga naman. Saludo tayo sa ating mga iProbes at ating mga immigration officers na nandyan sa ating mga paliparan na patuloy na nagbabantay para maprotektahan yung mga kababayan natin sa trafficking. Sa susunod naman na balita na binanggit ni Immigration Officer Aldrin Rosita, ganun din, 18 distressed Filipinos naman mula Vietnam at Cambodia ang dumating ngayong linggo sa Naiya Terminal 3 matapos namang maging biktima ng online trafficking schemes. Ito, ano ah, pinangakuan sila na maging live streamers, 'di ba, yung mga nagla-live selling, saka nagla-live streaming yung parang online gaming ganyan, tapos ipapakita nila yung ginagawa nila. Yun yung pangako. Very Gen Z, no, yung mga ganitong trabaho. Pero pagdating nila doon, hindi sila nabigyan ng totoong trabaho at saka sahod. So ang kwento ng mga biktima nila, parang ni-recruit sila online, pero mukhang mga ano to, mga scam hubs na naman in Cambodia and Vietnam. So ito eh, parang mga peking online job offers. Kaya hinihikayat talaga natin yung mga kababayan natin na huwag papayag. And if meron silang mga nakikita na hinihinala nilang mga trafficking at illegal recruitment activities na banggit kanina at binabanggit natin linggo-linggo, na i-report natin sa Interagency Council Against Trafficking 1343 Action Line para maiwasan yung mga, na madagdagan pa yung mga binibiktima nito. Kasi ito talaga, pansin natin, Spokes Melvin, dumadami ng dumadami yung mga biktima at saka lumalakas yung loob ng mga recruiters kasi hindi tumitigil eh. Kasi nakakapagtatakot ng ano, ng anonymity of the internet. Para naman dun sa last natin na balita, no? Nilinaw din ng BI yung iba't ibang mga uri ng orders. Lookout bulletin, hold departure order, precautionary hold departure order. Ito talaga mataas ang public interest sa, ngayon.
2: Dito sa mga, alam naman po natin yung ating mga kababayan.
1: Sige, Spokes Melvin, go ahead.
2: Yes, so nakita naman natin, no, yung patuloy na ano, medyo nawawala tayo, no. Patuloy na ano na ginagawa ng ating gobyerno, lalo't lalo na po sa mga kababayan natin na posibleng maging biktima. Pero may isang pinaliwanag po yung ating commissioner, no, ang ating opisina tungkol sa mga katanungan about sa mga ano yung pagkakaiba. Alam naman po natin pag nasa paliparan may mga person of interest tayo, inabantayan po natin. Pero pinaliwanag po ng ating opisina, ano po yung pagkakaiba ng lookout bulletin, ano po yung pagkaiba ng hold departure, yung ano, yung provisional, yung ano, yung PHDO, no, na ginagawa natin, yung precautionary hold departure order. Alam po natin yung lookout bulletin, ito po ay for monitoring na, Spokes Dana, alam natin yan, no? Usually, nanggagaling yan sa Department of Justice na talagang minomonitor natin yung mga, ano, yung mga binabantayan. Possibly, mayroon sila, mayroong nangyayaring investigasyon. Sila po ay nirequest ng isang ahensya o di kaya ng Kongreso, ng Senado na i-monitor. Kaya, pag nandoon po yung tao na subject po ng lookout bulletin, ang ating immigration may personnel na assigned doon. Mayroon po sila tawagan ng mga focal persons. Ano po ang talagang pinagbabawa ang pagtao o mating bansa habang may kinakaharap departure? Ito ay pansamantalang restriction ng ating ano ng pagbiyahe ng isang subject habang nagkakaroon ng preliminary investigation sa isang kaso. Yan po ang pagkakaiba niyan kasi alam naman po natin na marami tayong mga kababayan na kailangan din natin malaman nila ang mga termino na ginagamit ng Bureau of Immigration.
1: Oo, nakakalito no kasi maraming OOO, ILBO, HGO, yes. PHGO. Pero yan, lahat yan ay may kanya-kanyang ibig sabihin. At lahat po yan ay may specific actions ang ating mga immigration officers. So thank you again, Immigration Officer Aldrin Rosita, sa mga bagong updates mo nitong linggo.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwentuhan, pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali, magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
3: Radyo Magazine, 1278 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
3: Radyo Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: 738.
18: Sports Radio. 918.
19: Radyo Magazine. 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM Collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
33: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
34: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
33: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
35: Kasama po namin si Secretary Henry po.
36: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
37: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
33: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
38: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home, may be boring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
4: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. At sa pagpapatuloy ng ating programa, ibigyan pansin naman natin yung mga mahalagang tanggapan sa loob ng Bureau of Immigration na kadalasan nasa likod lang to ng ating aksyon, no? Pero kung titignan natin, napakahalaga dahil sila ay nasa likod ng mga programa, mga proyekto, mga reforma na nakikita at nararanasan natin.
3: Oo, tama ka dyan, Spokes Melvin. Bago may sakutuparan ang mga bagong polisiya, modernization initiatives, digitalization projects at iba pang serbisyo ng Bureau, kinakailangan of course na dumaan ito sa masusing pag-aaral, pagpaplano at pagsusuri upang matiyak na naaayon ang mga ito sa pangangailangan ng publiko at sa direktiba ng pamahalaan.
4: Policy Division sa pagtitiyak na ang mga programa ng Bureau ay malinaw at nasa direksyon sapat na batayan at mga pamatalagalang epekto po nito. Sila ang tumutulong sa pagbuo ng mga polisiya, mga strategic plans, performance targets at mga programang magpapahusay po sa serbisyo ng Bureau of Immigration para sa mga susunod pang mga taon. Sila rin ang nagsisilbing gabay ng iba't ibang tanggapan ng Bureau of Immigration pagdating sa development planning, sa monitoring ng mga proyekto at pagsusuri sa mga programang ipinapatupad upang matiyak na natutupad ang mga layunin ng ating ahensya.
3: Of course, para mas maintindihan natin ang mahalagang gawaing ito at malaman ang mga plano at programa ng Bureau of Immigration sa hinaharap, kasama po natin ngayon ang Chief ng Planning and Policy Division. Welcome po, PPD Chief Jasmine Madrid Hamudin. Magandang hapon po, Ma'am Jas.
5: Good afternoon po, Spokes Dana and Spokes Melvin. Am I audible, sir, ma'am?
3: Yes, napakalinaw po. Salamat dun sa pagpapaunlak
4: hello,
3: po.
4: Hello, welcome, Ma'am Jas.
3: Salamat sa pagpapaunlak sa
4: yes,
3: aming
4: interaction
3: na maging part ka ng ating programa to
4: yes.
3: Give information about the PPD.
4: Yes, oo. Tanungin natin, para wag na tayong paano, no? Diretso na tayo. Ma'am Jas, salamat talaga na tinanggap mo itong pag-imita namin. Pero tanong natin, ano ang trabaho mandato ng Planning and Policy Division ng Bureau of Immigration?
5: Yes, Sir Melvin, Ma'am Dana. Ang Planning and Policy Division po ang office responsible for the planning, monitoring, and evaluation po ng ating mga programa, aktividad, at proyekto. Ito po yung mga PAPS na committed natin sa Department of Justice as our mother agency. Kami po ang nagmamonitor ng compliance sa ating DOJ Development Plan 2023 to 2028. Tayo rin po ang nagmo-monitor ng pagpupursu po natin ng DI Modernization Plan 2028 to 2032. Ito po yung nasubmit natin sa House of Representatives to justify our Immigration Modernization Law, the proposed Immigration Modernization Bill. And very recently po na-approve po ang ating DI Strategy Plan 2026 to 2040. Ito po ang naging output ng buong strategic planning committee mula po noong January hanggang March para magkaroon po ng isang long-term planning ang Bureau of Immigration, ano, considering the various issues and concerns being confronted by our agency. The Planning and Policy Division is also responsible for the policy formulation, development, and review. Kasama na po dyan ang systems and the processes improvement o yung ating pong compliance sa anti-red tape Act law. or as amended po by the Ease of Doing Business in collaboration po na ginagawa ito ng PPD with the BI Committee on Anti-Red Tape. Kami rin po ang responsible for the sustenance of our quality management system, both the original and the expanded scope and the data collection and analysis, lalo na po yung mga requirements ng ating mga regulatory offices such as the Office of the President, DOJ, DBM, at Philippine Statistics Authority, among others.
3: Mm-hmm. Ako, very, ano ha?
4: Ang dami.
3: Ang dami. Parang napagod ako. Doon binanggit yung mga responsibilidad ng PPD. And we all know that it's a very important part.
4: Yes.
3: Appropriation. Kasi yung plano, yung backbone eh, ng isang ahensya, babalik ka sa plano, babalik ka sa policy direction mo. What do you want to do? At yan ang kinakailangang maayos ng PPD. Pero Ma'am Jess, aside from budget, of course, budget is very important in planning, no? Ano yung mga ibang bagay na kinoconsider ng inyong in planning for policies or programs of the Bureau of Immigration?
5: Yan pong sa katanungan iyan, of course, no, sabi nga ni Ma'am Dana, napaka-critical ng budget allocation. Pero lagi naman tayong laging may fiscal constraints, no? Hindi lamang ang Bureau of Immigration, ngayon din ang iba't ibang ahensya. Pero ang ilan sa pinaka-critical din na dapat pa natin i-consider, una, yung bang programa, aktibidad at project na ipopursue natin o yung policy na ipopropose natin, consistent ba siya sa laws, rules and regulations and the evolving mandates of the agency and our evolving functions. Pangalawa na critical, magkaroon muna tayo ng situational assessment. Nasaan ba tayo ngayon? Saan natin gustong pumunta? Paano tayo pupunta doon? Paano rin tayo hindi maaaring makapunta doon? Ano po yung mga impediments na pwede nating ma-experience along the way, considering i-incorporate natin yung risk management dyan at gagawin po natin yung environmental scanning. May mga tools po tayong ginagamit dyan, like the SWOT analysis, fishbone analysis, the problem tree analysis, SLIPS dimensions. Ang Strategic Planning Committee po, bago natapos yung Strategy Plan 2026 to 2040, matagalan po talagang inupuan at nagkaroon talaga ng environmental scanning and situational assessment. Isa pa pong critical na konsiderasyon ang ownership. Kailangan po natin ma-identify who owns this project, activity at program para po magkaroon ng accountability. O pwede din natin i-identify, baka po may co-owners at sino rin po yung mga stakeholders na maaapektuhan. And lastly, yung inclusivity po. Pag na-identify na natin kung sino po yung mga actors, all must be on board para po mas ma-ensure natin na successful yung proyekto or kung meron man pong challenges, ay sabay-sabay po natin re-respondihan ang mga ito.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. That's good to hear, no, Ma'am Jazz?
4: Wow, no? Ano, spokes na talagang complicated, no? Hindi lang basta-basta. Oo, no? Hindi lang basta-basta. Just talagang alam na alam mo. Pero ang ano natin, for this year naman, 2026, ano ba yung mga plans and programs ng ang PPD para ngayong taong 2026?
5: Tinututukan po ng top management. Siyempre po, lagi po natin kasama ang Office of the Commissioner dyan, no? Dahil sila po talaga yung policy architecture nang gagaling po sa Office of the Commissioner at saka po ano po ang priorities nila. Tatlo po yung critical na tututukan natin na this year. Nandiyan na po ang matutuwa po nito si Sir Melvin sa airline connectivity po sa APOC. Kailangan po ay makapag-comply na, di ba Sir Melvin? Ang submission po ng airline API hanggang June 30, ang crew API naman ay hanggang December 30, in line with Executive Order 122. Nakatutok din po tayo, kasama po ang head ng performance management team, Engineer Vivian Candelario po, yung paglipat po natin sa bagong building.
3: Exciting?
5: Yes, ma'am. Opo. So, sabi po ng ating chairperson, si Ma'am Vivian, Engineer Vivian, by June po, ito turnover na po ito ng DPWH. So, ang target ng paglipat po natin sa Diyosdado Macapagal sa ating bagong tahanan ay by fourth quarter of this year. And kailangan din natin pong matapos, ma-execute na po natin yung phase 1 ng ating e-gates, no? Yung mga additional e-gates, tapos na po tayo sa na-EO1 and na-EO3. Susundan naman po ito ngayon hanggang December po ng sa Clark International Airport, Mactan Cebu International Airport, Bohol Panglao International Airport, and Davao International Airport. So additional 47 e-gates po yan sa apat na international ports of entry and exit.
3: Ang ganda nun, that's nice.
4: Ayun.
3: Maraming bagong technologies that are coming. Kasi ito, lahat, karamihan ng mga nabanggit mo, Ma'am Jazz, is technology-based eh. And it's really the direction of the Bureau na mag-improve tayo in terms of technologies. But parang guide us through the planning process, no? Since we know how and what are being considered. Ito yung mga plans ng BI for this year and for the next few years. But how do we measure itong mga targets natin, if natutupad ba sila, na-achieve ba natin itong mga targets natin? Ano yung process natin or ng PPD in measuring itong mga targets na ito?
5: Yes. Thank you, Spox Dana. Una po, may tinatawag tayong Physical Report of Operations. It's a quarterly compliance to the Department of Justice, our mother agency, kung na-achieve po natin yung mga na-commit po natin na performance indicators. And I am pleased and humbled to share na 100% po ang compliance ng Bureau of Immigration 2025 and ngayon din pong first quarter of 2026, even exceeding our targets.
3: Wow. Aray.
5: Yes,
4: galing, we have galing.
5: Our targets po. At ang mga targets po na yan ay tayo po ay naka-anchor po sa target na sinet na po sa atin ng Department of Budget and Management. Kapag na-achieve na po natin yan, hindi na po natin siya pwedeng ibaba pa. For example, ng 2025, kung 96% po ng intelligence cases natin ay natatapos po natin within 60 days, hindi na po natin pwedeng ibaba yun. So, doon na po nakapeg ang ating commitment. Mm-hmm. At ma-carry over po yun sa susunod na taon. But far as, ngayon po sa ating documentation, 100% compliance 2025 at first quarter of 2026. Ongoing po kami ngayon na mangalap na mga data for the second quarter compliance.
4: Mm-hmm. Wow! At very good to hear, no? Spox Dana. Ma'am, just congratulations sa pamumuno niyo kasi nakita po natin. Pero katanungan po natin, no, sa ating, alam naman po natin, yung Bureau of Immigration ay tumutupad alinsunod sa ano, sa ating batas, sa Commonwealth Act of 163. Pero sa tingin natin ba, itong pulisiya po natin, kaya ba ma-upgrade ang mga policies kung ang foundation ng batas ay medyo outmoded na or obsolete na kasi 1940s pa ito eh. Ano po yung ano natin? Kaya pa ba nating ayusin na upgraded na hindi naman tayo umiiba sa foundation natin with the 1940 immigration law?
5: Yes, thank you, Sir Melvin. Actually, naka-anchor po tayo lagi sa CA 613 as amended kasi na ano naman po yan, na mo-modify po siya ng mga bagong legislations, laws and regulations, ano. Pero tama po kayo, may mga bagay po na mas mag-e-empower po sa ating ahensya kung talagang mapapasa na po ang ating bagong immigration modernization law. Halimbawa po nito, yung ating admin fine nakapeg pa rin po sa 500 pesos. So paano po siya magiging deterrent sa ating mga carriers, be it airlines and shipping lines, kung ganun po kababa ang admin fine. Yes po, sana rin po sa ating bagong batas, magkaroon po ng mga provisions para sa mga maayos at dignified na exclusion area. Kasi dapat po sumusunod tayo sa international standards. Ngayon po kasi wala po niyan, silent po ang C613 dyan. Pero kung maipapasok po natin, ay mas mapapaganda po, no? Kahit sila po ay mga denied entry lamang ng mga aliens. And I think one of the other concerns na mapapabuti would be the institutionalization of our immigration trust fund para mas lalo po natin ma-modernize yung Bureau of Immigration kasi limited po lagi ang fund. So sa halip po na ma-push natin ng isang programa dahil hindi po na-approve ng DBM, sa vetting po nila in terms of priorities, maghihintay pa po tayo ng ilang taon kung kailan tayo magbibigyan ng budget. But if we have the readily available immigration trust fund, mas makapag-modernize po ang Bureau of Immigration in terms of facilities and training to its personnel.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Ma'am, yes, base sa analysis ninyo, Kamusta ang performance ng BI so far?
5: Again, I will reiterate for the physical report of operations, it's 100%. That is the basis for the grant of our budget. And then in terms naman po ng completion ng ating mga proyekto, yung mga short-term projects po natin, 87% po yung achievement natin. Ano? Isa po kasi doon yung naka-on hold. Yung kaya po hindi siya nag 100%, naka-on hold po yung rationalization program because the DBM says na austerity measures tayo in support to, sa ating pong government ngayon na nag-declare nga po ng crisis. That is the scrap and build po muna ang gagawin. Although the our HRDD has paid your strides to ask for additional plantilla items for anti-fraud section, intelligence division, and MISD.
3: Ang dami nating natutunan kay Ma'am Jazz ngayong hapon, no? Pero mamaya, pagkatapos ng break, marami pa tayong malalamang updates tungkol dito sa Planning and Policy Division, of course, through the help of Ma'am Jazz. Magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalala.
6: Mas pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radio Magazine 1278. Sports Radio 918. Radio Pilipinas. Radio Publico 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas,
2: Radyo
1: Magazine 1278 AM.

0: Odyssey. 1278 AM.
1: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
2: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Kasama pa rin natin ngayong hapon, of course, yung chief ng PPD. No less, Ma'am Jasmine Jamiudin. At pagkwentuhan natin, ang iba pang mga plano ng immigration, no? Para naman natin yung pinaka yung dream natin, pinakam ng bagong immigration vision. At pag-usapan natin about sa ano, sa ISO, no? Oo, ISO certification, kasi alam naman po natin from the very start yun talaga ang naging gusto natin, ma-certify tayo as standard, no? Ma'am Jazz, tanong ko lang sa'yo, sa pagkakaalam natin ang BI, di ba, ISO certified tayo. Pakipaliwanag kung ano ang ibig sabihin at ano yung implikasyon ng ISO sa kalidad ng serbisyo na ibinibigay po ng ating Bureau of Immigration.
3: Thank you po, Spokes Melvin. Actually po, ang Bureau of Immigration ay ISO certified since 2016 hanggang ngayon. Ano po ang implikasyon na to? Ito po ay evidence ng ating organisasyon na tayo po ay ang ating po mga standards sa ating serbisyo ay internationally recognized. Bali po ang ating mga proseso, ang ating mga sistema ay sinicheck kung compliant po sa ISO 9001:2015 standards. At ang lagi pong focus ng ISO quality management system ay continual improvement. At we also champion transparency and customer satisfaction.
2: At least nakita natin, oo.
1: Alam natin na it's a long journey for the Bureau of Immigration,
2: yung
1: certification niya, and yung continuous expansion of the certification of the Bureau. Ma'am Jess, paano natin sinusustain yung ISO certification? It's a very difficult thing to do. Kasi kailangan yung mga yung mga proseso natin is up to standards. Talagang bawat detalye bubusisiin natin. How do we sustain this ISO certification for the processes of the BI?
3: Yes, thank you, Ma'am Dana. This certification is being done both internally and externally. So, internally, may tinatawag po tayong internal quality audit team. So, sila na rin po yung mga nag-a-identify ng mga opportunities for improvements, or kung meron po mga nakikitang non-conformity, sinusulat po yan sa kanilang IQA report at ina-address po yan. At sumasailalim din po tayo sa third-party audit. Sa ngayon po, ang ating third-party auditor, ang SGS Philippines. No? So, napakahaba pong proseso nito. Hindi lamang po mga documents. Talaga pong nag-random check sila sa sites. Ang actual audit po ay face-to-face. Dahil po gusto nila talagang makita that we are compliant based on the provisions of ISO 9001:2015 standards.
2: Mm-hmm, galing, no? At least nakita. Pero sa ano mo, Ma'am Jess, nakita natin na certified yung Bureau of Immigration sa ISO. Pero alam natin may mga proseso na sinasertify. Ano yung mga proseso ng immigration na tinatawag nating ISO certified?
3: Yes, thank you, Sir Melvin. Tama po yun. Para hindi tayo magbigay ng misnomer sa ating mga tagapakinig, hindi po lahat ng proseso ng Bureau of Immigration ay certified. Pero may dalawa po tayong scope. We have the original and the expanded. For the original scope po, nasa ating website din po ito. Pwede po nilang i-retrieve din sa ating ISO quality manual. We have the entry and exit formalities of foreign nationals po sa NAIA Terminals 1, 3, Mactan, Cebu International Airport, at ang extension of stay po of temporary visitors or sa TVS po ito sa main office. For the expanded scope naman po, meron po tayong 8 additional processes under the Office of the Commissioner. Ito po ang mga sumusunod: ang recall of exclusion order, inclusion and lifting of alert list based on warrants of arrest from courts, restamping of RA 7919 visa imprint, the accreditation of interested entities and their liaison officers subject to issuance of cancellation or suspension and or bar orders for cause, the provision of CCTV footage service, client feedback, implementation of Board of Commissioners approved visas, the provision of assistance and information to walk-in clientele, and nagdagdag po tayo ng 7 sites. Namely, the Bohol-Panglao International Airport, Boracay-Katiklan International Airport, Clark International Airport, Davao International Airport, Calibo, Puerto Princesa, and Zamboanga International Seaport. Doon naman po sa entry and exit formalities for foreign nationals. So, karagdagan po ito itong 8 proseso under the Office of the Commissioner at 7 pang additional sites.
1: Talagang ang ganda nun, Spokes Melvin, Ma'am Jazz, na ang daming mga proseso ng Bureau of Immigration ang at par with international standards. Talagang
2: yes,
1: it really shows the effort of the BI to ensure na maganda yung kalidad ng serbisyo na binibigay natin. Is there a need, Ma'am Jazz, or a necessity in your belief na i-expand pa ito to other processes of the Bureau sa near future?
3: Maaari po, Ma'am Dana, pero kasi tayo po ay sumusunod sa kung ano po ang priority ng ating top management. Maaari po siguro mat-expand pa sa mga hindi pa po covered na international courts. Kaya lamang po kasi may mga impediments minsan na wala pong flight operation. So, the certification would be not as meaningful, ano po. So, talagang dun sa mga full blast po ang operations, yun muna po ang pinapa-certify natin. Meron po noong nabanggit ang ating Management Information Systems Division na maaari din po nating pag-aralan yung pagpapa-certify po mismo ng ating cybersecurity and data protection framework. Dahil po sa napakaraming cybersecurity threats ngayon, no po, yung mga hacking at iba't iba pa pong modus operandi na ginagawa po ng iba't ibang sindikato.
1: Mm-hmm. Actually, nakakatakot yung mga ano ngayon eh. Yung mga external threats ngayon when it comes to cybersecurity, but ang ating Management Information Systems Division ay napaka sipag in terms of coordinating with the DICT, with the CICC at iba-iba pang mga government agencies para i-strengthen yung kapasidad ng Bureau of Immigration. Dito kasi it's a different playground already yung technologies na yan, cybersecurity na yan. And it's good that we are not just focusing our efforts on what's here locally, pati yung mga technologies in terms of cybersecurity ay tinitingnan din ng ating PPD and ng ating MISD.
2: Yes, tama ka, Spokes Dana. At talagang napaka-importante din. Dahil alam po ninyo, almost halahat ng proseso ngayon ay gumagamit na ng teknolohiya. At we want na at least ma-certify din, no? Kasi yun din po yung magiging gusto natin. May pangarap tayo, may vision tayo. Speaking about vision, Ma'am Jazz, no? Tanong lang, ang bagong immigration vision at paano natin nire-relate ito sa vision, of course, ng ating pangungulong Ferdinand Bongbormar na bagong Pilipinas.
1: Nawala si Sir Melvin. Pero I think what he is trying to say is yung parang relating the BI vision sa vision ng ating Pangulo na bagong Pilipinas. Siyempre, isang direction yan eh. How do we anchor to that?
3: Yes, thank you, Ma'am Dana and Sir Melvin. Ang bagong immigration agenda po, vision ng ating Commissioner Joel Anthony M. Biado ay nakafocus sa modernization at reform initiative, which is anchored dun po sa bagong Pilipinas governance agenda ng ating mahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. So ito po ay nakafocus sa digital transformation, streamlined processes, at sa pinatibay po, ano, bolstered or enhanced border control. Naglatag po ang ating commissioner ng perform reform agenda kung paano po natin i-undertake itong bagong immigration vision na ito. This is to perform, which stands for public service excellence, empowered personnel, robust law enforcement, Filipino first approach. We have the operational efficiency, responsive infrastructure, and modernization through technology.
1: Ang ganda nung ano ha, dun sa perform, Ma'am Jazz, ma-mention ko lang yung lalo yung Filipino first approach na gusto natin i-prioritize natin yung mga kababayan natin at kung ano yung nakakatulong sa ating mga kababayan. I think this is also one of the key messages that the president wants, that the government is here to serve the people. Priority natin yung ating mga kababayan at yung mga bagay where we're implementing policies and measures na makakatulong sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. So Ma'am Jazz, relatedly, no, ano yung mga targets or policy direction, what can we expect from the Bureau of Immigration sa mga susunod na taon?
3: Yun po. Again, we are pleased to share that we already have the approved BI Modernization Plan 2028 to 2032. Dito po, magkakaroon po ng modernization of equipment, facilities, and offices. Ipopurso po natin ang Advanced Passenger Information System at ang Passenger Name Record. Magkakaroon po ang Bureau of Immigration of Business Continuity Facility or Disaster Recovery Facility. Strengthen po natin yung mga cybersecurity infrastructure natin. At bibili po tayo ng mga LATS. Matutuwa po nito si Sir Melvin. Ang una-unahan pong bibili ng Advanced Passenger Information System Operation Center or APOC within the National Capital Region. We want to have our own DI Wardens facility kasi dito po natin na-experience talaga yung limitations na naka-DDoF-USOCRAC lamang tayo, lalo na po nung nagkaroon tayo ng mga POGO mass deportations and POGO manhunt until now. At ninanais din po ng Bureau of Immigration na magkaroon ito ng kauna-unahan niyang Regional Intelligence Operations Unit sa BARM. Isasama na po dyan ang establishment ng sariling Bonggao Immigration Border Crossing Station para po mas mapatibay po ang immigration law enforcement sa BARM. Mm-hmm. Then we will also have the funds for the capacity building po ng ating mga personnel dahil sobrang dynamic po eh ang immigration law enforcement, no, both locally and internationally. We also have the strategic plan 2026 to 2040 po. Nakalatag na din po yan. Yung long-term planning natin, nasa website na rin po natin yan. Nakalatag na po doon yung strategies. How can we get there? How to be really a modernized, no, and an agile immigration law enforcement agency.
2: Yes. Ayun, ang sarap pakinggan, lalo na yung sinabi mo na magkakaroon ng mga lote, bagong structure yung advanced passenger. At talagang pangarap naman din po natin yan na papasalamat tayo dyan. Talagang yun ang pangarap ng bawat mga kawanin ng Bureau of Immigration at the same time yung ating mga kababayan. Pero Ma'am Jazz, talagang napag-usapan natin lahat. Ang dami natin napag-usapan at medyo limitado yung oras natin. Ma'am, ano po yung last message po ninyo, mensahe po ninyo sa programang ito para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programa?
3: Salamat Sir Melvin, Ma'am Dana. Siguro for our message, ang Bureau of Immigration po ay patuloy na mag-undertake ng kanyang modernization and reform initiatives para po mas maging ma-improve po natin ang ating mga immigration processes and systems, redounding po to bolster national security and border control. Marami na pong na-achieve at marami pa po tayong i-endeavor na gagawin. We will not rest on our laurels. Patuloy po ang pagiging pagko-collaborate po namin sa local and international partners dahil imposible po kung ma-attain natin ang bagong immigration tungo sa bagong Pilipinas on our own. We need a collaboration with our partners.
1: All right. Again, thank you very much. Planning and Policy Division Chief Jasmine Madrid Hamyudin. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa at nabigyan mo kami ng maraming impormasyon ang ating mga kababayan.
2: Yes, oo.
1: Impormasyon tungkol sa mga projects ng Bureau of Immigration.
2: Yes, maraming salamat, Ma'am Jazz. Thank you so
3: welcome,
2: much.
3: Welcome, sir. Welcome, ma'am.
2: Kakataon, opo. Thank you po.
1: O, sa oy, ating mga...
2: Yes,
1: bago tayo, bago tayo magsara ng ating programa, marami tayong mga viewers and listeners na on social media. Of course, Mr. Romel Livid, nanonood sa Radyo Magazine page. At nagpapabati po from the Office of the Commissioner, Attorney Rolly, Immigration Officer Martin, and I.O. Eunice. Magandang hapon. Yes. Magandang hapon. Salamat sa pagsuporta sa ating programa.
2: Opo, batiin ko po yung palaging nagiging bahay ko pag nasa main office po ako, yung chief po ng Binok, si Sir Mario, at sa mga
1: nagtatrabaho. Sa,
2: yes, maging maraming salamat po sa pagkakataon na kayo'y palaging nagbibigay ng area or bahay kung ako'y nasa main office. Maraming salamat. At dito po nagtatapos ang ating isa na namang episode ng programang Bagong Immigration. Usapang biyahe at serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week, ha? Muli, ito po si Spokes Melvin Mabulak.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.
0: Ito ang Radyo Magazine. Radyo Magazine. 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. FM2. The Capital.

0: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ito po ang yung programang Juan Trabajo in the Afternoon. Kasi, on a Monday, June 1, unang araw ng June, dito lamang sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Medyo nagkaano lang kami ron ni Boss Orly kasi syempre sa gabi, nagta-time check muna ako. Pero ngayon, eto in the afternoon, pansamantalang humahalili kay Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords, maginin ako makakasama nyo hanggang alas 3 ng hapon sa kabuuan ng ating programa. Pag-uusapan natin mamaya-maya yung syempre yung mga kabataan natin ngayon is papasok na sa kanilang eskwela. And before that, I think by next week, June 8, tama ba? Ayun. Kasi, di ba? Sa panahon ngayon, pupunta na yung ating mga teachers, di ba? Bibisitahan nila. Actually, they are there already eh. Nandun naman sila kahit na summer break eh. No? Even if schools are on break, eh andun pa rin sila. Pero yung ika nga eh, to prepare yung mga lugar, yung kanilang mga pinupuntahan, yung kanilang facilities, eh magkakaroon ng brigada eskwela para sa pagbubukas ng eskwela for the year 2026 to 2027. So yan po ang pag-uusapan natin dito sa ating programang Juan Trabajo. Ayan. At okay, dire-diretso na tayo live via Zoom. Makakausap natin ang Chief Education Supervisor on School Governance and Operations Division ng DepEd City Schools Division Bacoor City. Ayan, si Dr. Cesar M. Mojica. Sir, magandang hapon po.
1: Magandang hapon po sa mga tagapakinig at tagapasubaybay ng Radyo Pilipinas. Sir Lords, magandang hapon po.
0: Ayan. Maraming salamat po on behalf of Miss Jamie Quinto sa kanyang programang Juan Trabajo. Anyways, Sir Cesar, may KCO po ba kayo dyan? Sabi ka na agad. Hindi, kasi mohi ka, di ba? Medyo familiar tayo doon sa KCO na. Anyways, joking aside, ito pong pag-uusapan natin, kung ano ba ang mandato ng School Governance and Operations Division, ano nga ba po ang ginagawa natin dito?
1: Apo. Ang SGODO, ang School Governance Operations Division, ay isa sa kanyang unit ang ating social mobilization and networking. At isa dito ang kanyang mandato ay ang mag-manage ng ating partnership. At isa sa partnership call natin po dito ay ang Brigada Eskwela. No, taon-taon ginagawa natin ang Brigada Eskwela na tinitipo natin ang ating mga community stakeholders, mga partners po natin upang mag-participate sa taunang Brigada Eskwela ng mga paaralan. So yun po. So under the SGOD ay dato po natin na ito ay i-manage sa tuwing sasapit ang bawat taong panuruan bilang preparasyon at paghahanda para lang sa susunod na panuruan.
0: So kailan po magsisimula?
1: Magsisimula po ito ang ating pong opening of classes, ang opening blocks ano in sa makabagong setup po o mekanismo ng ating DepEd na 3-term calendar. Magsisimula po ang opening block at ang pasisimula ng pagpasok po ay sa June 8 to 11.
0: Tama. O, tama tayo kanina. June 8 nga. Kaugnay nga po riyan, kumusta po ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Bacoor as we speak?
1: Magandang tanong po yan. Ano po? Kanina pong umaga, nagsimula po ang ating Brigada Eskwela kick-off sa isang paaralan sa ating lungsod. Ito po ay sa CBNH or City of Bacoor National High School Springville. Sa pangunguna po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Babylin M. Pangbid. Kasama po natin at kautawang po natin at dumalo sa pagtitipon ang ating pong butihing Mayor, Strike B. Revilla, at si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Kasama ang ating sangguniang panlungsod at ang ating pong mga barangay. Kasama din po, siyempre, aktibo rin po ang ating mga magulang at ang ating po pong ibang stakeholders para sa kick-off. At pagkatapos nito, no, from 7 to 9 po ito, after 9 o'clock, kanya-kanya

0: naman po at sa bayan po ang Brigada Eskwela kick-off ng lahat po ng paaralan sa buong lungsod ng Bacoor.
1: Uy, mukhang exciting yan para sa lahat. Actually, nagagalak din ako. Ako'y taga Cavite din. At naririnig mo na may preparation ng iba't ibang mga school divisions in the area for the coming opening ng at para sa ating mga learners. Sa darating na pasukan, nakahanda na po ba ang schools governance and operations division, lalo na ang ating mga guro para sa panibagong school year?
0: Opo. Ang ating pong dalawa po ang ating pinaghahandaan sa ating pagbubukas ng paaralan, ano? Sa governance side ay ito po ay masigurado po natin ang ating mga paaralan, silid aralan, pasibilidad, mga was facilities and others. Ito po ay pinaghahandaan po natin, ano po, at nag-alat po, ano, nagbigay po ng pondo ang ating butihing mayor sa pamamagitan ng Special Education Fund ng mga materyales na gagamitin sa paglilinis, sa pagpipintura, at sa lahat po. Lahat po ipinag-provide po natin, at si Kong Lani naman po ay nagbigay din ng kaukulang mga resources at mga tao na tutugon po sa hamon upang malinis, magkumpuni ng mga sirang upuan at iba pang mga bagay, ano. At katuwang din natin ang City Livelihood office na nagbigay din sila ng mga libreng gupit sa mga estudyante natin na papasok at magpa-participate, ano, yung mga magulang na malapit sa paaralan at kinakailangan nila at ng pagpapagupit ng mga bata ay sila rin po ay nag-offer nito. Ang pangalawa naman po ay ang ating mga training po natin sa ating mga guro. Siyempre, bagong curriculum ang 6, 9, 10. Opo. Kami po ay nagkaroon na ng training sa lahat ng mga guro ng grade 6, grade 9 at grade 10, natapos po ito, at ito po ay mayroong, luckily tayo po ay na-approve ng PRC sa CPD units na 14 units po, at inihanda po natin ang ating mga guro na hahawak sa ganitong grado upang pagpasok po ng June 8 ay nakahanda na po ang ating mga guro sa bagong kurikulum. At ang iba naman nating mga kasama, no, ang ating po mga punong guro ay gayon din ay binigyan po natin sila ng mga technical assistance in terms of preparation of the school. So handang-handa na po ang DepEd Bacoor City para sa pasisimula ng bagong panuruan sa taong ito.
1: Ayan, ito pinapakita natin, Sir Dr. Mojica, itong mga ilang pictures. I think ito yung mga naganap doon sa kick-off ng Brigada Eskwela. Nakita natin na in full force yung ating DepEd, ang ating Bacoor. And I think yun nga po yung nabanggit nyo kanina ng mga activities, pinapakita din dito, no? So parang galak na galak ang ating mga learners, ang ating mga magulang, and so as our teachers for the coming school year. Sa mga magulang naman po, nagkaroon ba ng meeting para matulungan ng mga guardian and students sa maging handa rin sa pagbabalik na dating school calendar?
0: Opo. Sa opening block na tinatawag po natin na from June 8 to 11, kasama po dito ang mga pagpupulong at orientasyon ng ating mga magulang para sa susunod na panuruan, upang pag-usapan din ang mga pulisiya ng paaralan at pulisiya ng kagawaran ng edukasyon para sa kapakanan ng ating mga estudyante at mga mag-aaral. Kalakip din po nito ay ang orientation, ano, lalong mahalagang mahalaga Sir Nads, ano, na malaman ng mga magulang kung paano natin i-handle ang mga kaso o tungkol sa child protection policy, dahil siyempre hindi lang naman na responsibilidad, ano, ng paaralan ang proteksyonan, mayroon din kaakibat ang mga magulang para malaman nila kung paano ang mga dapat gawin patungkol dito. So, hindi lamang din lang tungkol sa curriculum. Ang orientation natin at mga pulisiya, mahalaga ding malaman ng magulang itong tinatawag nating child protection policy. Kasama po ito sa mga orientation at iba pang mga bagay, lalo na may kinalaman sa academic and non-academic matters po ng kanilang mga mag-aaral.
1: Ayan, okay. Gaya nga po na nabanggit natin kanina, kumbaga isamot sari yung tumulong for the ano, for the kick-off ng Brigada Eskwela. Eh, may mga tupad beneficiaries din po ba na tumulong sa Brigada Eskwela sa Bacoor?
0: Opo. Ang tupad beneficiaries po natin sa Bacoor ay may kabuang 1,000.
1: Uy, okay.
0: Na 20. Ano po? Sila po ay dineploy o dinideploy po natin sa 44 na public elementary and secondary high schools including the senior high school. So more or less mga nasa 25 bawat isang paaralan ang mga tupad beneficiaries po natin ay inaasahan po natin na makakasama po natin sa ating mga paaralan. 25 ang bigit kumilang sa bawat isang paaralan.
1: Kumusta naman po yung ating paghahanda? Dahil iga nga eh, I mean just few months ago, ito nararanasan natin yung matinding init, tapos ngayon baka uulan na naman, no? Tapos the weather, yung changes ng weather natin. I think our student must adjust also. Paano din po yung paghahanda natin?
0: Ang lahat ng paaralan, no, kasama din ng Division of Bacoor, ay meron tinatawag tayong contingency planning or learning contingency plan. At dito po nakapaloob dito kung ano ang gagawin, no, ng ating paaralan sakaling sumapit ano yung critical condition sa heat waves, if I'm not mistaken, 40
1: degrees. Lalo pa sa atin diyan medyo mainit sa Cavite.
0: Yes po, lalo na po sa Cavite City. Mm. So, handa po ang mga paaralan at mayroon po tayong mga tinatawag natin na flexible learning program.
1: Ayun, okay.
0: After the learning option program, binibigyan po natin sila ng oportunidad na makapag-aral kahit po sila ay nasa kanilang mga tahanan. Ayan. Gamit ang mga learning resource materials po na available at sapat po sa lahat po ng bilang ng ating mga mag-aaral sa buong Bacoor City.
1: Oh, so meaning there's a possibility na sometimes sa bahay lang sila, sometimes mix, sometimes sa eskwelahan sila mag-aaral. Magkakaroon po ba ng adjustment period para makahabol ang mga late na nag-enroll naman o mag-enroll?
0: Opo. Under sa Upland Balik Eskwela, ano po, ang Upland Balik Eskwela ng ating kagawaran ng edukasyon, binibigyan po natin ng pagkakataong makabalik ang ating mga mag-aaral, lalo na kung galing sa probinsya o galing sa yung mga anak ng mga OFWs na babalik sa ating sa Pilipinas upang mag-aral. Binibigyan po natin sila ng pagkakataon na makapag-enroll. Kung ang enrollment po natin ay ngayon, na panahon ng Brigada Eskwela, bukod sa tinatawag nating early registration po natin ano, ng malawakan ng buong bansa, pinapayagan pa rin naman po na mag-enroll ang mga estudyante natin kahit po lumipas na no ang nakaraas na ang pagsisimula ng paaralan. Siyempre, meron lang tayong mga adjustment of course sa ating mga na-miss na kanilang mga lesson, pero yun lamang po, wag lamang lalampas sa 20% ng kabuang bilang ng number of school days ay tatanggapin.
1: Ayun, okay. So may limit din ng pagtanggap. Hindi basta lumagbas ng 20 days.
0: Opo, 20% of the number of school days. So, kung 200,
1: okay. 40. So, okay. With that, Dr. Mojica, ano po ang mensahe natin sa ating mga guro, mag-aaral, para sa darating na pasukan?
0: Maraming salamat po. So, para po sa ating mga kaguruan, sa ating mga magulang na tumatangkilik ng edukasyon sa buong Bacoor City, ang taong panuruan 2026-2027 ay isang isang na namang oportunidad sa atin upang tayo po ay maglingkod sa ating mga mag-aaral. At tayo po ay masaya upang maibigay po natin ang ating mga serbisyo at ang ating pong pagtuturo sa ating mga mag-aaral, lalo na po sa mga bata po natin na tunay na nangangailangan po ng kanilang mga pag-aaral. Dahil alam naman natin na medyo challenge tayo sa larangan ng pagbasa at matematika ayon sa ulat ng EDCOM 2. Subalit sa DepEd Bacoor City ay alam namin ng ating mga guro, kayo pong mga guro at mga magulang ay katulong po natin upang maabot po natin ang ating pangarap na wala pong maiiwang mga mag-aral sa Bacoor. Dahil hangad po natin ang lahat ng mga Bacooreño ay maging functionally literate upang sa susunod na panahon ay mapakinabang meaning ay maging isang responsabling mamamayan na hindi lamang ng Bacoor kundi ng buong Pilipinas. Kaya po sa ngalan po ng ating City Schools Division Superintendent Dr. Babylyn M. Pambid, dalangin po namin at inaasahan po namin ang pakikiisa ng komunidad, ng ating mga stakeholders, ng ating mga guro at ang ating mga punong guro. Maraming maraming salamat po. Sama-sama po tayo at tulong-tulong na ipaguyod ang edukasyon sa buong lungsod ng Bacoor. Ayan. Magandang hapon muli at maraming salamat.
1: Maraming maraming salamat. Our Chief Education Supervisor on Schools Governance and Operations Division and DepEd City Schools Division, Bacoor City, Dr. Cesar M. Mojica. Maraming salamat po sa inyong oras. Mabuhay po kayo at ingat po tayo sa darating na pasukan. Okay, yan po, nakasama natin si Dr. Mojica from City Schools Division ng Bacoor ng DepEd Department of Education. 22:23 in the afternoon. Oh, mapapa-evening na naman ako. 2:23 in the afternoon. Ayan. Sa mga kababayan po natin, syempre, no? Paghahanda na naman nila, lalo na yung mga magulang, hindi lang pinaghahanda nila yung pati na rin yung mga anak actually after a long time period of those shift, 'di ba? Dati kasi September, ngayon bumalik na naman tayo sa June. Oo, yun na naman yung paghahanda naman natin sa ating mga kababayan o sa ating mga kabataan na papasok ngayong taon. Samantala, papasukin muna natin itong nagmamadaling balita kung saan Sandigan Bayan 5th Division naglabas na ng arrest warrant laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Alamin natin ang detalye mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Marian,
3: labas na rin ang arrest warrant ang Sandigan Bayan 5th Division laban nga kay Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder o pandarambong. Ito ay may kaugnayan pa rin sa umano'y pagkakasangkot niya sa maanumalyang flood control project. Sa inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 5th Division, kabilang sa pinaaresto rin ay si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at tatlo pang dating DPWH officials. Non-bailable ang kasong blunder, kaya naman posibleng diretso sa detention facility ang senador sa oras na maisilbi ang arrest warrant at siya ay maibalik sa Sandigan Bayan. Matatandaang nitong Biyernes, nagtungo rin sa Sandigan Bayan si Senator Estrada para maghain ng bail sa harap naman na kasong graft. Kinumpirma na rin ang camp protocol na naghain na sila ng motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para questionin ang mga kasong plunder at graft na inihain labas sa kanya. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Radyo Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
1: Report. Mula sa Digan Bayan, maraming salamat, Marian Bastasa. 2:25 in the afternoon, magbabalik po ang One Trabaho.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. #panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:31 in the afternoon at kasama niyo ako yung lingkod Nords Maguindanao sa pansamantalang humahalili kay Ms. Jamie Quinto sa inyong programang One Trabaho. At syempre, tuloy-tuloy tayo. Balita naman, usapin sa economic priorities at bilateral trade matters na nilalakay ng Pilipinas at US ngayong araw. Malamalakanyang alamin natin ang detalye kay Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naging produktibo ang pag-uusap sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio ngayong araw. Ayon sa Pangulo, ilan sa mga napag-usapan ang mga critical na regional at economic priority ng dalawang bansa, kabilang rin sa mga natalakay, ang bilateral trade matters ng Pilipinas at Estados Unidos. Sabi ni Pangulo Marcos, kapwa nila ginamit ang pagkakataon upang pagtibayin ang commitment ng Pilipinas at U.S. sa pagpapatatagpa ng balikatan ng dalawang bansa, gayon rin ang pagsusulong ng kapwa-interes ng Washington at Maynila. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Raquel Bayan. Samantala, DSWD nagbigay ng paunang ayuda sa mga biktima ng road crash sa Benguet. Detalye naman ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ray.
15: Nagkaloob na ng paunang tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pasaherong nasangkot sa aksidente ng dalawang bus ng Victory Liner at isang SUV sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet noong Sabado. Batay sa ulat ng DSWD Cordillera, umabot sa 93 pasahero ang naapektuhan ng insidente. Sa bilang na ito, 77 ang dinala sa Baguio General Hospital at Medical Center, habang 16 naman ang isinugod sa La Union Medical Center. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, karamihan sa mga pasyente ay nakauwi na matapos mabigyan ng paunang lunas, habang may ilan pang nanatiling naka-confine. Isa ang nasawi dahil sa tinamong pinsala. Kaagad na nagsagawa ng assessment at validation ang mga social worker upang matukoy ang pangangailangan ng mga biktima. Sa ngayon, nakapagbigay na ang ahensya ng kabuuang 55,000 pisong medical assistance sa 11 pasyente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Tiniyak ng DSWD na magpapatuloy ang pagbibigay na tulong at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para sa mga naapektuhan ng aksidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Dumako naman tayo sa mga balita natin mula naman sa probinsya sa Tugiraw. Komprehensibong reintegration support na ilapit sa mga returning OFW sa Isabela. DMW Secretary Kakdak pinangunahan ang pagkakaloob ng tulong. Mula RP Tugiraw, alamin natin live na live kay April Racho.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: April?
16: Yes, sa sumugda na ilang serya ng repatriation activities ng pamahalaang bunsod ng iba't ibang sitwasyon sa ibang mga bansa, iba't ibang serbisyo at programa ang nailapit sa mga returning overseas Filipino worker o OFW sa lalawigan ng Isabela. Pinangunahan mismo ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang naturang aktibidad na pinamagatang bayanihan para sa balikbayang manggagawa na inisyatiba ng nabuong Regional Reintegration Network. Ang naturang network ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, halaan mga LGU at pribadong sektor sa layuning matulungan at mabigyan ng reintegration support ang mga nagbabalik na OFW ng iba na apektuhan ang nagpapatuloy pa rin tensyon sa Middle East. Ayon kay Secretary Kakdak, ang inisyatiba nilang ito ay alinsunod sa naging atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makaraan ng repatriation efforts ng gobyerno. Kailangan na ngayong matugunan ang hamong kinakaharap ng mga nagsiuwian nating mga kababayan. Kabilang sa mga serbisyo ang pag-aalok ng libo-libong trabaho sa local and overseas job fair at mayroon pang government service caravan kung saan nagkaroon ng direktang access sa mga serbisyo ng government agency sa mga OFW at kanilang pamilya. Maliban sa mga alok na trabaho, nakapamudmud pa ang DMWD o DMW ng mahigit 10.3 million pesos halaga ng tulong sa mga repatriated OFW. Sa huli na isagawa ang pagpipirma sa Memorandum of Agreement bilang pag-institutionalize at pagtitiyak sa pagpapatuloy ng serbisyo ng Regional Reintegration Network na binubuo ng 15 ahensya ng pamahalaan at 15 ring higher education institutions. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
1: Eh, maraming salamat, April. 2:36 in the afternoon. Kung kayo po ay bumibiyahe kanina, I think nakita nyo na ang ang yung ulap eh medyo makulimlim na. Oo, dahil medyo mararamdaman na natin sa mga susunod na panahon. Kung in the past few weeks ay medyo mainit-init, eh ngayon, ako, salubungin na natin ay medyo maulan. Ilang areas actually is mabaha na. So ingat po kayo, better yet set your alarms, no, kung saan yung mga areas na pwedeng umulan. Automatic naman eh, if you would set it, makikita mo. Anyways, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga bansa. Dapat magsama-sama laban sa epekto ng climate change. Ito na nga, pinag-uusapan natin sa kalusugan. Ayan, kalusugan naman. Ayon sa DOH. Alamin natin ang detalye mula kay DK Zarate.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: DK.
18: At nagpadala ng malakas na panawagan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa World Health Assembly ang mensahe na hindi dapat naghihintay lamang ang mga bansa sa pagdating ng mga makabagong solusyon para sa klima at kalusugan, at kailangan itong aktibong likhain at paunlarin na ngayon pa lamang. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabahagi ng mga ebidensya, matibay na political will at sama-samang pananagutan ang mga pangunahing kasangkapan upang mabago ang pandaigdigang kahinaan o kahinatnan ng mga epekto ng climate change tungo sa pangmatagalang katatagan at resiliency. Madalas nila nananatiling magkakiwalay ang mga hakbang para sa climate action, at kapag ang pagsukat ng emission at papapatupad ng mga mitigation commitment ay ginawa ng hiwa-hiwalay, nagkakaroon ng critical na pwersa o leakage point na nagpapahina sa kakayahan ng isang bansa na nahirapan sa naharapin ang mga panganib dulot ng pagbabago sa klima. Dito sa Pilipinas, aktibong tinutugunan ito ng Department of Health. Pinapangunahan ito ng mga pambansang hakbang upang sukatin ang mga greenhouse gas emission at direktang epekto nito sa kalusugan sa publiko. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, DK Zarate. Siyempre, isa po yan sa tinututukan din talaga ng DOH. I mean, what's the relation? Because tayo po, etong ang Pilipinas ay kumbaga tayo yung receiver ng climate change effect, ng climate change actually. Kaya tayo always ang explanation ng experts is dahil nandoon tayo sa sentro, diba? Equator, at doon na iipon lahat ng karamihan ng maiinit na hangin, kaya naman ito laging may bagyo in your area. Anyways, eto, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Mahigit 85,000 individual na apektuhan ng pananalasa ng bagyong Domeng ayon sa NDRRMC. Live ihatid sa atin ang balitang yan ni Diane Lear.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Dayan.
19: Yes, Nord, sa kapagtala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ng 17,059 na mga pamilya o katumbas ng 85,295 na mga individual na apektado ng pananalasa ng bagyong Domeng sa Barm. Ang nasabing bilang ay mula sa 37 na barangays sa rehiyon kung saan lahat ng mga apektado ay mas piniling manatili sa kani-kanilang tahanan at kamag-anak. Sa ngayon, may mga lugar pa rin na lubog sa baha at patuloy na inaabot ng tulong ng pamahalaan. Nakapagtala din ng NDRRMC ng 3.4 million na pinsala sa imprastruktura sa Barm dahil pa rin sa epekto ng bagyong Domeng. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan o nawawala sa pananalasa ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Diane Lear. Sabi na nga eh, 'di ba? Dapat na talaga tayo maganda. Nandiyan pa si Domeng, nandiyan pa si climate change. Halos lahat na receiver tayo sa ating area, lalo na sa Mindanao, Visayas. 'Yan. Kung this past few weeks eh medyo mainit-init na nararamdaman natin in the areas of Visayas and Mindanao, tuloy-tuloy yung pag-uulan. Kaya nga doon sa balita kanina, medyo 85,000, that's a big number na naapektuhan. Most in the area of BARMM. So always po tayo ready. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 2:41 in the afternoon, rehabilitasyon ng spillway sa barangay Hatian sa Cebuco, Zamboanga del Norte. Natapos na ng DPWH Zamboanga del Norte 4th District Engineering Office. Para sa detalye ng balitang yan mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
20: Yes, sir. Datapos na ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Buanga del Norte, 4th District Engineering Office, ang rehabilitasyon ng spillway at approach nito sa may barangay Hatian sa bayan ng Sibuko sa Buanga del Norte. Dahil sa naturang inisyatiba, ang mga residente ng barangay Hatian kasama ang mga kalapit na komunidad ay nagtatamasa na ngayon ng mas ligtas, mas mabilis at mas maasahang daan kasunod ng pagkakakumpleto ng proyekto. Ang proyekto ay nagpapabuti sa konektibidad sa lugar, nagpapadali sa epesyenteng transportasyon ng mga kalakal at serbisyo habang nagbibigay ng mas maasahang ruta lalo na sa masamang panahon. Ipinahayag ng mga lokal na residente ang kanilang pasasalamat sa DPWH dahil sa naturang proyekto at ipinahagi na ang paglalakbay ay naging mas ligtas at maginhawa lalo na tuwing malakas ang ulan kung saan madalas ay mahirap ang pagdaan. Alinsunod sa natatapos na proyekto, muling pinagtibay ng DPWH ang commitment ito na maghatid ng mga dekalidad na imprastruktura para sa kaligtasan ng publiko, magpapalakas sa aksesibilidad at magpapabuti sa pangkalahatang kalidad ng buhay ng mga komunidad sa buong Zamboanga Peninsula. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: 2:43 in the evening, ay evening, afternoon, sabi sa'yo Norge, afternoon na tayo. Okay, maraming salamat Leslie Cubol. Samantala, 2:43, magbabalik po ang inyong programang Juan Trabaho.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
23: Mano po!
22: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: This is a public service announcement.
25: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili,
26: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin,
26: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement.
29: Public service announcement
28: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: Pinalakas, pinalawak.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
33: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
34: World Service Sports Radio.
35: Ang tagintig ng FM
36: at lakas ng AM
37: sa iisang himpilan.
38: Pinagsanib na puwersa
39: para sa mas malawak na
40: serbisyo publiko.
41: Radyo Magazine 1278.
42: Sports Radio 918.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko
45: 738.
46: At Radyo Pilipinas World Service.
47: Mapapakinggan na
48: sa Capital 104.3 FM.
49: Capital 104.3
50: the AM and FM collab.
51: Sa Capital 104.3 FM.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo Pilipinas
54: and Capital 104.3 collab.
55: Radyo Pilipinas is on Viber.
56: Viber.
55: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
56: Receive credible news and information.
55: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
56: Stay on track
55: with Radyo Pilipinas on Viber.
56: Viber.
55: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
55: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:47 in the afternoon at nagbabalik po tayo sa ating programang One Trabaho sa ngalan ni Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords Maguindanao. At yun nga po sa ating mga kababayan dyan, lalo pat sa ating mga magulang na magre-ready na na kanilang mga, kanina nakausap natin si Dr. Mojica from DepEd Bacoor City na kung saan ay yung kanilang paghahanda ay puspusan at tuloy-tuloy kasama ang iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at national and government and private organizations. Ayan, kanina nakausap natin sila, meron pang libreng pagupit, yung mga tupad beneficiaries ay sumasali pa sa kanilang mga programa. Kaya naman, I mean, parents also can join yung mga brigada, eskwela na mga programa. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Sanib puwersa ang mga otoridad sa pag-aapula ng sunog sa Daraga Food Park na matatagpuan sa Zone 4, Barangay Sagpon, Daraga Albay ngayong hapon. Mula Albay, live yahatid sa atin ang balitang yan ni Diana Mendez.
55: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
1: Magandang hapon. Narito tayo sa food park. Kapitulian dito tayo sa matatagpuan to sa Barangay Sagpon, Daraga Albay, saan nagkaroon na pag-isang sunog.
0: Okay, medyo challenging lang yung ating linya with Diana Mendez. Mamaya po, try natin na balikan siya para makakuha tayo. Ito'y patungkol sa ng mga nasunog na area sa may food park dyan sa may Daraga Albay. Alamin natin ang detalye niyan mula sa ating Radyo Pilipinas reporter sa Daraga Albay. Maya-maya lang habang ibinabalik natin yung ating connection with her. Okay, balikin na natin si Diana. Diana? Diana? Yes, Diana, go ahead.
55: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Diana.
1: Magandang hapon, Sir Nords. Kasalukuyan na tayo nandito sa Barangay Sagpon, Daraga Albay, dito sa bahagi ng Daraga Food Park, kung saan patuloy pa rin ang pag-responde o pag-aapula ng sunog dito sa Bandang Daraga Food Park. Tulong-tulong o sanipwersa ang mga kawaninang BFP at mga kapulisan dito. Narito ang iba't ibang station na mula dito sa lalawigan ng Albay at marami ring naka-standby dito na mga fire trucks, no? Tulong-tulong sila dito sa pagbuhos ng mga tubig. Kung makikita o mali-describe ko lang ang itsura dito ng Daraga Food Park, halos talagang sunog na itong mga stalls na narito, no? Sira-sira na kung titignan natin. And sa ngayon, wala pang informasyon na patungkol sa dahilan na kung bakit naganap itong sunog na ito. At yun nga, sa mga oras na ito, patuloy pa rin ang pagtutulong ng mga otoridad
0: Diana,
1: dito sa pag-aapula ng sunog.
0: Diana, puntahan ba yan ng mga turista yung food park na yan? Ano yung mga nandyan?
1: Andito sa food park na ito, no, kainan ito, may ibang food stalls na narito and talagang pinupuntahan ito ng mga residente o kaya naman turista.
0: Wala ba nasaktan o kaya ay naibalitang injured sa pangyayaring dyan?
1: So ngayon, wala namang naitalang injured o casualty dito sa nakakita na kausap nating residente. Agad na humingi ng tulong nang makitang may nadaganap na tulong dito. At agad naman itong napuntahan ng mga kawani ng BFP and PNP.
0: Okay, walang alarm level na dineklara ang BFP so far? Wala pa?
1: Actually, for now, wala pa naman.
0: Okay.
1: And mamaya, makukuha natin yung full details regarding dito. So, ngayon, okay. Hindi pa pwedeng magpa-interview yung mismong focal person ng BFP o kaya naman ng PNP.
0: Okay. Sige, babalikan ka namin na dyan, Diana. Sige, maraming salamat. Ingat dyan.
1: Maraming salamat pa sa Bagong Pilipinas. Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ayan, kasalukuyan po may nasusunod na food park sa may area ng Dalaga Albay ayon sa ating tagapagbalita na si Diana Mendez. Samantala, nais mo ba maging bahagi ng procurement service ng Department of Budget and Management? Good news mga kahuan, trabaho dahil ang procurement service ng DBM ay naghahanap ng Procurement Management Officers 1 and 2, Procurement Manager Officer 4, Administrative Officers 2 and 3, Administrative Assistant 5 at Administrative Assistant 2. Sa regional office naman nila sa Coronadal City, naghahanap ng Administrative Aid Number 6. Sa mga interesado mag-apply sa ay kailangang i-accomplish ang PSDBM Online Applicant Profile Preference, kailangan din magpasa ng Letter of Intent addressed to Jen Maris S. Etridicho Kaong, Executive Director 5 ng Procurement Service ng DBM, RR Road, Cristobal Street, Paco, Manila. Ang deadline ng submission ng application ay June 6, 2026. Para sa iba pang detalye, maaaring bisitahin ang philjobs.gov.ph/homes/index.php/about-ps/careers. Happy job hunting, mga kahuan, trabaho! At dyan na po, nagtatapos ang ating programa for the afternoon. Like I said, sa ngalan ni Miss Jamie Quinto, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lagi nating kasama. Mga katuwang natin for this afternoon din sa ating Master Control, si Miss Joy Timidan, Orly Lopez, at syempre sa production side, si Jobel Lustre, Isabel Silang, at si May Vidana. Maraming salamat sa ngalan ni Jamie Quinto. Ako po yung lingkod, Nords Maguindanao. At ito po yung programang Juan Trabaho. Oras 2:55. Balita po, iyan sa inyo ni Albert Sebastian.
55: Juan Trabaho. Juan Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
2: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
55: Collab. 104.3 FM2. The Capital.

0: ang Radio Magazine.
1: Radio Magazine.
0: 1278. Dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
6: Suave.
9: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo
9: Magazine.
6: 1278 AM.
10: Mga Mars, Mom Cheese, pati mga Pop Cheese na Mom Cheese at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
11: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa Radyo Magazine 1278. Ganun din sa Capital 104.3. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
12: Marinela. Sa Radyo Magazine at The Capital FM.
11: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At para naman sa ating FM Technical Engineer, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow din po kami ano, sa lahat ng social media platforms.
13: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Ganun na rin po, paki-download ang ating PBS, ang ating mobile app na PBS Receiver.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
21: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
21: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: At ngayong araw po na ito ay may panauhin tayo, ano? Makakapanayam natin ngayon, ano? Ang CEO owner po ng Shiloh 777 Solutions. Ang kumpanya pong nasa likod ng New You Collagen Drink. Aalamin po natin, ano? Ano yung kanyang naging inspirasyon, ang kanyang kwento sa likod ng pagbuo ng produkto. At yung mga aral na kanyang natutunan sa pagpapatakbo po ano, ng isang matagumpay na negosyo sa industriya ng wellness at beauty. Makakasama po natin si Miss Marian Diaz. Magandang hapon, ma'am.
22: Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marinela, at sa lahat ng mga viewers and listeners ng inyong programa. Good afternoon, everyone.
11: Maraming salamat po no, sa pagpapaunlak kahit mabilisang paanyaya lang ito. Ano?
22: Our pleasure po, Ma'am Marinela.
11: Magsisimula na po tayo ng ating kwentuhan, ano, Ma'am Marian. Ano po ba no, ang inyong naging inspirasyon ano, para simulan itong Shiloh 777 Solutions? Ano? At ano po itong New You Collagen Drink?
22: Okay po. Para sa po sa karagdagang kaalaman ng nakakarami. Kasi ngayon, pag narinig natin ng collagen, ang unang pumapasok agad sa isip natin, pampaputi, pampaganda. So, nalilimit yung kaalaman natin on the real benefits of collagen sa katawan natin. So, just a little bit history or background kung bakit po kami napunta sa ganitong negosyo. IT person po ako by profession. Mm. So, nagsimula po ang Shiloh. It was incorporated in 2023. Nagsimula po kami ang company namin as a marketing arm of a US-based software developer company na nagmamarket po for the operations and management of businesses related to beauty. Any business po na maisip nyo na related sa health, beauty, and wellness, yun po yung target market namin at that time. So, post-pandemic po, everything has become digitalized, pati po yung pagpunta, yung pag-schedule ng appointment. So, doon po kami nag-focus. Mm-hmm. And during one of our courtesy call visits sa aming pong client at that time, di ba po, pag magpupunta kayo sa isang service salon or let's say, kahit ano pong beauty-related na business, while waiting for your turn, they would offer you something to drink. Mm-hmm. Di ba po? So, doon po kami nagka-idea kasi that was one thing, one common denominator na nakikita namin na practice sa lahat po ng aming subscribers at that time. Mm-hmm. So, I thought of coming up with a unique drink na pwede po namin i-offer sa amin lang pong client. It was just an idea for a limited market at that time. Para naman they have something unique to offer to their clients.

0: collagen sa body. Ano po yung ginagawa ng collagen? Ang collagen po, ito po yung nag-strengthen ng structure ng body natin. Yung mga joints, tendons, ligaments natin, siya po yung nag-strengthen. So, to help us, you know, in our movement na maging flexible tayo, mobile as we age. Mm-hmm. So, and then, nung nagkaroon din po kami ng during our R&D, nakita rin po namin na marami pong nagkakaroon ng mga, yung mga lifestyle diseases po na at that time, it's a big consideration kasi bata pa lang, diabetic na, or yung iba naman, bata pa lang, dinadialysis na. So, maybe because of their lifestyle and maybe their addiction to mga beverages or food na hindi natin alam nakaka-damage ng body. Mm-hmm. And that inspired us to come up with this unique drink na magugustuhan ng Filipino market and at the same time, healthy rin at makakatulong sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Ma'am, may dalawang flavor ito, ano? Banana, yes, and strawberry ba? Tama ba ako?
0: Lychee po.
1: Ah, lychee.
0: Banana, okay. Yes, banana and lychee flavor po.
1: Mm-hmm. So, ayan talagang pang Pinoy, ano? Banana and lychee, ano? Ma'am, yes, ano, ito po bang new collagen drink ay pwede po ito sa lahat ng edad? Mapabata, matanda, senior? Okay lang po ba ito or may age bracket po ito nga po pwedeng uminom lamang?
0: We do not recommend po to sa mga bata, sa mga buntis, mm-mm, o mga lactating or nursing moms kasi meron po ditong actives na nakakatulong sa weight management. Mm-hmm. So meron po siyang active, it's a fruit extract na ma-inhibit po or masusuppress yung appetite natin to crave for foods in between meals.
1: Oh.
0: That's why we don't recommend to children kasi they need all the nutrients that their body need. Oh. So kung sa atin, let's say kung medyo teenagers na and medyo problematic na ang weight management, this is a perfect drink din po para sa kanila.
1: Ayun, ano, hindi lang sabing, nabanggit nyo po, ano, hindi ba pag sinabing collagen, ang unang pumapasok sa ating isipan, pampaputi. Mm-hmm. O hindi lang pala ito pampaputi, ano? Pwede rin itong makatulong sa mga, may mga problema, no? Sa kanilang weight, ano? Nako, isa na tayo dyan. So, tamang-tama din po pala ito, ano? Puputi ka na, sexy ka pa, hindi ba?
0: Kaya naman po, nagkakaroon ng ganong effect sa ating skin. Kasi the collagen hydrates our skin. So, pag hydrated po ang skin, plump up po siya. Mm-hmm. So, nai-stretch siya somehow. Kaya it delays the early signs of fine wrinkles and yung mga ating early signs of aging.
1: Oh.
0: Yes.
1: Mm-hmm. At ma'am, ano, bukod sa mga nabanggit mo, ano pa po ba ang kaibahan nito, no? Itong inyong collagen drink, ano, kung ikukumpara po sa ibang produkto sa merkado?
0: Unang-una po, ma'am, ang aming produkto ay gumamit po kami ng stevia as a sweetener.
1: Mm-hmm.
0: Basically, ang Philippines po, sweet tooth yan eh. So, they would really look for some products na masasatisfy nila yung craving for the sweetness. That's why we don't use sugar or refined sugar, contrary po sa lahat ng ibang mga beverages, but ours we use stevia po as sweetener. And at the same time, ang products po natin ay FDA certified, halal certified. So safe po tayo sa standards para sa quality and efficacy ng product.
1: Ayun naman, ano, nabanggit na ni Ma'am ang benefits at effect nitong New You Collagen Drink, ano? Ma'am, nung kayo po'y nagsisimula pa lang nito, ilang years na po ito, ma'am? Kailan nga ulit po nagsimula ito?
0: Nag-launch po kami, ma'am, ng early 2024.
1: Oh, yan. Early 2024. So, mga 2 years na po, ano?
0: Opo. Isang produkto pa lang at that time.
1: Ma'am, ano, nung kayo po'y nagsisimula hanggang sa kasalukuyan, ano po kaya yung mga naranasan yung mga challenges, ano, sa pagbuo nitong produkto na ito at paano nyo naman po ito nalampasan?
0: I remember one of the biggest challenges po na kinaharap namin is yung how to compete with the large known brands. Kasi ito po yung talagang para sa isang nagsisimula pa lang, ito po normally yung challenge o hurdle. Kasi they can, yung mga big companies or corporation, they can

0: afford to engage yung mga malalaking influencer and celebrities to promote their products.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kami naman po, ang ginawa po naming strategy, nag-focus po kami sa health benefits ng produkto. Kasi ngayon po, ano, yung awareness to for a healthy lifestyle, active lifestyle, mas dumami po. So, ito po yung ginamit naming opportunity na to really look into the health benefits of the product. And then, nakikipag-partner kami sa mga organizations, both government and private corporation, to promote their wellness program for their staff. So, yung mga active po na nagpapa different sports activity, kahit pa Zumba pa yan, kahit mga marathon, even pickleball, doon po kami na ano, very aggressive in partnering with them para kahit po yung mga maliliit pong company, they get to know our product para matutry din nila.
1: Ayun, ano, napakaganda nun, ano. At ma'am, ano, paano nyo naman po, ano, sinisigurado na talaga namang safe, de kalidad ang inyong produkto, no? Nabanggit nyo na nga kanina, no? FDA approved po ito.
0: Yes, ma'am. Ma'am, yung being certified by FDA, that already gives us a confidence na pumasa ito sa isang standard na approved ng isang institusyon para po ma-ensure that the public are consuming legit and effective product. And then, kami rin po, meron po kami rin constant monitoring on our products para po mas ma-guarantee natin yung security and safety consumption ng ating market.
1: Kasi isa talaga sa pinakamahalaga yan, eh, no? Diba? Ayan, iniinom po natin. So, kinukonsume correct natin, ano? So, talagang dapat, eh, sigurado po, ano, ang ating mga kababayan, ano? At yes, mama, no, ngayon, alam naman natin na talagang digital world na ngayon, ano? Gaano naman po kalaki, ano, ang naging papel sa inyo ng marketing at social media sa pag-usbong ng inyong negosyo?
0: Ay ma'am, napakalaki pong nitong tulong para sa mga nagsisimula. Kasi alam naman po natin kung how expensive, di ba, yung mga nagpakakaroon ng mga advertisements. So, dito po, through the use of social media, nagkaroon po ng ingay yung produkto. And at the same time, we get to be recognized and acknowledged by different organization. Napakadali po ng communication with the use of technology. So, hanggang ngayon, gamitin lang po natin ng tama itong mga tools na ito in promoting our products. Napakalaki pong itulong na ito.
1: Hindi katulad nung araw, ano ma'am, talagang kung magpa-ads, gaano kamahal, hindi ba?
0: Opo, yung mga paid advertisements in newspapers or in television, so even over the radio, talaga pong quite challenging. But with this social media na everyone has an access into diba, different social media platforms, even the selling po, yung pagbebenta, malaking po tulong para sa startup entrepreneurs na katulad po namin.
1: Oo, online na ang labanan din ngayon, eh, hindi po ba? At ma'am, ano, paano nyo naman po, ano, hinahawakan, ano, yung competition sa industriya, lalo wellness and beauty, ano, supplements, alam naman natin na mapalalaki or mapababae, eh talaga namang napaka, sabi nga, eh vanidosa, ano?
0: Yes, ma'am, totoo po yan. So, ang market po talaga natin is both for private, male and female, ano? So, maging active lang po tayo. That's what we've been doing. Active po, very visible sa mga events. Even mga bazaars, very active po kami niyan. Kasi I would say that we are the first in the Philippines to promote a collagen drink na ready to drink. Parang collagen on the go nga po yung aming tagline. So, yeah, available siya in pouches, but at the same time, pag nag-join po kami at visible kami sa ibang mga activities, sports-related activities, mabibili rin po nila yan ng ready to drink na collagen. Kasi pinoposition po namin yun as healthier alternatives to sodas and fruit juices na karamihan sa kanila is very high in sugar.
1: Opo, ayan. Ang gamit nila, ma'am, is stevia, yan, no?
0: Yes, so, po, ma'am.
1: So, ayun. Yung mga pouches niyo, ma'am, 'di ba parang nakita ko is parang isang stick, ano? Yung bang isang stick na 'yon is parang isang glass ng water, ganun lang ba ang timplahan noon? Very simple lang ba pagka 'yon ay tinimpla po?
0: Oh, yes, ma'am. Napakadali po, imimix lang po 'to sa water, wala na pong ia-add. Basta yung nakikita niyo po sa background ko, yun po yung pouches. It has 10 sachets, yung stick type siya na sachets. Mm-hmm. Na good for one consumption na yon. You may take it once a day or twice a day for adults kasi iba na po yung collagen requirements ng body natin as we age. So, imimix lang po natin yung isang stick type na sachet into 250 to 300 ml of water, plain water. Best po kung malamig po yung tubig or dadagdagan pa natin ng ice kasi fruity po yung flavors natin. So, napaka-convenient po. Yeah, easy to carry po.
1: Ayun naman. At syempre po, nabanggit nyo yung ganyan, ano? Easy to carry, easy to prepare. Syempre po, ang tanong ng ating madlang people is, gaano po ba ito ka-affordable?
0: Ay, murang-mura po to, ma'am. At least, mura in a sense na can afford even ang ating mga full-time housewives. Mm-hmm. So, sa isa pong pouch, ang SRP natin is 375 pesos. So, may 10 sticks na po siya. Good for 10 days. But if you are adults, we recommend that you take twice a day po. Dahil iba na po yung requirements ng body natin for collagen. Mm-hmm. So, very competitive po yung price natin. And it's a drink, a refreshing drink na we're pretty sure na magugustuhan nyo. Kasi atunto sa Filipino taste and at the same time, makukuha po yung requirements ng body natin to improve our mobility and flexibility as we age.
1: Ayun, ano, sa murang halaga, talaga namang makukuha nyo yung mga kailangang supplements. Ano, hindi katulad doon sa ibang soft drinks ano, na talaga namang puro sugar. Sabi nga ni ma'am, kanila ang gamit nila is stevia. At ma'am, ano, nabanggit nyo, ito ay halos 2 years na. No? May plano po ba kayo na magdagdag ng iba pang products bukod po dito sa collagen drink?
0: Yes, ma'am. This year po, maglo-launch po kami another product. Hopefully to have it launched ng bare months in time for the Christmas holiday. So, we're still completing po ang aming compliances with FDA. So, yeah, but we are targeting to have it launched on or before the bare months po. So, magkakaroon na lang po kami ng panibagong product within the year.
1: Ayan, aabangan
0: namin something yan. Something for our public to watch out for.
1: Ayan, isa po kami sa mag-aabang niyan. At sana dito rin po, ma-i-announce natin, ano, tulad dito, ayan, meron tayong new U collagen drink. At sa susunod, bare months daw, aabangan natin yan, i-announce natin ano kaya yung karagdagang produkto, ano, ng Shiloh 77 Solutions. At mama, no, saan po ba ito mabibili? Saan po ito, meron na po ba kayo sa mga online? Go ahead,
0: yes,
1: po.
0: Ma'am. Yeah, yes, ma'am Marinella. Right now, available po kami sa different online selling platforms. Mm-hmm. Sa Lazada, TikTok, Shopee, even you can PM us sa Facebook and Instagram. So, madali po kaming makontakt. We have also our distributors and resellers nationwide. We have our partner also in Mindanao. Yung kung familiar po sila, merong Amesco Drug Stores in Mindanao. Meron po silang physical stores. I believe more than 30 physical drug stores in Mindanao. So, they can find our products there.
1: Ayun. At tumatanggap din po ba kayo ng reseller? Nabanggit ni ma'am, may mga reseller o baka kayo interesadong mag-reseller?
0: Yes, ma'am. Oh, open po kami to partner with our those interested po na maging distributors and resellers. Especially po yung mga resellers natin dyan sa Visayas region. Kasi ngayon po, meron po kami mga orders or demands from that area. Mm-mm. Like Cebu, Bacolod, meron po yun. So, we wish to bring our products, yung presence po ng products, para makatulong din po dun sa mga gusto pong mag-avail ng aming produkto in those areas. Very open po kami sa partnership with our resellers.
1: Ayun, sa mga nakikinig dyan, gusto nang gumanda, gusto pang mag-kumita, no? Ayan, message lang kayo, no? At ma'am, panghuli po, ano pong maipapayo nyo, no? Lalo sa mga kabataan na nais din magsimula, ano, ng kanilang sariling negosyo.
0: Aho, sa lahat po ng mga nag-iisip na magsimula ng negosyo, so wala pong maliit o malaki sa negosyo dahil pare-pareho pong effort ang binibigay natin dito. Ang importante po ay maniwala tayo sa produkto, bigay po natin kung ano yung makakaya natin, and i-prepare po natin yung sarili natin for all the challenges and learn from it. Hindi po to automatic na overnight, ano, maging smooth sailing, especially sa mga nagdenegosyo, but trusting in the Lord and then give our best. And then, uulitin ko, maniwala po tayo sa produkto. And then, it will surely come a time na mag-reap po tayo ng reward for that effort. Tuloy lang po, tuloy-tuloy lang po. And then, be visible. Ito, sa ganito pong mga platform or opportunity to promote our product, grab it. Na wag po tayo magpapalagpas ng ganitong opportunity. Kasi marami naman po sa kababayan natin ang willing din pong tulungan yung mga starting or mga beginner po when it comes to entrepreneurship.
1: Ayun, ako, maraming salamat po, Ma'am Marian Diaz, ano, ang CEO at owner ng Shiloh 77 Solutions. New You Collagen Drink, ano, kung gusto niyong gumanda at kumita, eto, si Ma'am Marian lang ang inyong hanapin, ano. Muli po, maraming salamat sa oras at impormasyon na inyong ibinahagi po dito sa aming programang Home Eco Nanay. At good luck po, ano, sa inyong iba pang produkto na ilo-launch. Sana po kasama kami sa launching nyo. Ano? Magbabalik po sana si Mama Marian sa ating programa pag nag-launch na sila this December. Kung ano man yon, antabayanan po natin. Maraming salamat po!
0: Thank you po, Ma'am Marinela, at sa lahat po ng mga listeners and sa entire team po ninyo. Mabuhay po kayo.
1: Ay, baka ma'am, may nais kayong batiin. Ako kay Sis Evelyn pala. Ako, maraming salamat. Baka po may babatiin kayo. Go ahead, ma'am.
0: Sa lahat po ng mga distributors and resellers natin, tuloy-tuloy lang. So excited po kami to share with you for another product that will be launched very soon ng New You Collagen Drink. And ngayon pa lang, thank you na kay Ma'am Marinela for the opportunity na i-launch namin sa programa ninyo
1: po
0: ang aming pong new product. So sa lahat po ng mga resellers and distributors, punta lang po kayo sa Facebook page namin para malaman nyo po yung details. We are very much welcoming and glad para po maging ka-partner ninyo sa pagsisimula ng inyong negosyo. Maraming pong salamat.
1: Thank you po kay Ma'am Marian Diaz, ang New You Collagen Drink. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Wais na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Para sa Wais Tips ni Nanay. Ang buhay estudyante po, hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito din ay puno ng mga pagkakataon para matuto at umunlad. Pero kasama rin dito yung iba't ibang hamon at responsibilidad at mga desisyong maaaring makaapekto sa kanilang kinabukasan. Mula sa pag-aaral, pagsusulit, hanggang sa mga personal na suliranin at pagpaplano para sa hinaharap. Maraming bagay ang maaaring magdulot ng stress. Lalo na ito, pasukan na naman, ano-ano ba yung mga stress ng ating mga estudyante? Siyempre, unang-una dyan yung mga exam, yung quiz. Dahil dito, kadalasang nasusukat yung kanilang natutunan at nakasalalay ang kanilang grado. So talagang nakaka-stress yan, Lalo pagka nakatutok ang magulang, ang pamilya. Hindi makatulog ang isang estudyante sa gabi dahil may major exams kinabukasan. So talaga namang walang tulugan sa pagre-review. At syempre, kapag hindi maganda ang resulta ng exams, anong katumbas nun? Ako, mababang grado. Maraming estudyante ang may mataas na inaasahan sa sarili or mula sa kanilang mga magulang. So, napakahirap i-maintain. So, talagang sikap-tsaga ang dapat. Nandiyan din yung mga projects, mga assignments na walang katapusan. Talaga namang walang katapusan. Anong pinagdaanan na natin yan eh. Kapag sabay-sabay ang deadlines, nako, nagiging mahirap balansehin ang oras. Talaga naman. Diyan mo mararanasang maiyak ka talaga sa dami ng dapat mong isubmit. Pamamahala ng oras, ayan, time management, ayan, dapat magaling tayo dyan. Kasi mahirap ngang pagsabay-sabayin ang pag-aaral, diba? Nandiyan pa yung mga kaibigan, yung mga projects, nandiyan pa ang minsan may jowa. Bigla ganun pabulong . Oo, napakahirap balansihin yan. Pamilya, diba? Sa pag-aaral na nga lang, hirap na . Dadagdag pa ang mga kung ano-ano. Nandiyan din, syempre, hindi naiiwasan sa iba, Hindi naman lahat, mayaman, pinagpala, pinanganak na may gintong kutsara, sabi nga. Problema sa pananalapi. Ayan, may mga estudyante kasing nag-aalala sa kanilang matrikula, yung kanilang baon sa araw-araw, yung pambili ng kanilang mga projects, diba? Ng kanilang mga books. Buti nga ngayon, pwede ng online yung mga books, diba? At pagpili sa iba naman, eto, lalo magpapasok ka na. Ano bang course na inyong kinuha? Hindi ba? Mahalagang desisyon ito dahil ito ang maaaring maka-apekto sa kanilang hinaharap. Nandiyan din yung pressure mula sa magulang at pamilya. May mga estudyante na nakakaramdam ng pressure na laging maging mahusay. Na dapat ganito, Dean's Lister, diba? Cum laude, magna cum laude, summa cum laude, naku po, puro laude. Nandiyan din yung pakikisama sa mga kaklase, mga kaibigan. Mahalaga po yan, ano, yung pakiramdam na kabilang ka sa grupo. Meron kasing minsan ako kahit anong gawin mo, eh hindi ka mapabilang. Eh, alam naman natin ngayon, usong-uso ang bullying. Nako, marami niyan. So, takot din sa pagkabigo, ano? Ayaw na karamihan na mabigo or mapahiya sa hinaharap or sa harap ng ibang tao. Ay, diba? Lalo na sa pamilya. Lalo na pag may reunion, kanya-kanyang pagalingan. Nako, ang anak ko nga eh. Oh, diba? Graduate ng ganito, nagtatrabaho sa ganito, sumusweldo ng ganito. Siyempre, ikaw, gusto mo din maipagmalaki ka ng magulang mo, hindi ba? So, dapat aral. Nandyan din yung pagdating ng araw, ano, at nakapagtapos sila ng pag-aaral. Nako, ano yung kanilang tatahaking landas, ano? Ano yung kanilang makukuhang trabaho? Yun yung isa pang kinatatakutan, ikinai-stress, ano, pagkatapos mag-aral. Eto naman, anong trabaho ko after ng mag-aral? O, diba? Maraming tanong tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos mo. Hindi kasi doon nagtatapos sa pag-aaral, eh. Pag nakatapos ka, ano? So, ang aral po, ang stress ay normal ng bahagi. Yan ng buhay estudyante. Pero hindi ito dapat maghari sa inyong buhay. Ang tamang paghahanda, maayos na pagpaplano ng oras, paghingi ng tulong, hindi nakakahiya yan. Lalo't kapag kinakailangan, ano, ay makakatulong para malampasan po, ano, ang lahat ng hamong ito sa pagiging estudyante. Hindi lahat ng stress ay maiiwasan, pero lahat ng hamon ay maaaring harapin ng may tamang diskarte at determinasyon sa buhay. So, yan ang wise tips ni Nanay.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game ready ang gadget, charge smart, not hard.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
13: Kabataan, kasama sa usapan.
14: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
1: Ito naman yung mga simpleng susi raw ng tagumpay, ano, ng mga bata na madalas po ay nakakalimutan ng kanilang mga magulang. Hindi nabibigyang atensyon. Sabi nga, maraming pag-aaral ang nagpapakita ng simpleng pagtulong sa bahay ay hindi lamang makapagpapagaan ng trabaho ng magulang. Sa panahon nga ngayon, maraming magulang ang nakatuon po sa akademikong tagumpay ng kanilang mga anak. Pero ayon po sa ating mga eksperto, ano, sa kanilang mga pag-aaral, ang simpleng pagtulong po sa gawaing bahay ay may malaking epekto sa paghubog ng kanilang responsibilidad. Disiplina at iba pang kasanayang mahalaga, no, para sa tagumpay sa buhay. Nakakatulong din ito sa paghubog ng mahahalagang ugali at kasanayan na magagamit po ng isang bata hanggang sa kanyang pagtanda. tulad na lamang ng natututo sila ng responsibilidad, ano, ang regular na paggawa, ano, ng gawaing bahay ay nakapagtuturo po sa mga bata na may mga tungkulin silang dapat gampanan bilang mga bata, hindi lang pagiging estudyante, no, sa paaralan. Syempre, pag-uwi mo ng tahanan, meron ka ding responsibilidad bilang isang anak. Nandiyan din yung nagkakaroon sila ng mas matibay na disiplina. Ang pagsunod sa schedule ng mga gawain ay nakakatulong para magkaroon ng self-discipline. Ganun din, nahahasa yung kanilang time management. Napakahalaga niyan, ano? Natututo silang pagsabay-sabayin or pag-i-manage, ano, yung kanilang oras. Oras sa pag-aaral, oras sa paglalaro, oras sa panunood, pag-chat-chat at kung ano-ano pang pinagkakaabalahan sa buhay. At nagiging independent din sila. Yung mga batang marunong gumawa ng mga simpleng gawain ay hindi agad umaasa sa iba. Halimbawa, marunong silang maglaba or maglinis ng kanilang sariling kwarto, o diba? Or maghanda ng sariling pagkain. At tumataas din yung kanilang self-confidence. Kapag nakikita nilang kaya nila, no? Matapos ang isang gawain, di ba, tumataas ang kanilang tiwala sa kanilang mga sarili. Oh, kaya ko naman pala eh. Diba, pag nakapagluto siya ng pritong itlog, uy, kaya ko naman palang magprito eh. Oh, di ba, mabubuhay na siya. Di ba, kaya ko naman pala eh. At nandyan din, natututunan ang teamwork, ano? Yung mga gawaing bahay na kadalasang ginagawa ng magkakasama bilang miyembro ng pamilya. Halimbawa, pag nagluluto, o, diba, merong nagpiprepare ng mga gulay. Halimbawa, naghihiwa ng sitaw, nagpuputol-putol ng sitaw. Diba? O yung isa naman, maghuhugas ng gulay. Yung isa, magluluto ng sinaing. O, diba? Para pananghalian, sabay-sabay, ika nga, diba? Kung kayo na may tinatamad-tamad ng konti, edi punta kayo sa Gabby's Diner, naka-unly sila, 'di ba? O, 'di ba, naisingit pa. Mas nauunawaan din nila, no, ang halaga ng pagsisikap. Nakikita nila na kailangan ng trabaho at syaga para mapanatiling maayos ang mga tahanan. At mas nagiging maayos po yung kanilang pagdedesisyon. Natututo kasi silang magplano at mag-prioritize ng mga gawain. Ganun din, nagkakaroon sila ng empathy at pagmamalasakit. Ang pagtulong sa bahay ay nagtuturo po ng malasakit sa kapakanan ng iba. O, diba? Naku, kawawa naman si nanay, maghapon ang naglalaba. Ako naman ang sisilong ng kanyang sampay. O, diba? Yung mga tipong ganun. At mas handa sila sa tunay na buhay. Kasi darating ang araw, hindi ba, na kayo'y magsasarili ng bahay, ng inyong buhay. O, di ba, at least, natuto na kayo. Bata pa lang kayo. Kaya, itong mga gawaing bahay na ito, sa mga bata dyan, huwag niyong iisipin na ito'y parusa, no? Kundi ito'y isang mahalagang paraan para mahubog ang inyong character, ang inyong disiplina at kakayahan bilang isang bata. Yung mga simpleng responsibilidad sa tahanan ngayon, maaari itong maging pundasyon, ano, ng inyong tagumpay sa hinaharap. Kaya huwag kayong magagalit kapag kayo inuutusan ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. Samantala, babatiin lang po muna natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Nandiyan sina Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Nandiyan din si Angelo Redaha. Happy 28th birthday, Angelo Redaha. Bukas. Yun naman. Happy, happy birthday. Ganon din kay Romel Levy. Blessed June. O, diba? Simula, Ma'am Shimarinella. Sa guests at sa ating lahat. Ganon din kay Adela Mabasa. Magandang hapon po, ma'am. kay Evelyn Santos watching from Santa Maria, Bulacan. Ayan, salamat ano sa pagbibigay ng ating guest ngayong araw na to. Kay Ma'am Marian Diaz. Ganun din, nandiyan din si Christina Urbano ng San Miguel, Bulacan. Eto, napakatahimik na bata nitong si Christy. Pag nagkwento to, pinakamahina isang oras. Joke lang. Hello, Christy. Kasama natin tong mga to nung Sabado, nung mag-grand opening ang Gabby's Diner dyan sa San Jose, San Miguel, Bulacan. Ako, karaming tao. Kaya yung mga taga San Miguel dyan, kung kayo tinatamad-tamad magluto. So, ito na po ang sagot sa inyong katamaran. Ano? Biglang ganun, kinansinte katamaran? Hindi naman. Ah, oh, diba? Napakamura kaya, kasasarap kaya ng pagkain. Ito ang may-ari nito, si Gabby. Kaya Gabby's Diner. Ang anak ni na Madam Cecil at Boss Edwin Valenzuela. Ganun din yung kanilang mga tauhan dyan. Sa pangunguna ng aking ating nenet, mukhang busy-busy. Ah. Mukhang daming customers. Ah. Si ating nenet at si Kuyang Andy. Nandiyan din si na chef, ang Miss Santa Lucia. Ano? Ang lumang Miss Santa Lucia 2025, si Fernan at si Rika. Ganun din kay si Ate May. Sino yung isa? Si Riza. Yung asawa ni Rika. At syempre, ang star dancer nung Sabado, si Andre. Nandyan din sina si Smila, si Renren, at si Ariana. Ayan, maraming salamat ha, sa mga sumama sa amin nung Sabado. Napakasaya kaya. Samantala, magluluto tayo no, ng recipe ni nanay. Ano ba ang recipe ni nanay?
10: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Recipe ni nanay ngayon is mixed vegetables fillet. Yung mga sangkap po natin, ano? Nagagamitin kalabasa, ginayat. Isang tasang malunggay na dahon, tinagtad. Kalahating tasa ng nyog. Ito yung sapal ng nyog. Isang pirasong itlog, binate. Isang tasa ng breadcrumbs or harina. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Isang kutsarang iodized salt. At isang kutsaritang asukal. So, ito po yung paraan ng paggawa nitong mixed vegetable fillet. Sa isang mangkok, paghaluin lamang ang kalabasa, malunggay, sapal ng nyog at itlog. Timplahan ito ng pamintang durog at saka ng asukal at iodized salt, syempre ayon sa inyong panlasa. Kumuha ng tig isang kutsara ng gulay at ihulma po ito no? Ayon sa nais na hugis. Pwedeng bilog, pwedeng kudrado, pwedeng star, di ba? Marami ng prituhan na ganyan, iba't ibang design eh. Pagulungin ito sa breadcrumbs or harina, no? Bago ilubog sa mantika. Hanggang sa maging golden brown po ang kulay nito. Kapag syempre golden brown na kabilaan, luto na po ito. Pwedeng gawa ng sausawan ito, ano? Toyo calamansi na may sili or suka. Or pwede rin ketchup. So, ano pang inaantay nyo? Edi kainan na! At sa pamamagitan niyan, ano? Tayo'y unti-unti nang magpapaalam. Maraming salamat sa ating naging panauhin, si Mama Marian Diaz, ang CEO owner ng Shiloh 777 Solutions, ang New You Collagen Drink. Ah, diba? Ganun din sa ating mga listeners and viewers na talaga namang walang sawa sa atin, ano? At dyan sa ating technical side, maraming maraming salamat kay na Julius, kay Sam, Mary Shol, kay Rona, kay Camille sa Marulas Transmitter. Dyan sa ating FM technical engineers, kay na Emil, kay Bright, Norven, Ivan, Gian, Avi May. At syempre sa ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Maraming maraming salamat po. At magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong mamshi.
6: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
11: Ito ang Radyo Magazine.
15: Radyo Magazine.
11: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM collab.
15: Collab.
16: FM 2, The Capital.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM collab.
2: Sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
4: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
5: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
3: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
4: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Ang oras po natin 13 sandali makalipas ang alas 4 ng hapon.
9: Mga balitang pinaka

0: Pinag-uusapan, mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
1: Mark in!
0: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
1: Mark out!
0: Mark in! Mark out!
1: Sa balita,
0: kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.

0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Lunes, unang araw sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Inilabas na nga po ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest. Fifth Division po yan, laban ho kay Senador Jinggoy Estrada na para ho sa kasong plunder o pandarambong. May kaugnayan po yan sa pagkakasangkuto ng butihing senador sa manumalyang flood control projects. Batay ho sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 5th Division, sinasabing may sapat na probable cause para issue ano ng warrant of arrest ang senador, kasama ho si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at tatlo pang dating opisyal ng DPWH kaugnay po sa kinaharap nilang kasong plunder. Non-bailable, mga kababayan, ang kasong plunder. Matatandaan po nung Biyernes nang magtungo po sa Sandigan Bayan si Senador Estrada para magain po ng 90,000 pisong piyansa para naman sa kasong graft. Kinupirma naman ang kampo ng senador na naghain sila ng omnibus motion sa 2nd at 5th Division ng Sandigan Bayan para questionin po ang mga kasong plunder at graft na inihain o laban sa kanya. Sa pagkakataong pong ito, atin pong silipin ang sitwasyon mula sa, unahin muna natin ang Senado. Nakatutok doon ang ating kasamang Sinimpa Asuncion. Okay, may galawan na ba sa Campo Crame? Alamin nga natin ang sitwasyon, dapat sa Senado muna eh, dapat sa Senado muna. Pero antabayan po muna natin ang sitwasyon sa Senado, pero tignan muna natin, silipin muna natin ang sitwasyon dyan sa Campo Crame, kung saan inaasahang dadalhin daw ho si Senador Jinggoy Estrada. Dayan! Si Dayan Lear, mga kababayan, Dayan!
1: Yes, J-Mark, sa mga oras na ito, inaantabayan na natin dito sa Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region o CIDG-NCR, yung ang pagdating ni Senator Jinggoy Estrada. Ito'y matapos na voluntaryong tumuko ang senador at ilabas na yung warrant of arrest ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder. Dito sa CIDG, isasagawa yung booking procedure, kabilang dito yung pagkuha ng mugshot, yung fingerprints at yung medical procedure. Kanina lamang nakita natin yung pagdating ng dito sa CIDG ng mga medical staff ng PNP. At una ito ay dumating din dito sa CIDG-NCR si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na kapwa akusado naman ni Estrada sa Senador. At any moment, ito, teka, nagkakagulo, mukha nga nandito na at dumating na si Senator Jinggoy Estrada at nagkakagulo na yung media, nagtatakbuhan mukhang dito sa CIDG-NCR mismo dahil sunod-sunod na nga itong mga sasakyan na dumating at tayo ngayon ay papunta doon na J-Mark at kukuhaan natin ang video. Saglit lamang, J-Mark.
0: Okay,
1: sige. Lang kami ngayon
0: Ayan, nagtatakbuhan po sila, mga kababayan.
1: Ito na.
0: Dumating okay, na dyan, may dumating na dyan.
1: Makakuha ng footage din eh. May... Balikan na lang.
0: Okay, sige, balikan ka namin dyan, Dayan, ha? Balikan mo kami sa mga pinakahuling pangyayari dyan. Silipin at balikan natin ng Senado sapagkat dyan mo nagsimula yung pong paghahain po ng warrant of arrest laban kay Senador Jinggoy Estrada. Para mabigyan tayo ng recap, ano ba yung nangyari dyan bago tumungo sa Campo Crame? Okay na, Sinimpa? Okay na. Nipa, kamusta dyan sa Senado ngayon? Nakaalis na si Senador Jinggoy Estrada. Nipa?
2: Yes, yes, J-Mark. Kanina nga lang bago magtungo dyan sa PNP, si IDJ ay humarap dito sa media si Senador Jinggoy Estrada. At dito nga ay kinumpirma niya na na-receive na niya o natanggap na niya yung warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 5th Division at voluntaryo nga siyang sumusuko sa PNE CIDG. Ang sinabi niya dito sa brief na, na pagharap niya sa media ay inutusan na niya yung Senate Secretariat at yung kanyang mga staff na i-freeze na muna yung sweldo niya dahil lang sinasabi niya ay naninindigan siya na hindi siya makikinabang sa pera ng bayan habang siya ay humaharap dito sa proseso ng pagharap sa kanyang kaso. Sinabi rin niya na meron din daw inamin niya na may nag-pressure sa kanya na bumaliktad dito sa kasalukuyang majority block sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano at kapalit nung kaso na kinakaharap niya ngayon sa Sandigan Bayan. Dito sa kanyang pagharap sa media ay kasama niya yung ilang miyembro ng majority block na nakasuporta. Kasama dyan sila Senadora Annie Marcos, Senador Mark at Camille Villar, Senadora Rodante Marcoleta at si Senate President Alan Peter Cayetano. Katunayan dyan sa kanyang pagpunta sa PNP-CIDG ay kasama ni Senador Jinggoy sa kanyang sasakyan si S.P. Cayetano. Sa ngayon naman, J. Mark, maliban dyan, ang inaantabayanan natin ngayon sa baba ng Senate Building dahil inaantabayanan namin si Attorney Poa dahil yung sa reply naman ng Company Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na isinampas kanya ng Kamara. Ngayon kasi, yung deadline ng pagre-reply mula sa kanilang
0: Doon sa paghahain ng reply ng Company Vice President Sara Duterte, hindi siya obligadong humarap ng personal. Pwede yung abogado niya.
2: Yes, oh, tama. Abogado niya yung haharap at hindi pa naman siya obligado. Sa mga susunod na araw, pwede siyang ipasabihin o i-require ng impeachment court na humarap. Pero upon notice yan.
0: Yan. Pero balikan ko dun kay Senador Jinggoy Estrada. Naging maayos ba yung pagsuko niya dyan sa mga otoridad nung dumating dyan yung mga tauhan ng CIDG and CR para ihain nga yung warrant of arrest. And balita ko, si DILG Secretary John Vic Remulla nandyan din.
2: Yes, oo. Pagpunta siya dito, mga alas 3, nagpunta yung mga taga-CIDG. Nakita natin silang pumasok dito sa Senate Building. Though, nung pupasok nila, hindi pa nila sinasabi kung warrant of arrest na nga ba yung kanilang pakay dito. Tapos kasunod noon ay pumunta na nga rin si SILG Remulla. Doon sila doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi natin na alam kung anong nangyari doon dahil medyo limited na yung access ng media dito sa Senate at hindi na tayo pinapayagan pumunta ng ibang mga palapag hanggang second floor lang tayo. Ewan kung biglang nag-hit ngayon. At ayun nga, pero may nakuha tayong impormasyon na parang medyo nagkataasa ng boses. Parang may nakuha tayong mga video na nagagalit si SP Cayetano. Parang bakas yung boses niya kay SILG. Pero yun ay kinukumpirma pa natin kung ano yung mga prosesong nangyari. Kasi hindi tayo privy. Hindi natin personal na nakita yung mangyayari.
0: Okay, Nimpa, babalikan ka namin ha. Babalikan natin si Diane Lear dahil si Senator Jinggoy Estrada ay dumating na po dyan sa tanggapan ng CIDG NCR. Balikan natin si Diane Lear. Diane!
3: Oo, at J. Mark, nagkagulo, nagkaroon nga ng habulan kasi doon kami nakaantabay sa CIDG NCR. Eh dito pala dumiretso sa CIDG na main. At nagkahabulan at nagkatakbuhan ng media hanggang nasira pa nga yung pintuan mismo ng CIDG dito.
0: Nabasag yung pinto.
3: Dito sa main, oo, nasira yung pinto kasi talaga nagkagulo ng media.
0: Salamin pa naman yan.
3: Oo, salamin pa naman nga ito at ngayon hindi na kami pinapasok. Nakaharang na yung mga tauhan ng CIDG dito sa CIDG nga main. At ngayon kapasok na si Senator Jinggoy Estrada para nga sumailalim doon sa booking at medical procedures. Kabilang nga dyan yung pagkuha ng mugshot, pagkuha ng fingerprints at yung iba pang mga proseso na kailangan niyang gawin dito. At ngayon pinapaalis muna yung media, hindi na kami makapasok dito sa loob. Nandito na lamang kami sa harap nitong CIDG NCR. At pagkatapos nitong mga proseso na to, iaasahan naman na ibabalik yung warrant of arrest sa Sandigan Bayan para naman doon dadalhin si Senator Jinggoy Estrada. So ito yung mga ito ngayon yung sitwasyon dito, J. Mark, at hindi natin alam kung magkakaroon pa ng pulong balitaan si
0: so, hindi na natuloy yung press conference na dapat isasagawa bago yung pagdating diyan ni Senador Estrada, Dean.
3: Yun nga dapat yung inaasahan natin kasi kanina J. Mark alas 3 ng hapon dapat magkakaroon ng pulong balitaan si Secretary John Vicremulia dito. At may usapan din o may isa din siyang mensahe sa kasama natin sa media na magkakaroon siya ng press conference kasama si Senator Jinkoy Estrada. Pero hindi pa malinaw yan sa ngayon dahil nga nakapasok na at yung mga media, imbis doon sa headquarters, nag-aabang, nandito kami ngayon sa CIDG Main. At nag-aabang din tayo ng mga iba pang kaganapan kung ano na ang mangyayari at paglabas niya nito ni Senator Jinkoy Estrada matapos yung mga proseso.
0: Para nakita ko si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis dyan na dayan.
3: Sa ngayon, wala tayong, hindi natin nakikita si PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. Ang nakita lang natin kanina sa headquarters, ang ating bagong PIO Chief na si Police Colonel Ko. At okay. Yun pa lang ang nakikita natin ngayon. Hindi rin natin nakikita ngayon dito si PN CIDG Police Major Director CIDG Director Police Major Roberto Morico. At ngayon nakaharang yung mga tauhan ng CIDG at makahigpit na nakabantay sa media at hindi na tayo pinapasok J-Mark doon sa loob ng CIDG Main.
0: All right, balikan ka namin Dayan ha kapag meron ng mga developments diyan lalo na kung iaharap ka sa kung haharap sa media itong si DLG Secretary John Vicremulia para sagutin yung mga katanungan ng mga mamamahayag diyan sa kung paano yung naging proseso at ano mangyayari sa saan magpapalipas ang gabi itong si Senador Jinkoy Estrada dahil ibabalik pa yung warrant of arrest sa Sandigan Bayan kasi ang mangyayari diyan batay dun sa naging payag ni Secretary Remulia nung isang linggo ang Sandigan Bayan na magdedetermina o tutukoy kung saan na magi-stay itong si Senador Estrada kung magiging kosa ba niya sa BGMP facility sa Payatas itong si Senador dati Senador Bong Revilla o diyan siya magtutungo sa CIDG magpapalipas ang gabi diyan muna siya idedetine hanggang sa matapos hanggang sa sabi nga magdesisyon na itong Sandigan Bayan Dayan.
3: Correct. Yan ang mga abangan natin, J-Mark. At yan muna ang huling update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mark in, mark out. Sa Balita, kasama si J-Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: Napaka-action ng Lunes. Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
0: Alas 4:27 ng hapon.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
6: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya, dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
9: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Good news!
11: Yay!
10: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
11: Fake news.
10: Disinformation.
11: Disinformation.
10: Mark out mo na yan.
0: Sa oras na alas 4.32 sa hapon, alamin po na natin ang mga mainit na mga balita ngayong araw na ito ng Lunes. Pagtutulungan para mapalawak pa ang turismo, edukasyon ng Pilipinas at ng Vietnam at iba pa ay inaasahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapatatag pa. Usapin naman ang economic priorities at bilateral trade matters, tinalakay ng Pilipinas at US ngayong araw. Senador Jinggoy Estrada, sumugo sa mga otoridad makaraang maglabas ng mandamiento de arresto ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong plunder dahil sa maanumalyang flood control projects. Kampo po ni Vice President Sara Duterte inaasang luluta ngayon sa Senado para sagutin ang mga aligasyong ibinibintang laban sa pangalawang Pangulo. Bilang naman ang mga Pilipinong pabor sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo, tumaas ayon no sa survey ng Okta. Brigada Eskwela o Marangkada na. Department of Labor and Employment naman binuksan ang 2,000 trabaho kaugnay nito. Department of Social Welfare and Development o DSWD handa na sa panahon ng habagat. PNP naka-alerto na rin sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster relief at rescue operation sa mga lugar na tatamaan ng kalamidad. Kabo ang bilang ng mga nasawi sa Angeles Building Collapse. Umakyat na sa 12.
10: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Alas 4:34 po ang ng hapon, mga kababayan sa buong kapulauan Pilipinas. Maasa po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapalalakaso ang partnership ng Pilipinas at ng Vietnam sa mas maraming aspeto. Sa gitna na rin ito ng kanilang pagkikita at pag-uusap ni Vietnam President Tho Lam na ngayon ay nasa bansa para sa isang state visit. Ayon sa Pangulo, hangad ang matibay na relasyon sa pagkikita ng o sa pagitan po ng Vietnam at ang Pilipinas. At nakita naman ito gaya sa halimbawa po sa aspeto ng economic partnership saan po yung lumagpas po ng $7 billion ang sinelyuang bilateral trade ng dalawang bansa. Inaasahan naman ng Pangulo sa kanila pag-uusap ni President Lam ay mas lalakas pa ang people-to-people cooperation. Saan ay hagip din nito ang may kinalaman sa turismo at edukasyon. Maasa rin ang punong ekutibo na magbubukas na mas maraming kolaborasyon at pagtutulungan sa nabanggit na aspeto sa gitna na rin ng inaasahang progresong nais makamit ng dalawang bansa.
11: As we embark on this new chapter in our bilateral relations, the vibrant cultural and human connections between our people will remain the bedrock of our enduring solidarity. The Philippines looks forward to an even more robust people-to-people cooperation with Vietnam, especially through the expansion of our tourism collaboration and the deepening of our educational and cultural exchanges.
0: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Mark in, Mark out.
0: Tugnay po niya, nasa linya po natin ang economist na si Ginoong Michael Ricafort. Alamin natin, ano bang basa rito ng mga ekonomista? Ano bang epekto nito sa ekonomiya? Lalo na sabi nga ang Pilipinas at ang Vietnam ay hindi na rin ho iba sa bawat isa dahil halos malakyo at malalim ang naging ugnayan nito sa mga nakalipas na mga panahon. Ano ho? At isa ho ang Vietnam sa mga nagsanay sa Pilipinas pagdating ho sa agrikultura, lalo na sa pagdilinang po ng bigas. Ano? Mga nagsanay ho yan doon sa ating FNRI, yung ating IRI nga pala, yung International Rice Research Institute, di ba? O ngayon sila yung top producing rice country, di ba? Diyan sa timog silangang Asia. Alamin po natin ang iba pang mga sabi ngay gains ng Pilipinas dito sa usapin na ito. Ginoong Michael Ricafort, magandang hapon po sa inyo.
12: Magandang hapon po, Mr. J. Mark, at sa inyo po mga taga-subaybay po.
0: Sir Mike, ngayon, nasa bansa nga ho itong Vietnam President Tho Lam, at pumirma nga ho ng ilang kasunduan. Ano po yung inyong, sabi nga, nakikitang gains ng Pilipinas dito sa mga kasunduan na ito na pinirmahan po ng dalawang bansa?
12: Kasi una, yung when it comes, sino po ba yung biggest na supplier natin ng rice na imported, no? Vietnam po, no? Ay kumbaga ano at much lower cost, no, compared to other countries. Kaya ayan, napaimportante nitong ano yung state visit na ito sa bansa natin, no? At marami rin tayong sinosource na ibang mga produkto from Vietnam, no? Kasi much more yung cost of living din doon, pati yung production cost, although may subsidies din sila. Halimbawa, yung mga pinagkukuhanan din natin sila ng iba-ibang consumer goods, no? Pati yung mga semento, no? At iba pa po mga produkto, no? Bukod po doon sa, of course, yung bigas, napaka-importante po noon kasi we at some point, mayroong mga months, lean season, kailangan talaga natin mag-import to manage inflation, to manage our stockpiles, no? Although it's being balanced kasi meron namang ibang months na hindi po muna inallow, no? Binawal po yung importation ng rice mula po noong September hanggang noong April during the harvest season, no? But during the lean season, kailangan po yan, no? Kaya those are very important things, no? So when it comes to yung source ng rice, pati rin yung ibang mga produkto, no? At pati rin po yung ano, yung cooperation dahil magkakasama po tayo sa ASEAN, sa security, no? And kung may mga usual na common stance po tayo sa ASEAN, no? Eh, kachichair lang po ng Pilipinas this year. So, yun, talagang consistent din po at makatulong din po yun sa overall bilateral relations natin. Nataon, 50 years na rin po,
0: yes,
12: din.
0: Mm-hmm.
12: O, kaya ano yan, lalo na, syempre, we can learn from each other kasi malakas din sila sa foreign direct investments, no? So, kasi dahil, well, the reasons why the foreign investors, they invest in a given country, is for them to make money, di ba? At para kumita sila. So, well, yun. So, ayun, we at some point, we compete with them, but at the same time, we can also learn from them.
0: Yan.
12: Halimbawa, you create more.
0: Correct.
12: No, yung cooperation in so many things as being both ASEAN members, no? At pati rin po sa yan, pagdating sa iba-ibang issues concerning ASEAN with the rest of the world, in, say in dealing with China, in dealing with other countries around the world, no? When it comes to mga sa mga territorial disputes, no? Maintaining peace and order in the region, stability in the region, level of cooperation in many areas, no? Pagdating sa kasi minsan, yung mga dinadaanan ng bagyo, magkakahawig sa bansa natin. Ah. Yeah, yung mga ganong klaseng operasyon, no? Sa defense and sa and so on and so forth. No? Kasi maganda rin yung relations kasi at some point, kilukup din po ng Pilipinas yung mga refugees from Vietnam, di ba?
0: Oo.
12: So, long-standing po yung, ano, yung ties din. With, ngayon naman, di ba, under better conditions sa ngayon, no? During peacetime na naman, di ba? So trade is very important. That's number one. We have the free trade agreement, ASEAN, multilateral yon. And ito, it's time also to revisit yung bilateral with Vietnam. Lalo na dahil medyo peculiar and special yung relationship ng Pilipinas when it comes to yun, the biggest supplier of rice for the Philippines.
0: Eh, ito nga, dahil nabanggit ko nga kanina, Sir Mike, kanina bago tayo pumalaot, no. Eh, 'di ba nga ang ganda nung ano eh, ang ganda nung mga panahon na ang Pilipinas eh sabi nga eh namumutok pa pagdating sa sektor ng agrikultura. Minsan 'di ba ang mga taga-Vietnam eh minsan din nagsanay sa ating IRI, 'di ba, yung International Rice Research Institute. At tignan mo ngayon, napakayabong ng kanilang rice production, di ba, Sir Mike?
12: Oo po. Exactly, yung ano, pero siyempre, seryoso din po nila. Kumbaga, ano eh, yung they also use the best technology.
0: Correct.
12: So that's something to learn from, no?
0: Mm-hmm.
12: We can learn from each other also kasi ngayon, if they use the best technology, we can also learn from them in as much as they learn from us at the onset, di ba, a few years or decades ago.
0: Correct.
12: Parang yung neighboring countries din natin since IRI is based here in the Philippines. No? So, ano ba yung mga sikreto rin? Bakit nakakaakit sila maraming investments? Bakit bakit they can produce rice na at a very low cost and productivity na mataas, nabebenta na mas mababa na price? So, yung ping areas of cooperation.
0: Correct.
12: That always, we can always learn from each other in as much as they were able to learn from us, no? Many years and decades ago.
0: Yeah.
12: So, ano po yun eh? Siyempre, nag-evolve yung technology. Technology that would be the biggest equalizer eh.
0: Yes.
12: Sakali,
0: oh,
12: eh.
0: Yan, oh.
12: That's the only way na ma-boost natin yung output natin. Ma-boost yung mapababa yung cost, di ba? At mapababa yung presyo at mas marami yung supplies. No? Mas sufficient yung supplies towards food security. Kasi katmari, ang dami na kasi nating ini-import din. Kung
0: correct.
12: Ano, at some point, yun, if we can learn from that, no, and adapt that also here in the country, para yun, yung mga increased mechanization, higher yielding seeds, varieties, no, pati other parts of agriculture, paano mapalago yung output, di ba, kung livestock yan, kundi poultry, paano maparami yung mga biik, yung mga sisiu, at mabilis lumaki, mas marami, at mas mababa yung production cost. So therefore, mas marami yung supply, mas mababa yung selling, yung presyo ng binibilihin, no?
0: Mm-hmm.
12: O kanalo lahat eh. Mm-hmm. Yun po yung mga talagang siniseryoso ngayon. Mm-hmm. No?
0: Pero bukod sa agrikultura, Sir Mike, saan pa malakas ang Vietnam?
12: Well, sa manufacturing, no? Kasi, kasi mababa yung production, kasi mababa yung labor cost. Tsaka yung cost of living. Kaya talagang doon pa lang, di ba, may advantages kagad kasi bumababa yung cost ng mga foreign investments eh, pag sila yung nag-locate doon eh, lalo na kung labor intensive yan, no? Pero at the same time, kasi tayo naman, tinatarget na natin yung mga higher, yung mga mas mataas na level, na yung mga higher value added sa supply chain. No?
0: Without mentioning, antagal ding sabi nga, naging hamon sa Vietnam, yung nangyaring Vietnam War, di ho ba? Kumbaga, ang laki ng impact sa kanila doon, and tignan naman natin ngayon, talagang sabi nga yung pag-unlad talagang ambilis sa kanilang bansa.
12: Oo po, dahil nga talagang ano, dahil syempre seryoso po din.
0: Correct.
12: Well, kasi ano rin dahil ano una we also need to learn from them yung mga proseso nila kasi yung feedback mas madali yung kasi depende rin sa form of government doon kasi parang medyo ano pa rin kahit papaano mabilis yung approvals,
0: yes.
12: No? Tapos madali pag top down yun, pag sinabi sa taas, so, mas mabilis yung ease of doing business, cost of doing business, kung may mga subsidies ba sila, libaw sa kuryente, ibang eco-zone nila. So we can learn from those, no? May areas of cooperation din. Siyempre, yung energy security, do, kung kinakailangan, ayun kasi nasa state of national energy, national state of energy emergency tayo for 1 year, mula na March 24 for more than 2 months already, no? So kung, ayun, may mga bagay na yun, no? Kung pwede magtulungan yung areas of cooperation sa financial markets, yan, sa energy, sa food security, pati rin sa ano rin, no? Yung mga common stance natin as ASEAN.
0: Correct. Nabanggit niyo yung energy, Sir Mike. May ano ba? Meron bang sabi nga, malaki rin ba yung mga oil reserve ng Vietnam?
12: Meron din naman po sila. Actually, yung iba nga po doon, nandun din sa South China Sea area. No? Mga ganun din. Yes. Awig doon sa kung ano yung meron din tayo.
0: Correct.
12: Yung mga natural gas. No? Meron din po sila. Kaya pwede, hindi po yung mga levels of, yung mga areas of cooperation.
0: Na no? Pwedeng mapag-linangan pa nila.
12: At the same time, since tayo, we're bored, yung borders natin with them.
0: Correct.
12: Sa dagat din. Yan yung mga common concerns natin, especially in dealing with the territorial disputes with China. No? Kasi medyo, mga common sea borders yan.
0: Yes.
12: With Vietnam So, ayun, yung cooperation din doon. At isa kakaintindihan doon. At mas constructive yung ano din pagdating sa ganyang mga bagay. No? Pero yung goes a long way. No? Lalo na sa trade, sa business, sa investments. Kasi marami tayong mga negosyante nakikipag-deal sa mga negosyante sa Vietnam. Kasi mga simento, iba-iba mga materials,
0: no?
12: For manufacturing, construction, and so on.
0: Yan kailangan kaya, natin.
12: Kasi mas globalized na free trade agreement kung nagiging global factory sila, no, as an alternative to China, di ba? Kaya dahil mas mura yung production cost sa kanila at mayroon na rin multilateral free trade agreements.
0: Pero Sir Mike, maiba ako dahil recently ang Pangulong Marcos ay bumisita sa Japan. Alam naman natin ang Japan, isa yan sa mga kung tawagin ni superpowers of Asia dahil sa napaka-unlad, no? Isa yan sa mga first world countries sa Asia. Dito matagal matatag din ang alyansa ng Pilipinas at ang Japan pagdating sa aspeto ng ekonomiya at kalakalan. Anong tingin niyo dito na sabi nga at lalo na nangako ang Japan na palalakasin ang defense aspect, no, ng Pilipinas pagdating sa pagpapatrolya lalo na't magbibigay ito ng mga karagdagang asset. Bukod dyan, siyempre sa ekonomiya, meron din ito mga pledges na binigay, lalo na yung mga businessmen doon sa Japan. Tingin nyo ba, sabi nga, it can boost lalo yung ating economy pagdating ng mga susunod na mga taon, Sir Mike?
12: Kasi in Japan, that's our biggest source of foreign direct investments at
0: correct.
12: Any given time. More than half. Now FDIs, no? Kumbaga, yun ang they put their money where their mouth is. Kahit tahimik lang sila. Sila yung biggest source ng foreign direct investments natin. Sila rin yung one of the biggest sources ng foreign portfolio investments, no? Mga one-third. Yung mga kalahati naman doon sa foreign direct investments. So, parang best friend ko ng Pilipinas yan. Yung official development assistance, yung mga loans po, no? Yung when it comes to official development assistance, Japan is the country's biggest creditor, more than $15 billion, no? Pinakamalaki po siya, far second po yung the likes of UK, US, Singapore, no? Oh, tapos sila rin yung biggest source ng infrastructure natin. Yan, yung Metro Manila Subway, pinakamalaki pong infrastructure yan, project ng bansa natin. Japan po yung nag-finance yan. At marami pa pong iba, mga tulay, mga kahit yung mga science-related, technology-related, yung mga for disaster management, weather management, and so on. Yung mga teknolohiya, marami pong tinulong yung bansa ng Japan bukod sa infrastruktura, no? Yung mga sa weather system, yung mga disaster and calamity prevention and management, no? So, yun, pinakamalaki pong source yung Japan, no? Kaya nga po, maganda yung timing kasi lalo na ngayon, meron pong Paxilica, yung US, ina-diversify po yung source ng electronics nila, yung mga AI, yung mga rare earths, other than to reduce the dependence on China, and ida-diversify nila yung supply chain dito po sa Pilipinas.
13: Ayun. No?
12: Kaya, and yun po yun. So, bago po yun, within 2 years, sa New Clark City. Pati yung consistent with that, yung Luzon Economic Corridor.
13: Yes.
12: Diba? Yung magmula po yung mga ports sa Southern Tagalog, sa Central Luzon, sa Northern Luzon. So, yung connecting Subic, Clark, and Batangas, Palabar Zone, mga ports na, kasi ano po yun eh, importante yan sa ecosystem ng economic zones. And of course, yung mga train system, other than the Metro Manila Subway, yung sa North Rail, South Rail, no, yung PNR dati, gagawing elevated, malaking tulong din po yung mayambag ng government ng Japan. Ng mga ODAs, yung JICA.
13: Correct.
12: Kasi sila yung biggest source eh. Kaya, New Frontier, kung may first crack po sila doon, kasi magkakaroon na tayo ng AI eventually, mga rare earth. So, yung supply chain, yung mga US company.
13: Pati syempre, sa tourism, di ba? Marami din mga kababayan nila ang tutungo dito sa atin kapag sa aspeto ng turismo.
12: Opo, marami rin retirees dito.
13: Yes.
12: Intention nila would go along their way, di ba? Pag meron ng mga retirement havens yung mga Japanese sa Mactan Island sa Cebu. And kaya yun po yung yan nila would go a long way, yung retirement pay nila, yung for a very long time, no? So yung ties medyo ano na yan, parang best friend ng Philippines yung Japan when it comes to a lot of things, direct investments, portfolio investments, ODAs, yan yung mga assistance program. Kita niyo yung iba-ibang mga malalaking tulay, mga road projects, mga train projects, no, mga mass transport system, kasi yun yung expertise sila, lalo na ngayon with the yan yung high-tech industries, no, yung mga may first crack yung mga Japanese locators kung sakasakali. Kasi magka-clustering yan eh.
13: Correct.
12: From other developed countries, yung mga like-minded na allies sa developed countries, they would meet here, their suppliers, their supply chains, and everything, no? So, ayun po yung New Frontier. Sakto, maganda po yung timing. Ka-approve lang po niya. Wala pa po isang buwan yan, no? Kung maganda, magka-first crack din po yung mga Japanese investors na yun po yung bagong sources of investments po natin.
13: Ayun.
12: Sa mga high-tech industries, pati technology transfer. Bukod po sa mga existing na.
13: Correct.
12: Yung agricultural exports natin. Kasi biggest destination yung Japan when it comes to bananas. Kasi we're number... top 1 to top 3 in the world sa bananas, sa pineapple, sa mga mangoes, tropical fruits, tuna. Kaya, ayan. Kasi nga yung, we've been talking to the various chambers, Japanese chambers here in the country, that we have the sources here and they have the markets there, no? Kaya, ayan, leading position po tayo when it comes to yung mga Cavendish bananas, yung mga pineapple, at nag-invest din po sila dito, yung mga Japanese investors, no? Lalo na sa Southern Philippines, no? May mga stake din po yung mga Japanese foreign investors sa mga agricultural exports natin. Ayun, kasi malaki pa po yung potential noon. Coconut oil, yung mga coconut-related products, may industrial uses po yan. Kasi pumupunta po kami doon, nag-roadshow kami. So, kaya importante rin po yan, at least yung agreement when it comes to yung preventing and double taxation, mas clear yung tax policies para, di ba, high level po yun. Mas may kayat pa po sila. Addressing also the common concerns of the Japanese investors. Para klaro po yung batas. Diba, when it comes to taxation, yung ease of doing business, correct, yung ARTA, na in place naman, yung cost of doing business, etc. Again, with the eight more, napababa pa yung corporate income tax sa locators, so 20% from 25%, ang galing po yan above 30% before you create. Mas klaro na po yung policies sa VAT, sa value added tax, sa mga locators, sa export zone, etc. Kaya yung importante po yun sa turismo, di ba, cooperation, disaster management and prevention, sa calamities, etc. Kasi common din po yung mga best practices sa agriculture din, using the best technologies. Yun din po, yung mga technology transfers din po. Kaya yeah, napaka-importante nun kasi Japan has, yan, yung biggest automaker nila. Mm. Number 10 po yung sales ng Pilipinas.
13: Yeah.
12: Number 10 po yung ano, ganun pala kayong market ng bansa natin. Kasi we have the 12 largest population, more than 114 million Filipinos. Malaki po yung market natin eh. We're number 10 in many things when it comes to yung mga multinational companies, consumer goods, fast food chains, beverage makers. So, malaki po yung market natin. And they're here really to make money also. So, ayan, anything that would improve their ability to make money, that would be welcome.
13: Yeah.
12: Yan yung mga agreements po na during the, kasi matagal-tagal na rin po nagkaroon ng etong state visit na ito eh. Very opportune time eh. So, lalo pang madadagdagan yung investments in view of the new frontier areas sa Paxilica and sa Luzon Economic Corridor. High-tech industry. Sa kinakailangan po ng bansa natin. Maglilika po yan ng maraming trabaho and opportunities po.
13: Sir Mike, kami nagpapasalamat sa iyong mga insight at sabi nga eh, napakalaking impact nga nitong mga naibahagi nyo sa amin dahil ito yung sabi nga eh, magbibigay ng iba yung edukasyon sa ating mga kababayan. Sa kung ano yung mga ano yung purpose, no? Kasi hindi naman gagawin to ng ating pamahalaan kung walang purpose, di ba? With that, Sir Mike, kami nagpapasalamat sa iyong oras ay binigay sa amin pag bibigay po ng edukasyon. Sa ulitin po muli, salamat po.
12: Opo, maraming salamat din po, Mr. J. Mark, at sa inyong mga tagsubaybay po. Kandang hapon po sa inyong lahat.
13: Magandang hapon din po. Ginoong Michael Ricafort, ang isa po sa ating mga suking economist.
14: Mark in, Mark out.
13: Ang oras po natin,
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
13: Pero ba tayong 4 minutes bago ang alas 5?
14: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
16: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
16: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
16: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
14: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radio Pilipinas.
14: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Good news!
19: Yay!
18: Good vibes! I-mark in muna yan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Alamin po muna natin ang iba pang mga balita. Level po ng tubig sa mga pangunahing dam. Hindi nadagdagan sa kabila po ng mga pag-ulan. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
21: Bagamat nakakaranas na ng mga pag-ulan, hindi pa rin ito nakatutulong sa kasalukuyang pagtaas ng water level sa mga dam. Batay sa pinakauling monitoring ng PAGASA Hydrometeorology Division, kanina umaga na natiling mababa sa normal operating level ang tubig sa dalawang pangunahing dam na nagsusupply sa Metro Manila. Nasa 172.74 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam na mas mababa pa sa minimum operating level na 180 meters, samantala bahagyang lampas sa maintaining level ang Ipo Dam na naitala sa 100.23 meters kumpara sa 100 meter threshold. Ayon sa ulat, kahit may mga naitalang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, hindi pa rin sapat ang ambag nito upang makapagpataas ng water level sa watershed ng mga dam. Nagbabala pa ang PAGASA hinggil sa posibilidad na pag-develop ng El Nino sa kalagitnaan ng taon na maaaring magdulot ng mas kaunting pag-ulan at mas mabagal na pag-recover ng water supply. Matuloy ang paalala sa publiko na magtipid at gumamit ng tubig ng responsable habang minomonitor ang sitwasyon ng supply sa mga susunod na araw at buwan. para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Yun daw pong pananagutan at katarungan panawagan ng mga mambabatas kasunod doon ng pagsuko ngayong hapon ni Senador Jinggoy Estrada. May detalye niyan si Melanie Valdos Reyes. Lan?
1: J-Mark, sa isang matapag na pahayag, iniingit ni Agbayan Party List Representative Percy Sendanya na hindi sapat ang pag-aresto, pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Dapat anyang tiyaking tuluyan na itong mananagot sa batas. Ayon kay Sendanya, hindi sapat na maaresto lang dapat, siguruduhin na hindi makalusot ulit. Sa kanyang pahayag, kailangan buuin ng gobyerno ang pinakamalakas na kaso upang masiguro ang hatol at mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Kasabay nito, sinabi ni ng Akbayan Party List na ang mga kaganapan ay patunay na walang opisyal ng gobyerno ang nakakahigit sa batas at ang pondo ng bayan ay para sa mamamayan, hindi para sa pansariling interes. Hinikayat din ng partido ang Office of the Ombudsman, DOJ at mga korte na ituloy ang lahat ng kapanipaniwalang kaso sa korupsyon laban sa mga sangkot na opisyal. Nagbabala rin ang Akbayan laban sa anumang pakikialam ng pamunuan ni Senate President o ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa partido, hindi dapat gawing kanlungan ng Senado ang mga pugante, akusadong mandarambong at iba pang dapat na managot sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Department of Energy naglabas ng abiso kaugnay sa magiging presyuan ng langis simula po yan bukas. Ha? At sabi nga, malaking rollback daw po ang nag-aabang sa ating mga motorista. Detalye mula kay AJ Ignacio. AJ!
19: Dito J. Mark, isang maulang hapon pero good news para sa ating mga motorista, no? Dahil inilabas na ng Department of Energy ang pinal na presyo para nga sa lingguhang oil price adjustment sa produktong petrolyo. Ngunit ito nga, medyo maganda ang senyales at malakihan ng rollback ngayong linggo na ito. Sa inilabas sa isang Zoom press conference ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, bababa ng 4 pesos and 76 centavos ang kada litro ng gasolina habang nasa 9 pesos and 26 centavos naman sa kada litro ng diesel habang 10 pesos and 86 centavos naman sa kada litro ng kerosene, Tito J. Mark. So, ito, Tito J. Mark, ang naturang rollback sa presyo ng produktong petrolyo ay magiging epektibo bukas ng alas 6 ng umaga at susundan na yan ng iba't ibang mga kumpanya ng langis. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Samantala, ang COMELEC nagbigay na ho ng mga dokumento sa Ombudsman para naman sa sasagawang imbestigasyon nito laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay po sa kasong plunder at indirect bribery. Yan naman po ang tinutukan ni DK Sarate. DK!
22: Inumpirma ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naibigay na ng Commission on Election sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihiling na dokumento na makakatulong sa isinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. May kaugnay nito sa kasong plunder at indirect bribery na iniyain laban kay Marcoleta, kaugnay sa umano'y 75 milyong campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay Garcia, kabilang sa mga isinubitin nilang dokumento sa Office of the Ombudsman, ang State of Contribution and Expenditures o Society Marcoleta, nakikipag-ugnayan na niya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at verifikasyon kaugnay sa isinasagawang motopropio investigation laban kay Marcoleta, bagamat una na itong na-dismiss. Tinayang naman ng COMELEC ang buong kooperasyon, hindi lamang sa Ombudsman, kundi maging sa iba pang ayensya ng pamahalaan. Una nang pinasampina ng COMELEC ang tatlong campaign contributor ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanikanang report of contribution sa loob ng itinakdang 30 araw matapos ang halalan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Srate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Maraming salamat, DK Srate. Hoy, dahil magsisimula na nga po ang ito yun, umarakada na nga yung Brigada Eskwela, di ba? Eh dito naman sa baluarte ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo ng Police Regional Office 6, may 2,000 o halos 2,000 pulis daw ho ang ipakakalat ng Police Regional Office 6 bilang paghahanda po sa balik eskwela 2026 dyan ho sa Western Visayas. Ayon ho kay General Tuanyo, magtatatag sila ng Police Assistance Desk sa mga lugar na malapit to sa mga paaralan at transport hub para ho sa pagbibigay ng kanilang alalay. Katuwang ho ng pulisyang iba't ibang force multiplier sa mga lalawigan sa Western Visayas para sagkaanda ho ang anumang krimen, mobile operations at pagmamando ho sa trapiko. Inatasan din ho, nito si General Tuanyo ang lahat ho ng provincial at local commander sa paitingin daw ho ang kanilang police visibility sa mga area of convergence, particular na sa mga eskwelahan. Bukod ho sa deployment ng mga police, suportado rin ng PRO 6 ang mga programa sa road safety, anti-bullying awareness, emergency preparedness at kampanya kontra illegal na droga.
2: Mark in! Mark out!
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Eto na, dahil bukod doon sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada, mga kababayan, ngayon ding araw na ito, sabi nga, sasagutin daw ho ng kampo ni Vice President Sara Duterte. At nakatutok doon si Ninfa Asuncion dahil ang kampo ni Vice President Sara Duterte naghain na ho na kanilang tugon. Diyan sa impeachment court, tawag na sa articles of impeachment na inihain po ng Kamara de Representantes. Nakatutok doon natin kasama si Nipa Asuncion. Nipa!
6: Ay, sorry, excuse me.
13: Nipa!
6: Yes, Jay Mark, kakatapos lang yung maikling tulong balitaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw nga ay hinatid na nila dito sa Senado yung kanilang reply o tugon dun sa articles of impeachment na isinampa ng Kamara labad sa Vice Presidente. Ngayong hapo, ang sabi ni ang summary na ibinigay sa atin ni Atty. Poa ay yung kanilang prayer doon sa kanilang reply ay ma-dismiss itong impeachment case laban sa Vice President. Ang sinasite niyang dahilan doon sa kanilang hiling na dismissal ay yung pagiging admissible ng mga ebidensya na inihain laban sa Vice Presidente ng prosecution team. Ang sinasabi ng defense team ay ipinakita itong mga ebidensya matapos lang yung pagdinig ng House Committee on Justice at tinatanong nila yung constitutionality nito. Yan yung basically yung kanilang pinaka prayer. Ang sabi rin niya, pinakita na nila yung robust na calendar ng impeachment court para dito nga sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente, do hindi nila sigurado at ipatin sigurado kung official na yung nabas sa calendar, ay handa naman ng silang sumunod sa kalendaryo o sa schedule na ibibigay ng Senate Impeachment Court. Handa rin niya si Vice President Sara Duterte na umarap sa Senate Impeachment Court kung ipapatawag siya ng personal. At sa ngayon ay patuloy pa rin yung kanilang paghahanda para dito sa kaso at binigyan din niya na itong kanilang pag-reply ay without prejudice dun sa kanila pa rin petition sa Supreme Court na ma-dismiss nga itong impeachment case laban sa Vice President.

0: na miyembro ng majority black. Alas 5 na ng hapon at nagdo-doorbell na, pero yun, wala pa nga tayong majority senator na nakikita.
1: Eh baka yes, kasi baka kasi pagdating pagbalik diyan ni Senate President Cayetano, hindi na siya ang Senate President.
0: Hindi nga natin alam kasi kung ganyan parang bumalik parang baliktad ng nangyari nung nakaraan, baka ituloyan walang quorum dahil wala nang members ng majority.
1: Kaya
0: yan antabayan na natin yung mga susunod na kabanata dito sa Senado. Ito si Ming Fason Show para sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
1: Tinatawagan lamang po ng pansin ang pamilya at mga kamag-anakan ng batang si Carl Napes. Siya po ay natagpuan noong December 10, 2025 dyan sa kabaan ng Samson Road sa Caloocan City. Sa kasalukuyan, siya ay nasa pangangalaga ng Social Development Center mula po noong December 12. Sino man po may impormasyon sa mga kamag-anakan po nitong batang si Carl Napes, makipag-ugnayan lamang po kay Miss Edith Villarreal, ang social worker ng Caloocan City, sa numerong 0998241522. 0998241522.
2: Mark in! Mark out!
1: Salamat po sa inyong pagtugay, guys, sa ating panatuntunan. Salamat, Engineer Orly Lopez, ang ating co-pilot. Si, syempre, ang Mutiana Cordillera, si Engineer Joy Timidan. Si Engineer Bell. Ano nga ba ni Engineer Bell? Ano ang apelyido? Taga Bicol din. Aba, talagang magayon na, pero hindi kasing galit ni Bayon. Oh, kalmado. Oh, kalma. Kalmado rin. Oo. Si Engineer Bell Lustre, mga kababayan. Siyempre, salamat Ice, May, Isa, siyempre nasa newsroom sila Papa O, si Tita Mayet at si Luisa. At tabayanan po si Matthew Pacheco. Ba? Si Matthew, ha? Ng Sports Radio para sa Fight News Weekly. Ito po yung lingkod, J-Mark Tagala. Bye!
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magic 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
4: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3,
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
7: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
8: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
6: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna,

0: Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
1: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
2: This is a demonstration of Wirecast.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, Nauna.

at walang kagaya, your institution. Laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good day, fight fans, and welcome to Fight News Weekly. It is now 17 minutes past 5 p.m. Ngayong unang araw po ng buwan ng Hunyo, araw ng Lunes. Ako po ang inyong makakasama, Matthew Pacheco sa ngalan ni John Mogol sa programang Fight News Weekly. At walang patumpik-tumpik, mga kasama, narito na ang ilan sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon ng Lunes. And here are our Fight News Weekly headlines. Combat sports showcase intensity and skill at 2026 Palarong Pambansa in the province of Agusan del Sur. Meanwhile, demo sports highlight kickboxing and karate do action at 2026 Palarong Pambansa. Meanwhile, also Sambo gold medalist Mark Mugen Strigel visits the MPL, leads the torch-bearing segment of the MWC and Asian Games send-off ceremony. Over 600 athletes from 31 countries expected in 11 Asia-Oceania Sambo Championships, according to PSFI President. And Miralpes defeats Tan via KO and technical knockout in the round 2, claiming Zeus bantamweight champion. And Jake Brown becomes undisputed Zeus flyweight champion after stopping Mark Itaas. Details po ng mga balitang yan ating alamin sa ating pagbabalik. Oras po natin, alas 5:18 na.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higaan din relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
5: Namamasyal pa sa Luneta.
3: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon at mga kasama or mga kaibigan na ngayong hapon na ito, patuloy pa rin nating pag-uusapan patungkol sa iba't ibang combat sports sa mundo ng sports pa rin. At syempre, narito tayo sa bansang Pilipinas and the Palarong Pambansa fever is still on. Pinag-uusapan pa rin itong mga record-breaking na performances ng mga atleta sa iba't ibang sports. At syempre, bilang parte rin ng Palarong Pambansa, itong mga sports or yung mga combat sports na kabilang dyan. And this past weeks na nangyari dyan sa may probinsya ng Ilocos Sur, Ilocos Agusan del Sur, ano, ay natunghaya natin yung mga promising athletes, mga promising sports din na patuloy na nabubuhay at patuloy na pinapausbong dito sa ating bansang Pilipinas. Syempre, hindi mawawala dyan yung sport na boxing. At sino ba namang makakalimot dyan sa sport na yan? Our own very pride, no? Si Manny Pacquiao, the 8-time world champion natin. At dahil dyan, marami siyang na-inspire na mga atleta, particularly itong mga kabataan mula sa iba't ibang rehiyon, para i-push din yung kanilang sarili to play this sport. No? Alam niyo, from the Ilocos region, talagang grabe din yung intensity ng larong ito, no? Na makikita mo hindi lamang sa ring yung kanilang laro, hindi lamang natatapos dun sa mga sinasalihan nilang competition, but beyond that, yung kanilang preparation, yung kanilang mga ginagawang discipline, exercises and everything, ayon ay nagbibigay sa kanila ng mindset not only to give them a goal in life na maipanalo nila yung laro, but also to win, no, yung mga personal mga challenges nila. Limbawa na lamang dyan sa boxing, sa may Jarvi Jun Hernani from the secondary boys bantamweight category na nakapag-uwi rin ng gold from Northern Mindanao. So basically, napaka-technical din ng larong to, no, yung boxing. Kasi hindi to katulad ng ibang sports na yung point, yung makikita mo yung point base, kasi meron silang mga board of judges na nagde-decide para makita nila based on the criteria na isinet sa kanila para makita nila kung sino yung mananalo dun sa sport na yon. Meanwhile, not also sa larangan ng boxing, no, nagtatagisan ng galing ng combat sports dyan sa may palaro. Kasi iba-iba rin dyan sa palaro, eh, mayroong mga athletics, swimming. So ito sa combat sports, when we see combat sports, talagang sagupaan to ng mga tao, syempre, ano. At maliban dyan sa boxing, meron ding taekwondo. So yung taekwondo, nilaro din dyan as a major or a regular sport pa rin dyan sa may palarong pambansa, together with wrestling, also wushu, and the national martial art natin na itinuturing itong arnis. So basically, ito yung mga regular sport na combat sport na nilaro dyan sa palaro, na kung saan ay ilang mga estudyante ang patuloy na nakipagtagisan ng galing laban sa isa't isa. At naging promising ang performance, particularly ng Sac Sargent region dyan sa may traditional boxing, dahil itinuturing pa rin silang powerhouse sa larangan na yan. Dahil nga, mula dyan, diba, parang dyan ang galing yung ating Filipino world champion, Manny Pacquiao, diba? Kung saan ang Sac Sargent, nakapag-uwi sila ng 4 na gold mula sa boxing, 5 silver at 9 na bronze medals. So imagine that, kung gaano naging preparado ito yung kanilang region to compete, to prepare for that palarong pambansa. Not only Sac Sargent but also the Davao region, kung saan nakapag-uwi naman sila ng 4 na gold, 4 na silver at 5 bronze medal. Sa may Caraga region naman, o ba mga Mindanao, no, ay nakapag-uwi sila ng 4 golds, 1 silver and 6 bronze medals. So makikita natin dito, mga kaibigan, na kung gaano kalalim yung pagmamahal, particularly ng mga taga Mindanao, sa larong boxing. But not also that, there are also from other participating regions na nakipaglaban para may panalo nila or to bring the name of the region dyan sa may palarong pambansa. And speaking of that, dito naman, pagdating naman sa may demo, no, kasi may mga regular sports tayo, and then from time to time, nagkakaroon sila ng demo sports na kung saan dati exhibition, tas magiging demo sport siya, and then kapag nakitaan nila ng potential na maging regular sport ito, is nagiging regular sport siya. Halimbawa na lamang nung weightlifting. Last edition nung sa may Ilocos Norte ay ito pa lamang ay isang, yun nga, demo sport. But later on this year, no, 2026, nito nga lang sa Agusan del Sur, eh naging ano na siya, regular sport na siya. So maybe this combat sports na demo sports ay makikita natin siguro na maging regular sport siya. No, we are expecting it to be a regular sport in the next year. So basically, ilang sports din to, pero focus tayo sa combat sports. Or let's say, kasama na rin yung soft tennis na naging a demo sport. But also, itong kickboxing and karate do na tinatawag. So yung karate ay very familiar naman ng mga Pinoy fight fans dyan. And even this kickboxing ng kinagbahan ay may kasamang sipa ang kanilang pakikipaglaban. So basically, itong mga demo sports na ito ay naitanghal siya kasabay ng mga pagdadaos ng regular sports dyan sa may Agusan del Sur. So basically, ang kinaibahan lang naman ito ay hindi sila kasama dun sa ano, yung overall medal tally. Pero may sarili silang medal tally na kung saan ang nanguna pa nga rin dun is yung Sock Sergeant, no? Na nagbring sila or nagdala sila ng maraming medalya dun sa sport na boxing. Bakit kaya no, very ano ang mga taga Mindanao no pagdating sa combat sports and even the Davao and Caraga region, but also no, there are promising athletes there from the ano, the Cordillera Administrative Region. Kasi they are also known as ano, mga fighters. So basically, nag-join sila dito sa mga demo sports na to. They're hoping even yung Ilocos region, no, there are some people there na nag-join dito sa may demo sport nga na ito, na kickboxing and karate do. So inaasahan na itong mga sports na to in the future, in the near future, in the next edition sana ng palarong pambansa na gaganapin dito sa Quezon City ay posible, ano? Hantay natin kung ano magiging say nila para malaman kung ito nga ba ay mapapabilang na sa regular sports. So that has been the things that happened in Agusan del Sur for the past weeks. So basically, we can just focus doon sa iba't ibang sensational na laro, diba? Katulad na lamang ng basketball, the ball games, the volleyball, the athletics and swimming, but also these combat sports na marami ring mga Pilipino ang namamayagpag, no? Marami ring nadi-discover, syempre to the grassroots level, mula dyan sa palarong pambansa, and maybe in the future, diba, makapag SEA Games din sila, and even ang kanilang inaasam sa Olympics, or they might be a professional boxer in the near future. So basically, ang laking tulong din ito to help them boost their exposure in the national level but also to international level, lalo na yung ano, karate do, kasi 'di ba nung nakaraan lang ginanap yung World Youth League dito sa Pilipinas. And it is also expected na parang yung Asian Championship noon is gagawin dito sa Pilipinas somewhere in February. So abangan pa ang ibang mga detalye ng mga bagay na yan sa mga susunod, ano. At mga kaibigan, sa ating pagbabalik ito, pag-usapan natin si Mark Mugen, ha. Bumisita siya dyan sa may MPL. So alamin din natin kung ano nga ba yung sport na Sambo at magkakaroon yan ng malaking event this coming month. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik dito pa rin sa Fight News Weekly. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
7: Hindi ko na kaya. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
10: Nanay naman eh.
8: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Oras po natin, 32 minutos makalipas ng alas 5 ngayong hapon pa rin po ng araw ng Lunes. At ito nga mga kaibigan, si Mark Mugenstriegel, talagang kilalang kilala rin to ng ating mga kababayan sa pagdating sa MMA, Mixed Martial Arts, and even sa yung Physical Asia, no? Na kung saan doon siya, doon nabigyan sila ng exposure doon. Kasama nila si si Boxing Champ, the People's Champ Manny Pacquiao. Kung saan doon ang pagtagisan sila. Nakita naman natin yung kanilang mga diskarte doon. Pero ito nga si Mark Mugen, bumisita siya kagahapon yun, di ba? Kagahapon dyan sa May San Juan Arena. Doon sa habang ginaganap yung MPL na tinatawag. Yung Mobile Legends Professional League. At yan, no, daladala niya yung torch, no? At yun na nga, ang ginawa nila is to send off, no? Kasi nga, magkakaroon tayo ng Asian Games, which is ayon sa POC, dun sa kanilang press release na inilabas kanina, it is expected over 700 athletes ang magpa-participate. So basically, hindi lamang pagdating sa combat sports yan, iba't iba na yan, halo-halo na yan, may athletics, swimming, at marami pang iba. So si Mark Mugen, nandyan siya, bumisita siya, at nilid niya yung torch-bearing segment ng MWC and Asian Games send-off ceremony, particularly nitong mga esports player natin dyan. At congratulations nga pala, masegue lang natin yung Mobile Legends League natin ng Team Liquid PH. They claim their third straight victory, tama ba? Sa MPL. So basically, si Mark Mugen, kung saan doon, shinare niya rin daw, na siya ay naglalaro rin ng ML. Itong larong ito, no? Kahit na sino, whoever, and whatever you are, pwedeng-pwede ka maglaro ng mga larong ganyan. Well, anyway, si Mark Mugen, other than that, visiting that special event for the Filipino fans also ng esports world. Because piling ko ang sports talagang interconnected yan eh. And it's also interconnecting people na kahit from the different round, no? Na imagine mo, esports, tapos biglang combat sports, no? Talagang sabong kung sabong. Diyan mahilig ang mga Pilipino eh, sa mga yung mga naglalaban. Diba? Gusto ng mga Pilipino yung yung may nananalo tapos meron rin natatalo. Pero ayan nga, si Mark Mugen nga. At si Mark Mugen, nakilala siya nung SEA Games kung saan siya nga ay nakapag-uwi ng gold medal para sa Pilipinas. So siya ay isang PhilAm athlete. And speaking of Sambo, mga kaibigan, ano nga ba yung Sambo? No, familiar ba kayo dyan? Well, Sambo is a combat sport at martial art na nag-originate dyan sa may Soviet Union, sa may Russia, noong early 1920s pa. So matagal na siya. So ano nga bang kinaibahan nitong larong to sa ibang mga sport, combat sports? Halimbawa na lamang basically, particularly itong Sambo ay combination siya ng judo, wrestling, and traditional folk wrestling styles from Russia and Central Asia. So basically, ganun pa rin, papatumbahin mo, sasaktan mo yung kasama mo, no, iti-take down mo siya, at to gain control para may panalo mo yung laban. So basically, may iba't ibang style din yan eh. Unang-una, syempre, yung sports sambo na similar to amateur wrestling or judo. So it focuses dun sa pag-throw, pag-pin, and submission ng kalaban. Sa combat sambo naman, it is used for military trainings nila. Imagine that. And it includes the punches, kicks, elbows, and even submission. Part na, especially sa mixed martial arts, you can be familiar on that, no, kung saan kailangan kapag nag-tap na sila, even in wrestling, di ba? Makikita nyo na kapag nag-submit na sila, they call it to give up na dun sa kanilang game. And also the beach sambo is a lighter and simplified version played onsen. So basically, patuloy pa rin itong ipinapakilala dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? Pero alam nyo ba mga kaibigan, na itong paparating na 23 hanggang 28 ngayong buwan, June 23 to 28 sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila, ay magkakaroon or i-host ng ating bansa itong more than 600 athletes from 31 countries to compete in the 11th Asia Oceania Sambo Championships. Imagine that. We are going to host that according kay Filipinas Sambo Federation Inc. President Paulo Tangkotyan. So sabi niya, ni President ay magkakaroon na or si President ng Philippine Sambo Federation na itong Cambodia will send a 42-member squad. Imagine that country alone will send a 42-member squad for the week-long tournament sanctioned by the International Sambo Federation. Other countries, no? Sa iba pang mga countries dito sa Asia like Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Iran, Syria, Australia, and New Zealand are also expected to come in. So, syempre, in support pa rin ng Philippine Sports Commission through Chairman John Patrick Patok Gregorio, and sinabi niya that hosting international events continues to boost the country's sports tourism effort. So, it is expected ngayong buwan na magaganap ito dito sa ating bansa, and hopefully, mas ma-introduce ang marami nating mga kababayan dito sa sport na ito, and even, maybe, we don't know, di ba? Itong Sambo, baka makita na rin natin to na pinaglalabanan ng ating mga bata, no, ng mga ating mga estudyante, mga kababayan, sa iba't ibang games dito sa Pilipinas. At syempre, existing pa rin yan, no? At talagang existing yung mga ganyang laro dito sa ating bansa, kung saan yun nga, alam niyo yung when we say combat sport, it does not teach us to just, alam niyo yon, throw punches to pin our opponent, but also it gives us a mindset na magkaroon na, alam niyo yon, to not give up, to be resilient in things that are happening in our lives. So ito mga kababayan naman natin na to, di ba, marami tayong mga kababayan na mahilig din na sa larangan ng MMA. They are etching their names, si Lakay dun sa Cordillera region at marami pang iba ay talagang their names are echoing kung saan na mas nabibigyan ng pansin itong mga sports na ito, not only boxing but also even this MMA at sa iba't iba pang larangan ng combat sports. Mga kaibigan, oras po natin 39 minutes makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung naganap na Zeus Fight League. Ako pa rin ang inyong kasama, Matthew Pacheco.
10: This is a public service announcement.
11: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.
12: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At mga kaibigan, oras po natin 42 minutos makalipas ang alas 5 at narito na nga, no? Nung nakaraan kasi nakausap ni Sir John, itong ating main fight dun sa Zeus Fight League, Reign of Kings, Zeus Fight League for Reign of Kings noong May 29, 2026. So isang araw lang yan na ginanap dyan sa may Las Piñas kung saan ang isa nga sa main event fight or ang main event fight is between Jason Meralpes at Kerwin Tan. So naging mainit-init itong kanilang laban, no, na kung saan syempre parte ng kanilang paglalaban yung trash talkan na nagaganap, no. Kung saan itong ang si Kerwin Tan eh sinabihan niya pa itong si Meralpes bago mag-umpisa ang kanilang laro, no. Sabi niya, ngayon pa lang ako makakaharap ng ano daw, yung support daw na tulad niya. Oh, imagine that, ganyan ka grabe yung kanilang trash talkan na kung saan hindi naman na nagpatalo itong si Meralpes. At doon nga sa naganap na kanilang laban noong May 29, eh pinatumba ni Meralpes itong si Kerwin Tan. So doon sa umpisa, no, doon sa kanilang fight, yung umpisa pa lamang, eh makikita natin na naunahan agad na pumorma ni Meralpes itong si Tan doon sa kanilang round 1. Pero itong si Tan, syempre hindi pa rin siya sumuko doon sa mga early rounds or early round ng round 1. Kaya umabot pa ng second round, pero doon sa second round, doon na pinatumba ni Meralpes itong si Tan. Kaya nagtapos ito sa decision na technical knockout. So ganun yung naganap doon. Pero when we go back to the records, ano, itong si Kerwin Tan, eh siya ay undefeated. Pumasok siya sa laban na merong 3-0 professional MMA record. So ilan na ngayon? Natalo siya. 3-1 na, 'di ba? So hindi na siya undefeated. Pero si ang kanyang kalaban na si Jason Meralpes, eh mas experienced naman ito, no? Na kung saan ay meron siyang 5 wins and 3 losses professional record at nakilala naman din sa kanya mga performances sa One Friday Nights. So that's Meralpes, nakuha niya ang panalo laban kay Kerwin Tan. So it's a title fight, no? Na kung saan ang laban ay para rin doon sa kauna-unahang vacant na Zeus Fight League Bantamweight Championship. Kaya malaking pagkakataon ito para sa parehong fighters na maging kampiyon ng promotion na yon, na kung saan ang nagwagi nga ay si Meralpes. At itong kanilang ano, head-to-head match-up, no? Nung kanilang bago pa sila maglaban. Para sa silang Pinoy, no? Na kung saan yun nga ang kanilang inaasam. Pero itong si Meralpes, eh mas bata pa pala ito. Kaya siguro si Kuya Kerwin, no? Si Chivalry, eh minama niya, no? Pero pareha sila ng height. Si Kuya mo Jason, eh nire-represent niya ang Warriors MMA Academy. Samantalang si Kerwin Tan, nire-represent niya ang Hitman MMA. At marami pang iba na kanilang sporting association or kinabibilangan ng mga grupo dito sa kanilang naging laban. At alam nyo ba mga kaibigan, sa usapin ng MMA, no, katulad na lamang yan, sa laban ni Jason Meralpes at Kerwin Tan, makikita natin kung gaano rin kalago itong community and also this sport, MMA dito sa Pilipinas. Consider bang ano, MMA yung ano? Hindi kasi pag MMA yung mga ganyan, may ano yan eh, may mga discipline yan eh, di ba? Hindi lang yan yung mga suntukan sa kalye. Kaya nga may referee din yan eh. May ano rin, may umaawat din. Oh, kasi yung mga sa kalsada na alam ko, hindi na MMA yun eh. Oo, ano lang yung suntukan kalye lang. Well, on the other hand, si Jake Brown naman, siya pa rin ang is the undisputed Zeus flyweight champion after stopping Mark Itaas in the first round of their co-main event clash. So sila rin yung main event din dito sa naganap nga na Zeus Fight League na kung saan si Jake Brown ay nakuha niya nga itong flyweight Championship against Mark Itaas. Bron, dun sa kanilang laban, no, napanood ko nito kanina, ay itong si Bron, talagang sa una rin, siya rin yung nakaporma. Laban dito sa kanyang kalaban. Pero biglang, ayun nga, he landed a massive right hook na kung saan na-knockout niya itong kalaban niya who came in as the interim title holder ng flyweight division pa rin. Kaya dyan, no, kung mapapanood ninyo mga kaibigan, wala na siyang kasama dyan, wala na yung kalaban niya. Kasi ano eh, na patumba niya dun sa kanilang naging match-up. So napaka-interesting din nito, no, MMA dito sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo sa mga kaibigan, isa ang Pilipinas sa mga unang bansa, no, na nagpalago ng MMA sa Southeast Asia. Imagine that. Nagsimula ang local MMA scene noong early 2000s at mas mabilis itong napalago dito sa ating bansa sa pamamagitan ng regional at maging international exposures. At alam niyo ba, no, itong sa usapin ng MMA, yung Team Lakay diyan sa may Baguio City. Yan yung isa rin sa mga kilala na MMA gym dito sa ating bansa. No, kung saan ay mga na, sa larangan din ng MMA nakapag-produce ng world champions tulad na lamang ni Edward Folayang, 'di ba? Itong mga idol natin si Kevin Belingon, si Eustachio at Joshua Pasho. So marami sila na naging na-produce nito. At alam nyo ba na pagdating sa international stage, si Joshua Pasho, siya yung tinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay ng Filipino MMA fighters. Dahil naging multiple times strawweight world champion siya sa ONE Championship. So ngayon, patuloy pa rin yan even in the local scene, sa mga provinces na umuusbong pa rin, no? At maraming Filipino MMA fighters, kasi nga recently halos lang na-introduce to itong 2000s lang dito sa bansang Pilipinas. So basically, itong ibang mga athletes natin na namamayagpag dito, is meron din silang mga background sa ibang sports tulad na lamang ng wushu at boxing. Yung wushu at boxing, nasa palarong pambansa yan eh. So, diba? Maybe, diba? One, in the near future, maging rin to. Maging part din ng mga sporting events dyan sa mga ganyang klaseng labanan. So, ito nga iba't ibang styles din ang umuusbong pagdating sa laban ng MMA. Tulad na naman, pero kalimbawa, itong Team Lakay, kilala sila sa kombinasyon ng wushu, sanda techniques, striking, at maging ng modern MMA grappling. Ano, ini-imagine ko nga, paano kaya pag ako yung yung nag-MMA? Siguro yung hindi pa nag-ring yung bell. susuko na ako. Nakakatakot kaya, 'di ba? Wala kayong mga gloves tapos nasa octagon kayo, susuntukin. Tatakbo ko doon kapag ako lang naman 'yon. Oo. At patuloy pa rin ang paglabas ng mga bagong henerasyon ngayon ng Filipino MMA fighters. Alam mo, mga Pilipino palaban talaga. No? Talagang laban kong laban. Papalag kong papalag lagi eh. Ayon kay Lito Adiwang, no, marami pang rising talents na inaasahang magdadala ng susunod na tagumpay para sa Philippines MMA. So basically, talagang we are expecting this kind of sports or kind of sport na mamayagpag pa rin dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya kung interested kayo, no? Alam niyo, it is not a one-night process lang naman eh. Parte pa sa ating buhay, kailangan mo rin i-train at syempre put your interest in doing that. At alam nyo ba, ito ay interesting fact lang din mga kaibigan Ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking MMA fan bases sa buong Asia. At kapag may laban ng isang Filipino fighter sa international promotions, karaniwan ay malaki ang kanilang nagiging engagement at viewership mula sa ating mga kapwa Pinoy. So basically, dito pagdating naman kasi, syempre, kahit sa anong aspeto naman, basta may kinalaman ng Pinoy, di ba? Oo. Mapasportman yan, di ba? Maging nga sa mga pageants eh. Sa lahat, basta involve ang Pinoy. At dahil dito, MMA ang isa sa ilang sports kung saan sabay na ginagamit ang halos lahat ng aspeto ng combat sports. No, well, basically kasi kailangan ng striking, wrestling, grappling, submissions, conditioning at ng strategy para manalo. Kanina nanonood ako nung MMA fight na nung dun sa Zeus Fight League. Ganun pala, no? Parang talagang itong mga even the coaches are shouting and putting up ng mga strategy para sa kanilang players para on how are they going to pin down yung kalaban nila or how are they going to recover mula sa pagkakalak sa kanila, ganun. So very hands-on din talaga yung kanilang mga coaches. They are not only just a part nung kanilang process but also throughout the fight. So basically, ang local MMA scene ay nagsisilbing daan patungo pa rin sa international promotions. Katulad nga lamang ni Mark Mugen Strigal, di ba? Na they are putting their names in the MMA fight scene. But the thing is, still challenging pa rin, syempre, pagdating sa Philippine MMA community, yung tinatawag na yung kakulangan ng regular high-level competition. So kaya nga itong mga kaibigan natin from different leagues, they are putting up these leagues para at least makilala pa rin and to promote this kind of sport pagdating dito sa MMA. At alam nyo ba na hindi rin boxing yung pinakamaraming pinagmumulan nitong mga Filipino MMA champions natin, no? Sa katunayan, marami rin sa kanila nagsimula sa wushu. So basically, when we say dito sa larong or sa MMA fights, ay hindi lamang siya, kasi nga iba't ibang iba't ibang sports that they are putting up together para mapaglabanan, no? To win. Yun. Yung kanilang mga laban sa kanilang mga pinaglalabanan diyan sa octagon na tinatawag. O kasi parang dati nito yung even the celebrities, no, nakapang nagkakainitan sila, they are putting their anger diyan na sa loob ng octagon diyan sila naglalaban, ano. Well, anyway, mga kaibigan, that's all for our edition for this Fight News Weekly episode. Hopefully, mga kaibigan, marami tayong natutunan, especially when it comes din sa sambo sport and even this MMA, and we wrap up things tungkol din sa mga naganap nga ng combat sports dyan sa may palarong pambansa sa probinsya ng Agusan del Sur. Sa ngalan po ng buong pwersa ng sports radio, sa mga kasama po natin sa Masters Control and even in the Malolos Transmitter, ako po ang inyong nakasama sa ngalan ni John Mogol, Matthew Pacheco, at magandang gabi, Pilipinas!

0: Waste Reduction Council sa anumang banta ng sakuna. Puspusan din ang maintenance ng Department of Public Works and Highways sa mga infrastruktura.
1: Palalawakin naman ng PCO ang information dissemination hinggil sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Ang DSWD naman ay magbibigay ng karagdagang suporta at proteksyon sa mga mag-aaral na lubos na nangangailangan.
0: Pinaghahandaan na rin ang administrasyon ng epekto ng habagat na posibleng magdulot ng pagbaha. Walang patid ang paglilinis sa mga estero para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang posibilidad ng pagbaha.
1: Ang paglilinis po ng estero ay hindi lamang po dapat natin ipaubaya sa tao mula sa gobyerno. Tayo pong lahat ay makakatulong para maiwasan din po natin ang pagbaha.
0: Bago patuluyang maramdaman ang matinding epekto ng El Nino, pinareactivate na ni Pangulong Marcos ang National El Nino Team ng Agriculture Department. Tukoy na ang mga lugar na posibleng makaranas ng tagtuyot. Puspusan ang pagkukumpuni sa mga irigasyon at pagsasagawa ng desilting operation sa mga reserva. Layo nitong masigurong maiibsan ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain.
1: Preposition medical supplies, monitor heat and water-related illnesses like heat stroke, dehydration, waterborne diseases.
0: Pinatitiyak din ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng kuryente, reserba ng petrolyo at power backup para sa mahalagang infrastruktura sa bansa. Kleizel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Umarangkada na ang Brigada Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Isang linggo bago ang pagsisimula ng school year 2026 to 2027, umarangkada na ang Brigada Eskwela sa pangungunan ng Department of Education. Kasabay ng national kick-off na pinangunahan ni Education Secretary Sonny Angara, nakiisa rin ang mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa sa taunang bayanihan para sa paghahanda ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase. Sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City, maagang nagtungo ang mga guro, magulang, mag-aaral at mga voluntaryo upang makibahagi sa paglilinis at pag-aayos ng mga pasilidad ng paaralan. Layunin din kasi ng Brigada Eskwela na matiyak na ligtas, malinis at maayos ang mga paaralan para sa pagbabalik ng milyon-milyong mag-aaral sa susunod na linggo.
4: Mahalaga man para makatulong din sa paglilinis ng classroom tsaka makilala kung sino yung advisor.
3: Sinulit na rin ng ibang magulang ang pagkakataon para tingnan sa mga nakapaskil na listahan ang pangalan ng kanilang mga anak. At bagamat may kaunting takot para sa kanyang anak dahil tumataas din ang grade level nito, kumpiyansa naman si Rocha na dekalidad pa rin ang edukasyon na makukuha ng kanyang anak.
4: Sana makayanan niya yung grade 1 kasi hindi ko na siya mahahatid sa susunod sa loob ng school, hindi katulad nung kinder siya.
3: Naniniwala naman ang principal ng eskwelahan na si Dr. Wilma Rosal na walang batang dapat mapag-iwanan para sa darating na taong pampanuruan.
5: Ito naman brigada ay taon-taon natin ginagawa at syempre ang ating bago naman tayo mag-umpisa, of course, nagkaroon kami muna ng mga series of meetings and we tap different stakeholders to coordinate and support our Brigada Eskwela. Dapat ang isang bata ay mainganyo sila na mag-aral sa pamamagitan ng pagmaaliwalas, malinis ang kanilang classroom, at ready ang mga ating mga kaguruan. Siyempre, ang bata ay excited na papasok. Para sa ganoon ay walang batang QC na mapag-iiwanan.
3: Binisita rin ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang bagong Silangan High School na nagsagawa rin ng Brigada Eskwela, kung saan may mga four-piece beneficiary na nakilahok.
6: Masaya po ako, masaya po. Binibigyan ko po talaga ng oras ang pagkakataong ito kasi hindi naman po ito araw-araw. Bihira lang po, isang taon lang po ito mangyari sa isang beses sa isang taon.
3: Samantala, inaasahan naman ng DepEd ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga local government unit, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Kapag usapin ang edukasyon, lumalabas ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. At sa sanib na puwersa ng pamahalaan, iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang mga guro, magulang at kabataan para sa iisang layunin. Ang matiyak na handa ang bawat paaralan at mag-aaral sa pagbubukas ng panibagong pahina ng pagkatuto. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Naka-alerto na ang Philippine National Police para sa balik-eskwela ngayong taon. Ang kay PNP Chief Police General Jose

0: Lenzo Narratas Jr. Nagit 55,000 ang kabuang deployment katuwang ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang mahigit 28,000 mula sa PNP. Pakakalat din ang mahigit 4,000 mula sa ibang unit at mahigit 22,000 mula sa iba pang force multiplier.
1: We need to increase our visibility, our deployment, especially on schools, school premises, as well as the routes going to the school. At maraming programa yan.
2: Muling natiyak ang commitment ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor sa isang pag-uusap sa telepono ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
3: Nakipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Sa isang phone call, tinalakay ng Presidente at ng Kalihim ng Estados Unidos ang prioridad ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya at seguridad, partikular ang pagsulong ng kapayapaan at seguridad sa South China Sea. Sabi ni Thomas Pigott, spokesperson ng U.S. Department of State, muling natiyak ang commitment ng U.S. sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor at paghanap ng mga paraan para matugunan ang mga hamon sa enerhiya sa rehiyon. Binigyan din ng Amerika ang patuloy na pagtutulungan at kooperasyon ng dalawang bansa sa harap ng paggunita sa 75 taon na pagiging magkaalyansa at 8 dekadang diplomatic relations ng Pilipinas at U.S. Ayon sa palasyo, ipinauubayan na nila sa Department of Foreign Affairs ang iba pang detalye, habang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na natalakay sa usapan ni Pangulong Marcos at Secretary Rubio ang mga usaping pang-ekonomiya gaya ng information technology, business process management, energy at oil supply. Binigyan diin din nila ang kahalagahan ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, partikular sa West Philippine Sea.
4: Ang pahayag na ito ay sumasailalim sa patuloy na pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at sa magkatuwang na adhikain ng dalawang bansa para sa kapayapaan, kaunlaran at katatagan sa rehiyon.
3: Samantala, nakatakdang magbigay ng Coast Guard vessel ang Amerika sa Philippine Coast Guard. Ipinarating ni Jose Castro ang mensahe ng PCG kaugnay nito, kung saan sinabing makatutulong ito sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, maging sa mga humanitarian operations gaya ng search and rescue.
4: Ang pagdating ng isang decommissioned na barko ng US na kabilang sa Reliance class ay itinuturing na mahalagang dagdag sa kakayahan ng Philippine Coast Guard na gampanan ang tungkulin nito sa West Philippine Sea.
3: Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: At sa puntong ito, humingi po tayo ng pinakuling update tungkol sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada. Makakausap natin sa linya ng telepono si Rod Lagusad mula sa Sandigan Bayan. Rod, anong latest?
5: Dayan, dumating na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada para sa return of warrant. Kasama niyang dumating dito ang kanyang anak na si Janela Estrada. Una na naglabas ng warrant of arrest para sa kasong plunder at graft ang Sandigan Bayan Subdivision laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ang kasong plunder ay walang piyansa. Ang natura mga kaso ay kaugnay ng issue ng flood control scandal. Kasama sa mga kapwa-akusado niya dito ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at mga opisyal ng DPWH NCR. Bago nito, pinapabasura ng kampo ni Estrada ang mga kasong plunder at graft kaugnay ng issue ng flood control project na isinampas sa kanya sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Una na nagayon ang kanyang login ng urgent omnibus motion at pagkutalim. Ito para ibasura mga kaso laban sa kanya, ma-dismiss o masuspindi ang proceeding side nito at maibalik para sa muling investigasyon o pagkumpleto anya ng preliminary investigation. Binigyan din ni Estrada na hindi ito pag-iwas anya sa pananagutan. Paliwanag niya, ito bahagi ng kanyang karapatan sa pagkakaroon ng due process kadilang na ang marinig ang kanyang panik. Ayon sa Senador, buong kanyang loob na harapin ang kaso laban sa kanya. Anya, hindi lang ito technicality kung saan Biyernes pa lang ng gabian niya ay kanyang natanggap ang resolusyon ng Office of the Ombudsman na kasuhan siya ng plunder. Dagdag dito, gayon, itinakda naman bukas, June 2, 1:30 p.m. ang arraignment at pre-trial para sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada kung saan kapwa-akusado niya dito si Manuel Bonoan. Ito yung ang Sandigan Bayan Second Division na kumahawak na naturang kaso kung saan una na nakapagdiyansa sa halagang 90,000 pesos si Estrada at Bonoan noong Biyernes. Ito na rin kinumpirma sa atin dito ng Fifth Division na sa New Castle City Jail sa Payatas nakatakdang ikulong si Estrada. Dagdag dito, dumating din sa Sandigan Bayan Fifth Division ng isa sa mga akusado sa kasong grab at non-bailable na plunder na si DPWH NCR Assistant District Engineer Daniel Cesar Fortuna. kapwa akusado niya sa naturang mga kaso si Senator Jingo Estrada, si Bonoan at ilang opisyal ng DPWH-NCR. Sa mga oras na ito ay nananatiling nagbigang fifth division si Senator Jingo Estrada at inaabangan natin ang magiging appeal na ito. Diyan.
0: Maraming salamat, Rod Lagusa. Samantala, walang katotohanan at isang fake news. Pinabulaanan ng Malacanang ang alegasyong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umano ang nasa likod ng warrant of arrest laban kay Senador Jingo Estrada na nahaharap sa kasong pandarambong kaugnay ng maanumalyang flood control project. Gate ng Malacanang, wala sa mandato ng Pangulo na mag-issue ng arrest warrant. Ang Office of the Ombudsman Aniya ang nakatutok sa paghabol sa mga nakakaladkad sa flood control scam na isang independent constitutional body.
6: Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan.
2: Pinasinungalingan na Malacanang ang alegasyong politically motivated umano ng administrasyon ang kasong isinampa laban kay Senador Jingo Estrada. Ayon sa palasyo, hindi totoo na may political pressure sa bahagi ng ehekutibo para umalis ng Senate Majority Block ang mambabatas at lumipat ng minorya. Gitni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naraang taon pa lumitaw ang pangalan ni Estrada sa investigasyon ng Kongreso at Independent Commission for Infrastructure ukol sa flood control scam. Nangyari na ang pagkakadawit sa katiwalian ni Estrada bago pa man mabuo ang majority block ni Senador Alan Peter Cayetano.
4: Wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo.
2: Samantala, inaasahan ng House Prosecution Panel na nakapaloob sa tugon ng summons ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang sagot ng bise sa articles of impeachment at hindi magtatago sa teknikalidad. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
7: Kasunod ang pagsumite ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sagot sa sumon sa impeachment court, umaasa ang House Prosecution Panel na lalamanin nito ang sagot ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment at hindi na magtatago sa likod ng technicalities.
8: Ang gusto po sana namin, which I believe ito rin ang inaasahan ng taong bayan, yung mismong kasagutan sa usapin ng threat, kasagutan sa usapin ng misuse of confidential fund, kasagutan dito sa usapin ng unexplained wealth and non-disclosure to SALN, at yung kasagutan din sa usapin ng bribery.
7: Target ng prosecution team na maghain ng reply ngayong linggo, bagamat hanggang June 8 pa ang nakalaang araw para sumagot ang prosecution. Kung sakaling maghain ng motion to dismiss ang kampo ng pangalawang pangulo, handa ang House prosecution na kontrahin ito.
8: The Senate rules on impeachment does not speak about dismissal. The rules neither speak about remand nor about clarification. Ang sinasabi lamang po ng Senate rules on impeachment, trial. And after trial, the judgment is either conviction or acquittal.
7: Dadato na pre-trial conference ang House Prosecutors na inaasahang magsisimula sa June 15, dalawang linggo bago ang tentative date impeachment trial sa July 6. Inanunsyo rin ni House Committee on Justice Chairperson Luistro ang pagbabago ng mga uupo bilang lead prosecutor sa Articles of Impeachment patungkol sa bribery, kung saan pangungunahan na ito ni Representative Kit Flores mula sa dating naka-assign na si Representative Joel Chua. At pangungunahan naman ni Representative Chua ang usapin ng confidential funds na dating nakatoka kay Luistro. Ani Luistro, na uupo rin bilang lead prosecutor sa impeachment trial, posible pa aniyang magbago ang mga lead prosecutor na tatalakay sa articles of impeachment hanggat hindi pa nagsisimula ang paglilitis. Bagamat hindi pa isinapubliko ang mga pangalan ng mga tatayong witness, sinabi ng lead prosecutor na may mga ipapasabina sila na ilang opisyal ng Department of Education at Office of the Vice President. Nauna nang inanunsyo na 25 ang posibleng maging witness sa trial. Sa ngayon, hindi pa rin isinasa publiko ang mga upo bilang private prosecutors. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Puspusan na ang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa habagat season. Kabilang dito ang pagtitiyak na maayos ang daluyan ng mga tubig para matiyak na hindi babaha sa mga kalsada. Yan ang ulat ni Jeremy Piscano.
9: Kaliwat kanan na ang ginagawang paghahanda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ngayong opisyal lang idineklara ng PAGASA ang habagat season. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, noon pa man ang panahon ng taginit ay sinimula na nila ang cleanup at decladding operations sa iba't ibang waterways sa Metro Manila. Lagi ring naka-standby ang mga kagamitan ng ahensya para tiyakin ang kahandaan sa baha tulad ng rubber boats, trucks at iba pa. Tuloy-tuloy din ang regular maintenance sa mga pumping station at wala na rin anumang nakaharang ng mga basura sa mga naturang pasilidad. Nagsasagawa rin ng MMDA ng araw-araw na paglilinis sa iba't ibang kalsada sa Kamaynilaan upang matiyak na bukas at walang nakaharang na basura sa anumang daluyan ng tubig.
10: Magsimula noon pa, ilang months back na, ito ay istratehiya natin, simple lang, kailangan mabilis, dumadaloy at walang bara ang ating mga waterways. Kaya nagde-declogging kami, nag-disinting, tinatanggal ang mga bara, nag-inspection kami para tingnan ang mga blockade at ng mga kung may mga illegal settlers na pwede pang paalisin at sa mga waterways ginagawa namin. At tapos ang pumping station din siguro na gumagana at ang ating mga rescue equipment ay naka-preposition na rin.
9: Para siguraduhin na nakikisa ang mga mamamayan, inulunsad ang ahensya kamakailan sa Malabon City at Pateros ang Yes to Ayos campaign. Isa itong kampanya sa disiplina ng komunidad at pagpapabuti sa ugali ng lipunan. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapalit ng recyclable waste o kalakal sa grocery items, pagsunod sa 4 R's o refuse, reduce, reuse at recycle, hindi pagsusunog ng basura at marami pang iba. Plano ng MMDA, ilunsad pa ito sa mas maraming lungsod sa NCR.
10: Meron na tayong mga nakaline up na ilang mga cities after ng Malabon at Pateros. Ang Yes to Ayos po natin ay patuloy nating inilalagay sa forefront dahil kailangan natin ng kooperasyon natin mga kababayan sa mga programa natin, lalong-lalo na sa waste disposal kasi yan ang isa sa malaking problema na nagbibigay na napakaraming komplikasyon, traffic, baha at iba pang mga problema.
9: Sa isang simpleng pagsunod, disiplina at pamamaraan, malaki ang iyong may tutulong para mapangalagaan ang ating inang kalikasan. Jeremy Piscano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, patuloy ang paghahandang ginagawa ng National Irrigation Administration o NIA para sa mga magsasaka dahil sa banta ng El Nino. Sa inilabas na PAGASA, na 79% ang posibilidad na magkaroon ng El Nino sa bansa. Nakita ng ahensya ang mga lugar na vulnerable sa El Nino. Bahagi rin ng kanilang proyekto ang itinayong mahigit sa 2,000 solar pump irrigation projects sa buong Pilipinas. Nilino naman ni NIA Engineer Eduardo Guillen na kapag kapos sa tubig ang irrigation facility, hindi ibig sabihin na hindi na makakapagtanim ang mga magsasaka. Maaarihan niyang magtanim ng high-value crops ang magsasaka. Dagdag pa rito, para mapangalagaan ang mga magsasaka ngayong paparating ang El Nino, nakikipag-ugnayan na ang Institutional Development Division ng NIA sa Irrigator Associations para turuan ng mga techniques para makatipid dahil sa climate change. Hindi rin anya nawawala ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan para mapaiting ang mga programang tutulong ngayon sa pabago-bagong panahon.
11: Una po ay dapat talaga sumasali sila doon sa ating system management conference para alam nila yung plano po ng NIA at ng mga kasamahan ng ating ahensya kagaya ng DA nga po. Ano ho. And of course, huwag sila mag-alala dahil ang presidente talagang seryoso po na natulungan sila at minomobilize po niya ang different government agencies para po makatulong sa ating mga farmers. Nandiyan po yung DOLE, nandiyan po yung DSWD. So sama-sama po kami na tutulong po sa ating mga magsasaka po.
12: nagdadala ng maulap at maulang panahon ang hanging habagat. Inanunsyo na nitong weekend ang pag-asa, ang pagperme at pag-ira ng habagat o itinatawag nating Southwest Monsoon. Ang bagyong Doming naman o yung Typhoon Jiangmi ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility habang habagat ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang localized thunderstorms naman ay nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Bukas, makararanas ng mahinang pag-ulan o occasional rains ang parte ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kalat-kalat ng pag-ulan naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region at nalalabing bahagi ng gitnang Luzon, Calabarzon at Mimaropa Provinces. Kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa kanurang bahagi ng Visayas, dala pa rin ng hanging habagat. Ngayon, silipin na natin ang heat forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa dahil sa mga pag-ulan, naglalaro na lamang sa 39 to 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, Cebu at sa Davao City. Pinakamataas naman, itinatayang nasa 45 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora at sa Borongan Eastern Samar. Nasa 20 lugar na lamang ang nasa danger level o above 41 degrees Celsius na heat index. Paglilinaw ng pag-asa, hindi pa po El Nino sa bansa, ngunit mataas ang tsansa ng pagpasok nito anytime ngayong Hunyo hanggang sa buwan ng Agosto. Tinatayang mababawasan ang amount of rainfall o buhos ng ulan pagsapit ng Oktubre sa malaking bahagi ng bansa at magtutuloy-tuloy hanggang Abril yan. Asahan naman ang mas maraming pag-ulan dulot ng habagat, lalo na sa umpisa ng tag-ulan o rainy season na posibleng within this week. Keep safe and stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yan.
0: At abangan, 20 LEDAC priority bills na ipasa na sa third and final reading sa Kamara.
12: Hardware acceptance test sa automated counting machines na gagamitin sa BARM parliamentary elections. Sinimulan na.
2: At Pinay beauty queen na si Gelsini Ganados nagtapos sa top 5 ng Miss Grand International All-Stars na ginanap sa Thailand. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
13: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
1: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas sa lipunan.
6: Leadership starts from top.
7: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
8: Good governance. Because good governance is a matter of right.
9: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
10: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
11: At matuto sa iba't ibang karanasan.
12: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
13: Nagbabalik ang ulat bayan, gumugulong na ang investigasyon ng Commission on Elections laban kay Senator Francis Escudero na inihain ng isang pripadong individual. Tungkol pa rin ito sa muna'y illegal na campaign donations kay Escudero na una nang ibinasura ng COMELEC. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
14: Nasa Law Department na ng COMELEC para sa preliminary investigation ang reklamo kaugnay ng umano'y campaign donation kay Senator Cheese Escudero.
15: Ang ating pong pagkakaalam ay na-issue na rin po yung subpoena naman sa 3 na contributors, dahil tatandaan po natin na yung po kasing sa contributors ay hindi po siya dismiss.
14: Ayon kay Garcia, iba ang kasalukuyang reklamo dahil may pribadong individual nang naghain ng kaso.
15: Tatandaan po ng lahat, para po magkaroon ng maliwanag na hati o distinction, tatandaan po ng lahat yung ginawa ni COMELEC dati ay motu proprio investigation. Nakabase lang yon sa available na dokumento, available na evidence, wala pong nagreklamo, wala pong complainant.
14: May mga bagong dokumento rin umanong kailangang sagutin ng mga akusado.
15: Ito po kasi may nag-file na isang complainant at therefore may mga ibang dokumento na involved, may mga inintroduce na dokumento, and therefore yun po kinakailangan natin ipasagot yung mga dokumentong yan doon sa mismong inaakusahan.
14: Nilinaw ni Garcia na kung may paglabag, hindi otomatiko ang disqualification dahil election offense lamang ito. Samantala, wala pang motion for reconsideration sa naunang desisyon ng COMELEC sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kinumpirma rin ni Garcia na nakikipag-ugnayan na ang ombudsman sa COMELEC para sa ilang dokumento kaugnay ng investigasyon.
15: Ito po ay bago naming ginagawa. Ito po ay dumadaan din naman sa aming tinatawag na data privacy officer. Bilang pagsala din, sapagkat siyempre gusto rin namin protektahan kahit pa ang humihingi ay ahensya ng pamahalaan, yung data privacy.
14: Tiniyak naman ni Garcia ang pakikipagtulungan ng COMELEC sa ombudsman sa patuloy na investigasyon. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Samantala, bumuwelta ang Malacanang sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte na tila wala pang nagawang administrasyon na nararamdaman ng mga Pilipino. Isa-isang inilatag ni Undersecretary Claire Castro, ang Palace Press Officer, ang ilan sa mga proyekto ng administrasyon gaya ng pagpapanagot ng Pangulo sa mga sangkot sa katiwalian, pagpapalawak ng libreng Wi-Fi, e-gov PH, zero balance billing sa DOH hospitals, At ilang flagship project gaya ng Metro Manila Subway at pagpapagana ng Daling Trains na hindi umandar ng 10 taon at pinabayaan ng nakaraang administrasyon. Ayon pa sa palasyo, tila ill-advised si Congressman Pulong o sadya umano itong gumagawa ng intriga. Pinayuhan din siyang manood ng press briefing at ng mga balita.
17: So, bakit kailangan pang hintayin ang SONA? Samantalang kung manunood lamang siya ng press briefing, makikita niya na po kung ano ang ginagawa ng Pangulo. Lumalabas po kasi na hindi siya updated, hindi nagbabasa, hindi nanonood ng news. Nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon.
18: Testing na ng COMELEC ang gagamitin counting machines sa paparating na VARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni RR Tubise.
14: Sinimulan na ng Commission on Elections ang Hardware Acceptance Test o HAT sa higit 6,000 automated counting machines na gagamitin sa September 14 VARM parliamentary elections. Dito, isa-isang sinusuri yung mga bahagi ng makina kasama na yung scanner, yung printer, pati yung audio, yung battery. Layunin nito na bago maipadala sa Bangsamoro, maayos yung ACM para sa makasaysayang halalan.
15: Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-reject upang mapalitan ng ating provider. Matatandaan ng lahat nakalagay sa batas na ipinasa ng ating Kongreso na nagpapaliban ng halalan at ginawang September 14, sinabi na ang lahat ng gagamitin ni COMELEC ay yung mga ginamit natin nung nakaraang eleksyon ng 2025. Ibig sabihin, lahat ng makina, lahat ng sistema, lahat ng mga transmission devices at mga iba pa ay eksaktong gagamitin natin.
14: Kung may makitang problema, isasantabi agad ang buong makina at maaaring palitan ang sirang piyesa o buong unit. Nilinaw ng COMELEC 2025 pa nakahanda ang mga makinang ito dahil gagamitin sana sa naunang schedule ng VARM elections. Pero matapos ma-postpone, muling isinasa ilalim sa hardware testing ang mga ACM dahil naimbak ang mga ito. Sa ilalim ng batas na nagpaliban sa VARM polls at nagtalaga ng bagong petsa sa September 14, gagamitin ng COMELEC ang parehong mga makina, sistema, transmission devices at iba pang kagamitang ginamit noong 2025 elections. Sa 6,500 ACM na dadaan sa HAT, 5,212 ang gagamitin sa mga presinto sa buong Bangsamoro. Ang sobra, ilalaan bilang contingency machines kasama ng mga reserbang baterya sakaling magkaproblema sa araw ng halalan.
15: Yung mga repair hubs natin, sinigurado natin na yan ay nasa bawat probinsya ng lahat ng buong rehiyon. At the same time, meron din po tayong contingency machines na tigsa 10 bawat isang munisipyo.
14: Pagkatapos ng HAT, may mga susunod pang pagsusuri ang COMELEC, kabilang ang simulation exercises sa mga probinsya, pre-election logic and accuracy test at certification mula sa Technical Evaluation Committee. Pinag-aaralan din ng komisyon ang pagtaas ng shading threshold para maayos na mabasa ng makina ang mga balota.
15: Magmula sa 15%, gusto namin itong gawing 25%. Isa sa mga naging issues noong 2025 election, although hindi naman po naka-apekto sa performance, integridad ng ating halalan, binaba namin sa 15% yung mismong threshold dahil nga sa maayos at maganda naman yung mismong scanners. Ngayon po ginagawa namin itong 25 para wala nang alingas-ngas, wala nang issue patungkol sa threshold na yan.
14: Nanawagan din ng COMELEC sa mga residente at kandidato sa BARM na sumunod sa gun ban.
15: Suspended ang lahat ng lisensya ng barel dyan sa rehiyon pagdating ng gun ban natin. At the same time, pati po yung mga permit to carry. Kung gusto niyo po magdala pa rin dahil sa nature ng trabaho, dahil doon sa risk sa bawat isa, dahil sa mga natatanggap niyo halimbawa na mga death threats kung meron man, ay marapat po na mag-apply tayo ng exemption.
14: Sa kabila ng mga posibleng aberya, siniguro ng COMELEC na may plan A hanggang plan C sila para matiyak na matuloy ang botohan sa lahat ng presinto sa Bangsamoro. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
13: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Bago yan, isang pangbangkay ang nakuha mula sa Quadrant 2 ng Ground Zero. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, patuloy ang kanilang search, rescue, and retrieval operations at pag-strategize para masiguro ang kaligtasan ng mga personnel, biktima at residente sa lugar.
16: Agad na dinala kanina sa Camp Crames si Senador Jinggoy Estrada matapos ng kusang sumuko sa kustodya ng PNP-CIDG. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas Live. Ryan!
19: What did you say? Check 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1. Ayos pa rin ba?
20: Hello?
19: Anchor
16: go
19: ko.
16: Ahead.
20: Okay, sino anchor? Ayos daw. Okay, okay, copy.
16: Subukan nating balikan si Ryan Lasigas para sa balita niya. Samantala, sabay-sabay na iniinspeksyon ng Agriculture Department ang ilang pamilihan kaugnay sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Yan ang ulat ni JM Thompson.
21: Nagsigawa ang Department of Agriculture ng inspeksyon sa mga tindahan ng bigas sa Dagonoy Public Market bilang bahagi ng simultaneous monitoring ng kagawaran sa mga palengke sa buong bansa. Ito ay para masiguro na sumusunod ang mga tindahan sa tamang presyo ng kanilang mga produkto, lalo na ang bigas. Bagamat karamihan sa mga tindahan ay sarado, tuloy lang ang trabaho ng kagawaran.
22: Narito tayo para sa inspeksyon natin na implementation ng price cap sa bigas. So hindi naman nagkagulatan, parte lang talaga ito ng inspeksyon natin. So kasama na rin sa inspeksyon natin yung mga ibang produkto.
21: Samantala, ayon kay Aling Nancy, may-ari ng bigasan at magsasaka rin sa kanilang probinsya, dapat mag-import lamang ng bigas kung kukulangin ng supply ang mga local farmers. Balanse rin dapat ani ang paglalagay ng price cap sa presyo ng bigas para maging maayos rin ang kita ng gaya niyang local farmer.
23: Kasi para po ang nangyayari based sa na experience namin sa Mindoro, kagaya po ng sibuyas namin dati, hindi humabili dahil nga ang mura-mura po, dahil nga mura importation. And then nung nabulok na lahat sa amin, biglang tumaas naman dito, parang way back yung papasko. So parang ang hirap po talaga para sa isang magsasaka.
21: Bukas naman ang Department of Agriculture sa mga suwestiyon at patuloy nilang pag-aaralan ng mga programang makatutulong hindi lang sa mga consumer, maging sa mga seller. Sa pagpapatuloy ng price cap na 50 pesos sa mga imported rice, 70 to 75% anila ang compliance batay sa kanilang huling monitoring. Ito ay para masiguro na walang nandadaya sa presyuhan na siyang nakaaapekto sa mga pang-araw-araw na gastusin ng mamimili. Magtatagal ang price cap hanggang sa June 12, araw ng kalayaan.
22: Maayos po ang presyo dito. Nasa tamang presyo ang mga presyo dito sa Dagonoy Public Market. So wala po tayo nakitang problema dito. Ganun din po yung baboy at manok.
21: Samantala, huli sa akto ang ilang tindahan sa Trabaho Market at Commonwealth Market sa pagpapalit ng nakalagay na presyo ng kanilang tindang bigas, taliwas sa itinakdang 50 pesos price ceiling sa imported rice. Hindi ito pinalagpas ng Department of Agriculture at agad na nag-issue ng Notice of Violation. Bagamat babago-bago ang panahon sa bansa, tinitiyak naman ng DA na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
16: Balikan natin ang update sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG sa ulat ni Ryan Lasigas. Live, Ryan.

0: micro.
1: Ice, bagamat kusang ang sumuko, sinubukan daw na pigilan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga otoridad sa pag-aresto kay Senator Jingo Estrada sa loob ng Senado dahil sa umiiral na parliamentary immunity ng senador. Pero sinupalpalito ni DILG Secretary John Vicrimulya at sinabing nawala na daw ito nang makatakas noong nakaraang linggo si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pasado 4 ngayong hapon nang makarating dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Campo Crame ang convoy ng mga sasakyan kung saan lulan si Senator Jingo Estrada. Ito ay para kusang sumuko matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division dahil sa kasong plunder. Kasama ni Estrada si DILG Secretary John Vicrimulya, kasama din na dumating dito sa CIDG si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkababa sa sasakyan, agad nagkagulo ang mga miyembro ng media na nag-aabang sa senador dahilan para mabasag ang salamin na pinto ng CIDG.
2: Pinasaan po siya ng Miranda rights niya kasama kanyang abogado. Naiintindihan niya, tinanong sa kanya ako, naiintindihan niya kung anong ang charges laban sa kanya. Sabi niya, naiintindihan niya. Papayapa siyang sumama dito sa CIDG, processed and arrested.
3: 19 seconds, sir. Here we go. Stand by.
1: Ay sagad sumailalim sa medical at booking procedure si Estrada. Nasa maayos na kondisyon umano si Estrada. Iginit naman ni Rimunya na bagamat kusang sumuko, inaresto pa rin nila ang senador dahil may bitbit silang warrant of arrest nang magtungo ang mga otoridad sa Senado. Pasado alas 5 na ng hapon ang biyahe sa Estrada patungo sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of warrant.
2: Started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Tinapos muna silang tatlo.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3, Capital 104.3, the AM and FM Collab.
1: Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. This is a
2: demonstration of Wirecast. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Ako ay isang lingkod-bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod-bayan.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: 8 minutos kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Martes ngayon, ado sa buwan ho ng Hunyo 2026. Good morning, good morning, good morning sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Siyempre, tagusuyan sa kanilang mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Natak-tak-tak-tak pa yung radyo ho para magkaroon ng signal ho. Nasa makibagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome mo sa ating balatuntunan. Usapang Agrikultura at sabay-sabay hutang napapainggan sa latunang ipila ng Radyo Pilipinas. Andiyan po ang Radyo Television, andiyan po ang 104.2 The Capital. Parin po natin ang DWCI sa Pindig, Ilocos Norte. Morning kay Mayor Gina. Andiyan po naman sa DWCJ sa may parte po naman ng Cagayan. Andiyan po natin ang social media platforms. Nakapalitan po tayo ng mga impormasyon, mga tamang mga balita. Dapat itong makarating ko sa ating taong bayan, lalo na sa ating mga magsasaka, yung mga mangisda. Ako yung talagang bayani ho ng ating lipunan. Ano ho? Dapat lang pagka umaalwa ang buhay, unang-una dapat sila makaramdam eh. Sila ho yung nagpapakain sa mundo, hindi lang sa Pilipinas. Lahat ho silang magsasakit mga ngisda o yung naglalagay ng pagkain sa pagkainan natin. Dapat hindi natin nakakalimutan na sila ho yung bigyan din ho ng prioridad mga binipisyong kinakailangan ho naman nila sa araw-araw ba. Gaya ho ng dati, ako pa rin ho naman ang inyo abang likod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado. Isamahan niyo po kami sila po ng isang oras. At pagtalakay, isyo pwede natin buksan at mag-usapan. Pagtanggap po natin ang mga report galing sa mga lalawigan. Teka muna. Bati muna natin ang happy 75th Diamond Anniversary ang Bureau of Soil and Water Management. Tayong palakbak dyan. Congratulations po sa BSMW sa pangunguna po na kanilang director, Dr. Gina Pinilo. Ano ho, sa lahat po ng pamunuan na bumubuo po ng BSMW, happy anniversary po sa inyong lahat dyan. Kami po ay nagpapasalamat din ho naman sa samantalhin ho namin ng pagkakataon ay ginawaran ho ng gawad pagkilala ano ho ng BSMW sa kanilang 75th anniversary kahapon. Opa, salamat po sa lolo na hindi nakadalo kahapon. Medyo kinakailang bumawi tayo ng puyat eh. Pero sisilip din ko tayo dyan. Aming pasasalamat po at aming pagbati pa rin sa Bureau of Soil and Water Management. Kailalim pa rin po ng Department of Agriculture. 75 taong anibersaryo nila. Diamond! Anibersaryo. Pangunguna po ni Dr. Gina Pinilo. Ayan. Pagbati sa agawaran, sa tanggapan, sa lahat po ng mga namumuno at mga kawani, mga tauhan, ang Bureau of Soil and Water Management. Saludo po kami sa inyo. Good morning!
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, ingat o sa mga nasa biyaya sa mga kabuhayan po natin o sa lalagay muna natin panahon. Ayun po, ang araw na ito ng Martes, ados na ho tayo sa buwan ng Hunyo. Baka sa hindi pa nagpapalipat o nagpapalit na ng kalendaryo. Hunyo na. Muna itapon yung nakalipas na buwan. Ano, baka may mga importante kayo isinusulat ho riyan. Kasi bubbles, mga bayarin, mga importanteng bagay-bagay. Double check nyo muna bago itapon. Pero ngayong araw, sinasabi ho na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Gulog pagkilat pa rin sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng Luzon dahil po sa pinalakas na habagat. Yan ho yung tinatawag na Southwest Monsoon. Agamat nakalabas na ho ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Domeng na humina na bilang isang severe tropical storm sa labas ng bansa, may patawlihin namang hinahatak nitong hanging habagat na magdadala naman ng basang panahon sa kanlurang bahagi po naman ng ating bansa. Mga Rio, makararanas yun ang ulan at thunderstorms. Dahil nga po sa pinigding habagat na yan, madalas ang mga pag-ulan sa mga lugar ng Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region, Calabarzon, gaya po ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Pasas po dyan ng Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Ipo naman ang Batanes at Babuyan Islands, Camarines North at Camarines Sur. May din huya, nindo kayo Camarines North ni Governor Gob Dong Padilla. Kamusta ka na, Gob? Long time no look, long time no see, long time no hear. Kamusta na sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cam North? Ano ho? At sa panahon naman, sa may party ho ng Visayas at Mindanao, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang inaasahan po dyan, ano, sa malaking bahagi ng bansang yan. Pulo-pulong pag-ulan, biglang thunderstorms, mga local thunderstorms, hapon o gabi po naman. Ang mga babala naman sa mga may bayang dagat, yung gale warning na tinatawag, inaasahan po yung matatalas at malalaking alon. Rough seas na aabot po naman sa 3 metro. Tigulad, dyan po sumihilag ang babae po naman ng Batanes. Pinapayuhan yung mga mangisda at mga maliliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot para po naman sa kani-kanilang mga kaligtasan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagtatanong dyan sa Medabaw. Sa Dabaw, sa Celsius hanggang 20 at 34. May mga biglang pag-ulan sa hapon daw po at sa gabi ho yan. Ayan. Okay. Bukas, ang tabay, may mga sinasabing sa 50 hanggang sa 100 millimeter na dami ng ulan. Pigyan po naman ito ng Zambales, Bataan, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan. Unang bukas po yan, oh. Posibleng niya na maramdaman. Kaya pinapayuhan din po ilang residente Huron. Mga bulubundok yung lugar na maging handa sa tinatawag pa rin po nating flash floods. Daman sa Batanes, kabaybayin po yung makararanas yun naman nakatamtama pag-alon at 2.5 meters. Okay. Isabela, Cagayan Island, sila nga bahagi ng Cagayan. Os Norte, ang Aurora, Cabanis Promises, Catanduanes, Northern Samar, na sinasabing galaw ho ng dagat. Ano ho?
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, at ilan ho sa mga aganapang tututukan nyo sa maghapon, matapos yung magpalabas ho ng Warren de Barres ng Sandigan Bayan 5th Division, yung plunder at grab sa flood control kickback scheme, sinasabing voluntaryong sumuko. Kontra ito ni Secretary Pulya. Muko namin, binitbit namin galing Senado. Ngayon, ilipat to siya sa Payatas, Quezon City Jail.

0: at AMSO naman. Kaming tatlo na yung mga nangamatay, ho. Kumpirmadong sawi dyan po sa mga gumuhong tinatayong ito, 9-story hotel po sa Maangeles City, Pampanga. Pindi na rin po ng LTA Paribirman operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner. Sunod po ng malubhang salpukan ng 2 bus. Meron pong isang patay dyan po sa Benguet. Oho, big time roll, oil roll back ngayong araw, ho. Papatubad ang mga kumpanya ng langis ng malaki ang bawas presyo. Bababa ng 10.86 kada litro sa kerosene. 9.26 po naman sa diesel. 4.76 po naman sa gasolina.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yan ho yung ilan naman sa mga balitang inyong tututukan sa maghapon. Ngayon daw ko tayo sa ating mga headliners. Kinalaman naman sa ating balitang agrikultural.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ito yung mga headliners. Department of Agriculture magsasigwahan ng balawakang market visit ngayong araw.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: As mataas na buying price ng palay, hinihanda na ng Department of Agriculture at ng National Food Authority.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinatutupad na po ang close fishing season about Gulf ngayong Hunyo hanggang sa buwan ho ng Agosto.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ang detalye ng balita, kasado na ang nationwide simultaneous market visit na isasagawa po naman ng Department of Agriculture ngayong araw. Araho bantayan ang pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Magtatapos na yan, 30 days lang yan, matatapos na ngayong 12, ano? Isialanin po ng Executive Order number 118 na epektibo hanggang June 12, 2026. Ayon na sa DA, agi po ito na pinaigding na monitoring para po naman matiyak na sumusunod ang mga rice retailers, traders, at iba pang kalok sa merkado at sinak ng presyo po naman ng imported rice. Ngungunahan ni na Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. at Trade Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon. Amang magkakahiwalay namang magsasagawa ng monitoring ipapangkomisyal ng DA sa bilibang pamilihan po naman dito sa Metro Manila. Apula, nagtungo sila ng Nueva Ecija, di ba? Secretary Laurel, sa galing sa Japan kasama ang Pangulo. Lagari din sa Secretary ngayon, ano? Yan ang sinabi ho ng DA. Ang may kipag-ugnayan din ito sa PNP para makatulong sa pagbantay lamang po sa mga posibleng paglabag at manipulasyon sa presyo po naman ng bigas.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hanggap muna tayo ng report na 20 hanggang 25 kilo ng repolyo. Mabibili na raw sa Kadiwa repolyo caravan ng DA. Oh. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaari nang makabili ng mas murang repolyo ang mga residente sa Metro Manila sa inilunsad na Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, unang magtutungo ngayong araw ang caravan sa Parañaque City Hall. Direktang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyong mula sa mga magsasaka ng Benguet para maiwasan ang dagdag na gasto sa mga middleman at mapababa ang presyo sa merkado. Mabibili ang repolyo sa halagang 20 to 25 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ayon sa DA, layo ng programa na matulungan ng mga magsasaka na may benta ang kanilang mga ani habang nabibigyan naman ng mas abot kayang gulay ang mga consumer. Matapos ang Parañaque, nakatakda rin magtungo ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Mandaluyong, Pateros at Maynila sa mga susunod na araw. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Andala, pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang mas mataas na buying price ng National Food Authority para po naman sa palay. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Good morning, Sig. Titiyakin ho ng DA na kikita ang mga magsasaka at hindi malulugi sa susunod na anihan. Kabila ho ng pagmahalang abono naman at gasolina. Ilang suporta, magtatakda po ang NFA ng buying price na 22 pesos kada kilo naman para sa wet palay. 27 kada kilo naman para po naman sa dry palay bago pa man magsimula po naman ang anihan. Sabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, magiging aggressive po ang ahensya sa pagbili ng palay sa darating po namang harvest season. Ihanda na rin po ng DA at NFA ang mga bagong bodega upang matiyak naman na may sapat na espasyo para sa mga bagong aanihing palay ngayon pong parating na buwan ng Setyembre.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: From tayo ng report sa Davao, Davao Region, may ikbit po na pinatutupad ang 50 pesos price cap mga merkado.

0: doon sa Davao City. Atin ang mga detalye niya, nakatutok po si Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagsagawa ng inspeksyon ang Department of Agriculture Region 11 sa Bangkeruan Public Market sa Davao City upang tiyakin ang mahigit o mahigpit na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa 5% broken imported rice. Bahagi ito ng nationwide inspection na iniutos ng DA kasunod ng Executive Order No. 118 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. layuning mapigilan ang hindi makatarungang o makatarungang pagtaas ng presyo at masiguro ang abot kayang bigas para sa publiko. Pinangunahan ang monitoring ni DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga at RTD Marian Constantino katuwang ang DTI, BPI at PNB o PNP Davao City. Nagpaalala ang mga otoridad na mahigpit ang pagpapatupad ng price cap at may kaukulang parusa sa mga lalabag sa Price Act. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Samantala, sunod natin na Zamboanga. Eh, Zamboanga Peninsula, nagsigawa ng inspeksyon, hinggil po naman sa pagpatupad pa rin ng price cap. 50 pesos kada kilo ho ng bigas. Detalye nakatutok naman si Justin Bolano, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinangunahan ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga at mga katuwang na ehensya ng pamahalaan ang pag-inspeksyon sa mga rice retailers sa Santa Cruz Public Market sa Zamboanga City upang tiyakin na sumusunod ang mga ito sa 50 piso kada kilo na price cap para sa 5% broken imported rice o ang Executive Order No. 118 Series of 2026. Ayon kay City Agriculturalist Arvin Magdugo, nasa kabuang 20 stores ang namonitor at inspeksyon kung saan lahat sa mga ito ay compliant o sumusunod sa itinatang price cap para sa mga imported na bigas. Anya, maliban sa Santa Cruz Public Market, magsasagawa rin ng random inspection sa iba pang mga merkado sa lungsod. Nagsimulang ipatupad ang naturang EO noong Mayo 13 kung saan epektibo ito sa loob ng 30 araw at batay sa maging resulta ng pagsusuri ng pamahalaan ay maritong palawigin, baguhin o alisin. Dagdag pa ni Magdugo, ipinatupad ang EO 118 bilang tugon sa krisis na naranasan dulot ng pagtaas ng produktong petrolyo at layunin din itong mapanatiling stable at di maapektuhan ng mga mamimili sa presyo ng imported na bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Justin Bulano, Radyo Pilipinas sa Zamboanga. Pusin natin sa Radyo Pilipinas sa Zamboanga Kapuluan, 23 minutos kabilbay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Daladar naman. Pabot po ng buong suporta sa mga magsasakay na dyan po naman sa Pangasinan. Mga detalye tutok tayo kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umagos ang buong suporta at pag-asa para sa mga magsasaka mula sa Abante Agnosinukalan Federated Irrigators Association Incorporated matapos tiyakin ni Department of Ground Reform Secretary Conrado Estrella III ang tuloy-tuloy na tulong ng pamahalaan sa pagdiriwang ng Farmers Irrigators Day 2026. Binigyan din ng kalim na gagamitin ang Comprehensive Ground Reform Program Fund na nakareserba sa National Irrigation Administration para sa mga ground reform beneficiaries. Layunin itong isaayon at paganday ng dalo ng patubig sa mga kabukiran upang mas maparami ang produksyon ng pagkain. Nangako rin si Australia na hindi bibitiw ang kagawaran sa paggabay at pagtulong sa mga nasa sektor ng agrikultura na tinuturing nitong katuwang sa pagpapakain sa buong bansa. Ginamit pa ng kalihim ang wikang Ilocano pang ipadama ang kanyang malasakit at pakikisa bilang kapwa magsasaka sa mga dumalo. Sa aktibidad ibinida ng mga magsasaka ang iba't ibang anya at pananim, ang mga produkto ito ay bunga ng maayos na patubig sa kalamang bukirin at nagsisilbing simbolo ng kalang dedikasyon sa pagsasaka. Dumalo rin upang magpakita ng suporta sa aktibidad si NADAR Regional Director Maria Ana Francisco, niya Ilocos Region Acting Regional Director Engineer Jeffrey Catulin, niya PIMO Division Manager Engineer John Mulano, Ordaneta City Mayor Julio Paraino III at iba pang opisyal ng niya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Ako tayo sa Lawag. Wala ang panaliwigan po ng Ilocos Norte, nagbigay ho ng kambing at biik sa mga magsasaka. Mga detalye, tutok tayo kay Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbigay ang Provincial Veterinary Office at Provincial Agriculture Office ng mga aalagang kambing at beak ng mga magsasaka sa Ilocos Norte sa ilalim ng Agrika Dito Program. Umabot sa 170 na kambing ang naibigay sa mga magsasaka, habang 230 na beak kasama ang 230 na sako ng pagkain para naman sa mga hog raisers na nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso bilang kabuuan. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, ang mga benepisyaryo ng programa ng provincial government ay nanggaling sa bayan ng Adams, Dumaldeg, Bangi, Burgos, Bacara, bayan ng Sarat, Karasi, Solsona, Banna, Nueva Era, bayan ng Curimao, Paway at sa bayan ng San Nicolas. Nagpapasalamat ang mga benepisyaryo dahil sa tulong mula sa provincial government para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na produksyon para sa food security ng lalawigan. Samantala, nagsagawa naman ang Municipal Agriculture Office ng pulong para sa 30 magsasaka na tumanggap ng biik sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte upang mapaalalahanan ng tama at maayos na pangangalaga sa mga biik hanggang sa mga ito ay lumaki at lumago. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Agrikultura, usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kit naman sa 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsal ay pinamahagi po ng PCIC Bicol naman sa mga apektado ng shear line dyan sa Camarines Norte. Italia, nandiyan naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Umabot sa mahigit 1.8 milyong pisong halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa Vincennes, Camarines Norte na naapektuhan na nagdaang shear line na nagdulot ng malalakas na pag-ulan at hangin na sumira sa kanilang mga pananim. Ayon sa PCIC Bicol, nasa kabuwang 225 na magsasaka ang tumanggap ng insurance claims. Dagdag pa ng PCIC Bicol, karamihan sa mga beneficiaries ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture kaya libre silang nakapag-insure sa PCIC. Paliwanag ng ahensya, ang mga magsasakang nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay maaaring makakuha ng libreng crop insurance. Dahil dito, patuloy nitong hinihikayat ang mga magsasaka na magparehistro at magpa-insure sa kanilang tanggapan upang maiwasan ang matinding pagkalugi sa panahon ng mga hindi inaasahang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sa Albay, dako tayo na daguban. Pili naman ang imersyon at konsultasyon isang gawa po ng BIFAR Ilocos Region sa Pangasinan. Raho mapabuti ang sektor ng pangisdaan. Italian, nandiyan naman si Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, daguban.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mas pinalawak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 1 ang pakikipag-ugnayan sa mga mangingisda at fishery stakeholders sa Pangasinan sa pamamagitan ng serye ng immersion activities at konsultasyon ngayong Farmers and Fisher Folk Month. Pinungunahan ni BIFAR Ilocos Regional Director Remily Villachica ang mga pagpupulong sa iba't ibang bayan upang alamin ang pangunahing suliranin sa sektor ng pangisdaan at matukoy ang mga posibleng programa. Sa bayan ng Dasul, tinalakay kasama ng mga salt producer at lokal na opisyal ang planong shared service facility na magsisilbing imbakan ng asin upang maiwasan ang pagkalugi at mapabuti ang pamamahala ng kanilang produksyon. Nakipagpulong din ang BIFAR sa Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ng Anda at Bulinaw kaugnay ng patuloy na red tide na nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa ilalim ng pulong ay tinalakay ang mga posibleng suportang ipagkakaloob sa mga apektadong residente. Samantala, nakipagpulong din ang BIFAR sa lokal na pamahalaan ng Rosales para sa planong kadiwa ng Pangulo para sa fishery products ng Rosales Trading Center. Layunin itong maibenta ng mga fish producer ang kanilang produkto sa farm gate prices upang mas murang mabili ng mga residente ang sariwang isda. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Dakuban, dako tayo ng King Oogo. Coming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula po naman sa Northern Mindanao, isinagawa naman. May natin lang mga detalye, nakatutok dyan si Noel Galonia, Radyo Pilipinas, King Oogo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Gawa ng ETI Regional Training Center ang homecoming at send-off ceremony ng Young Farmers Interns mula sa Region 10 na kung saan bagong lang itong nakabalik mula sa Taiwan at Japan. Kinikilala sa turan seremonya ang apat na interns ng Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan at ang representante ng Region 10 ng Young Filipino Farmer Leaders Training Program sa Japan. Nagsisilbi din itong internship agreement signing at send-off ceremony para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan Batch 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, nagsimula na ang taon ng close fishing season sa Davao Gulf ngayong Hunyo hanggang sa banho naman ng Agosto. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ipinagbabawal sa lubon ng tatlong buwan ang paghuli ng ilang uri ng maliliit na pelagic fish gamit po naman ng bag nets, ring nets at fine mesh nets sa Davao Gulf. Ayon din po ng hakbang na mabigyan ho ng sapat na panahon ang mga isda upang dumami at makapagparami na makakatulong po naman sa pagmanatili ng produksyon ng isda at seguridad sa pagkain po samahan sa mga susunod pa rin taon. Bilang sa mga protektadong species ang iba-ibang uri po naman ng mackerel, ayaw ng karabalyas, hasa-hasa, aduhaw, alumahan, round cod o galunggong, ay scad na kilala bilang matang baka. Ayon sa BIFAR, halagang close fishing season upang mapangalagaan ang yamang dagat at matiyak ang sapat na supply ng isda para po naman sa publiko sa pangmatagalan. Ay samantala ho, yung alyansa ng Pilipinas at Vietnam, pala na po itinaas na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at na bumibisitang si Vietnam President Tho Lam ang ugnayan ng dalawang bansa tungo po sa isang strategic partnership. Pinod po na kailang joint press conference. Agpahayag naman ang interes ang Ukraine ang maging kabilang ang Pilipinas sa kanilang top 3 ASEAN trade partners pang palakasin ang palitan po ng kalakal. Para sa natin sa buong Pilipinas, 32 minutos kapitbahay ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Awal ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada. Babalik mo kami. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
10: Pag

0: coming in.
1: This is a demonstration of a wirecast.
2: Sabi niya po magtipid. Ano pa kapilosopo mo?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Shoutout lang sa Beltran family dyan sa Santa Cruz, Laguna. Ho. Kay Ganghan Yuji, kay Irene Enrique Sasor, US of A, happy listening. Kay Dr. Manny Kaday, Manuel Kaday, dyan sa Estados Unidos. Good morning din sa mga 1975 Batang Pio. Ayun. Ayun din sa NI 79 Bats, Or Solomon. Morning din kay Sergio Mataro. Ayun. Raul Garcia ng dyan sa may parte ng Makati Bay Area. Pateros, ano? Oh, si Sergio Mataro ng Quezon City. Okay, good morning, good morning. Sa mga naikinig sa atin sa Tarlac, sa May Conception Tarlac, kay Mapia, Goldsack, and Rhea. Sa Indian, magandang maga po. Sa Red Ink Family na nakakalad. Zon Visayas at Mindanao, maging sa Africa, sa Papua New Guinea, sa Davao, mag-Jansan, maging sa Hong Kong. Good morning sa Red Ink Family ho natin. Oh. Siyempre, good morning din kay Bossing. FECO ang proxy natin. Sir Red Ira. Good morning, Sir Red. Ako tayo sa tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry. Ano ho? At pag-usapan ho natin, ano ba yung tinatawag na ano? Rice Quality Analyzer. O, merong mga bagong binili ho sila riyan. At siguro mahalagang maunawaan ho natin para sa ano ba yan at bakit kinakailangan pang bumili niyan, di ba pwedeng mano-mano na lang, di ba? Pwede namang makilala at malaman mo kung ano yung mga klase ng bigas meron sa merkado eh. Ba't kinakailangan pa bumili ng ganitong klase ng mga makina? Ano ba yung rice quality analyzer na yan na mukhang galing pa sa ibang bansa? Importanteng malaman natin yan. So makakaugnayan po natin ang tanggapan ho ng Bureau of Plant Industry. Particular po ang Plant Product Safety Services Division, isang mahalagang sangay po ng BPI ho yan para siguraduhin ligtas kainin yung mga sariwa at yung mga minimally processed na prutas kagaya ng gulay, iba pang pagkain po naman mula sa pananim dito sa Pilipinas. Ano ho? Alinsunod sa Food Safety Act of 2013, binabantayan ho nila yung kaligtasan ng mga pagkain mula sa sakahan hanggang ito yung makarating ho sa pagkainan. Ayan yung tinatawag na farm to table. So merong laboratory testing, mga pagsusuri. Ano ho? Merong pagpapatupad ng field gap certification, yung pagbabantay sa pagkain ng bansa, yung food safety control, at marami pang iba. So meron silang ngayong bago ngayon, yung rice quality analyzer. Alamin ho natin yan. Kaya nasa linya po natin ngayon si Sir William Bugot, ang chief po ng Plant Product Safety Services Division ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Sir William, magandang maga po sa inyo, sir. Kamusta ka na, Sir William Mugot, sir? Magandang maga po.
8: Hey, magandang umaga, Kahero. No? Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat, no? Sa ating mga tagapakinig at saka nanonood sa ating usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Oh, so itong ano po, Kahero, yung ating na-procure na rice quality analyzer, ito ay bahagi ng ating modernization ng agrikultura. So dito malalaman natin yung mayroon tayong 14 na mga parameters na ma-determine natin kung gaano ba or ano ba ang kalidad ng ating bigas. Kasi meron tayong panuntunan na yung ating Philippine National Standards para sa bigas na doon natin maikumpara yung kalidad ng ating bigas.
7: Mukhang itong bagong kagamitan hunin nyo dyan sa BPI, mukhang nasa 3 milyon, 4 na milyon daw ang bawat isa nito. Kailangan na raw nating palitan yung mga lumang paraan, yung mga manumanong pag-iinspeksyon sa mga lokat at inangkat natin mga important na bigas. Gumagamit daw ito ng optical sensor technology at artificial intelligence. So napaka-high-tech pala nito.
8: Opo, kahero. No? Yung ano natin, yung ating bagong instrumento ay capable mag-analyze no within 3 to 5 minutes ang isang sample. Malalaman niya kagad 14 na parameters ng ating kalidad ng bigas. So, and then ano din yung lahat na ano kasi optical siya, mayroong maka-capture niya yung mga ano pictures ng ating mga butil ng bigas. So, and then we have been using it now no for the past few months na since na-procure natin ito and nakikita natin na mas madali siyang gamitin kaysa yung mano-mano na usual natin na method na ginagamit. Na mabilis siya tapos makapag-analyze na mas maraming sample no within a period of time.
7: Ang isa mano-mano parang umaabot yata ng 30 hanggang 45 minutos ng araw eh. Ito, hanggang 5 minuto lang yata tapos na.
8: Opo. Kaya ano talaga no? Although ngayon, no, isa pa lamang ito, but ang ating secretary has assured us that dadagdagan natin ito para gamitin sa buong bansa, no, para may magkaroon tayo ng scientific basis, magkaroon tayo talaga ng tayan, no, kasi lalo na ngayon, no, like tulad kahapon, nag-conduct tayo ng mga inspection sa mga public markets sa buong Pilipinas po ito, no, kahero. So, yung ano natin, mayroong mga may violation doon sa ating Executive Order 118 and na-issuean ng notice of violation. So, itong resulta ng ating test nung kinuha natin na sample doon sa mga mislabeled or mali yung mga labels nila doon sa ano sa mga retailers, makikita natin dito no, kung totoo ba talaga 'yon na ito ay 5% na broken na rice, ito ba imported or local?
7: Ibig sabihin, talagang walang lulusot dito. Kung meron mang gustong mandaya, ako hindi man basta-basta nakikita ng naked eye, pag ito ginamitan na ng mga instrumentong kamukha nung quality analyzer na yan, walang pwede hindi makalusot.
8: Ay, opo. Kahiro, no? So, ito naman ay ating ano naman para ma-improve din yung ating kalidad ng bigas. Kasi so far sa pagsusuri namin, no? Malaki talaga yung agwat nung ano ng kalidad ng lalo na between sa ating mga imported at saka mga local na rice no? So isa itong maging yung resulta ng mga test na gagawin natin dito ay pwede nating batayan no para ma-improve yung kalidad ng mga bigas natin.
7: Well, of course, maliban o dun sa moisture content, yung pesticide residues and chemicals eh yun ang mahalaga rito eh. Atyatyak ho natin na walang labis na mga nakalalasong kemikal na naiwan dun sa bigas na mapanganibo sa kalusugan talaga.
8: Ay, opo, kahero. No? So itong ano natin, no? Itong rice quality analyzer, ang kalidad nito ng bigas ang ina-analyze. But in terms of food safety ng bigas po natin, ang ginagamit natin dito dun sa ating pesticide analytical laboratory, matitest natin yung pesticide residues. Meron din tayong chemical laboratory, no? Chemical contaminants laboratory na nagsusuri ng mga heavy metals, mga aflatoxin, mga mycotoxin doon sa ating bigas din. So, ini-ensure natin, no? Kami dito sa Bureau of Plant Industry, ini-ensure namin na safe at saka kalidad yung ating kainin ng mga bigas at mga
7: pagkain. Siguro maliban dito sa mga makinang ito eh Sir William, dapat mag-ready na rin kayo ng bodega, ready na rin kayo ng kulungan kasi nga huhulihin yung mga traders, yung mga retailers, di ba? gahalo ka ng mumurahin bigas sa mga mamahaling klase, yung mislabeling tsaka yung price manipulation, siguradong baka maraming mahuli tsaka maraming ma-confiscate ng mga goods.
8: Kaya po, tayo naman po, no, ay tinutulungan natin ang ating industriya din na ma-improve yung sistema nila. And so far naman, lalo na in terms sa mga imported na mga bigas natin, compliant naman yung so far sa mga test na kinandak natin. And also sa ating mga, anong tawag nito, mga local na rice. But yun na nga, ang isang problema talaga yung mga magmamanipula, no? O manipula o magmamislabel doon sa ating mga bigas. Yun talaga ang may parusa po, no? And under sa ating mga batas ay pwede silang makakasuhan at saka ma-confiscate yung kanilang mga binibinta po.
7: Sir William, paano bang magiging procedure nito? Yung bang pag-inspect dun sa mga bigas mula sa port? O kailangan na sa palengke na sila? Paano bang magiging sistema? Ito ba sa port pa lang kukuha na kayo ng mga sample?
8: Ay, opo. No? Actually po, Kahero, no? Kami sa Bureau of Plant Industry, mula pa, kung importer, asa para sa mga imported na bigas, no? Mula pa sa exporting country, nire-require na natin yan ng mga sertifikasyon. No? Sertifikasyon ng mga food safety, sertifikasyon ng phytosanitary, kung dapat wala mga pest and diseases yan. Tapos, pagdating dito sa port, ini-inspect din natin yan. Tinitingnan natin kung meron bang mga insekto, may mga pestiba, or nasisira na ba siya. So, ini-inspect natin yan at doon din tayo nagkukolekta ng ating mga samples. Doon pa sa mga ports, no? Or doon sa mga daungan na ina-analyze natin sa ating mga laboratories. So, kompleto po yan, no? Yung lahat na pumapasok ng mga imported natin na mga bigas, dumadaan po yan sa ating proseso ng inspeksyon.
7: Kasi itong analyzer natin, Sir William, yung analyzer, uh-huh, ho ba, saan ho ito nakabase? Diyan sa BPI mismo?
8: Opo. Sa ngayon po, Hero, yung natin, yung rice quality analyzer is andoon sa ating laboratorio sa Quezon City. Malapit din lang dyan sa circle. Malapit sa DA, no, opisina. No, andyan sa BPI compound ng Quezon City ngayon.
7: Talagang kakayanin na, nasa 3 milyon, 4 milyon kada peraso, pero mukha yata ang plano din ho naman ninyo sa pag-aaral, by region mukhang maglalagay. Siguro sa Bureau of Customs, sa mga port area, pa may mga permanente na rin. Total, may mga tanggapan naman ng BPI doon eh. Hindi na binabiyahe at mas magiging mabilis yung proseso.
8: Oh. Opo, opo. Sa ngayon kasi, no, again, no, dahil din sa limitasyon ng ating budget, opo, isa pa lamang ito, no? But you know, tumi naman, no, sa ating suporta ng ating sekretarya ng Department of Agriculture, ay tayo ay nagsusumikap na ma-procure natin, no, para sa lahat ng mga regions, lahat ng mga ports. Kasama na rin actually ang NFA din ay they are also magbibili din sila ng mga equipments na ganito. So ultimately, mapaparami natin ito and then we'll be able to ensure talaga yung kalidad ng ating mga bigas na kinakain.
7: Oh. Sino ho yung mga magpapatakbo nito mga makinang yan? Siyempre, dapat mga licensed agriculturist yan, kaya mga laboratory technicians ho natin. Sila ba'y sinanay na sa mahabang panahon? Kahit pa paano?
8: Opo. Actually, kami, no, yung aming mga personnel ng Plant Product Safety Services Division, nagsasanay po kami, no? We have been trained, no, under sa iba't ibang mga ahensya din ng gobyerno, no? We have been trained with ating mga sa Philmec, no? Na-train yung mga personnel natin. And also, yung supplier din natin, no? Nagkakandak din ng training para sa personnel namin para sa paggamit nito. So, kasama po iyan, no? So, pag-procure natin ng mga equipment na ito, ang training para sa ating mga personnel.
7: May mga ilang tanong na pumapasok, Sir William. Berini, di bang pikiin o dayain yung resulta ng RQA? Pepeke ba yan?
8: Ay, hindi po. Kasi yung ating may ano yan, may anong tawag nito, may protocol yan, no? Mula pa pagkulot ka ng sample hanggang sa pag-analyze doon, eh mayroon tayong tinatawag na integrity, no, sa ating mga samples. Na mula pa doon sa pag-kolekta hanggang doon sa pag-analyze ay naka-secure yan, no. Pangalawa, lahat na ina-analyze natin ngayon, no, may record yan doon sa instrument, no. Ang tulad ng sinabi ko kanina, mayroon yang ano, mayroon kasi optical yung sensor natin. Lahat na dumadaan ng butil na bigas doon, mapipicture yan eh. May picture yan. So, may hirap mong dayain yan. Kung ano yung resulta na ano na lalabas doon sa ating talaga. Instrument, yun talaga ang ano yun.
7: Fake race siya. Fake race talaga.
8: Oo. At saka ano din, no, we conduct at least 3 trials kada isang sample.
7: Oo. Ano bang galing teknolohiya yung rice quality analyzer na yan? Japan, China, Vietnam, yung mga advanced agricultural technologies, ano galing ito?
8: Ito pong instrument natin na ito, yung pag-analyze rice quality analyzer ay galing po ng China. And yung ating, meron din tayong yung determine ng moisture ng ating bigas. Kasi mahalagang bagay ito, na galing din sa Germany.
7: Pwede ho bang gamitin yung analyzer na yan sa iba pang klase ng butil, kagaya ng maisa at trigo? O talagang ano lang to? Exclusive lang yung makina para muna sa bigas?
8: Actually, hindi po, no? Kasi as I've said, no, ito ay isang modernong instrument. May AI capability nga ito. Pwede actually siya mag-analyze ng ibang mga butil ng ano, ng like kape, mais, no? Pwede din yang ano, i-analyze doon. Ano 'yon eh, i-program 'yon para ma-determine natin yung quality din ng iba't ibang butil doon.
7: Bo, siguro so, sa huling tanong ko na lang, Sir William, ano ho, pwede daw ho bang lumapit sa isang sa inyong tanggapan yung isang ordinaryong mamamayan diyan sa BPI para magpasuri na kanyang nabiling bigas? Pwede ba yung ganun? O talagang dapat yung bultuhan ito maramihan?
8: Ay, oho, kami naman po ay ang ating servisyo naman ay para sa lahat, no. And anybody can come to our laboratory and doon po iyan sa yung tawag dati kasi tinatawag yan na NPAL, no, na PAL or NPAL. But ngayon ay Plant Product Safety Services Laboratory, Quezon City. Diyan yan sa loob ng Bureau of Plant Industry Compound, diyan sa Visayas Avenue po. No, so kami naman eh tumutugon sa ano, lalo na kung may problema yung binili nila ng bigas, may reklamo sila doon sa binili ng bigas o parang niloko sila nung ano. So they can always come to our office and laboratory and pwede pong magpasuri.
7: O sir, nako Sir William Mugot, maraming salamat sa pagkakataon. Naabala ko umaga mo, naabala ko sumba mo, naabala ko breakfast mo. Hindi mo nang balikan lang, sir. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Stay safe, ingat po tayo, and God bless. Thank you po.
8: Sige, thank you din po at amping po tayong lahat. Thank you.
7: Po, salamat po, salamat po.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: And now si Sir William Mugot, atin hong nakaugnayan, ano ho, chief ng Plant Product Safety Services Division ng BPI. Ano? Okay. At ngayon, dako na ho tayo sa ating agritorial, editorial.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Matapos yung gapain ho naman yung ating bansa ng pinsala ng daang Super El Nino na yan na sumunog ho sa libu-libong ektarya ng pananim, aba, naharap po naman tayo sa panibagong nagbabadyang hagupit po naman ng La Nina. Para ho sa mga lokal na magsasaka, ito'y isang walang katapusang siklo ng trahedya. Cycle of tragedies, ano ho? Wala sa lupang bitak-bitak, dahil po sa kawalan ng ulan, direktay silang sasalubungin ho ng malalaking baha. Lulunod doon naman sa kanilang mga natitirang kabuhayan. Ang matinding pagbabago ng panahon na ito, hindi lamang po usapin ang klima. Ito isang pambansang krisis po naman sa pagkain. Nga po sa ulat ng PAGASA, ang mabilis na pag-atake ho ng La Nina pagkatapos yun ng mahabang tagtuyot, papataas sa tsansa ng mga dambuhalang bagyo at walang humpay na mga pag-ulan. Kasaysayan ho ng Pilipinas, ang ganitong mabilis na transisyon ang pinakamapinsala. Ang mga lupang natuyo at tumigas dahil po sa El Nino, walang kakayahang sumipsip po ng biglaang dagsa ho ng tubig. Nagiging sanhi po naman ang mga flash flood at landslide, pumipinsala po sa palayan at sa maraming ari-arian. Malinaw dito na dapat na mabilis na pagtugon ng ating pamahalaan. Kung kailan lubog na mga panalim, doon pa lamang tayo kikilos. Sabi, huwag naman. Kinakailangan ko naman eh, meron kagad na agarang ayuda riyan. Kailangan ng mga magsasakay hindi reaktibong ayuda, kundi mga proaktibong estratehiya. Po ng pagsasayos ng mga drainage at imbakan. Pagtatayo po ng mga water retention basins upang saluhin yung mga labis na ulan mula naman sa La Nina. Magagamit po mula po naman sa kapag bumalik na yung tagtuyod. Akma at matatag na binhi, humalawa ka pa mamahagi po ng binhi ng palay yung submerged tolerant. Bubuhay kahit po na nakalubog sa ba, pwede sila. Tumakabagong kalendaryo ho ng pagtatanim. Agarang paggabay po ng Department of Agriculture sa mga magsasaka naman kung kailan ligtas magtanim upang maiwasan po naman ang panahon ng mga bagyo. Hindi natin mapipigilan yung galit ho ng kalikasan. Ngunit mapipigilan natin ang malawakang gutom kung may tamang paghahanda. Kung hahayaan lamang po natin na malunod sa ba ang mga magsasaka matapos silang matuyot sa init, hindi humalayong ang buong bansa ang magising noon naman na wala nang mailagay pang pagkain sa ating hapagkainan. Huwag nating hayaan, tingin pang dilubyo, bago matuto tayong sumalok po naman mga tinatawag na solusyon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Muli po kami pagsaludo sa aming mga ating mga bayaning magsasakay at mga mangingisda. No? Saludo po kami sa inyo. Gandang maga. Ano na kaming oras. Oh. Maraming pong salamat sa mga nakasama natin, ating mga kapatid na Impila, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Pilipinas, Nationwide, Worldwide, WCI, Sabinig, GSM, party po ng mga ng Cagayan. Na nila Roger, Jomari, Alvin, Roban, Arnel. Rin po naman sila Nida, Suzanne, Gemard. Kama pa rin po natin sila sa Mercer, Julius, Camila, Trona. La Julius Gonzalez, kasi magtinabo lang ating mga producers. Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Ang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa page, so huwag ko tayong magpalinlang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit.
14: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Asahan na ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga.
0: Headlines.
3: Senator Jinggo Estrada, nakakulong na sa Quezon City Jail matapos iutos ng Sandigan Bayan 5th Division. Naarestuhin siya Headlines. Sa kasong plunder. Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal.
0: Headlines.
3: Senate Minority Bloc tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng Majority Bloc sa Senado kahapon.
0: Headlines.
3: Kampo ni Vice President Sara Duterte nagkaina ng tugon sa articles of impeachment sa Senate Impeachment Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, June 2, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas pinalakas na economic cooperation ng Pilipinas at Vietnam, asahan na. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na relasyon ng Pilipinas at Vietnam kasabay ng panghihikayat sa Vietnamese businessman na mamuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Vietnam-Philippines Business Forum sa Maynila, binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila na mayroong malalim na kasaysayan na nagmula paan niya noong administrasyon ng kanyang ama ng formal na maitatagang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Ayon sa Pangulo, ang pundasyong inilatag noong mga nakarang administrasyon ay lalo pang pinalawak sa mga sumunod na dekada hanggang sa umangat ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam bilang strategic partner noong 2015. Sa kasalukuyan ayon kay Pangulo Marcos, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagninegosyo at pagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhuna. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act at ang Green Lanes for Strategic Investment na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kung matatandaan, formal ng iniakyat ng Pilipinas at Vietnam sa isang enhanced strategic partnership ang balikatan nito.
6: Globally competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
5: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang Brigada Eskwela sa lungsod ng Navotas ngayong umaga. Mula sa Malacañang, Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa lungsod ng Nabota sa aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para personal na tingnan ng Brigada Eskwela Partikular sa Kapitbahayan Elementary School sa Bangusi Street, Barangay Kamularan, Nabotas. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa nasabing event si DepEd Secretary Sari Angara at mga lokal na opisyal. Ang Brigada Eskwela ay tao ng programa ng Department of Education kung saan nagtutulungan ang mga guro, magulang, mag-aaral, mga volunteers at iba't ibang organisasyon upang ihanda ang mga paaralan bago magsimula ang klase. Kaugnay nito ay una ng inihayag ng palasyo na nag-utos na nga ang Pangulo na pakilusin ang Interagency Offline Balik-Eskwela para maging ligtas, maayos at handa ang pamahalaan sa pagbubukas ng klase ngayong buwan ng Hunyo. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi bababa sa 16 government agencies at mga pangunahing utility partners ang makikipag-ugnayan sa DepEd upang palakasin ang suporta sa logistics at tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng paaralan.
8: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 55,000 police personnel at force multipliers ang ide-deploy sa buong bansa para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon sa Philippine National Police. Sinabi ni PNP Directorate for Operations Acting Chief Police Brigadier General Rogelio Peñoles na naisa pinal na ng mga plano sa deployment ng nasabing mga individual. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga commuters. Ayon pa kay Peñoles, wala pang namomonitor ang PNP na banta sa seguridad na may kaugnayan sa pagbubukas ng klase. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Natates na palalakasin ang presensya ng mga pulis sa loob at labas ng mga paaralan at sa mga rutang madalas daanan ng mga estudyante.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalawak ng digital access sa mga paaralan sa ilalim ng programang DepEd School Brigade. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., magtutulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT, ang Department of Education upang mabigyan ng internet connectivity ang mga paaralan sa malalayong lugar. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga paaralan sa mga isla at liblib na komunidad sa Bulacan at Masilan. Bukod sa internet, namamahagi rin ang pamahalaan ng mga laptop at tablet upang makatulong sa pagtuturo at sa pagkatuto ng mga estudyante. Layunin ng programa na gawing mas accessible ang kaalaman at mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga guro sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Voluntaryong sumuko si Senator Jingo Estrada matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder laban sa kanya. Bandang alas 8 ng gabi nitong Lunes nang dalhin siya sa Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Bago ikulong, sumailalim muna siya sa booking procedures sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame, kabilang ang pagkuha ng fingerprints at mugshots. Matapos naman ang proseso, ibinalik siya sa Sandigan Bayan para sa return of warrant bago tuluyang nilipat sa Quezon City Jail. Ang kasong plunder ay may kaugnayan sa anomalya sa flood control project, kasama rin sa nilabas sa na warrant of arrest ang dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Now narito, inikayat ni Senator Jingo Estrada ang Sandigan Bayan na pagbigyan muna mga musyong inihain niya kaugnay ng kinakarap niyang kasong plunder bago sana maglabas ng warrant of arrest. Ayon kay Estrada, kasabay ng pagpipiansya niya noong Biyernes ay nagain na ang kanyang mga bugado ng mga pleadings na layuning pag-isahin ang mga kaso at ipagpariba ng paglalabas ng warrant of arrest. Kahapon, nagsampa rin ang kanyang mga legal team ng isang urgent omnibus motion at co-telam na umihiling na ibasura ang impormasyon, ipatigil ang kaso o suspindihin ang mga pagdinig at ibalik ito para sa muling investigasyon. Sinabi pa ni Estrada na karapatan niyang gamitin ang lahat ng legal remedies na pinaindulutan ng batas kabilang ang paghahain ng motion. Git pa ng senador, hindi ito pag-iwas sa pananagutan kundi pag-git ng kanyang karapatan sa due process. Anya, harapin niya ang mga kaso niya at patutunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ombudsman, giniit na walang sino man ang maaring manghimasok sa mga investigasyon nito sa flood control scandal. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nanindigan ng Office of the Ombudsman na hindi dapat naghahalo ang usapin ng pananagutan at politika. Ito ang naging tugon ni Assistant Ombudsman Mico Clavano sa pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga umano'y nag-alok na maibasura ang mga kasong isinampalaban sa kanya kapalit ng pag-alis niya sa Senate Majority Block. Ayon kay Clavano, walang sino man ang maaaring magdesisyon sa ngalan ng Ombudsman kaugnay ng mga nakabimbing kaso dahil maituturing din ito isang anyo ng korupsyon. Anya, kung may mga taong nagtatangkaman nito ay dapat din silang managot. Binigyan din ng Ombudsman na walang dahilan para kwestiyonin ang integridad ng kanilang investigasyon dahil dumaan ito sa masusing pagsusuri bago isinampa sa hukuman. Dagdag pa niya, matagal nang isinasagawa ang investigasyon sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam at naging bukas pa nga ito sa publiko. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Minority Block o Solid Block 11, tinawag na boycott of duty ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon kahapon. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Ginadismayan ng Minority Block o ng Solid Block 11 ang hindi pagsipot ng mga senador mula sa Majority Block sa kanilang sesyon nitong Lunes. Sa isang joint statement, tinawag ng Minority Block na boycott of duty o pagtalikod sa tungkulin ang ginawa ng Majority Block. Anila, nakahanda sila sa minorya na magtrabaho sa sesyon kahapon pero wala man lang abisong ibinigay sa kanila na hindi magko-convene ang Senate session. Binatikos din ng grupo ang anilay pagkakaantala ng ilang mahalagang panukala at usapin dahil sa hindi pagkakaroon ng sesyon. Direktang inugnay ng grupo ang hindi pagdalo ng mayorya sa pagkakaaresto kay Senador Jinggoy Estrada. Sinabi ng Minority Block na maling ilarawan ang nangyari bilang usapin ng Senate Independence dahil ito anya ay issue na may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas, pananagutan sa publiko at mga legal na proseso sa Ombudsman at Sandigan Bayan na hindi kontrolado ng sino mang senador

0: Block 11 sa liderato ng Senado na muling buksan ang sesyon at ipagpatuloy ang trabaho para sa publiko. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, malinaw na nagkaroon ng paglabag sa Senate rules at pinag-aaralan nila kung magsasamba sila ng ethics complaint kaugnay nito. Tinawag naman ni Senador Raffy Tulfo na dereliction of duty ang ginawa ng majority. Narito ang bahagi ng pahayag ng ilang mga minority senators.
1: On our part, we just want to work. Gusto na namin magtrabaho, di ba? Bakit naman naka-hostage yung trabaho ng Senado? It's never happened. Ha? 14 years ako sa Senado. Na yung palang nangyari na hindi sumipot yung presiding officer.
2: Na violation of the rules to dahil hindi naman pwedeng isuspindi ang at i-cancel ang session ng walang consultation with the majority and the minority. So, ang gusto namin magtrabaho. We demand na magtrabaho ang Senado. Bukas sa gusto namin na magkaroon ng forum, gusto namin magkaroon ng yung presiding officer open ng session para magtrabaho tayo.
3: Dereliction of duty yung ginawa nila, meron silang dapat trabaho na gagawin, kampanan, which they did not, at wala naman silang malalim na dahilan. Wala naman tayong COVID o wala naman tayong force majeure na tawag, pala rin silang maten. Ang ginawa nila ay sumama sila doon sa isang kasamahan na inaresto ng PNP CIDG. Wala akong problema doon. Pero dapat pagkatapos nila maihatid sa Sandigan Bayan, sana bumalik na sila para magtrabaho na ulit.
0: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bantay Senado Movement, inilunsad ng iba't ibang volunteer groups. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Alan, inilunsad sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila ang Bantay Senado, isang non-partisan citizens network na naglalayong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Binubuo ang grupo ng mga mag-aaral, professionals, abogado, academics, civil society organizations at iba pang mamamayan na nagsusulong ng pagbabasid sa proseso ng impeachment nang walang kinikilingang panig. Ayon sa grupo, layunin itong hikayatin ang mas malawak na partisipasyon ng publiko at tiyaking nakabatay sa ebidensya, batas at konstitusyon ng pagdinig ng impeachment trial. Nakatakda rin magsagawa ng Bantay Senado ng mga community town hall, pagsusuri sa mga pagdinig at paglalabas ng pampublikong scorecard kaugnay ng pag-usad ng impeachment proceedings. Sinabi ng organisasyon na susubaybayan nito ang buong proseso ng pag-initis upang makatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko hinggil sa constitutional process ng impeachment. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Natanggap na ng Senado ang formal na sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga articles of impeachment na sinampalaban sa kanya. Opisyal na tinanggap ni Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Jose Luis Montales kahapon ang mga dokumento. Personal na sinumite ng legal team ng Vice Presidente sa pangunguna ni Attorney Michael Poa ang mga kinakailangang papeles. Kasama sa sinumite ang mga hard copy ng dokumento at isang USB drive na naglalaman ng electronic copies ng sagot. Ayon sa tala ng Senado, natanggap at naitala ang paghahangi ng mga dokumento dakong alas 4:35 ng hapon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa pulong balitan, matapos naman ang filing ng reply, sinabi ni Poa na ang pangunahing prayer o hiling pa rin ng kanyang kampo o ng kanilang kampo ay ang mabasura ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Paliwanag ni Poa, may mga infirmities o kahinaan ng proceedings na ginawa ng House Committee on Justice. Pinunto rin ng defense team na nagsagawa ng ang House Committee on Justice ng paglilitis, gayong ang Senado lang ang pwedeng gumawa nito. Kinwestiyon din ng defense team ang mga ebidensyang pinresenta sa mga pagdinig sa Kamara. Binanggit pa ni Poa na walang kalakip na mga ebidensya ang articles of impeachment na lumabas lang ang mga ito sa kasagsagan ng pagdinig ng Committee on Justice. Dagdag pa ng abogado, handa ang Vice Presidente na humarap sa impeachment court kung ipapatawag itong humarap ng personal sa korte.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: House Prosecution Panel naghahanda na ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Panel na natanggap

0: na nila ang sagot na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng articles of impeachment na nakabinbin sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, susuriing mabuti ng 11-member House Prosecution Panel kasama ang kailang legal team ang isinumiting sagot ng Vice Presidente. Samantala, sinabi naman ni House Prosecutor Terry Ridon na magsusumite ang prosecution panel ng kanilang reply sa loob ng itinakdang panahon ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, ang sagot ng kampo ni Duterte ay tila pag-uulit lamang ng mga nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice. Batay umano sa inilabas na executive summary, hindi rin direktang tinugunan ng pangalawang pangulo ang aligasyon hinggil sa kanyang mga banta laban sa pangulo na isinagawa umano habang siya ay nasa panunungkulan at sa harap ng publiko. Nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Shell Diokno na ituloy ang impeachment trial alinsunod sa konstitusyon. Ayon kay Diokno, simple lang ang tanong kung walang itinatago, bakit ayaw ng trial? Binigyan din niya na malinaw ang konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang litisin at magpasya sa mga kasong impeachment. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Makasaysayang milestone sa diplomasya at ekonomiya ng bansa ang ginanap na 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ito ay matapos na formal na selyuhan ng dalawang bansa ang kanilang kauna-unahang comprehensive strategic partnership. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, ng pagbuo ng kasunduan ay naglalayong palawakin at palalimin ang ugnayan ng Pilipinas at Japan upang magbukas ng mas malalaking oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Ayon kay Garcia Albano, nagkasundo si na Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi na magtulungan sa pagbuo ng Philippine National Oil Reserve System.
6: Po ang Japan sa pagdevelop ng Philippines National Oil Reserve System. Tinutulungan po tayo ng Japan, hindi lang po ang Pilipinas, but ASEAN as well. So yan po is one of the more important parang pag-uusap na gusto din po maganap ng Japan during our ASEAN Summit.
2: Si Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naging makabuluhan din ang 4 na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa larangan naman ng Maritime Security Operation o Cooperation. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni International Development and Security Cooperation Founding President Chester Cabalza na kabilang sa napagkasunduan ang kauna-unang Strategic Partnership Agreement ng dalawang bansa. Ang mga sumusunod ang delimitation ng mga nahangganan ng Japan at Pilipinas, ang classified information sharing at pagbibigay ng bansang Hapon ng Aburma o Abuma class vessels sa Pilipinas upang mapalakas ang ating maritime patrols. Kinontra naman ni Dr. Cabalza ang napaulat na pahayag ng China na illegal ang delimitation agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan.
7: Ang problema kasi sa kanila sa ngayon ay yung interpretation nila ng international law ay pabuwal sa kanilang sariling interes at hindi sumasang-ayon doon sa pananaw ng buong mundo. Kaya nga ayaw nilang tanggapin yung arbitral award. Gusto nilang mag-change regime pagdating doon sa interpretation and implementation of international law. Hindi pa pwede naman yung ganun dahil nga community of nations tayo.
2: Si International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Samantala, bumuri ng Pilipinas at Japan ang isang joint oil stockpile system sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations upang mapalawak ang kapasidad ng ating bansa sa pag-imbak ng langis. Kaugnay naman ang gaganaping ASEAN Summit sa Pilipinas sa darating na Nobyembre na kapag o nakipagdialogo si Pangulong Marcos sa pamahalaan ng Japan tungkol sa programang tutulong sa mga ASEAN members at upang maabot ng Pilipinas ang pagkakaroon ng 30% renewable energy source pagdating ng taong 2030. Lumagda rin ang Pilipinas at Japan ng Memorandum of Cooperation para sa pagpapatibay sa sektor ng agrikultura. Ang 4-day state visit ng Pangulong Marcos ay bahagi ng pagdiriwang ng 70th anniversary ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naibigay na ng Commission on Elections sa Office of the Ombudsman ang ilan sa mga hinihinging dokumento na makakatulong sa sinasagawang investigasyon laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ito ang kasong plunder at indirect bribery na inihain laban kay Marcoleta kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign donation noong nakarang halalan na hindi naideklara. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa mga sinumite nilang dokumento sa Ombudsman ay ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Nakikipag-ugnayan niya ang Ombudsman para sa mga karagdagang dokumento at beripikasyon kaugnay ng sinagawang motu proprio investigation laban kay Marcoleta bagamat una na itong na-dismiss. Tiniyak naman ng COMELEC Chairman ang buong kooperasyon ng ahensya hindi lamang sa Ombudsman kundi maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Nauna nang pinasabina ng COMELEC ang tatlong campaign contributors ni Marcoleta na hindi nagsumite ng kanilang report of contributions sa loob ng tinakdang 30 araw matapos ang halalan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Proactive ang mga proyekto at hakbang ng National Irrigation Administration o NIA para maisulong ang climate change resiliency ng mga irigasyon at mga sakahan sa ating bansa. Kaya tiniyak ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na handa ang kanilang ahensya kung tuluyang maranasan sa bansang El Nino. Anya, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng NIA ng mga adaptation projects bilang pagtugon sa pabago-bagong panahon.
8: Proactive tayo dito sa climate change. Ano? In fact, ang mga projects natin ay nakatuon po doon sa tinatawag na climate change resiliency. So may mga mitigation, lalong-lalo na yung mga adaptation projects po natin ngayon na ginagawa sa NIA. So nakaready naman po tayo.
2: Si Engineer Eduardo Guillen, ang Administrator ng National Irrigation Administration.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magandang balita naman para sa mga motorista, ipinatupad ngayong araw, June 2, ang malaking bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, bumaba ng ang presyo ng diesel ng 9 pesos 26 centavos kada litro. Bumaba naman ang presyo ng gasolina ng 4 pesos 76 centavos kada litro at bumaba rin ang presyo ng kerosene ng 10 centavos 86 centavos o 10 pesos 86 centavos kada litro. Itong isa sa pinakamalaking rollback na naitala kumpara nitong mga nakaraang buwan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti nang bumabalik sa mas mababang antas ang presyo ng langis matapos sa mga naunang pagtaas na dulot ng tensyon sa pandaigdigang merkado. Anya, papalapit na muli ang presyo sa antas bago sumiklab ang kaguluhan sa gitnang silangan. matatanda ang tumaas ang presyo ng langis matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong mga nakaraang buwan. Gayunman, humupa ang pangamba sa supply ng langis dahil sa pansamantalang tigil putukan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng pandaigdigang karakalan ng langis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binalakas ng Department of Energy at Philippine National Oil Company ang reserbang supply ng LPG sa bansa sa pagkuha ng 21,000 metric tons mula sa Estados Unidos. Dumating sa SPI Terminal sa Calaca, Batangas ang kargamentong ito na binubuo ng refrigerated propane at butane. Bahagi ang shipment ng Emergency Energy Security Program ng DOE na naglalayong palakasin ang seguridad sa enerhiya ng bansa. Sinagawa ang hakbang sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking sapat at matatag ang supply ng LPG para sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Inaasang makakatulong ang karagdagang supply upang maiwasan ang kakulangan sa LPG at mabigyang proteksyon ng mga mamimili laban sa epekto ng pagbabago sa pandaigdigang merkado ng langis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ika-limang yugto naman ng Terra Asia sa Pilipinas. Opisyal nang nagtapos. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Opisyal nang nagtapos ang ika-limang yugto ng Terra Asia sa Pilipinas matapos ang ilang araw ng media field activities at environmental immersion na ginanap sa Iloilo at Makati. Pinagtipon ng programa ang mga mamamahayag mula sa Pilipinas, Indonesia, Fiji at Papua New Guinea upang mas mapalalim ang kanilang pag-unawa sa mga isyong may kaugnayan sa kalikasan, climate change at sustainable development. Bumisita ang mga kalahok sa West Visayas State University, Sanctuary Marit sa Tigbawan, Sifdek Fish World, Laganes Integrated Katungan Eco Park, Pedada Integrated Mangrove Eco Park, Iloilo River Esplanade at iba pang lugar sa Iloilo na may inisyatiba ukol sa plastic circularity. Layunin ng Terra Asia na palakasin ang kakayahan ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga usaping pangkalikasan at climate change. Gayun din ang pagpapalawak ng kooperasyon ng mga media organizations sa Asia-Pacific region. Nagtapos ang programa sa Makati sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga naging karanasan at mahalagang natutunan ng mga kalahok na inaasahang makatutulong sa paghahatid ng mas malalim at makabuluhang mga ulat tungkol sa kalikasan at pagpapanatili ng likas na yaman. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine Women's Football Team nasa San Diego, California, USA para sa kanilang unang training camp bilang paghanda sa 2027 FIFA Women's World Cup. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Kasalukuyang nasa Estados Unidos ang ating pambansang koponan sa women's football para sa San Diego Camp sa California. Ayon sa Philippine Football Federation, ang nasabing training camp ang magiging unang hakbang ng paghahanda ng ating Filipinas o PWNT para sa 2027 FIFA Women's World Cup na idadao sa Brazil sa susunod na taon. Sa nasabing training camp, makakaharap ng ating Filipinas ang koponan na San Diego Wave sa June 4 at Albion San Diego sa June 9. Maliban sa friendlies, nagsasagawa rin ng Talent Identification Program ang Filipinas para sundan ang mga yapak ni Sarina Bolden, Jael Marigay, Alex Pino at Ariana Markey na magiging parte ng ating pambansa koponan. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #Panatag ang may alam.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Bliss Home Farmers Association ng Tabuk City tumanggap ng 300,000 pesos na pamana livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk, narito ang report ni Amelia Bumatnong.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Amelia.
9: Natanggap ng Bliss Home Farmers Association ng Barangay Dilag, Tabuk City ang ikatlong bahagi ng livelihood assistance sa ilalim ng payapat masaganang pamayanan o pamana program na naglalayong mabawasan ang kahirapan at may sulong ang kaunlarang pang-ekonomiya sa mga conflict-affected at vulnerable communities. Ang proyekto ay pinatutupad sa ilalim ng Peace and Development Buong Bansa Mapayapa Program kung saan pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD SWAT Kalinga at ng City Social Welfare and Development Office ang pagpapalabas ng ikatlong tranche ng pondo na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Kabilang sa proyektong pangkabuhayan ng isang unit ng Ombak Tricycle at isang tindahan ng retail feeds na magsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kita ng samahan. Ayon sa mga miyembro ng asosasyon, napili ang nasabing proyekto upang makapagbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga residente at matugunan ang ilang pangangailangan ng komunidad. Anila magagamit ang Ombak pang transportasyon at pang emergency habang malaking tulong naman ang retail feed store sa mga lokal na nag-aalaga ng baboy sa nasabing barangay. Kaugnay nito na una nang kinilala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO ang Barangay Dilag bilang isa sa mga benepisyaryo ng programa dahil kabilang ito sa mga classified vulnerable areas sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Public school sa San Fernando City, La Union nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union, narito ang report ni Antoinette Lingsit.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Antoinette.
14: Nakatanggap ng 1,000,000 pisong tulong pinansyal ang 33 public elementary at secondary schools na sakop ng Schools Division Office ng San Fernando City mula sa provincial government ng La Union bilang suporta sa 2026 Brigada Eskwela. Ito ay taunang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga pampublikong paaralan sa lalawigan upang mapaganda ang mga pasilidad at matugunan ang pangunahing pangangailangan para mas mapaangat ang kalidad ng edukasyon. Kabilang ang City of San Fernando SDO sa 425 pampublikong paaralan sa lalawigan ang nakatanggap ng ayuda para sa Brigada Eskwela at Alternative Learning System Program. Nagpahayag naman ng lubos na pasasalamat si Schools Division Superintendent Sheila Marie Primicias sa Provincial Government sa patuloy na pagsuporta sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Albay magiging host ng pambansang side event para sa UNAI Governance Consultations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito si JM Olarte.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: JM.
15: Formal nang ginihayag ng Albay Institute for Artificial Intelligence na ang lalawigan ng Albay ang magsisilbing host para sa gaganaping national side event ng United Nations Consultations on Artificial Intelligence Governance sa darating na July 2026. Ang pagpili sa lalawigan ay nagpapatibay sa posisyon ng Albay bilang isang natatanging local government leader pagdating sa practical, inclusive at community-based artificial intelligence development sa buong bansa. Gagamitin ng Albay Institute for Artificial Intelligence ang pandaigdigang platform na ito upang ipakita ng artificial intelligence ay hindi lamang dapat ikulong sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod kundi dapat ding maging accessible sa mga rural communities at ordinaryong mamamayan. Dahil sa provisional approval ng Kidlat Civic Labs bilang isang continuing professional development provider, ang mga pagsasanay at diskusyong nakahanay sa United Nations consultations ay magbibigay din ng accredited training programs para sa mga lokal na professional na naghahanap ng continuing professional development units. Sa pamamagitan ng malakas na suporta mula sa Pambansang Pamahalaan at TESDA, ipapakita ng Albay sa buong mundo ang matagumpay na ehemplo kung paano maihahatid ang mga benepisyo at tamang regulasyon ng makabagong teknolohiya ng direkta sa mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
13: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 milyong pisong halaga ng kabuhayan starter kits pinamahagi ng dole sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
13: Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
16: Umabot sa 7 milyon pesos ang halaga ng dole kabuhayan starter kits na ipinamahagi sa 150 na mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan sa Catanduanes sa isinagawang turnover ceremony sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOLE at Caritas Virac. Bago ang pamamahagi, sumailalim muna ang mga benepisyaryo sa isang orientation hinggil sa Memorandum of Agreement at sa kahalagahan ng self-help groups bilang bahagi ng pagsusulong ng pagkakaisa, kooperasyon at pangmatagalang kabuhayan sa komunidad. Kabilang sa mga ipinagkaloob na starter kits ang para sa food vending, carpentry, nail care, nego carts at iba pang maliliit na negosyo na inaasahang kakatulong sa pagpapadagdag ng kita ng mga pamilya. Binasbasan din ang mga kagamitan bago ito ipinamahagi sa mga benepisyaryo. Layunin ng programa ito na palawakin ang oportunidad sa kabuhayan at suportahan ang pagtatatag ng mga pangmatagalang mapagkukunan ng kita sa mga komunidad sa Catanduanes. Nagpasalamat naman ang Caritas Virac sa DOLE Catanduanes sa patuloy nitong suporta sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kabuhayan at kaunlaran ng mga Catanduanon. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
13: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
22: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
23: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Negros Oriental State University, nilinaw ang hindi otorisadong paggamit ng kanilang logo sa isang social media post na umaatake sa Pangulo ng Bansa. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atid ni Jessa Aguilanan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Jessa.
3: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Negros Oriental State University kaugnay sa isang malisyosong social media post na gumamit ng logo ng institusyon. Ayon sa universidad na nasa Dumaguete City, Negros Oriental, walang pahintulot mula sa university administration ang naturang post na nambabatikos kay President Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ng Norsu administration na walang kinalaman ang buong universidad sa sabing social media post at hindi kailanman kinukonsente ng kanilang institusyon ang anumang pag-atake lalo na sa Pangulo ng Bansa. Iniimbestigahan na ng NORSU ang nasabing insidente upang matukoy ang mga responsable sa naturang mapanirang post. Nakikipag-ugnayan na rin ang paaralan sa Cybercrime Unit ng Law Enforcement Agencies upang mapanagot ang may sala. Pinag-aaralan ng posibleng ihaing kasong administratiba, sibil at kriminal upang mabigyan ng leksyon na huwag basta-bastang gamitin ang logo at ang NORSU sa mga malisyon at mapanirang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 11 bayan sa ikalawang distrito ng Leyte ligtas na sa presensya ng New People's Army. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Darito ang report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
6: Opisyal nang idiniklara sa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSI ang 11 bayan sa ikalawang distrito ng probinsya ng Leyte. Sa isang seremonyang ginanap kabilang sa mga binigyang deklarasyon ng Tabon-Tabon, MacArthur, Dagami, Barugo, Pastrana, Tunga, Kapuokan, La Paz, Dulag, Mayorga at Hulita. Ang hakbang ay palatandaan ng tuluyang pagbuwag sa impluensya ng insurensiya, bunga ng pagkakaisa ng mga lokal na pamahalaan, militar at komunidad. Sa mensahe ni Board Member Mildred Joy Cue na kumatawan kay Leyte Governor Ikot Pitilya, pinuri nito ang tapang at sakripisyo ng mga uniformadong sektor upang makamit ang kapayapaan. Binigyan din naman ng 8th Infantry Division ng Philippine Army ng makasaysayang pagkilalang ito ay magsisilbing pundasyon sa sosyo-ekonomikong pag-unlad at pangmatagalang katatagan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 2,000 TNVS at delivery riders sa Iligan City at Lanao del Norte nakatanggap ng DSWD cash assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Sheriff.
21: Nakatanggap ng 5,000 cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 2,000 transport network vehicle services at private express messenger delivery service riders sa Iligan City at lalawigan ng Lanao del Norte. Ayon kay DSWD Field Office 10 Regional Information Officer Rochelle Galia, bahagi ang ayuda sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program na ipinatupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng krisis sa Middle East. Nilinaw ni Galia na iba ang naturang cash assistance sa fuel subsidy ng LTFRB dahil maaari itong gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan at hindi lamang sa krudo. Sinabi rin niya na ang listahan ng mga benepisyaryo ay nagmula sa mga TNVS at delivery company at isinailalim sa beripikasyon upang maiwasan ang dobleng pagtanggap ng ayuda. Samantala, aabot sa mahigit 11,000 benepisyaryo sa buong Northern Mindanao ang napabilang sa programang Tumugon sa pangangailangan ng sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamamahagi naman ng crop insurance indemnity assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng bagyong Basyang sinagawa sa Tandag City, Surigao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
7: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay magkakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagbuo ng Tourism Development Plan ng Sulu, susuportahan ng TIEZA. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Eloisa.
8: Sa pagbubukas ng turismo sa probinsya ng Sulu, oportunidad at pag-asa ang dala nito upang umunlad at sumigla ang ekonomiya ng lalawigan. Pagbabahagi ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA General Manager at Chief Operating Officer Mark Lapid, sa natural na ganda na taglay ng probinsya mula sa white sand beaches at makulay na kultura, malaki ang potensyal ng Sulu sa tourism industry. Subalit upang mapangalagaan ang likas na ganda, mahalaga na makabuo ang pamahalang panlalawigan ng komprehensibong tourism development plan upang hindi maabuso ang lugar at hindi rin maapekto ng ibang kabuhayan. Ayon kay Lapid, sa master plan, binibigyang prioridad ang pangangalaga sa kultura, tradisyon at paniniwala ng probinsya na iba sa mga lalawigan sa bansa. Kaya naman bilang suporta sa pagpapaangat ng kapasidad ng tourism sector sa Sulu, iminungkahi ni Lapid kay Vice Governor Abdul Sacortan na dalhin ang kailang tourism officer sa ibang mga tourist destinations sa bansa, gaya ng Puerto Galera sa Palawan. Ito ay upang makita ang mga programang pangkaunlaran na naisagawa ng TIEZA na maaaring madala sa Sulu at mapaunlad pa ang turismo sa lalawigan. Pupondohan ito ani ng TIEZA bilang suporta sa pagbuo ng Tourism Development Plan kung saan matitiyak na sa pag-unlad ang turismo hindi mapapabayaan ang likas na ganda ng Sulu, kultura at tradisyon na isa rin sa mga may pagmamayabang ng probinsya. Sinigundahan naman ito ni Vice Governor Tan bilang batid niya ang pagkakaiba ng kultura ng Sulu sa ibang bahagi ng bansa. Dapat anyang igalang ng mga nagtutungo rito ng mga turista at maging mga investor na hindi matulad sa ibang tourist destination na abuso at nasira ang likas na yaman. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin.
9: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
25: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
0: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
5: 738.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Martes, June 2, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tuesday, may pasok po mga kaibigan. Pero ano man ang inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company until 8 a.m.

0: At gaya ng ating nakakagawian, of course, sa tuwing umaga, bilang pamukad natin, narito ang update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Traffic update yatin sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng ESA. Medyo makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po yan dito sa may Aurora hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Moderate to heavy rin po. Simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Australia hanggang dyan na rin po yan sa may Ventilla Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic dito po sa may Cabrera hanggang dyan na rin yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Jocno Boulevard. Dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin yan sa intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dito sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin yan sa may Mackenzie Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic hanggang sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dyan na rin po yan sa may Calne Road. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang northbound naman po ng C5, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang sa may Upper McKinley Hill. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Lewis Flyover hanggang sa may intersection ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, moderate to heavy traffic simula dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Don Fabian hanggang dyan na rin po yan sa may Bilyongco. Then pagkalipas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Visayas Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending at VN4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ako ng number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes makalipas ang 7 AM. Balita muna mula sa Campo Crame, bilang ng mga butong pinaniniwalang sa mga nawawalang sabungero na nakuha diyan po sa Taal Lake. Umalo na sa mahigit sa 1,400 na piraso. Ganun ba yan? Ayon po ito sa PNP Forensics Group. Ang balita direkta mula sa Campo Crame, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
3: Boss Hanan, magandang umaga. Aabot nga sa 1,400 uhat sa kabuuang 2,000 buto na nakuha ng Philippine National Police Forensic Group ay sa mga buto ng tao. Sa ayon ito kay PNP Forensic Group Director Police Colonel Pierre Paul Lacato, matapos makuha nila ang mga buto sa isinagawang 134 na operasyon. Sa ngayon ay nakapagsagawa na sila ng medical legal gross examination at radiographic imaging na dental at DNA examination sa mga nakuhang buto. Gayunman, wala pang nagpo-positibo sa kanilang cross-matching dito. Subalit ito nga ay mga hinihinala na mga buto na mga pinaniniwalaang nawawalang mga sabungero. Ayon kay Capio, Dahil sa mahabang proseso ang eksaminasyon, naniniwala sila na may magpo-positibo pa rin dito. Samantala, bukod sa mga buto ng tao, na-recover din ng PNP ang mga buto ng hayop, artifacts at iba pa mga kagamitan sa lawa ng Taal. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Jaymark Dagala, mula po dyan sa Campo Crame.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan maya-maya sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang spokesperson ng OCD, si Sir Juni Castillo. Of course, pag-usapan natin yung kahandaan o paghahanda ng pamahalaan, ano, kaugnay po ng mga inaasahang impact nitong habagat season na, ha? At yung pong mga naapektuhan din ng mga pag-ulan, ha? Na dulot ng bagyong si Domeng at iba pa. Mga kaibigan, maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, tayo makikipag-ugnayan mula sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang boses mula po sa OCD, ang karilang spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir Juni, good morning, sir.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapanood, tagapakinig at tagapanood.
0: Yes, sir. Una, sir, ingin kami ng mga update sa mga hakbang ng pamahalaan, ano, dahil inianunsyo ng PAGASA na nandiyan ang habagat. And of course, pagka ganyan, dumadalas ang pagkakaroon ng malakas na pag-ulan at mga pagbagyo. Mga preparasyon po ng ating OCD kaugnay nito, sir.
10: Opo, Sir Alan, no? Inanunsyo na nga ito ng PAGASA na habagat season na. So ibig sabihin po, no, kailangan natin bantayan yung mga pag-ulan na maari pong magdulot ng baha at saka guho, no, ng lupa, lalo na dun sa mga lugar na ika nga ay mga prone, no, dito sa mga rain-induced landslide at saka sa flooding. Lalo na po, syempre, yung mga western section ng ating bansa, no, ay yun

0: pangangailangan, no, dahil ng ating mga kababayan, kung ito man ay kailangan maghanda ng mga pagkain, mga non-food items, no, lalo't ang direktiba siyempre sa atin ng ating Pangulo ay talagang pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan po ng ating mga kababayan.
1: Opo, dito po sa nagdaang bagyong Domeng, although hindi naman ito lumapit sa lupa, ika nga, sa atin sa Pilipinas, ano? Pero maaring ito po ay nakapag-induce ng mga pag-ulan na base po sa reports na pumasok na sa ating OCD. Meron po bang mga direktang naapektuhan ng mga kababayan natin itong bagyong Domeng, Sir Junie?
0: Sa kabutihan nga pala, Sir Alan, wala naman pong mga major, no, o mga epekto na direktang epekto itong bagyong Domeng, no, sa ating bansa, except syempre yung mga nung mga nakaraang linggo pa, no, dahil may pinalakas nito yung habagat, no. Last week that was the south to westerly wind o yung pahunang hangin ng habagat, eh yun po yung mga nagpabaha, no, doon sa Maguindanao, doon sa Barm, no. Yun yung mga nag-cause noon. Pero itong paglapit nung bagyong Domeng ay wala naman pong major na naiulat, no, at sana nga po ay wala nang makarating sa atin or wala nang talagang naapektuhan ng bagyong Domeng.
1: Opo. Bahagi po ng mga preparations, of course, ng ating Office of Civil Defense ay ang koordinasyon hanggang doon sa level mismo ng ating mga local government units. Sa aspetong yan, Sir Junie, kumusta po?
0: Ganun din, no. Noong nakaraang linggo, dahil nga po dito sa bagyong Domeng, ay nagpalabas po ng mga abiso, no, mga memorandum sa ibang level ng DRRM councils and offices, yung Office of Civil Defense. So sa direktiba po ng ating Executive Director ng NRIMC at OCD Administrator, si Jose Carlo da Cabreros, so nag-abiso po tayo, no, sa ating mga lokal na pamahalaan at saka DRRM offices and councils para nga po dun sa resource ng prepositioning, sa asset readiness, ganoon din po syempre yung pagpapaabot ng mga impormasyon, no, widest dissemination hanggang doon sa kanilang mga komunidad. And then ganoon din po yung mga travel restrictions at mga safety protocols. At saka yung talagyan po natin ginagawa, no, kapag may darating na ganito, yung pre-disaster risk assessment and scenario building meetings. Okay. So yun po ang kinakandak ng Office of Civil Defense.
1: Okay. At ito pong paparating na muli ang pagbubukas ng klase, Sir Junie, ano, nabanggit nyo na meron kayong mga scenario na base sa mga weather patterns at sa mga nagiging epekto nito sa ilang mga particular na lugar. Base po sa ganitong mga pre-disaster preparations, ika nga, meron po bang mga identified, sir, na mga flood-prone areas na maaring naroon ng mga paaralan o kaya mga landslide prone areas para kung sakali ay mas maging handa yung mga personnel dito po sa mga lugar na ito, sir?
0: Tama po, Sir Alan, ano, dito sa lalo na sa pagpabalik po ng eskwela, no, sa pamamagitan po nung OPLAN balik eskwela ng Department of Education, kasama po doon yung Office of Civil Defense, no, at saka iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga LGUs, no, para nga po dito sa mga flood-prone areas and rain-induced landslide areas, kabilang sa kasama po dito ay yung DENR Mines and Geosciences Bureau na siya po nagpapalabas nitong mga bagay po mismo, ano, listahan ng mga barangay kung saan nandun yung mga rain-induced landslide and flooding-prone areas. So, makikita po ito at ginagamit ng mga iba't ibang paaralan ng mga schools division offices, katuwang din po siyempre yung LGU at mga local DRRM offices para po dito sa mga flood-prone areas kung ano po yung mga dapat gawin dito.
1: Opo. Yes, sir. Nabanggit mo itong down to the level of the LGUs. Ano? Alam nila dapat kung ano yung mga areas na pangunahing babahain kung sakali. Ano? Dahil ito'y available na yung integrated na information galing sa iba't ibang government agencies na may kinalaman sa disaster preparedness. But we understand, Sir Junie, na mayroon na rin mga sites at mga apps na available sa publiko para sila mismo ay mas maging alerto.

0: kung sakaling nariyan o may mga papalapit na sakuna sa kanilang mga lugar, sir?
1: Ah, tama po, no? Dito sa atin sa mga national government agencies natin, no? At saka ganun din sa mga lokal na pamahalaan. Meron na po, kabilang po dyan yung Hazard Hunter PH po.
0: Opo.
1: Ito po yung develop ng DOST at saka specifically ng FIVOX, no? Para malaman natin saan eksakto yung mga hazards. Makikita natin doon yung mismong lugar natin, no? Na i-double click lang natin doon sa mapa ng Hazard Hunter.
0: Opo.
1: Saka malalaman po, lalabas yung assessment kung ano nga ba ang mga bantang panganib na meron sa atin. Kung ito ba ay mga pagbaha, ito ay mga pag-uho, or mga fault line. No? So lahat po ito ay nandoon. So malalaman natin kung ano ang mga dapat nating paghandaan. Tapos meron din pong mga iba pang apps. No? DOST has also launched itong Project Handa na ginagamit na rin po ito ng OCD at saka ng mga local government agencies. Ito naman po ay malalaman mo mismo kung ano yung mga hazards, and at the same time, it's a consolidated platform, no? Kasi meron na rin pong ditong mga impormasyon kung paano mismo maghahanda doon sa mga bantang panganib na meron tayo. So may mga ganong applications na po tayo ngayon na direkta na pong ma-access, no, sa ating mga telepono.
0: Mm-hmm. Okay. Itong binabanggit mo, Sir Junie, na Project Handa, which was also developed primarily by DOST. May binanggit kayo na may mga impormasyon at mga tips din na nakalagay doon kung paano maghahanda, depende sa sakunan na maaring dumating sa isang particular na lugar? Ganun yon, sir?
1: Tama po, tama po. Pwede kayong magtanong, tapos sasabihin niya may mga suggestion kung paano, ano ang gagawin, no? And then mahalaga din po, no, na itong mga impormasyon na ito ay kumbaga pinag-uusapan at saka pinaghahandaan nung mga local government units na nandun sa lugar ninyo, no? So maganda pa rin na may gamit tayong ganitong apps, and at the same time may giya po mula dun sa mga lokal na otoridad dun dati lugar.
0: And of course, the details, the information na makikita dito ay galing mismo sa mga ahensya na in charge dun sa particular na pagbabantay, halimbawa sa posibleng sakuna like PAGASA, FIVOLX, gaya nung nabanggit nyo rin, Mines and Geosciences Bureau at iba pa. Sir Junie.
1: Opo, tama po. Ito pong Project Handa na integrated platform ay nandun yung mga official po, no, mga hazard maps, mga real-time warnings, mga risk assessment, no. So itong mga impormasyon na ito po na napakahalaga na alam natin na ito yung tamang impormasyon. So doon po natin ito makukuha, no. Mga incident reports nandun din po. So maganda pong gamitin natin itong Handa Pilipinas website po.
0: Okay, isa pa, Sir Junie, ano? Of course, nitong nagdaang mga araw ay may mga naging mas active na naman, ika nga, ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Ano pong latest sa pagtutok naman ng OCD sa mga kababayan natin dyan po sa paligid ng Bulkang Mayon, sir?
1: Tama po, kasama nga po sa binabantayan natin, ano, itong mga vulkan, mga volcanic hazards, especially itong Mayon volcano po, no, nasa alert level 3 pa din. So dahil meron na pong mga pag-ulan, ano, ang binabantayan naman dito at pinaghahandaan ay yung kung sakali pong magkakaroon ng mga lahar risk, no, dahil sa mga pag-ulan. Yung doon naman sa Canlaon, nasa alert level 2 pa rin po ito. So, ang mga binabantayan kasi dito sa mga bulkan na ito ay yung possible escalation, no, kung tataas ba ang alert level or kung may mga volcanic debris, ano, na pwedeng maging lahar dahil sa mga pagbaha. Ganun din po syempre yung Taal at sa Pulusan, nasa alert level 1 naman. So, kung ano man po mga, lalo din po yung mga steam-driven, no, o yung mga phreatic gas o yung mga abo na ibinubuga ng mga bulkan, yung po yung mga binabantayan. Kaya mahalaga po talaga sa ating mga kababayan na bantayan po, no, yung mga abiso dito kung anong dapat gawin. At saka sundin din po yung mga restrictions na yung mga permanent danger zones ay huwag pong pumapasok doon. At saka lagi pong nakabantay dun sa mga early alert, emergency alert warning messages po na nanggagaling sa NDMC, no, iba't mga ehensya na pumapasok po sa ating mga cellphone.
0: Okay, isang puntos pa of course, gaya ng palaging binabanggit din ng ating Office of Civil Defense at iba pang mga government agencies. Dapat top of mind ng ating mga kababayan, ng bawat isa, ang pagiging handa sa anumang posibleng sakuna. And binibigyan nyo rin ang emphasis palagi na naka-ready, na agad mabitbit yung tinatawag na emergency bag o go bag na naglalaman ng mga pangunahing kakailanganin ko sa kasakali, Sir Juni.
1: Tama po, Sir Alan. Ito nga pong ating mga go bags, no, ay dapat meron at nakahanda ito, no. Lalo na siyempre ngayon balik eskwela, no. So doon ulit sa ating mga estudyante, no. Ang DepEd naman po at masigasig po sa pagpapaalala nito at sa pagpapatupad nito. Opo. Na kung saan yung mga estudyante, no, ay pinadadala ng mga go bags, no, bukod pareho po, no, yung pribadong mga paaralan at saka mga pampublikong paaralan, dahil napakahalaga po na meron nito ay specific, no, kung ano yung pangangailangan ng bawat isa, yun yung nandoon sa go bag. And then ganun din po syempre sa mga bahay, no, sa mga magulang, sa atin, kahit sa mga opisina at saka mga ahensya po, no, makapakahalaga po nitong mga go bags para alam natin kung ano yung mga dapat natin bitbitin at meron tayong handa na mga gamit, no, kung sakali nga pong mangyari na meron pong mga emergencies o mga sakuna na kailangan lumikas.
0: Okay. Well, Sir Juni, in closing, mensahe, mga paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umaga. Please, go ahead, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan. Sa ating pong mga kababayan, ang direktibo po kasi sa atin ng Pangulo ay talagang pangalagaan ang inyong mga pangailangan, ano, at saka yung pong pagiging handa, no, na isama na po natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. So dapat po alam natin yung mga bantang panganib na nandun sa mismong lugar natin. Mag-ulan man yan, baha, guho ng lupa, malakas na hangin o mga maalo na karagatan, no, o mga sabog, abo ng bulkan. So lahat po ito, ano, ay dapat alam natin eksakto para alam din po natin kung ano yung mga kaakibat na paghahanda na dapat nating gawin. Mahalaga din po, syempre, tamang impormasyon ang makukuha natin pagdating dito, no? Saan, kailan, gaano katindi ang tatama ng mga bantang panganib. At napakahalaga din po, syempre, makinig po sa piso, sa radyo, sa telebisyon, alamin po kung ano yung mga ahensya na mga lehitimo, no, sa social media para malaman po natin, no, ano ang mga eksaktong dapat gawin at mga impormasyon, lalo na po manggagaling doon sa ating mga lokal na otoridad po. Maraming salamat po.
0: Yes, sir. Sa Juni, salamat na marami.
1: Maraming salamat din po, Sir Alan.
0: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang spokesperson ng OCD, Sir Juni Castillo.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, maya-maya tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa National Authority for Child Care, ha? Ang kanilang kanilang Director for Operations ang ating makakausap, ha. Ito ay kaugnay pa rin ng paggunita, ha? By next week ito, June 10, Adoption and Alternative Child Care Week. Pag-usapan naman natin na yan maya-maya. Of course, pagbibigay pahalaga sa mga bata, lalo tigit dito sa ating bansa. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 33 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dials sa Mega Manila. Sabayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ngayong umaga, tayo makikipag-ugnayan po sa National Authority for Child Care. Ang ating makakausap ang kanilang Director for Operations, si Ma'am Imelda Ronda. Ma'am Imelda, good morning po.
4: Yes, good morning po. Isang mapag-arugang umaga po sa inyo at sa inyo pong mga taga-subaybay. Maraming salamat po for having us once again in your program.
0: Mm-hmm. Ayun, nakakatuwa yung pagbate, isang mapag-arugang umaga. Yan, Ma'am Imelda, ano? Opo. Okay, now we understand na ang ahensya, ang National Authority for Child Care, ay pangungunahan ng celebration itong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care Week ngayon pong paparating na linggo, June 8 to 14. Ano? Please tell us more about the significance, kahalagahan ng paggunita dito po sa week na ito. Adoption and Alternative Child Care Week, ma'am, please.
4: Yes, maraming salamat po. Unang-una po, ang Adoption and Alternative Child Care Week or AACCW. Ito po ang designated nationwide celebration during every second week of June every year to celebrate adoption and alternative child care and to help elevate public awareness on the various programs of the governments that we have para po sa mga batang naabandona, neglected, dependent, surrendered, orphaned, abused, and exploited. So, ito po ang time ng taon when adoption and foster care champions, enthusiasts, families come together to rally support for every child that needs a family. So, through these activities, we hope na ma-encourage po ang publiko to open their hearts and their home to a child who is in need of a family. Mm-hmm. So bali panglimang ano na po ito, fifth year na po namin itong pagse-celebrate ng Adoption and Alternative Child Care Week at ang tema po ng aming selebrasyon sa taong ito ay Opa. Love Makes a Family. So isa po itong paalala sa ating po lahat na ang pundasyon ng isang pamilya ay ang pagmamahalan, suporta sa isa't isa at ang pag-unlad ng miyembro ng bawat miyembro ng pamilya po.
0: Yo po, Ma'am Imelda, may dalawang pangunahing points ang nakikita ko rito. Yung una, yung adoption, at pangalawa, yung alternative child care. Doon muna, puntusan muna natin, Ma'am, yung adoption. Of course, may mga napapabalita na nariyan yung halimbawa may isang babaeng nanganak, hindi niya kayang itaguyod ng maayos yung kanyang magiging anak, eh yung iba eh, basta na lang pinamimigay sa pinsan, kamag-anak, matalik na kaibigan, na walang tamang pamamaraan ng papeles o yung documentation na Ma'am Imelda, di po ba?
4: Opo. So, sa ating pong mga nanay na sa tingin po rin nyo ay hindi nyo na pong kayang alagaan ang inyong mga anak, meron po tayong tinatawag na Adoption and Alternative Child Care. So, ang adoption po is a permanent placement. Hindi niyo po kailangan iwanan, iabandona ang inyong anak or iwanan kung kani-kanino. Meron po tayong mga licensed child caring agency ng DSWD po na sila po ay maaaring mag-alaga ng po ng inyong mga anak. At kayo po ay bibigyan din ng serbisyo, yung mga nanay o magulang po na nagsusurrender ng kanilang mga anak, ay bibigyan po kayo ng serbisyo rin ng social worker, kagaya po ng counseling, para po maunawaan po ninyo ang inyong desisyon kung bakit po ninyo sinusurrender ang inyong parental authority sa inyong pong mga anak. So wag po natin silang iwanan kung kani-kanino. May tamang paraan at proseso po para po masiguro po natin na nasa mabuting kalagayan po ang inyong mga anak. Huwag po nating ibigay kung kani-kanino lang. Meron pong mga nakatalagang ahensya, mga child care agencies, at kahit na po ang DSWD, meron po silang residential care facilities na tinatawag po na Reception and Study Center for Children. All over the Philippines po yan. So huwag po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo sa DSWD o sa inyo pong mga local social welfare and development office sa inyo pong mga munisipyo or city. May social worker po na magbibigay po sa inyo ng payo, magbibigay po sa inyo ng tulong at serbisyo para po mapangalagaan po ninyo ang inyong mga anak. At talagang mabigyan po rin kayo ng karampatang serbisyo at programa po ng ating pong pamahalaan.
0: Mm-hmm. Okay. Nako, Ma'am Imelda, nabanggit mo yung doon sa panig nung magulang, may counseling at iba pa, no? Pero syempre, halimbawang makapag-decide ang isang parent na ipapaampon na niya yung kanyang anak, abay, maging yung aampon, I understand, ay sinusuri din dahil hindi naman basta kung sino lang may sabi na gusto kong mang-ampon o mag-ampon ng bata, eh automatic na magkukwalify na siya. Di ba, Ma'am Imelda?
4: Opo, tama po yun, Sir Alan. So may proseso po. Kung yung bata po na ipapaampon, ay may proseso po din po siya para maideklara po muna siya na legally available for adoption. Mm. Yung nanay po na nagsusurrender ng kanilang parental authority, may provision ng counseling. At kung talaga pong very firm siya sa kanyang decision na isurrender po ang kanyang anak, despite all the efforts ng social worker to provide support and intervention po sa kanila, ay talagang isusurrender po niya yung kanyang anak for adoption, siya po ay kailangan pumirma nung tinatawag po natin na deed of voluntary commitment. Gustong sabihin po nun, nire-relinquish na niya yung kanyang parental authority over the child doon po sa pangangalaga ng gobyerno, sa pangangalaga ng estado. So yung estado na po ang bahala po sa pag-aalaga po ng kanyang anak kapag na-terminate na po ang kanyang parental authority doon sa bata. So ang estado na po ang magdi-declare ng bata na legally available for adoption. Pero hindi yung ating naman pong mga halimbawa po couple or individual. Kasi meron naman po tayong mga single applicant, hindi lang po mag-asawa ang po pwedeng mag-adopt. Sila rin po ay dadaan sa masusing pag-aaral din po, sa masusing assessment ng social worker kung sila po ay merong kapasidad, merong capability to provide for the needs of the children. Hindi lang po yung pang-araw-araw, hindi lang yung pagbigay ng pagkain, tirahan, o kaya damit sa bata. Kung hindi po yung holistic na development ng bata, kailangan po may kakayahan sila na mapag-aral later on po kapag kailangan na mag-aral ng bata. So, it's a holistic assessment po na meron kayong kakayahan financially, physically, emotionally, psychologically, na mag-alaga po ng isang bata na hindi nyo naman po, kumbaga kadugo, yung batang aalagaan po ninyo. So, sa side ng bata at sa side ng parents po, mayroon po silang sariling pagsusuri ng social worker. At bago naman po sila magtagpo, meron din po tayong tinatawag na matching process. I-match po sila. Meron po kaming multidisciplinary team ng mga eksperto, composed of medical doctor, social worker, NGO representative, lawyers. So sila po ang committee namin na nag-aaral po para ma-declare yung bata as legally available for adoption at ma-approve din po yung tinatawag natin na mga prospective adoptive applicants. At kapag ka po parehas na sila po na-approve, mag-meet po yung bata at saka yung adoptive parents through a matching process. So yung proseso na po yun ay tinitingnan Meron kami ditong isang bata, halimbawa po 2 years old or 3 years old. Meron naman ditong mga adoptive parents na na-approve na ang gusto po nila ay gusto namin mag-adopt ng 2 years old, 3 years old, 5 years old. At ang pangangailangan nitong bata ay maibibigay ng adoptive parents na ito at sila po ngayon ay imamatch sa isa't isa. So, hindi pa po sila nagkakakilala kumbaga. Yung hindi pa nagmi-meet yung bata tsaka yung adoptive parents kasi may proseso pong pagdadaanan yun, yung nga pong tinatawag namin na matching process. So, hindi po pwede na ang isang mag-asawa po na gustong mag-adopt ay pupunta ako sa bahay ampunan o child caring agency, pipili na ako ng bata doon. Bawal po yun sa batas. Kailangan po muna yung bata ay madeklara na siya ay po pwede na mapaampon at kayo po na gustong mag-ampon ay masusi na po kayong na-assess ng social worker na kayo ay qualified as prospective adoptive parent. So, hindi po pwedeng basta-basta pupunta or kukuhan po ng bata, may bata po na pinamigay po sa inyo. Kapag ganun po yung situation, kailangan pong ma-report ninyo sa proper authorities. Halimbawa po, yung mga foundling po natin, mga sanggol na nagtagpuan sa usually po sa may basurahan o kaya sa loob ng tricycle, iniwanan, sa labas ng bahay ng isang pamilya. Pag may mga ganun po, i-report po agad natin sa proper authorities para po yung bata ay mabigyan naman ng pagkakakilanlan.
0: Opo. Ma'am Imelda, yung pangalawang aspeto, alternative child care. Insofar as the agency is concerned, ano po, ano ang sakop, ano ang definition ni Kanga pag sinabing alternative child care? Bakit alternative child care ang tawag?
4: Opo. Adoption din po kasi pagka po adoption, it's a permanent placement. Gustong sabihin po, magiging lehitimong anak kapag na-adopt na yung isang bata.
0: Okay.
4: So alternative child care po, alternative is just temporary po. Gustong sabihin, kagaya po ng ano po yung mga napapaloob sa alternative, kagaya po ng foster care, kinship care, or pag-aalaga ng kamag-anak, it's a kinship care,
0: okay,
4: family-like care, and residential care, o yun po mga tinatawag natin ng mga orphanages or child caring agency. So temporary lang po yung bata na nasa pangangalaga ng isang foster parents. Ang foster parents po ay nililisensyahan din po sila. So meron din pong pagsusuri ang social worker para po sila ay mapatunayan na maaari pong mag-alaga temporarily ng bata. So hindi po sila yung mag-a-adopt ng bata, temporary lang po. Kasi gusto po natin na instead na yung bata ay manatili sa isang institusyon o sa isang orphanage or child caring agencies, institution, gusto natin na maramdaman ng bata kung paano alagaan ng isang pamilya. At ito pong mga foster parents, kahit na po temporary lang po sila, pamilya pa rin po yun, di ba?
0: Yes.
4: May nanay, may tatay, or kung individual man po, pwede pa rin po kahit single ka, pwede ka pong magpa-license as foster parents. Basta po, qualified po kayo sa requirements ng pagiging foster parents. So, ang adoption po is permanent, and ang alternative child care like foster care is temporary po. So talagang yung bata po, kahit na siya ay nasa pangalaga ng licensed foster parents, maaari pa rin pong iproseso ang kanyang adoption case para po siya ay mailipat sa isang pamilya na permanent na po, na siya ay magiging legitimate child of that adoptive parents po.
0: Okay. And as we celebrate, we commemorate the adoption and alternative child care week next week starting June 8. Ano po ang mga pangunahing aktibidad ika nga na nakahanay kaugnay ng paggunita o celebration na ito, Ma'am Imelda, please?
4: Yes po. So sa darating po na June 9, which is Tuesday, ay ang aming pong nationwide na press conference po. Kaya actually po hindi pa nag-i-start po yung meron na po kaming mga ganitong anunsyo sa publiko at maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin sa inyo pong programa. So sa June 9 po meron kaming nationwide press conference at sa June 13 and 14, that is Saturday and Sunday, meron naman po kaming simultaneous na nationwide bicycle bisikleta or bike bike ride or fun run for ako sa bawat rehiyon po ng Pilipinas. So simultaneous po. Ito, kaya hinihikayat po namin ang publiko, kahit hindi po kayo adoptive parents or foster parents, lahat po ay hinihikayat namin na makilahok po dito sa, po sa aming mga activities to celebrate adoption and Alternative Child Care Week. At meron din po kaming mga help desk sa ating pong mga partner na mga malls nationwide din po. So, sila po ay nagbigay din sa amin ng space sa kanila pong malls para po makapag set up po kami ng mga help desk, yung mga gusto pong magtanong tungkol sa legal adoption, foster care, po pwede po silang pumunta sa mga malls. Nandoon po ang mga social worker ng aming po mga regional alternative child care offices sa buong Pilipinas po. At okay, sa online naman po, patuloy po ang aming information campaign advocacy. So, maaari pong nilang buksan ang aming pong Facebook page na National Authority for Child Care at ma-share din po sana nila yung aming pong mga post and updates para po mas lumaki at lumawak po ang reach natin sa publiko para po sila ay ma-inform ng tamang proseso ng adoption and alternative child care.
0: Opo. Nako, Ma'am Imelda, salamat na marami for the updates mula sa National Authority for Child Care, Ma'am.
4: Yes, maraming salamat po.
0: Thank you. Good morning, Ma'am. Ang Director for Operations ng National Authority for Child Care, si Ms. Imelda Ronda.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning, Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Watching daw siya from Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Jean Kyle Flores. Maya-maya update mula sa DSWD. Ha? DSWD nakapaglaan ng halos 50 million pesos na ayuda sa mga magsasakang apektado ng tagtuyot diyan po sa lalawigan ng Cagayan. Ang detalye at edsante ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary.
5: Ala, naabot nga sa halos 50 milyong emergency cash transfer ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasakang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng Cagayan. Ayon sa DSWD, umabot sa 4,731 magsasaka ng mais ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula yan May 26 hanggang May 29 mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa probinsya. Kabilang dyan, yung nasa 2,500 na magsasaka sa Bagaw, 1,000 sa Tuguegarao City, 536 sa Tuaw at 6 naman ang magsasaka sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura alin sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng agarang ayuda sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan dahil sa matinding init ng panahon. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 50 minuto makalipas pang 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa PAGASA Forecasting Center. Para doon sa mga araw-araw, minomonitor ang heat index sa kani-kanilang mga lugar, ha? Mataas pa rin daw sa ibang lugar, eh. Malalaman ho natin maya-maya, direkta mula sa PAGASA. one and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Ay, yung paalala kanina ni OCD spokesperson si Sir Juni Castillo, dapat top of mind palagi ng bawat isa ang kahandaan para sa anumang uri ng kalamidad. Oh, gaya niyan, di ba? Habagat, ulan, at nariyan na rin ang posibilidad ng mga pagbagyo. At sabi nga ni Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, pagka may El Nino, although mas madalang ang mga bagyo, malaki ang posibilidad na ang mga bagyong ito ay magiging mas malakas. Kaya ingat-ingat palagi, di ba? Ihandaan nyo palagi yung inyong go bag o emergency bag sa mga bahay. Hindi ho nakatago yan, ha? Nakalagay sa isang lugar na kung kinakailangang lumikas ng mabilisan, eh madaling madadampot, ha? O, anong mga laman? Siyempre, mga ready-to-eat na pagkain, ha? Delata, damit. Lalo, eh, paano kung may baby kayo? May special needs pa yan, di ba? At ito, ha? Maliban doon, siyempre, sa mga special na pangangailangan ng bawat individual, vitamins tuloy, maintenance medicine, yung mga ganon, ha? Kinakailangan, meron din kayong nakalagay na transistor radio sa inyong emergency bag. Transistor radio na may baterya para makasagap ng tamang impormasyon palagi. Flashlight, pito, iba pa, power banks, yan, ha? Top of mind palagi, dapat palaging ready, nakahanda. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, June 2, 2026. Ang ating po mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomery Refarial, Rovan Malilin, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec.
9: Asan na si Ms. mo yata ang nakakabit eh.
10: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
3: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Siyempre, kami po ay napapakinggan at napapanood din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Pong palatuntunang bangon, bayang mahal, sa ilalim po